0: crime. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bitbit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026 hangtod September 30, 2026. Palit lang og 20 kabuok BioJessic tablet sa usa ka resibo sa mga participating drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa Ironman Broadcast Center ground floor, Capitol Central Hotel and Suites, Eniscario Street, corner F. Ramos Extension, Capitol Side, Cebu City. Aron ma-validate, pa-ilisi og official raffle stab. So what pay og ihulog sa official raffle drop box. Kada simana, doon na kay chance nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. Og sa grand draw, pasin ikaw ang suwerte yung makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita lang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Mauni ang alagang BioJessic. Doon ay cash prize nga pwedeng madaog og doon ay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit sa ulo o hilang. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas. Limitado sa usak raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency o RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN and IFM Cebu o kontakon pinaagi sa ilang registered ng mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026. Radio HFDA CDRR, permit number 1083 series of 2026.
2: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells nga mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mo hinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins sa imong lawas. Wag tanga ang imong mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inom matag adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
3: Sports ngayon. Sports ngayon.
4: Ato paminaw, karon ang ato balita sa sports. Suban sa atong sports sa analyst ng international boxing judge. Kasama ni Edward Liga sa atong linya karon. Kasama ni Edward, maayong buntag.
5: Mayong buntag kasamang Ken, kining atong balita sa sports. Gihatod kanyo sa DTX 500. Mihilak si Pilipina tennis sensation Alex Iala sa iyang kapildihan sa US Open kagahapong adlawa. Gipalagpot siya ni Iba Jovic no sa third set. Sa first set, gikuha kini ni Jovic pinagi sa score nga 7-5. Apan sa second na set, maayo kayo ang gipakita ni Iala og iya kini gikuha no 3-6-3. Og dito sa pagsugod sa third set, nagpakita ang duha ka mga athletes sa ilang incredible composure og precision sa final set. Diin nag-una pa si Iala 2-0. Apan nga gipildi yun siya ni Jovic pinagi sa 7-5 na nga sa final set. Matod pa ni Iala, usa ka top match no ang ilang duwa ni Jovic. Diin na iyang gihulagway sab nga disappointing ang maong kapildihan. Si Jovic sab nagpasalamat ni Iala o medyo ni hila ko sab gin no. Dili tungod kaya tungod kay iyang higala usab no si Iala og moy iyang nakontra sa third round. Si Iala wa pagyud maka wa pa kini maka bounce pa ni Jovic no kung kining ang iyang kapildihan dito sa US Open moy ikatulong higayon nga gipildi siya ni Iba Jovic sa maong torneo. Sa mopahaway sa pipila ka adlaw si Alex unya mo adto na kini sa Singapore no alang sa Singapore Open sa WTA. Paghuman sa Singapore mo adto mo diretso na kini sa Nagoya sa Japan alang sa Asian Games na posible makakuha usab siya og medalya sa Asian Games nga torneo no sa mga nasod nga naa sa Asia. Arita sa basketball, giusban gihapon sa South Korea ang gilas Pilipinas no nga kasagaran sa maong magdudua mao ang mga PBA players kung gilubong sila og 26 puntos sa permiro nilang duwa kagahapon gilubong na kini og 27 puntos ang final score 69-42. Pagsugod pa lang sa fourth quarter lubong na kaayo 56 kontra 27 lang ang na-score sa Gilas. Naglisod unsaon sa Gilas no ang ilang depensa labila sa flawless nga offense no sa mga Koreano bisag asang area
6: apan wa gyud no, so bisan pa man sa kapilihan no sa tune up game sa kamot sa mga Koreano, masaligon si coach Tim Kon nga makapakita og maayong labok no ang mga players sa Gilas, og bisan pa man og wala kini si Justin Brownlee nga hangtod karon nagpaalim pa sa iyang angol nga tua sa tinipong bansa sa Amerika. Ang Gilas sa Pilipinas maoy defending champion sa Asian Games karong tuiga. Kini nga atong balita sa sports gihatod kanyo sa DPX 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatanon? Mag DPX 500, ang DPX 500 adunay superior antioxidant na maoy nagprotekta sa mga selula. Apil na ang mga nadaot nga mga skin cells o gipagrabi kini sa pollution, UV rays, pag-inom sa mga alak na makahubog o pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals mo resulta kini sa oxidative stress. Kini makitaan sa mga wrinkles o bold sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o guban pang mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DPX 500 kampiyon sa proteksyon nga dunay 1.3 million ORAC units sa antioxidants. Epektibo kining pangontra sa free radicals o oxidation. Sa DPX 500, atong panit mabatanon, internal organ, limpyuhon o ayuhon. Ang DPX 500 nindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma o cataract, kidney disease, gallstones formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pay imong gipaabot, mag DPX 500 matag-adlaw, aprobado sa mga eksperto o sikreto sa mga gwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward de la Serna Ligas, DYHP, Tatak, Ironman.
4: Salamat kay kasamang Edward Ligas para sa atong balita sa sports nining mga orasa. Ito na gitaw gana si Ma'am Lala Bulabula. Ma'am Lala Bulabula, palihog ari sa DYHP karong buntag niya. Pagintaan lang si Ma'am Aida Tampos, ha? Ma'am Lala Bulabula, palihog kas DYHP karong buntag. Pagintaan si Ma'am Aida Tampos. Maraming tayo ga oras. Subhan ako diri sa control. Kasamang cases menya oga Nemski Niones o Gerald Albius. Ako sabi niyo, Radio Man Ken Galinea. Niya pabuta karong taon-taon. Kaya mabati niyo pagbalik sa Attorney Rufil o man lang sa itong pipila ka mga pahinom doon.
3: Radyo mo nationwide.
4: At oras karon alas 8:08 na.
7: This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
8: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5, Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.

0: Pulo ng Jones, Cebu City. Og mapalit usab ang Biotroof Herbal Capsule D Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
1: Cebu, get ready! A1 are back with their Love in the Philippines Tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines, presented by Concert Republic.
2: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
3: Ang mga mommies, simula pa lang, sigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga bagets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat, Max Alaga, Max Proteksyon din from unique toothpaste with Max Protect formula. Max Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max pamag-alaga ng breath, kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan, mommies, para Max Alaga, Max Protektado ang ngipin ng pamilya, unique maximum fluoride protection. ACS!
4: Apo, kadali lang. Nagalibot akong pananaw. Murag matumba ko.
5: Lolo, lingkod sa ta. Nang luspad man kaayo ka.
6: Ang kalit na pagkalipong o vertigo makaguba sa adlaw. Ayaw tuguti nga matumba si Lolo. Tabangi siyang mapanalipdan gamit ang Vertigon. Gihimo gikan sa Ginkgo Leaves. Makatabang sa paghatag og alibyo sa pagkalipong o vertigo. Aron makapadayon siya sa iyang mga buluhaton. Vertigon, para sa kaayuhan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
7: Mga kasama, apil na sa alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic Bitbit sa Suwerte Raffle Promo. Para sa tsansang makadaog o cash prizes. Kada simana, dunay upat ka makadaog o 2,000 pesos cash o usa ka winner sa 5,000 pesos cash. Basin mauna usab kini ang imong tsansa nimong makadaog sa grand prize nga 100,000 pesos. Tan-awa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page. Alang sa mga detalye, maukini ang alagang BioJessic. Doon ay cash prize na pwedeng madaog o doon na pa'y maayong pag-atiman na magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 1083 Series of 2026.
8: Mga kasama, nakasinati na mamuan ang naa ka sa trabaho? Focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines? Kaya man unta kaayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra kasakit ug kalagot samtang naa sa trabaho kay nagpitik ang imuhang ipon. Kun sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayan ana, mas musamot pa. Lisod i trabaho, magpingit ka sa kasakit. Unsaon na lang ang deadlines? Kung dunay sa gabal nga sakit sa ipon, magpaspas relief Dolphinol that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed Dynamic acid suma sa IQVIA PMDI og IAM prescription data MAT December 2025. Dolphinol works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho human ang deadlines. Mo target sa hinungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit nasuway na sa 36 ka tuig. Sa panakit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor ug sunda ang giresitang tambal nga nasuway na. Paspas relief nga nasuway na nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinol. Bifenamic acid is the generic name of Dolphinol. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mrs., tungod kay kasagara na ka-stay at home ang pamilya, kasagara na pud kay mag-eat at home ug mas pirme na pud maghuga sa kahag kaldiro. Maayo na lang nga naay solid nga pambato sa heavy duty nga hugason, ang number 1 smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Solid magpatangtang sa heavy duty nga sebo, solid pod nga motangtang sa bacteria, maong bawat pahid, linis solid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria o virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Tagtuyo, tagulan, taginit, taglamig. Laging handa ang kapote ni Junjun. Kahit anong season or occasion, always ready ang kapote ni Junjun. Trust Condoms. Pag may kapote, kampante. Kaya taga roon, taga rito, taga saan ka man, dapat laging ready ang sikat na kapote ni Junjun.
4: Trust Condoms. Pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat.
5: Pag may kapote, kampante. Trust Condoms, ang sikat na kapote ni Junjun.
6: Ang kinis na niya.
7: In fairness, nag-glow up.
8: May budget. So

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of two.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok, sa Straight to the Point.
4: Atong atak na may gala sa 8:18 na sa atong uban karoning atong tulumanon inyong tulumanon.
5: Straight to the
4: atong
5: point.
4: Atong balikan mahigala itong mga issues karong buntaga mga kaigsunan. No? Kay mawala gini mahigala na hitabo ni VP Sara na tumilabay mga kaigalaan nga Birnes, Nagawsan o Guaran to Pares sa kasong grave threats o unya mga sukit di paminaw. Bilabol man nga kaso. Mipiansa siya pagkaadlaw ng Sabado. Ang mga pangutana mao nga, kining Vice President immune from suit basama sa Presidente. O patubagon ni mo mga higala ang mga anti-Duterte, maingon yun dili. Dili na immune from suit. Pero kato mahigala mga pro-Duterte, maingon sa immune from suit. So, nalain mahigala o baruganan mga sugit ng paminaw. Nagatanig pagtagad karon. Unya, dayon ang uban pang mga angulo ni ini mga higalang mao mga panghitabo. Yadto mga higala milabay nga Sabado mga kaigalaan. Tagantarig pagtagad, unya, doon natin mga report sab karon, labihan na ba mga higala ka mga medyo duguon o labihan mga higala ka mga stressful ni mga balita. Sumuna nga ito sa tagay pagtagad mga kaigalaan si kasamang Lailin Rabanes Arigadas kini mga nasakpang naminaw sa DYH Piron. Kinsa ni mga nasakpan busa makadawat mga pahalipay. Gikan sa atong sibianan, destuli niya ron si kasamang Lailin Rabanes Arigadas. Yes, kasamang Lailin.
6: DYHP. The Top RMM Report.
7: Mga regimen na ito niyo feel, may buntag sa tanang suking tigpaminaw na itong stasyon DYHT. Lahat kita karon sa Cebu City South District. Din na nasa maswerte makarawat sa itong mapahalipay, nga bugas o chorizo! Yay! Isip pa salamat sa ilang kanunay pagsuporta sa itong stasyon DYHT. Sila Mia Barek, Hipolita Ichabaria, Janisha Tambiga, Tita Sanchez, George Ando, Michael Tambiga, Leticia Rizan, Emma Partidio, Vivian Monida. O karami saan sa singit niyo sa DYHC. Dagang salamat sa DYHC. Overall number one. Yay!
8: Balita klaro, walay
4: okay, salamat Lailin Romanes Aligada sa mga report. Mga nasakpan na minaw sa DYHP FM busa na kanawat mga panlipay gikan sa Sibianan. Yan na si kasamang Julius Balili, Idol B. Exercise sa Kamuntagon.

0: Okay, na salamat Julius Balili, Idol B, oga wa sa Idol B ron, Lailin Rabanes sa Ligana, so yung sa mga nasakpan, nga naminaw sa DYHP o IFM, busa na kanawat ang mapalipay, gikan sa atong simyaanan. Standby, may gala, alang sa atong pagbalik, sa dugang pa mga komentaryo o mga hisgutanan karong nga tutaon. Standby. Alas 8.23 na.
1: That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
2: Vertigon! Paminaw nato si Ginang Liza, nga dunay balatian sa kasing-kasing.
3: Kahibalo ba mo, pirmi gyud magbugat o maghuot ang akong dughan kaniadto. Natingala gyud ang akong pamilya kay wala sila magdahom nga maayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom og Vertigon, mibalik ang akong kusog, miarang-arang ang akong BP, nahimong normal. Ako diay si Liza.
2: Vertigon! Balik ka Aptik adlaw-adlaw. Mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy ug sa mga suking butika nationwide.
4: Mahalagang paalala, ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Pila, pila, win! San Miguel, pila, win!
6: More than 50 million pesos nga GCash prices nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Pil and Win promo. Palit og unong ka botelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
7: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
8: Ang galing-galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko.
9: Smart 2.
8: Pritong ulam na masebo, plato o kaldero.
9: Smart.
8: Tanggaling for every day.
7: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
9: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal and plastic. Number 1 ko to.
8: Tanggaling-galing mo.
9: Smart Dishwashing Paste.
7: Heavy duty linis, bawat pahit.
10: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
11: ACS. Red Horse Beer. Lamian. Suave sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangka mo sa relax sarap.
12: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
11: Drink responsibly.
13: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
14: Maulan man, no worries, na amoy kulob ang damit.
15: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm.
16: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
14: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
15: Bangong kumaka bloom sa Charm.
16: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
14: ACS.
17: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob. Ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
18: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
19: Hello, Washi!
2: Hello, Mommy!
19: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
2: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
19: Mula noon hanggang ngayon!
4: All you need is Pride! All you need is Pride!
18: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
14: ACS.
10: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bañoc. Sa Straight to the Point.
0: Atong attack na may galas 8.27 na sa atong pamanuban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
8: Straight to the
0: point. Oga kini nga portion mga kagilaan hatod ganato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang pagpaligon sa atong immune system o depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo, makafunction sa mayo atong mga cells, makaproduce mahigala o panagang o makapatay sa mga viruses na di panimusulod sa atong mga cell wall. Busa inom kada adlaw sa Life Extension Vitamin D3. Recommended din sa mga medical doctors, 100% kaya ginama mahigala sa Life Extension Foundation dito sa Amerika o number one nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Oga, mapalit mahigala ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika doon sa inyong mga lugar o sa Life Extension Clinic sa Cebu City ng Himutang sa Osminia Boulevard doon sa Cebu Doctor sa building. O gingaman mahigala sa Life Extension Clinic sa Consolacion Branch, ADM Building, Barangay Kansaga, Consolacion, fronting Jollibee.
10: Straight to the point.
0: Ogo niya, pasinsay kamay mahigala mo na did-air tayo kadali na kay Murag doon ay kakulian kamay dire. Pero kini nga portion sa mga kaigalan tungkol na to sa Super Fiber. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber, makatabang paglimpyo sa tuntinae o kulon. Kinero malikyan nga magpundo ang mga hugaw, nga may makaingon ang mga kulon polyps o na mutubo usod sa tuntinae o ulceration. Ang pagkasama sa intestinal lining o kahaan labay seryoso, masakit o kulon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigong mga hugaw sa atong kulon. Labing maayong nga imnon kini sa buntag o bakaha sa gabi. Sa upat nga to sa walo oras lang human sa pag-inom sa Super Fiber, mapagawas ang tanang hugaw sa itong tinae. Mamakatabang din kini sa pag sulbad na higala sa kahupay. Makahupay kini sa itong sakit sa kulon, tiyan o sa lawas. Ang Super Fiber mong number one nga colon cleansing product karon o rekomendado kini sa mga doktor. Ang pag-is pag-inom, magkala kayo sa kasasay, imong isagol sa usa ka basong tubig, imong kutawan mayo, isik og mayo o gunya imong imnon. Mas epektibo pa yun kung imong tulakan mahigala imong sabayan sa Life Extension Vitamin D3.
10: Straight to the point.
0: Alas 8:30 na mahigalas dili pa tamo adto sa itong mga discussions karong abuntaga. Kadto bitawong gikidnap, gidagit mga kaigalaan ug unya gipatay didto mga higala sa may sudlon uno. Kadto nakuha sa CCTV mga sukid di paminaw. Tulo ka tawo gyud ang nagbuhat dai sa krimen. Tulo ka tawo nagbuhat sa krimen. Ug unya ang usa nadakpan, unang nadakpan mahigala sa Malubog Police Station. Ang usami voluntary surrender, ang kining gunman gyud nadakpan gahapon. Pero kining usa nga matud pa mao'y nagsugo, mao'y nakaeskapo pa karon. Padayon pa mahigalan lang gidakop ron, padayon pa gipangita sa kapulisan.
10: Straight to the point.
0: No, kinumdo mo ato mahigalang gidagit dito sa may konsolasyon, ipakita sa kunitong CCTV gamay dong. Kani-kini, oh, kani. Naman si audio dong, no? Bebe, gamay lang, ha? Abi na ko kining puwa nga, sa kinan na sa sulod. Doon ay naipuang sa kinan tua sa gawas. Okay. Mone o. Oh, kanan na butor. So, anyang t-shirt mo, gyan, no? Medyo puwa or orange ba ka na? Sa na t-shirt, oh. Gisugat sa kwan. So, kinan yung mga tawhana. Oh, pakuyugon siya, oh. Hmm? Napakilo ko itaw ni? Pag isodyo nila. Isodyo sa kanan. Yan ni dagan sa kanan. Oh, dagan. Okay. Ito na. So, mirage nga sakinan ang gigamit, mga sukit di paminaw, sa pagdagit. Iningingan lang mahigalag biktima nga si Leo Lianyo, 57 anyos mahigala nga taga Nangka Consolacion. Sus, ginuo ko gidagit mga higala. Ugun niya, kinini ang mauna lang nahibawaan pagka-birnes anak mga sukit di paminaw, nga doon ay taong gipusil patay, gilabay dito sa may sudlon o no, kinio. Unya asaman to niyang t-shirt primero dong, ito pagkakita. Maugyong t-shirt na! Gamay lang ha. Kato pagkakita, yun nga kuan. Okay niyo? Maugyong niya t-shirt. No? Maugyong niya t-shirt. O, tanawa. Kanina nga kuan, I like pagkita tanan. O, kana. Muna. So, maugyong nito sa motor. So, nasubay mahigala, daling subayon sa CCTV. Daling subayon. So, muna nga, o kinini ang plate number, inimo sa kinan, yabangan naman din sa kinan, haday. Kuyawan ni mga tawhana nga nihimo screaming mga sukit ng Paminaw. No? Unya, paghuman anak mga sukit ng Paminaw, gisubay sa kapulisan, nadakpan ng usa, ang usa ni voluntary surrender, o unya, kining usa nadakpan kagahapon. Atong kuhaon mahigala ang dugang report o ni kasamang Arnold Bustamante, nining ikatulong suspect sa pagpatay sa 57 anyos ng lalaki mga sukit ng Paminaw. Dahil huli niya karon, si kasamang Arnold Bustamante. Yes, Nold?
10: D-D-D-Y-H-P RMM Report.
20: Kasama ng Atty. Rufin, narakpan na sa Marubog Police Station 12 sa Cebu City Police Office. Pinagisahin, pinining nga si Police Captain Jory Papasin ang laing suspitsado sa pagpusil patay kang Leonio, 57 anos, nga katong taga-Nangka Consolacion, dinapalgan ang iyang kapatang lawas dito sa Sitio Murga, Barangay Sudlunono, Bukirang Dapit, sa Sudan sa Sugbo, itong Huwebes sa hapon. Ang ganasikop po si John Elvis Katantan Gutubat, 21 anos, e-bike driver nga taga Dimasalang Street, Barangay Pahina Central, sa Sudan sa Sugbo. Dito sa nadagpan sa may N. Bacalso Avenue, sa Barangay Basak Pardo, sa Sudan sa Sugbo, alas 7.30 gabi kasama mga Colonel Rufil. Ang Sibusini Police Office na magpangulo ni Police Colonel Ricky Sumalde, wala silang mukunong silang investigasyon bisan una nang narakpan ang ganawa kang mga suspek na silang alias Ritzy o alias Ace. Yan ko ni Gutubat na siya ang gunman. Siya ang nagpusin magkanawa ka higayon kang Lianio, subay sa mando matod pa katong aliasyon, katong nga mo'y mastermind ka sa mga terrorfil nga wa pa marakpihan po karon. Humani mapatay ang biktima, nisa kay silang balik sa sakinan, kailangan nga giabangan o bisibat sila, pengon nga to sa ubus sa kasama terrorfil o bibalik diha sa may Miller area o mikanaog o niuli siya nga to sa pahina sentral. Human sa Bayri o 10,000 pesos pinagi sa Gcash, so niya yan yung ipakash out kasama terrorfil.
0: So 10,000 re bayad, Nol? 10,000 re bayad? Anong pagpusil, Nol? Kasi may trigger man.
20: Oh, 10,000 lang ang bayad niya. Pero sayang nakita sa Gcash ni Tong Sean kasama ng Rorofil, 50,000 ang gisend sa nagpapatay kasama ng Rorofil. O niya, paano sila kabuok ka ng upat? So tag 10,000 sila niya. Ang 10,000, mawatod pa kini ang gigamit sa kaon-kaon kay duha man kaadlaw sila nga na surveillance kung kasama ito na rapil, no?
0: Okay, itong balik ko na, kasama ano, para maklaro ito ni, ang nasakpan nun, tulo na kabuok, no?
20: Ah.
0: Tulo na, napay usa kay upat pagka sila kabuok.
20: Okay, ni si Sean, ang wapa marakpi. Ang narakpan na, kini si alias Richie, o kini si alias Sean, apil na si, kini si alias, si John Elvis Katantan Gutubat.
0: Beato subayon ha, ang nadakpan Richie alias Ace, unya karon ang ika tulo si John Elvis Gutubat. Unya kini si Sean, unsa man ni mao ni ang nagbayad?
20: Mao ni ang katugawan lang nga mao'y mastermind kasama Tony Rufil, murag sa ilang tuupat siya mao'y kontakon permi sa ketong nagsugo nila nga naa sa sulod sa City Jail kasama Tony Rufil.
0: Ah, okay, so kini si Sean may mao'y wa pa madakpi.
20: Wa pa madakpi ni si Sean.
0: Okay, but kining ilang mastermind kasama Arnold ang nagbayad na pa nasulod sa City Jail di ay?
20: Ang ingon ani ni Elvis, John Elvis kasama ato na Rufil nga ang kanunay nga mukuntak ni Sean mao ang naa sa sulod sa City Jail. Sa
0: So kini si Sean mao kunuhay ilang labaw-labaw kay mao man ni makigsabot, mao man ni makigkontrata kasama Arnold.
20: Ah, mao ni kanunay nga mukuntak. Communication, malawag ang taga-sulod sa kalunasan kasama Tony Rufil sa iyang cellphone, muhatag o kamanduan kung unsay buhaton nga ang kay ang namagos sila spotter kasama Tony Rufil na sila spotter dito sa barangay ng sa lungsod sa Consolacion, pero sa diyang ipangutana ni Elvis kung kinsa ng spotter pangayuan o tanila o number kini spotter kasama Tony Rufil bas parang diretso na lang ang ilang communication sa spotter ba. Ang kanang sa sulod sa kalunasan digit muhatag sa number. Gani ang mga picture nga ihatag sa spotter, iagi rito sa kalunasan o sa iagi sila, ihatag sila kasama Tony Rufil. So gusto unta nila nga makontak direkta ang katong spotter para makibaw sila kung asa na ang biktima mo adto, asa na karon, pero dili gyud mo sugot ang contact sa sulod sa kanang para sa City Jail. Botong wa na lang sila mangutana basta kay ilang himawan nga ang ilang contact nga mao iya naghatag sa kwarta kining naa sa sulod sa City Jail.
0: Okay, atong itagsa-tagsaon tunod ha para maklaro tani nol. Dito sa Nangka Consolacion mao tong area nga dito sa gidagit nol kining nga si ang biktima nga si Leo Lianio.
20: Correct. Dito sa Nangka Consolacion kasama Tony Rufil.
0: Okay, but gipatay siya, unsa man ni? Nagpabuto ba sila dito daan or wala sa mapabuto? Unsa man katinuod to? Unsa man pagpasok nila sa auto?
20: Wala to magpabuto dito kasama Tony Rufil. Duhang ni ka sa duhang nga mga na-interview sa media kini si alias Ace o kini si John Elvis. Puro sila miingon kasama Tony Rufil, wala nila po sila dito sa Nangka.
0: So ilan ang gidahan dito na sa kuan kini ni ang Sudlon Uno dito na lang po sila?
20: Dito na nila po sila kasama Tony Rafael. Pero sa sunod sa sakinan, kaya naglugnot-lugnot man si Leo Lianyo kasama Tony Rafael, nabunalan ni Og Martilio sa ulo. Gani, ang t-shirt aning is nagkadugo kay na pisik sa dugo. Human ni Bunali Og Martilio ni Sean. Kini ang kwan ha, kini ang palahayag aning alias Ace og ni kini si John Elvis Gutubat kasama Tony Rafael nga hapak og martilyo ni Sean si kini ni ang Lianyo kay tertiman gini ang lugnot-lugnot sa sulod kasama Tony Rafael muna na siya nag-wild sa sulod ba kay padung naman siya kamano naman siya nga fat yun siya motong nga naglugnot-lugnot eh motong nga hapak og martilyo ang ulo nini motong nga nahilom kasama Tony Rafael pag abot ka dito na sa sulod uno diri sila ni Agi sa kwan Agi kaya na to sa konsolasyon kasama Tony Rafael diri sila ni Agi sa may North Recreation Area. Ya diretso sila ngadto sa South Road Properties onya ni padong sila ngadto sa may Tabonog Talisay bisaka sila ngadto sa kinini ang kinabitawng sa Kampo Kaputso Kampo 3 sa nanapit na Manipis area onya ni right turn sila kasama sa Tornado Rapel padong ngadto sudlon 1
0: so unsa mo rasa ko noon lagi himo ni pagdagit noon kay adlawan man ni Nord
20: buntag mga alas 10 alas 8 ana kasama sa Tornado Rapel alas 9.
0: So tinuod to nga kana mga udto-udto na mo ni nadungog nga dunay buto dito sa kwa sudlon sa to pa udtong tutok na lagi posible ni.
20: Okay, ila pa man ingi tutuyo kas Matthew Rafael kay nagpaabot pa man sila sa kamanduan sa nga naa sa sulod sa City Jail sa Kolonasan. Mhm. Kuno sa ibuhaton sa paghitay sa dihang ni mando na nga patyon, mato nga ilahang gidalang atos bukid dito na lagi posible.
0: Uyawa no.
20: Anya, nakaluwat kung sa dihang ipangutana na ko ni si John Elvis kasama Tony Rafael kung unsay hinungdan nganong ipapatay man si Leo Lianyo. Yang gingon nga yuta na sir, yuta ang ilahang giawayan.
0: Yuta.
20: Wa gid sila kamanok o yuta ko no. Mo iyang na intaman ko na interview na nakasend ko diha ga video kasama Tony Rafael. Sa interview nato aning John Elvis sa Gutubat. Ihangga gitong antanan kung nun siya ihang papel sa nito mga pagpatay aning Leo Lianyo.
0: Okay, so atong karuhon nila pagdagit nyo na ni upat nyo sila kabuok ang midagit aning kasama Arnold.
20: Yes, upat.
0: Okay, so kini si Richie alias Ace, o niya kini si John Elvis sa Gutubat, o kini nga nag Sean, upat nyo sila kabuok.
20: Upat sila kabuok kasama Arnold.
0: Ang karon anadakpan tulura kay ang usa, nakasibat, unya ang mastermind gyud nga may nagsugo maoy nagbayad naa sa City Jail. Kinsa ba kanitaw hanan no di ba kanit Dag Lord Nord?
20: Panay monay pangutan na pero sa atong imo nebawan kasama Tony Rafael hitman ni.
0: Hitman pa na nasa sud?
20: Hitman ni sa sulod.
0: Okay, atong testa tagsaon ha nya atoy pabati ning imong interview og kining nya dugang pa nga mga nahitabo labot ani. Standby human lamang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinumdom. Alas 8:42 na standby.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
21: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5, Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.

0: Sa henerasyon karon, anad na kita sa ginagmayng kadaogan. Nakompleto nimo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Nakasurvive ka tibuok adlaw. Kadaogan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahi nga klase sa kadaogan? Kanang pag-uli nimo, ana ay reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslom kilig, deserve ang kalami. Kung Nor sinigang mix ang gamit, makakuha ka og aslom kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
1: Nor sinigang mix, sabaw pa lang kay daog na. With Nor's Sinigang Mix.
2: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With a new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisang puno. From day one to active toddler, EQ continue. Use EQ Dry, then EQ Pads.
1: EQ Pants. From day one to toddler, EQT nyo mo.
3: Magasama sa kadaadlaw nga pagsulod gawas, biyahe, trabaho, sugo, diligid balikayan, nga ma-expose sa bisan unsa kang pwedeng makasipun. Sagad kung dunay runny nose o pag-atching, pasagdan lang kay basin mawala ra. Kung makasinati na o simptomas sa sipun, mag-Newzep Z Plus with zinc na. Kung padugayon manggod, mas mudaghan ang sipun nga virus sa lawas o pwede pang makatakod sa uban. Sa mga unang adlaw sa simptomas, diha usab pinakadaghan ang sipun nga virus maong kinakalandayong pakgangon. Kung sa unang sinyalin sa sipon, mag-Newzep Z Plus with zinc na dayon. Adunay zinc na mutabang sa pag-boost sa immunity, tabang aromas na padali ang pag-ayos sa simptomas sa sipon, sud sa duha nga to sa tulo kaadlaw, inubanan sa saktong diet o exercise versus sa previous formulation. Kung tambalang dayon, dali ra nga maayo o makadaginot kaysa pasagdan ra nimo nga mosamot o mamahimong mahal ang pagtambal. Kung dali maayo, pagkabalik dayon sa trabaho o mga importanteng buhaton. Maong sa unang sinyalin sa sipon, mag-Newzep Z Plus Forte with zinc dayon. Penilefrin HCL Clorphenamine Maleate Paracetamol Plus Zinc is the generic name of Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Neozep Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
4: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines, presented by Concert Republic.
1: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines Tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic's social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
5: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
6: Atong attack na las 8:46 na mahigalas naman uban kaloning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
5: Straight to the
6: atong balikan mahigalas ni kasamang Arnold Bustamante ni mao nga report o kining nga portion mahigalas tungod kanato sa the original Koi Herbal Dietary Supplement. Ang original Koi Herbal Dietary Supplement duna kini nagkadaiyang bitamina ug minerales nga haom alang sa pagpalig-on sa panglawas ug ingon man sa atong immune system. Aduna kini vitamin A, E ug C ingon man zinc, calcium, iron, magnesium og ang thiamine. Lakip usab mahigala sa mga ingredients ini ang palia, ahos, ginseng, kamunggay ug ang luya. Ang the original Koi Herbal Dietary Supplement ginama kini sa mas advanced pharmaceutical company nga og ingon man mahigala gi-distribute kini pinagi sa Belgian marketing and of course FDA approved mga kahigalaan. Bisan pa man sa bagong karton og advanced nga formulation, nagpabilin kini nga tag 12 pesos o 50 centavos lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Mao kana ang the original Koi Herbal Dietary Supplement.
5: Straight to the point.
6: Alas 8:47 na mahigalas naman uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
5: Straight to the point.
6: Na interview man ng kasamang Arnold mahigala ato ni hatagag pagtagad. No? Nold, ato klarohon ha kay kinini ang doon na ba'y kalainan ang penalty kung nadakpan o nisurinder. Hay, may na. Doon na ba'y pag-ubos sa penalty kung panalitan ni surrender. Now, ang unang Ang unang nadakpan, katong inganag alias Richie, alias Ace, ikaduha, pulos ni nadakpan. Why na surrender ane? O kinini ang ikatulos, Jan Elvis Gutabot. Unsa may klaro ganyan yung story ane, doon ay ni surrender ane inla o pulos na ni nadakpan kasama Arnold.
5: D-D-D-Y-H-P RMM Report.
7: Katamato ni Rotel, sa ato nga pangutan na aning Jan Elvis Gutubat, ikon siya nga ni surrender siya, pero ato nga kapulisan siya nga wa ni mo surrender, amo ni nadakpan yun. Kaya dito rin nanakpan na mo sa Ibacalso. Pero sa itong pangutan na nyo, surrender ko na siya kasama ito na Rufil. Pero sa tulong nila, doon na execute o extrajudicial confession kini si alias Ace kasama ito na Rufil. Siya ang less, gamay ang iya participation, driver naman siya kasama ito na
6: Moni ang katong so, former Seaman, Seaman kasama Arnold.
7: Katong Seaman o unsi katuig sa Osaka cruise ship. Kasama ito na isip Osaka, kuan, karang waiter.
6: Oho. Nakainig barko de, unta kasama Arnold, unya ang sabahin tabuan ni Karon nga, i-appeal man siya ining sindikato sa magpamusail og tao kasama Arnold.
7: Okay, ni, naputo lang yan pagkasiman kasama ito na pag pandemic. Nga, wala sila kabalik. So, ni anhin na lang siya Cebu kasama ito na Rufil, kaya nakaila siya og Osaka, Cebuana nga usapod ka waiter moto nga naglive in sila diri kasama ato ro Phil.
6: Oh, kay ang ato kun hibaw-an ani nga report nga kini si Richie giingong mao man ni ang nagpalit og PC matod pa nga gihigot sa biktima nasikop ni sa may barangay Ermita. Mao ni ang atong una nakuha nga report. Unya kini pod si alias Ace nga kan hisiman nga maoy nag drive atong maong giabangan. Yabangan na balito nang sa kinan in town, no? Nasikop pod sa Kugon Pardo. So kun nangasikop ni sila, unya kini ikatuloron nasikop. Pulos din ni nasikop, wala ingon yan na ni surrender.
7: Kung ang pulis ay ato pakutanon ka sa Mato de Rufil, darakpan gini sila tanan.
6: Darakpan, o.
7: Si Jan Elvis ato pakutanon, ni surrender siya.
6: Surrender. Kini sa Ace, ang sama ni, surrender po ni.
7: Dakop na sila ka sa Mato de Rufil.
6: So katundo ha, si alias Richie alias Ace, puro to dakop.
7: Puro to dakop ka sa Mato de Rufil.
6: So kininggan man, maukunuhay ni surrender.
7: Oh, sa yan version. Surrender siya.
6: Oh, sa version, okay. Kini ni ang, klaro man ni, ang participation nila, kini si Jan Elvis sa Gutubat, nga maoy nagpusil gyud kasama Arnold, siya mo'y namusil, unya kini si ang participation ni Richie, siya mo'y nagapos, napalit siya og PC sa manok, na magiging gigapos, o kini si Ace, maoy nagdrive, niya ito maong nga gisakyan nga Mirage kasama Arnold.
7: Correct, kasama ito na Rufil. Nga kini si Jan Elvis.
6: Kaya nagkalain-lain man ang version. Kaya kato si Richie, o may pangutanon ninyo po si Richie po niya. Nisurrender ko si... ang polis pangutanon, dakpan. Ang kini sila, surrender. Muna itong klaruhon nun kasama Arnold.
7: Dinawad na kasama ito na Rufil. Gani kini si Jan Elvis at itong sabando kasama ito na Rufil. Pagkabalo niya nga nadakpan ng luha. Nisakay ni siyang bus. Dito ni siyang daan batayan. Dito din siya nitago kasama ito na Rufil. O niya, sige siya kinuktok. O niya, nakabantay naman siya nga napagya naman niya pangan o na nagpa-interview naman ang duha sa media. O ito, nakahukom siya kagahapon na po panik na lang siya dito sa surin sa sumbo kasama ito na Rufil. O ito nga, manakpan ko, okay na, kung di po, surrender siya, musurrender ko, ano siya.
6: O
7: ito, istorya sa tuha, sa dihang nga, ato siyang na-interview, pero sa off the record, tuwa pa na ako siya na-interview ko sa Mato de Rufil. Ako siyang ipangota na, nga nung iuman yung iposin, nga nung ituman mang kasmando, siya nga, ako pala iposino nila, ako pala ilang patyon, kay ilahara ba itong armas? Kagsoon mong kuno itong armas ka sa Mato de Rufil. Uso nga armas, ganang Ingram kuno ang iyang igamit sa pag-posil, kaya namin taong KG9 ka sa Mato de Rufil ba?
6: Oho. Nga ato garoon na kay atong subayon sa kadali, no? September 3 na itabo kini alas 10 sa buntag or mga buntag na dito sa may nangka konsolasyon niya ilang gidari sa may sudlon. Pag humanilag pusil ka sa mga Arnold, unsa man ilang giuli ning mausa kanan pila man kunoy abang ining Mirage nga ilang giabangan.
7: Ang abang ani kasama sa Arnold
6: 1,300.
7: Oh niya ni sobra man sila og oras kay gidala mapanini is dito sa kuan sa ilang balay sa Pardo kasi sa Mato de Rufil. Gidala pa niya ang sakinan o niya gipawasingan. So nakagasto siya og 1,700 tanan. So morto ang gikuha sa...
6: So pag humanilag po sila, kay ilang manggidaning maong tao gikan sa Nangka Konsolasyon, dari sila agi sa may North Reclamation, lahos sila sa may South Reclamation, niya naglahos na dito sa may Tabunok, ngay saka na sa dito pa doon sa may Kampo 4 kasama Arnold. Dito manipis. Na sa may... Oh, manipis. Pag-abot sa may sudon uno, ilang gipusil, ilang gilabay dito. Pag human ato, asaman sila midritso. Misibat sila dayon, nagka-buwag-buwag sila dayon, or nag-usap pa sila, nagtagay-tagay pa sila. Pag human, usap may nahitabo.
7: Pag human ato kasama ang turur film, naog sila dali sa ubo, sa syudad sa Sugbo, i-drop ni alias Ace ang tulo dali sa may Miller Hospital. Kada na Julius kuno diha kasama turur film, parking siya, ni daog, ni yagi pa ka naog, kunya, el dineranay, nag- senda na yung GCAS kasama ang Tudor Rupil. Onya si Kirintulo, onya si Elvis, matunta niya, yun sa kaisang e-bike, di patod siya nga to sa CEC, kining Cebu Eastern College. Kinaraman niya ang lima sa Lang Street kasama ang Tudor Rupil. Luyo na, dali ha ilang balay. Ako na na, wala sila magkita. Wala sila magkita kasama ang Tudor Rupil. Kay, humanam sila, nanuyo pa rin sila daan. Kanang anang adlaw kasama sa Matador Pilwa pa mahita mo ang pagpamusil piting sigahan nila kasama sa Matador piting haya niya kay gipasuyop sila o gipasuyop sila aning Sean onya humana na mahita mo ang krimen balik siya sila nga palay nagbulag-bulag na sila kasama sa Matador Pil.
6: Okay, so napagya ni sa diha nga nakita na kay na report na to ni Birnes naman onya human na nakita ni maong na report na dayon. Ano yan ang pagka-huibis pa kasama nga Arnold? Kung yan, napagyan na yung pagka-birnes na.
7: Napagyan na ni Dayon pagka-huibis sa hapon kasama ang Tudor Rupil. Mato nga, sub-sub nga investigation ng himo, pagkasama doon sa kadlaw, nadagpan ni sila ang kinindoha. Kung yan, pagka-domingo, kagahapon, nadagpan po ni si John Elvis. Mara ni kasama ang Tudor Rupil, ang iha nga kompletong asoy, labot ta sa
6: sige ba ato sa i-play ng imong interview ka sa Manlon. Unsa man yang pamahayag no ning ining maong John Elvis ato kuno paminawon ka sa mang Nimuel. Okay, gamay lang ha ato paminawon mahigala ni pamahayag. Okay. Kini kini, mo ni siya.
8: Ito askal na pagdating. Ah, dulin din mi sa bersakset. Sa to mo sa para pardo. Ah, sige pa rin. Ikaw mo gangman atong kang Leo.
9: Oo, ako maulungin niya na sir. Ako nakapagliyo sa reforma.
8: Huwag mo nila enjoy sir. Ikaw ay amigo mo atong tulo.
9: Oo.
8: Nagigas sa mga pagka-amigo.
9: Amigo mo yan. Kaya ilaro kito mo sir. Ay kami pa.
8: Pwede mo subunin mo sa sarudanan kung anong naabot mo sa punto na inyong ipatay ito si Lianyo at si Leo.
9: Mawag nila supo sir. Mawag nila tawag sa ka-retrieve ng saan.
8: Ano yan?
9: Mother, mo yun ni. Ang nilampot dito si Leo.
8: Ikaw, usamay mong partisipasyon na to?
9: Ang partisipasyon siya, ako na tira. Ako ngayon na pala ko. Ako ngayon nasa kompor niya. Ila yung gikon. Sinitan ako na tira yun.
8: Ikaw may isulbo?
9: Isulbo.
8: Isa may isulbo ato?
9: Si Richard Bishan niya.
8: Si Richard Bishan. Kining, asa man niyo ipatay si Leo?
9: Dito rin sa katong gingon yung ilabay, sir. Huwag itong ilabay nila. Ganun doon siya, sir.
8: Pero before atong gitalaan niyo rito, hindi ba itong gikulata pa si
9: Leo? Hindi, okay pa ka. Para mahilang mo, sir. Hindi mo yung iskinan.
8: Ah, isa nga pandoa ito?
9: Si Richie.
8: Richie? Kaling Richie, nalagpan na gano'n? Wala pa?
9: Nalagpan na.
8: Nalagpan na. Okay, pinang may ibayan sa inyo?
9: Para sa inyo. Sige, sir.
8: Kaling ba rin mo lang dawa?
9: Jis, sir.
8: Jis. Ah, o sa may iwan nilang anong patyon, bro?
9: Oh, ang buta ko, sir. Kaya may bawa na sa unta si Shandong ni si Richie.
8: Sa telepono?
9: Sa ako lang nalunggan, bahin ko na sa yuta.
8: Bahin sa yuta? Kinsa mo kuno ang nagsugo?
9: Wala ako sa yuta, sir.
8: Kinsa to yung nga nagsikontak kang Richie nga sa telepono?
9: Oo, sila nagsikontak sa telepono.
8: Kapag pag nakawakay pagduda kung kinsa to siya?
9: Wala, sir, wala. Kinsa lang ang itawagan.
8: Pamana, katong dito nang nabot sa bukid, kapila niyo mo sa liposil?
9: Pero, sir.
8: Pero, asa sa medyo?
9: Wala akong sito sir sa kumukulad ko yung sa tiyan ba?
8: May ikanuha?
9: Sa lugan.
8: Ganong nagkanuhaan man yung pagkosin?
9: Kaya sige siya, sige siya, sige siya, sige siya, sige siya, sige siya, sige siya, sige siya, sige
8: pagka manupusin, asa din mo nga, masin ibuhat mo na yun?
9: Dagan, ako ipo na lang sir, ito na lang ulit.
8: Kung saan armas ang gamit mo?
9: Ingram, sir.
8: Ingram?
9: Ingram.
8: Automatic, dili?
9: Isingro siya, tra.
8: Isingro siya, tra. Yung mali mong pusil, ribalik mo sa sakinan, giuli mo ang armas.
9: Wala, naroy, kasuloy, naroy sa sakinan, sir. Pagpira. dala siya ulit na isus kinan.
8: Asong paigon na yung pagkuman?
9: Di siya yung tuwanda, gana. Ulit na.
8: Di ulit ka dito sa...
9: Chinese school.
8: Di sa...
9: Chinese school, no?
8: Chinese school? Asa lang Chinese school?
9: Si sir ko, si Mr. Dali siya.
8: Ah, di ha? Pagkuman?
9: Ulit mo niya.
8: Di ha, may mga kauban?
9: Si ulit sila. Balik ulit si kinan.
8: Dito din dito sa may bilal mong ikanao?
9: Dito, sir.
8: Ah, dito sa bilal?
9: Dito, niya. Si pare, ito ang mga ulit sa school.
8: Pagkabalo na yung mga namatay na, nakabalita lang sa radyo or masaman?
10: Sa radyo.
8: Nakita.
10: Oh.
8: Natin yung na-editor niya sa lidya na kauban niyo mga nagpusil o kauban sa krimen. Kasi mag-ibuhat na yun.
10: Oh, medyo na ko yun, sir. Eh, ako nga isulwar, wala ba ang maninita ko, sir. Manang, latigaw ako nga na ko, kasi bato, sir, kung dagat ko.
8: Asa maka...
6: Okay. So, mo ni hitabu ang kasama Arnold. Nung e-bike driver ni, hasta to si alias Rich, si e-bike drivers kasama Arnold. Kining duha. Kining usama o former seaman kasama Arnold. So, taningali, nadugay na drive o e-bike. Muna magmas niya, may mas dakong income. Ditso-ditso na yun. Kay Jismil doon ang niyang nadawat kasama Arnold. Muna nisugot sa animong kontrata kasama Arnold.
7: Ang gano'n din si Ace, nag-e-bike na po di kasama Tony Rafael.
6: Aha.
7: Kining seaman, nag-e-bike na sana siya.
6: So, kining tulo di ay, pulos ni mga e-bike drivers kung maohon na. Kini si Sean, kini mo inang kontrata. Kung saan may trabaho ane?
7: E-bike driver sana.
6: Kuya, ano?
7: Kaila sila kasama tayo doon sa natalan.
6: Drive like e-bike niya mo, sideline o pamusil o tao?
7: Oo, oh, muna eh. Gawas anak, pamusil kasama tayo doon sa pang snatch po ni Uman, no? Ganang Uman ng mga e-bike driver. Ganito doon natin doon ka mga e-bike driver. Nandak pansan nga na mang labni ba? O niya, musibat. Sakay ang e-bike. So, kini sila, tuling upat, puro ni mga e-bike driver, puro ni sila mga kaila rin yung kasama Tron Phil, boto na ginakontrata, ang nanay po silon, so sila ay nakasinabot-sabot rin kasama Tron Phil.
6: Ang pangutahan na ini kasama Arnold, basi ganaghanan ni Mudawat o kontrata sila, kanilang sila nasakpan kasama Arnold, mo na problema ron.
7: Akong ipangutahan na kung kapila nakaposil Elvis, isa nga, karoon pa taon sir eh. Ay na si ang pulis nga karon pa kay karon pamansaktan.
6: Mo lagi. Kay ngano man mo man na grupo man ang ila sa Arnold nga gi-contact sila oh. 50,000 pesos kamoy bahala ana. Ipapatay nila ning maong tao nga si Leo Lianyo. Unya kung imong tanahon ang iya nadawat 10,000 kay sa Arnold. Ang nadawat ko nung atong Richie 8,500 o nadawat ni Ace kay sa driver 7,000 raman ko no.
7: Ah tungod kay ang kang iya sa Matorofil sa paman ang nagpa nagtapal atong kuan kanang abang ba? O gatong pa karwas motong na gamay na lang iyahan at 7,000 na lang kapin.
6: So kung atong kwintahon ba tanawa ra gud og 10,000 ang nadawat sa gunman, 8,500 ang nadawat sa nagapos. Unya din 7,000 ang nadawat sa nagdrive. So mabutang sa mga 25,500. Ibana nimo gasolina, ibana abang sa kanan, ibutang ka lang, mga 20,000, na pa ito, mga 20,000, more or less 20,000, to anisyon, kato ng kontrata kasama ang Arnold, basta ko itong iyang kwarta.
7: Hey, 10,000 na gapon kansyon kasama ito ng Rupil, kaya ang 10,000, ilang ikaon-kaon, kung niya gisoyop.
6: Ah, kaon-kaon, soyop niya, ilang panggi surveillance, no? Kato doon ang 2 days siya ng surveillance. Oho, puyawan ilang pangita kasama Arnold.
7: Pero, doon din si Elvis, katungo pa na ako, may interview kasama ito ng Rupil, story lang ni, nga dili lang 50,000 ang gibayad yun sa kuhan, Master Mime, kundi dili mga 100. Pero yagi man dito sa sunod sa kalunasan kasama Tron Orfil, so 50 ra ang ilaha.
6: Aha, so doon na pa'y na-lain pa de'y nga middleman ani kumaohon kasama Arnold?
7: Oo, oh, murag niyang ipagigunuglay middleman, mauduha ka middleman, usan niabot sa ilaha kasama Tron Orfil.
6: So gikap na, nato niabot sa ilaha, katun lang 50, o niya nangabot sa tagsa-tagsa na tagismail ang kadausa kasama Arnold?
7: Oh, kana. Mo na istorya niya kasama Tron Orfil.
6: Oho.
7: So, nagmahay na ni siya kay nadakpan man o mapasakaan sila ng kaso, dakudakura man ng kaso kasama Tron Orfil kining kidnapping with murder, no? Ang ilang ipasaka sa Cebu City Police Office sa karong adlaw.
6: So iprepara nila ron ang kidnapping with homicide rong adlaw kasama Arnold.
7: Ang gingon with murder, murag na sila gingon kasama Tron Orfil nga masugid siya og kidnapping with murder. Ipangutan na kung anong kidnapping with murder. Naging ko na yung jurisprudence kasama Tron Orfil, no? Na masood siya sa kidnapping with murder, dili kidnapping with homicide.
6: Sige lang, complex crime man eh. Sige lang, importante nga mapasakaan na og kaso. Karong adlawa kasama Arnold.
7: Tinood na, sa mapailat siyang kaso karong adlawa, onya ang hot pursuit operation batok ang Sean, magpadayon kung di pa nila mapasakang kaso. Kung mapasakan nilang kaso kasama Arnold Rupil, pasabot na lang sila sa warrant of arrest. Ining Sean, nagituan kay gipangutana kung asa na si Sean, matod pa ni Elvis. Naroon na diha siya, alaman na diha si Juan. Itong anto na sa repeat, pero ang kapulisan, wala sila mahunong, sila hanga hot pursuit operation kagabi, igani. Pagpangitaan ni Sean kasama Tony Rufil. Unya, ang ilang gihimo na lang karon mao ang pagpanaumpas investigation aron matugkan nila kung kinsa gyud ang nagsugo katujong mastermind kasama Tony Rufil na naghatag po ng budget padungad to sa City Jail paingon nga ni sa ilaha kasama Tony Rufil. Mm-hmm. Kaya nanaman sila motive kining yuta o away sa yuta ang usa sa mga motibo sa pagpatay aning Leo Lanyo. Pero ang update sa nito mong kapagpatay kang Leo Lanyo, nito na huwibis sa hapon o huwibis sa buntag diya sa Sudlon Uno sa Dakbayan sa Subo. Arnold Bustamante, Tatak Arnen.
11: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
12: Radio Boy Nationwide!
6: Okay, salamat. Radio Man Arnold Bustamante sa imong report. At ito nang itagaag pagtagad mga sukit ni Paminaw, no? Gumikan kay... Daliman kayo ng maong krimen, mga higala, dagit nila. Kuya, din, no? Pasumahan nila ng nanginabuhi na diha kasama ng tricycle ba? Nag-e-bike driver na sila diha. Pero mga kriminal din ang uban, mga sukitig pa minaw, dilitanan ha? Na may mga nanginabuhi ng itawag tinarongsan. Pero kini mga tawhana, mudawa to doon ni mga kontrata. Kuyawa ng kalakiha, mga sukitig pa minaw. Atong atak na alas 9:05 na standby alang sa atong pipila ka mga mahinumdanong pahinumdom o niya atong isgutan o mahigala ng mga dugang mga reports o kinikaso mahigalang Vice President Sara Duterte human lamang sa pipila ka mga pahinumdom. Standby.
13: Oh, paminawa ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, gikan sa Cavite.
14: Sauna, diabetiko. Oh, grabe, kaayo akong high blood pressure nga. Moabot og 200 over 110. Grabe gyud akong pagkalipong tungod sa taas na presyon sa dugo. Pero sukad na miinom ko og Vertigon, nawala akong pagpanglipong. Na normal lang akong presyon og sugar ug nibalik ang akong kusog ug kadasig.
13: Mahimo ba natong awhagon ang atong mga higala diha nga wala pa kasuway nining Vertigon?
14: Gidasig nako kamo nga mosuway na og Vertigon. Kay gaan kaayo og nindot gyud sa pamati sa lawas kung moinom ta niini.
13: Vertigon, balik kadasig, matag adlaw.
15: Mami, makahilumdom ka ba atong last nga gipanuhot si baby? Katong dili nimo siya mapahilom, kabisan lunsaon nimo og kugos, karga og duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatag yod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhot stress, dili ni imbento. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ang galing! Pang matagalan!
17: Parang tayo lang, han.
18: Everest Appliances.
16: Babe, ano ever best decision mo in life?
17: Siyempre, building a home with you.
18: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
19: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
20: May tapang na hindi sumusuko.
21: May angking diskarte para magtagumpay.
22: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
23: Yan ang bangis ng layon.
24: Gerald Anderson, Easy Mill,
25: Mark Mugen,
26: Emil, and Vince of DBTK.
27: Leon, extra strong beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
28: Ay, ang kwento mo! Ang bangis mo!
29: Drink responsibly.
30: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
31: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
32: You need toothpaste for brushing every after kumain.
31: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
0: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
31: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
0: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa! Unique!
31: Max Alaga! Max Protectado! With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS!
2: Cheers sa barkada nating
3: Night Shift!
2: OT!
3: Breadwinner!
2: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
4: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
5: Balik-balik na lang ang sudan.
7: Pongshi!
5: Angeline!
7: Sulayi! Ang Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe

0: sa mini salap o sa kadaghan sa choices, daugdud ka!
1: Palit na og Star Nutrimates. Lamian, masustansya.
2: At first, I was afraid.

0: Dictator, best newspaper columnist, and best public affairs anchor, Attorney Rufiel Fernandez Bayok, sa Straight to the Point.
1: Atong takna may gala sa 11, alas 9:11 na sa atong pamanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
2: Straight to the point.
1: Okay nga portion may gala to sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Salamat kayo sa EXL Coffee nga usas mga dito kagahapon na tulad sa atong Broadcasters Month. Nanguluhan may galang Idol Buiki, nga mao karon ang atong KBP President. O dito mahigala, oh, Idol Buiki, muna itong KBP President karon. O niya dito sad mahigala ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Nag-sampling po sila. Salamat kaya sa asta si Igay Ray. Dito po sila. No, niya doon na po ito ilain po. No, nga dito sad mga sukit ni Paminaw. O niya atong nga pisa tagamay mahigala. Kining EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Usas mga active nga sagol ini ang rose hip. Nga doon ay pain relieving properties o anti-aging properties. Mutabang sabar walibiyuhan ang sakit atun sa arthritis. May pagtunsab nga napakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab nini ang imong heart health. Gawa sa rose hip, doon sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganaduma, mangustin, malunggay, kanila o bayabas. Dili basta-basta nga kape. Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 na mapalit sa mga butika o mga grocery stores dool sa inyong mga lugar.
2: Straight to the point.
1: Happy Broadcasters Month diay sa tanan nga mga magsisibya sa Sugbo. Atong gisaulog mga higala ang Broadcasters Month karong buwana. And of course, sa ikatulong simana mga higala sa buwan September ato sa saulogon ang Press Freedom Week. Ang pagsaulog ini mga higala, kabaw mo nga nung September ni? Ah? Mao ni mga kahigala ang panahon pagdeklarar ni Marcos Senior sa martial law, ah? O niya atong gisaulog mahigala nga doon na nagitay kagawasan ang prinsa mga sukit ni Paminaw nga diin na kininiang doon na tay freedom sa pag sulti mga sukit ni Paminaw, no? E kaniadto mahigalab musulti gini ka against Marcos dakpon na yung ka ang kuyaw ani karon mahigala ang anak o di baka ni mo inani simbako lang palayo in tao pito kalaw. Delikado kayo mga kaigalaan. Bitaw, but ang atong celebration sa atong Broadcasters Month nga nagparade ta kagahapon, nagmalampuson kini, no, ang atong opening mga sukit ni Paminaw uban sa atong mga KBP member station sa tibok Sugbo mga kaigalaan. Atong mga station managers nga dito sa San Miguel, sila si Sir Marlon Baula, sila si Aye Lanza, si Annabel Lagrosas, kinsa patong uban ng mga station managers. Of course, si Idol Buiki, mga higala nga maoy atong bag-o karong presidente sa kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Atong aktibo mga higala presidente, so atong gi-congratulate mga higala si Idol Buiki sa malampuson, no, nga opening sa atong KBP Broadcasters Month. Nga gipahigayon kagahapon o sa kabuuan ni mahigala doon ni mga activities og ingon man mga higala ang atong kinini ang dito sad ang station manager sa DYRF day katotoang o dito di si Justice Gabby Ingles akong professor mahigala sa University of San Carlos College of Law. Good morning mga Justice Ingles dito sad kagahapon atol sa opening mga sukit ni Paminaw sa atong Broadcasters Month. Na kaning atong tagagpagtagad doon mga higala ato sang hisgutan before sa mga reports dugang balikan sa nato may gala ni tabo kang Vice President Sara Duterte ni adto milabay niya Biyernes nagawsan og warrant of arrest sa kasong grave threats o niya dayon pagkasabado nagpiansa mahigala ang Vice Presidente medyo nagka initay pa dito mga sukit ng Paminaw. Kay dunay daghang mga pulis mga dunay daghang mga supporters. Ang mga supporters gusto sang mo appeal o musuod sa dito mga kaigalaan. Dili sila pasod nun, no? Si Vice President Sara Duterte niingon mga higala nga kinini ang mag-unsa man siya simbako kung siya may tabo niya sa sod. No? Medyo miingon siya nga lisod siya kiwala sa musalig mga higala ining mga pulis nga maura mo escort niya. Kaya nandun naging mga tao nga mutanaw. Kaya simbako niya, maapila siya sa historia ng kalakiha o niya mga higala simbako siya may tabo. Kaya katuro ba si Ninoy may higala mo? Or ba ito yung tabong Ninoy? Ah, Ninoy Aquino, kisa ba magdaho man ang... Ah? Kanang naitabo ni Sara Duterte, kanang itong kumadayon ng election by 2028, so far sa mga surveys, sure bull na bang mudaog? Kana kumadayon ang election. Ikaduha, kinini ang... kana kung naay election, ikaduha... o dili makonbikto sa impeachment mga higala kay kung makonbikto di man kadagan

0: iyang status sa survey o dili makonbikto sa impeachment, unya dunay election sa 2028, kanang iyang status daog na base sa survey, no? Although wa pata kasabot sa maabot ng mga buwan, but pagkakaroon ba? Nya kanang iyang status mo na status ni Ninoy Aquino kani adto. Nga gipapauli si Ninoy gikan sa Amerika. Eh, patambal buto sa Amerika, may gipapriso po itong Marcos to si Ninoy. O niya, paghuman, patambal to sa Amerika, gipapauli, gikonvince na uli, kay mag-snap election sa Marcos, way laing kandidato nga doon ay chance mo daw. Ikaw lang yun. So, gikan sa Amerika si Ninoy, ni uli taon to. Ha? Nag-alias pa ganito nga mga higala para nga di may bawaan. Kay kuya-kuya, man kay ba mas Ninoy, kuya yung kinabuhi. Pag-abot sa airport, mga kaigsunan, sus, Ginoo ko. Kisa may assassin ko na magkasood na ng airport. Istrikto man kayo mga higala. Unya, kadto na bang si Ninoy, gisugat pa gintog mga polis? Pagganaog si aeroplano, taod-taod, buto-buto na yun. Patay si Ninoy. Oto history, anak mo nang, si Sarah, pwede mo sana, ang usamay kong kasiguruhan. Umusood ko dito. Ha? Basig, maapilan ko sa history anong kalakiha. Muna ang kang Sarah itong milabay mahigala nga Sabado. Unya, karon ato ni taga agpagtaga na. Kaya katos Ninoy, nagdabay itong alias. Alias, Marshall Bonifacio, kutong yung gidang alias. Nang alias to si Ninoy kay baos ang risgo ang iyang kinabuhi pag uli niya Pilipinas. Kay baos siya anak, suswa gyud ka, kutob lagi ng taon sa aeroplano, kutob lagi sa airport, pag naog, pusil patay. O niya, muna nga kinini ang anticipated ni Sarah ba? Simba kung siya may tabo niya, mapre, alas ang Ninoy nga, ma-appeal sa history. Nga inyon lang nga, mag-imbisigar, ah, kaya nga, simbako, palayag pito kalawad ba, nga na imamatay na anak, simbako lang. O kaya tabo ni Ninoy ba ya? So muna mga higala nga, ingon sa rawa ko'y salig anin napita. Kinalan pa kuyugot ang mga tamo, ito'y context sa iyong gisulti. Eh, ingon man niya, oh, pagda ko nung Presidente Duterte sa ICC, ingon sila nga nung edad o mas sa ICC, nga salig man tadiri ah. Kaya karon sa rama, ingon, way salig man tadiri ah. Sa panay, nabali man iyang pamahayag. Pero ang context, ingon si Sarah nga, kinalan, maubanan siya sa iyang mga supporters, kaya wa siya salig, simba kung siya may tabo niya sa sulod. Mauna, mga sugiti, paminaw. Before kumuhatag sa kong komentaryo, nibisita na masagbalik na to si Mayor Mike Rama, ni kalit na nag-anheron mga higala, pero kinini ang doon na sa iyang reaction kung ano, labot ane. Kasi ato, pala akong saguna ha. Muna kumuhatag po sa akong analysis, mga sugiti, paminaw. Mayor Mike, may buntag ni mo.
1: Tag.
0: Diin magagikan, diin magagikan.
1: Gikan pa ko sa Rama Compound.
0: Rama Compound, wakang yeah, jogging, wakang ikan jogging.
1: Gahapon naman ko ka basketball.
0: Ah, okay, yeah. Okay.
1: Selo alang ko nga, akong attire, round neck ra, kaysa akong sakyanan ron, ngita ko, muna gisultihan akong pandaman dyan ko, jacket, o sa kung saan kolora nga, mura sa kong, ikaw ba nga, nag-Amerika na. But anyway.
0: Pero sa may reaction, atong hitabot na Sabado.
1: Kato imong ipakita, hilang sa itong reaksyon, dito ko sa Manila ito eh.
0: Dito ka?
1: Kato kang Ninoy.
0: Ninoy?
1: Yes, yes.
0: Dito ka sa Manila at yes, the time.
1: That's why.
0: Pero kining panahon, Sarah, pagkasabado, wa ka niya itong Manila.
1: Wa, masay nang sultin ako, patuon ko. But anyway, ang pinaka-importante, aron nga may bawaan ko ba nga, unsan yung utok ni Mike Rama. Wa, kuy absent sa tanang demonstration na itabo dito sa Ayala. Kaduha, wasag ko'y undang agwanta sa pag-appel sa linya. Haro makita na kung naong ni Ninoy. Ninoy.
0: So at na panahon na dito ka sa Manila, pag-usil patay ni Ninoy.
1: Nag-review ko.
0: Review ka sa bar exam?
1: Bar examination.
0: So pag itabo at doon, sa may inyong gibati at na panahon na yun? Rally mo?
1: Sa tinood, ito'y undang. Ang primero na akong gibuhat, may istorya naman eh. Ipangita din ako akong igagaw nga si Ricky Ramapuka. Active na tayo kita ito sa kining press freedom. Mauna boy, Kim, congratulations. Pariyan, makanya ito ni Rufel Banyuk ba? Naim mo sa ning presidente? Wala ka ma-presidente GPP na presidente ko.
0: Presidente
1: wala, hindi ko kalimutan na. Karon,
0: ako'y presidente ka na ito niya, karo itong
1: sabuhi ko. Correct mo na, proud kayo ko.
0: Puli-puli lang, o.
1: Proud kayo ko, imagine. But anyway, kikuha na ko dahil si Ricky sa iyang boarding house. Kay perting rabia to si Ricky, kay naman to siya nag-eskwela sa Ateneo. Kikuha na ko. Kay takop na sad. Kay babitaw ka nga, sabay na itabo ato, dakop man gito.
0: But anyway, 1983 man to, no?
1: 1983. No, therefore, tanang bermerong paghagba sa kanang konpete gikan sa PLDT, ito ko. Wako'y absent sa tanan akin ng mga demonstration. Pwerte siya na kong agwanta. Og...
0: Si Ricky po karama at the time, pulitandog, no? Dito sa Ateneo at the time?
1: Ateneo, eskwila.
0: Eskwila, saan?
1: Ako, San Beda man ko.
0: Oo.
1: But anyway, let me... Kuha na ko siya
0: kay... Kaya mag-airport at panahon na, wala na?
1: Wala na, uy. Wala na airport to.
0: Di man, itanaw mo sa patayang lawa si Ninoy ba?
1: Sa Tinooray, superstitious ka ito.
0: Mm.
1: If you remember, even Imelda magbutag scarf.
0: Mm.
1: Until, I don't know, until now. Kaya ang kamatya ni Imelda sa superstitious, liugman.
0: Mm.
1: Ikaduha, kanang naitabo ni Noy, Ninoy.
0: Ninoy.
1: Na ako'y classmate. Na ako'y classmate. Nga kita kanya ang panghitabo.
0: Mm-hmm.
1: Hantod mimero, guol ka siya. But later on, to cut the story short, wala na magtingog.
0: Mm-hmm.
1: Na superstitious sana itong naitabo ni Ninoy. Kaya ingon man dito sa anticipation, nga kung ang tiil ni Ninoy, bisag usalang katiil, makatunog sa tarmak, huwag tang si Marcos.
0: Mm-hmm.
1: Mo nang superstitious.
0: Oh, oh.
1: Motundili, masabtan. Itong imunin mo giingon at the outset, ah, katagang gwardiya diha.
0: Mm.
1: Hantod karon, wa pa dyan may bawi. Kasi kapatay ni?
0: Ninoy.
1: Ninoy.
0: Limang ka na, airport doon na. Niyang ano nakasoda. Yeah, sumuna so, nga, di malikayan ang, ang ilang pasanginlan, katong...
1: Kailasan ko mga ngan.
0: Oh.
1: But anyway,
0: sa gamay lang. At yung madangat sa pipila ka pinumdong, kaya manginabuhi sa tagamay, ha? San ba sa kadali mahigala to sa ipanangat ng pipila ka mga pinumdong? Alas 9:23 na.
2: This time check is brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Mac reunion na with the one and only Ladies' Choice Mayo.
3: Mmm, smells good.
4: Tikman natin.
5: Sarap! Yummy! Everest Refrigerators.
6: Love?
7: Ano Everbest food mo in the world?
8: Of course! Yung ginawa natin together.
9: Aww.
10: Everest Refrigerators. Keeps food smelling fresh. Everbest from Everest.
11: Kailangan ko mag-withdraw.
12: Himala! May BPI dito.
13: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ang account sa BPI Partner Stores.
12: Isang Himala!
14: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
15: It's Mele Francisco.

0: Bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Pila-pilang win, San Miguel Pilang win.
4: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Pil and Win promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.

0: Rose Papaya.
1: Na ay double whitening sa papaya extracts at vitamin B3. Clinically proven yung makaputi in as early as 7 days with regular use.
2: Oh, puti ka, White Rose Papaya. Yeah.
1: Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Red Horse Beer. Lamian, suwabe sa kada tulo, sulit ang inom, kasangka mo sa relax sarap.
4: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
3: Drink responsibly.
5: Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman, kasangka mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
6: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bañoc. Sa Straight to the Point.
7: Atong attack na may kalala sa 927 na sa atong pag-uban-uban karon ning inyong tulumanon akong atong tulumanon.
8: Straight to the point.
7: Kana si Mayor Mike Rama, et kana itimpla sa nang EXL Coffee Mix 17-in-1. Lami nang kapiha. Oh, kana kana oh, EXL Black Coffee pa gyud. Oh. Oh,
9: ikaw na pagita oh. Na. Oh. Oh. Hila.
7: Oh.
9: Init
7: pa, init pa.
9: Take two big no.
7: Kuwan sa kanila, kay, oh.
9: Papasaw yung baba na to.
7: Oh, kana, kaya anong pariha tagkape nga giinom, ha? Sige, kuwan sa anak kadali.
9: Tingin.
7: Okay.
9: Pula. Okay.
7: Ano tama higala sa itong lugang mga isgutanan? Kini nga portion sa mga kailan tulad ka na to sa Panyawan, mga sukit ng Puminaw. Said Panyawan Liniment Oil. Mga kapanyawan, pait ang kahimtang sa panahon karon ron. Apandunay maimbalita, gikan sa pait. Kana ang Said Liniment Oil nga may muhatag o kahupayan sa itong giantos ng mga balatian. Sama sa pamaol, panohot, arthritis, mga piang-piang, katul-katul sa panit, biribiri, hubag-hubag, buni, pinakas, gagmay mananap o mga insekto. Mao kana mahigala ang atong banyusan may gala sa Panyawan, mga sugit ng Pinaw. Gamit na sa Seed Liniment Oil ang atong katambayayong sa kapaitan. Seed Liniment Oil, ginama sa Seed Pharma o giapod-apod sa Seed Marketing. Basta Seed Marketing, tatak magaling.
8: Straight to the point.
7: Alas 9:28 na mahigala sa banuban karon ng atong tulumanon, ng inyong tulumanon.
8: Straight to the point.
7: Amayo kayo mong kitagaan diya si Mayor Mike sa kape, no, sa atong EXL Coffee Black, mga higala. Liara? Okay. So atong tagad-pagtagad, mga kaigsunan, no? Atong balikan, mahigala, kayo niya. Ito mong gumilabayang Sabado, si Sara Duterte, gitapukan sa mga iya mga supporters. O niya, ang mga supporters, gipugnan nga dili makakuyog dito sa korte. Ingon, Sara, pakuyugala ng uban din, ha? Kay, kininiang, kisa may manubag, simbako siya may tabo niya dito. Kay mo, ang escort niya mga pulis, i-guide siya sa mga pulis dito, dili gud pag-unsa, no, with due respect sa itong kapulisan, okay naman na sila, pero what, anticipated ba? Uta kasabot magod, advance kagunahuna para sa imong safety. Kaya mo lagi ninitabo, lagi katong kang Ninoy Aquino, mamani niya yung example eh, katong kang Ninoy nga, simba ko unsa may tabo, baki siya may manubag, katong kang Ninoy, wala naman gito. Ya, iyo na, imbisigaran lang, ana, nga no, katong nakasood, ana, doon ay mga inquiry, nga no, naunsang itabo, ah, lali magkag-airport ko na. Unya nakasuod lang dito ang gunman. Pero katos Ninoy, gisugat to og mga government authorities ito, kunuhay gipaagi, wala ipasubay sa tube sa aeroplano. Gipaagi dito sa pikas na sa hagdanan. Kuyawa itong hitabuaw eh. Kaya nisubay pa siya sa tube, at least may uban sa mga tao, uban ng mga pasayro ba? Gilahi siya, kisa may nag-guide niya rin, katumang mga polis. Gigayran sa ariri-agi, ariri-agi.
9: Abiscom.
7: Oh, abiscom to no? Mo'y nag-kwan? Mo'y nag- Mo'y nag-guide niya? O, kaniyo, kaniyo. Mo man yung tabo, ah, itong kano.
9: Kawang na. Kawang na, niya, guol na kayo.
7: O, mo na si, o, gisugat siya ni Abiscom.
9: Kala, guol na siya.
7: Pagsugat na niyo, gikuha na siya. Aray sa pag-i-on speakers.
9: Guol na siya, diya.
7: O. Wow. O.
9: Kawang na.
7: Wala, nag-guol na niya naong daan. Okay. So, aray sa pag-i-on speakers. Pag-abot dito, nani sa audio dong? Nani audio ni dong? Sige ko no dong.
9: It's the same bus.
7: Oh, kani o. Oh, kani o. Audio. Kani sa pagi ang speakers.
10: Kapag-apagayin mo
7: Amo na ni. Pos. So money ang kuyaw. Kisa may nag-guide niya mga pulis. Mga sara ingo sara wa ko saliga na. Pakuyugi ko mga supporters nako. Mo na ang context nato milabay nga Sabado. Kay kini gigayran do kaday. Ngano man sa mo agi sa tube. Kauban sa mga tao pag naog sa eroplano. Ginyan sa mga itong vision security ari-ari ta agi ni. Ito na dito.
9: Premeditated.
7: Oh. Vision Security Command. Mo'y nag-kwan yan. Gigayran siya mga higala. Mo'y tabo niya. Mo'y nasara pagka Sabado. Hindi makumukusalig sa mga polis. O sila lang may mag-guide na ko dito pa doon. Pagkuyugo niya mga supporters niya. Mo'y naitabo mga higala kang sara tumilabay nga kwan. Eh, kinis ni Noy Mangod. O na-eleksyon na ka-kwan na sa eleksyon. Oh, what na?
9: Ito pa niya. Yan ang brother-in-law.
7: Ah, man. Kanin si Picas.
9: Japanese mo na.
7: Mm-mm-mm.
9: Yan ang brother-in-law.
7: Okay. Mm. So, ito panahon na dito kasi Manila at Tommy Reich.
9: Ito ko.
7: O niya, ang sabay na hitabo, ito nga, na, kung na mo sa balita na lang, ipusil si Juan.
9: Si Napoleon Rama, amigo ka na ni Noy.
7: Mm-mm.
9: Pero tingko ula niya, sa na hitabo. But I called him up, and I told my uncle, not time to be sad, because this is the moment, the awakening. Motengon ako. The word is awakening moment.
7: Moni ang kwan, moni ang hitabo at itong pagkasabado. Nga ingon Sara, asama itong video Sara dong. Way, kumpiyansa Sara. Sa niya, pakuyuga ako mga supporters. Wala na makakita na ko. Talawa, asama itong kang Sara dong. Moni ha, ato lang ikumpirwa. Kani o, kani. Kani, o, sige, sige. Play. Sige, kani, play sa.
0: O may minong why?
10: Sino sasagot? Kapag namatay ako mamayang gabi, sino man ang nagot?
11: Wala naman ako.
10: Sino man ang nagot? Siyempre, maghuhugas kamay lang yung pulis. Maghuhugas, make it look like an accident. Maghuhugas kamay lang yung judge. I do not feel safe. At all. Kahit anong gawin ko. No. No. Gusto ko nakikita ng maraming tao. Hindi ko naman alam kung ano mangyayari sa akin dyan sa loob. Hindi ko nga alam kung ano mangyayari in a minute na ako.
11: Pasok, hindi kami lalapit, sir. Hindi kami lalapit.
12: Nasagitin lang kami.
10: Alam niyo, presidente ito, asawa ng presidente, pinsan ng presidente. Saan ako pupunta? Isasabihin lang ng DOJ, sabihin lang ng court.
12: Thank you, sir.
10: Lagyan niyo yan sa kanal. Sabihin lang ng DILG sa police, oh. Make it look like an accident. No.
7: Okay, pause. Mo ni ang Sara, anticipated niya, o niya, ang mugayad na ko ito, patanawa ang publiko, patanawa mga tao. Kaya mo ito ni Tabo, kaya kanino nga, og musubay siya sa tube, daghay kauban ba? Mga civilian, sa kaya makakita niya. Ipaagi sa niya, ari-agi speakers. Dito sa pag-iasag nanan, adito, buto-buto na yun. So si Sara, ingon sa, ayaw, patanawa sila, bro, daghay makakita. Ang samay mo reaksyon na, Mayor Mike.
9: Truth of the matter, kanalang daan, nag-iilang gidakop ang Vice President.
7: Mm.
9: Ang description ako, nagidaginot po yun nila. Balik ko na ko ha. Gidaginot pag yun. Nala impeachment, niabot pag yun ang punto ha. Akong feeling ba? Naluoy ko. I had a chance. Kahistorya mami.
7: Mm.
9: But I do not want to be sharing with you the other night. Ingon ko, ano ko din ninyo? Kaya ako yung i-express ang nahitabo sa itong nasod. Hindi na ni mauoy. Mingon sila, pwede. Kanang pwede, depende na usay pwede. Kung ang kaso nga ilang gipile diha was already being talked about por Diyos por Santo year 2024. Karon, sa year aron. 2026.
0: Ons ka magyuni. Ons ka may inyong gusto. Manayong ko, ganong inyong magandang ginuto na akong presidente?
7: Mm.
0: Ayaw ninyo da ginuta. Kaya kato magun mong haod na butanan.
7: Mm.
0: Di na pwede. Kaya kung unsay na itabo ni Ninoy niya to, gusto mo mahitabo ka rong balik? Kita bitang mag-unsa ka baga, loud to ka baga, ang nioban sa funeral ni Ninoy apil na ko.
7: Mm.
0: Abot ko dito. Uli may sa boarding gawas, alas 9 sa buntag, alas 9 na minibalik.
7: Mm.
0: Ayaw in town. Nagkain yung respeto, unsa naman mo? Wala lagi mo itumong impeachment. Wala lagi nakapadungan ng impeachment.
7: Mm.
0: Until now, inigpaminaw ni mo, asa padungan. Ano na nung may istoryag, pilag yung mubutar. Humana man na.
7: Mm.
0: Di man na mingong mausap, pilag yung mubutar. Ang amag inyong buhatong na po na lang,
7: mm.
0: Di na pwede. Kaya ang balaod, klaro kayo. Pili balaod.
7: Two-third.
0: Two-third, pili two-third.
7: 16.
0: 16.
7: Pero mingong mas lang, wak naman kay, kana na ang usbo na tong kwintaga, kay wak naman si Bato, makita, si Lorento, si Gawas, si Jingoy na priso, o si Marcolita priso. So, tirtay na lang.
0: Kasi nagpa-priso. Eh, pangutan na, involuntary ka na. Ikadawa, ngano na nga ang uban?
7: Mm.
0: Because there is fear. Naigyatag nga mensahe kung higala, kailangan pwede na lang ko isulti, no?
7: Mm.
0: The weakest point for democracy, when no one will talk, when no one will stand, but democracy will continue to be alive.
7: Mm-hmm.
0: Sama ko na pa'y DYHP, kasama mo,
7: ah,
0: ikaw, Atty. Rufil Banyo, Boyke, paminaw yung Boyke, KBP, mo tingong pagalita. Huwag man question, buhat mo sa inyong tingog, pero ayaw ninyo ang gusto maningog.
7: Mm.
0: Kaya kung amangon yung gusto maningog, abligyo yun ng baba. Muna yan ni ko.
7: Mm.
0: Haro mo tingog.
7: Mm.
0: Ayaw lang ang tingog mo, barog.
7: Mm.
0: Og mo, kanagingan lang ako og tindog.
7: Mm.
0: Dili lang kay tingog, patilis na.
7: Mm-mm.
0: Kanalalanda rin lang sa mo barog og mo tindog. Ayaw ninyo taon na ginuta. Ayaw ninyo daginuta ang akong presidente.
7: Mm-mm. So, kini, mo na yung tabo sa kaso, natin milabay yung Sabado, pero kanang imong ingon, nasiguta na to ang two-third. Two-third of 24 is 16. Ang problema ani karon kay usbon nila. Mo ba yung hungihong? Usbon. Kay total, wa naman si Bato, di pakita, si Lorin, niya, kini mga nangapreso, ha, na yung appeals kwinta. Although, di na maogyot under the Constitution, bro. Isa mabuot nila nga muna ni.
0: O pila ba yung sige, sige, sige.
7: Pila ba yung
0: mabuot mo, pagbuot mo. Yan ay bagbog kay BB President. Hagit na ako ni Maboyke. Sulti lang. Kay asa mo napitan mo nindog. Asa ta napitan mo barog. O ako, being, kibalo mo muna ako, I claim, when Digong was snatched and Digong was kidnapped, I made a declaration, I will lead the opposition against the kidnapping and the snatching of Digong.
7: Mm-hmm.
0: Wala ako ah.
7: Mm.
0: Manguyog mo gili, kuyog taon mo.
7: Mm. So, muna.
0: Kaya kuyog mo. Kay, kining tanan, I wish muro na siya deja vu.
7: Mm-hmm.
0: Bako siya deja vu?
7: Yeah.
0: Sa Tagalog pa, parang kailan lang.
7: Mm-hmm.
0: Kanang mingontag, history repeat itself, George Santayana na. And if they want history to repeat itself, ayaw lang.
7: Mm.
0: Kanang matter nga, 20 katuig na santag maghuwat ang atong apo, ang akong anak, ang inyong mga parinti, ang mga edad, bata pa. Kundi ita mo tingog, kundi ita mo tindog, kundi ita mo barog, kinsa.
7: Mm. So, kini, mauna ni mga higala ang kwa, no? Of course, ang katong mga kagigalaang, in fact, si Senator Chisis Cudiro, ang presiding official ni Claro, magiging na nga, two-third is 16. Claro naman na, pero, huwag di magiging makuha ng 16. 13 na naging makuha. Ah, di, okay na. Huwag siya atong makuha, mauna ni ato. Pareha ba sa, kon ba, pareha ba sa majority? Pila may majority is 24, simple majority is 13. Dosi ramay na nakuha, ada yung mauna ng dosi. Kaya doon na, suportahan na ito kabilino kay. Pero nanikamot sila, nanikamot sila nga makuha kay Chase, pagkakuha na 13 na, oh, wala, sa mga majority na may. Pero samtang wak pa makuha, ah, mantini lang sa tag 12, o niya, suportahan na lang katarungan. Kani, o gano'n lang, Tracy. Convictus Tracy, ingat naman. Napriso man Jinggoy, napriso wato sila apil. Marukulita, priso, si Loreno at napakita o si Bato. So 20 na lang, pila may 2/3. So wala niya, si Caetano nung preparahan na po o kaso sa kinini ang ASEAN Games, no? Itong SEA Games, itong 2019. Oh. So, mauna na may tabo.
9: Sila na rin ang balaod, kaduha. Sila na rin ang tao. Sila na ba ang tao?
7: Mm.
9: Box populi, box de. Sila na ba ang Ginoo? Salud populi is supreme lex.
7: Mm.
9: The general welfare of the people is the supreme law.
7: Mm.
9: O niya sa may general welfare mga tao. Ipatigaw yun. Rotary way.
7: Mm.
9: Is it the truth? Will it, is it fair? Will it build better friendship and goodwill?
7: Mm.
9: And last, will it give common benefit for all?
7: Mm-hmm.
9: Wala ginamasun sa rotary test. Wala. Sa four-way test, kinipangita bukaroon, wala. Wala magay masood sa Jesus na the best work of art is service to humanity.
7: Mm.
9: Yeah, rule of law na sila. Yeah, Boy Scout pa. Girl Scout pa.
7: Mm.
9: Sama na.
7: Okay, standby sa. Ito sa ipanangat na pipila ka mga mahindano pinumdom. Imong mensahe na lang ni mo. Oh, para mo, ko na.
9: Ayaw yun, tao ninyo, daginuton. Ayaw ninyo idaginot ang Vice President nga akong presidente ayaw kay kana pagkataiminga ani Boy K KBP tanan media forum or what, whatever asa mo if democracy will die no reason to exist no more reason to exist. Tagang salamat.
7: Salamat.
9: Mayong buntag.
7: Mayong buntag.
9: DYHP. Thank you. Good salamat. Morning.
7: One is Mayor, former Mayor Mike Rama. May galas itong pagbalik. Itong isgutan o tiwas. May galang itong discussion man lamang sa pipila ka mga mahinungdanon. Alas 9.43 na.
13: Zed Living Testimonies. Taas ang sugar mo nga ibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
14: Taas ang sugar o ganang nakuit bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
13: Pinagi sa pagtumar sa Zed Panyawan Plus Mangosteen. Usab ang pag-inom sa Zed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan.
14: Wa na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas sa ditong bato.
13: Living Testimonies.
15: San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, balik tindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
16: Kuya, murag sakit man lang akong likod sa kakapoy, uy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
17: Oh, simple, Russell Max. Paka-plus o sed liniment oil.
16: Basin ba yung mabatalong kung balik, ana, ha?
17: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
16: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
17: Sed Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
18: Pila-pilang win! San Miguel Pilang win!
19: More than 50 million pesos nga GCash prices nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Pilang win promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
20: Sa henerasyon karon, anad na kita sa ginagmayng kadaugan. Nakompleto nimo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Naka-survive ka tibuok adlaw. Kadaugan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahing nga klase sa kadaugan? Kanang pag-uli nimo, anay reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Asnong kilig, deserve ang kalami. Kung North Sinigang Mix ang gamit, makakuha ka og asnong kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa asnong kilig. Kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
21: Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na. With Nor Sinigang Mix.
22: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga maluya ang panglawas mong importante nga lig-on ang resistensya og prime nga panglawas. Dapat dito ta sa Masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Apo, katali lang. Nagalibot akong pananaw. Murag matumba ko.
2: Lolo, lingkod sa ta. Nang luspad man kaayo ka.
1: Ang kalit na pagkalipong o vertigo makaguba sa adlaw. Ayaw tuguti nga matumba si Lolo. Tabangi siyang mapanalipdan gamit ang Vertigon. Gihimo gikan sa ginkgo leaves. Makatabang sa paghatag og alivyo sa pagkalipong o vertigo. Aron makapadayon siya sa iyang mga buluhaton. Vertigon, para sa kaayuhan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
4: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to active toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pads.
23: EQ Pants. From day one to toddler, i-continue mo.
20: Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bitbit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026, hangtod September 30, 2026. Palit lang o 20 kabuok BioJessic caplet sa usa ka resibo sa mga participating drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa RMN Broadcast Center, ground floor, Capital Central Hotel and Suites, Eniscario Street, Corner F. Ramos Extension, Capital Side, Cebu City. Aron ma-validate, pa-ilisi og official raffle stub. So what day og ihulog sa official raffle dropbox. Kada simana, doon na kay chance nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. Og sa grand draw, pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita lang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Mauni ang alagang BioJessic. Doon ay cash prize nga pwedeng madaog ug dunay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas, limitado sa usa ka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency ug RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN and IFM Cebu ug kontakon pinaagi sa ilang registered nga mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026. Radio HFDA City RR, permit number 1083, series of 2026.
24: Mga kasama, nakasinati na mamuha ng naaka sa trabaho? Focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines? Kaya man unta kaayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra kasakit ug kalagot samtang naa sa trabaho kay nagpitik ang imuhang ipon. Kun sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayan ana, mas pusamot pa. Lisod itrabaho. Magpingit ka sa kasakit. Unsaon na lang ang deadlines? Kung dunay sa gabal nga sakit sa ipon, magpaspas relief Dolphinal that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed bifenamic acid suma sa IQVIA PMDI og IAM prescription data, MAT December 2025. Dolphinal works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho, human ang deadlines. Mutarget sa inungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit na sawaya na sa 26 katuig. Sa panakit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor ug sunda ang giresitang tambal nga nasawaya na. Paspas relief nga nasawaya na, nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinal. Bifenamic acid is the generic name of Dolphinal. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Mami, makahilom-dom ka ba atong last nga gipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisan lang sa onim og kugos, karga og duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhot stress, dili ini imbinto. Tinuod kini nga masinati suma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Metikon Rest Time Drops. Rest Time ang most affiliate described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and anti-flatulence among pediatricians. Paspas na mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
7: Atong atak na mahigala alas 9:51 na sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon inyo nga tulumanon.
3: Straight to the point.
7: Na atong hatagad pagtagad mahigala kining atong dugang hiskutanan karong nga butaga. Unya ako ni mahigala ang gikumparar ang nahitabo magod mga kagalaan kay Sara Duterte anticipated niya ang mga panghitabo. Mamano niya ang gitanaw dahil nga makakiha sa gliksyon sa nahitabo ni Ninoy. Kay katulabas Ninoy mahigala, pariha to sa sitwasyon ni Sara ba? Ay, palayo lang to kalaod in town nga may mahitabo lang dautan mahigala kay Neil Adman. Dili sa ingon niya unsa pero way dautang mahitabo gumikan kay lain paminaw na sa itong nasod. Simbako lang in town. No? Kato nahitabo kang Ninoy Magod niya, ninaog si Ninoy Mahigala, ipapauli to kay Sara Maoy Makabanga ni Marcos Senior at the time alang sa usa ka snap election. Unya ni uli taon to si Ninoy nagtuo sa Mahigalag fail to Mahigalag mong eleksyon so suwa gyud katunob in town sa yuta sa Pilipinas si Ninoy nabuhi gipusil Mahigala to diha ra Mahigala sa kwan nya gisamay na guide niya katumantong taga aviation security ug wa pa to sa gi-guide Mahigala may panhiipon to sa mga tao dito sa tube di pa to mahitabo to hitabo ang mga kaigalaan kay tuwa man to musubay man sa mga tao daghan man mga makakita pero kato gipasubay sa arita agi speakers ana asos didto Mahigala in town. Ipusil mga sukitig paminaw.
3: Straight to the point.
7: Atong balikan ni Ron, kinimaong isyo mga higala. Pus dili pa ni ay atong report sa kuhaon ni Rajiman Polauro. Kay doon na mga higala intay usa ka bata nga 13 anyos yung bata agisugo sa iyang ginikanan. Pabantayan mahigala tong anay nga bag-o mahigala ng anak. Aron nga dili matumban tong iyang mga anak. Ang problema Ron, sa mahitabuan na nagapos mga intaon ni siya? Nagapos sa pisis anay o hinungdan mahigalang nilubnot ang anay o mo ay gikamat yan. Ini mahigalang 13 anyos. Sus, ginuo ko na. Unsa man ang hitabo, adi ay, ha? Taluoy ba sa lintaon, mga sukit di paminaw? Ato sa ang kwaon ang report, live and direct mahigalagikan sa Danao City. Ito karon si kasamang Pulauro, bisan sa kalayo ining Danao atong giadtog yun. Kay nagapos ang liog sa pisi nga higot sa ilang anay, og unya mao hinungdan sa iyang kamatayon. I-check ta ang report. Uban ni Radyo Man Paul Lauro. Paul?
3: DYHP. RMN Report.
5: Radyo Man, Attorney Rafael, nakapag-investigative na in niya, uban ni Speed Pilot Chief Sumapong, at ang hirong pumiling pa rin ay ang pamilya ni Ahika, Attorney Rafael. At ang giingistigaran ko.
7: Asa man dapit sa danaw ni Ila, Paul?
5: Sa sityo lang aliing barangay Kugong Cruz bukiran ang siya na barangay Attorney Rufil direct sa Dakbayan sa Danao.
7: So inikabot ni mo Paul so man nakabot na ka sa Danao City ane unahan kung nagikan ka sa Cebu City kamo ni G sigikan mo sa Cebu City nakabot na mo sa city sa Danao ni Lapas na ni o pa mo kabot niya mitipas mo pa doon sa bukid. Yes Paul.
5: Ikabot din mo diyan sa kuha.
7: Okay. So padung na dito sa parokya ni Juan Father Salo sa una.
5: Okay. Una niya Mountain Barangay niya magigitan ka ubos.
7: Oh sige sige go ahead Paul, go ahead Paul. Putol-putol mo signal Paul.
5: Una na kala ato ni Paul.
7: Okay sige kana kana.
5: Una ni mong magigitan kining Barangay Kugon Cross ugikan ka sa Danao City Proper at Atty. Rufil, no? So, ay pawa niya na iskina kung sa merkado para imong sundo Atty. Rufil pasaka na tabiri. So, mawari ang palimay sa ginikanan at tuloy ang amahan ay nagmatutuan ni nila doon ni sila kamarag soon Atty. Rufil kininga biktima na si James Seca 13 anyos usani ka otisim na bata Atty. Rufil ang niya ang edad bawa mo sa iya. Patrisian niyo si Atty. Rufil, pero ang iyang kinaiya na asamal.
7: Paul, ang imong signal, Paul, sayang kayo, layo kaya itong ibiyahe, pero sayang kayo yung signal, pangitag pamaagi di ako no, ato ko noong kwan. Aron nga mabati na to, kaya ito naman lang ang gigastuhan o gasolina para mo anha ta, unya ang atong signal medyo doon ay problema, no? Ato sa nga balikan kadali mga kaigalaan, kining maong sitwasyon, standby sa mga sukitig paminaw, gumikan ining maong panghitabo, no? Kay na luoy sa tamay gala in 13 anyos in taon nga bata. So doon na day otisim taon ng bata, kaluoy sa taon mga sukitig paminaw. Nagapos siya sa akwan, siya may ipabantay dito aron nga dili mga kaigalaan matumban. Ang mga bakti hindi matumban sa anay. No, sa mga hitabu ang mauna may sitwasyon hinoon. Yes, Paul. Go ahead, Paul.
0: DYHP. Aha! RMN Report.
7: Okay, Paul. Okay, gamay lang kayo may higala. Balik ta sa messenger, no? Ato. Okay na.
6: Tornero Phil.
7: Yes, go ahead, Paul. Go ahead, Paul.
6: Okay. Niya sa loon sa gawas sa panimahaya, Tornero.
7: Sige, gamay lang. Gamay lang kayo mga sugitig paminaw, ato sa dagag pagtagad sa kay ang iyang messenger doon ay problema. Medyo lisod o challenge kayo ang signal dito mga higala, kining Danao area, no? Sa bukid na mga ningabahin. Atong balikan mga kaigalaan. Yes, Paul, go ahead, Paul.
6: Ala, Atty. Rufil, okay na itong kuhan.
7: Sige, Paul. Tanawa, o, kana.
6: O, messenger na lang ta diretso, Atty. Rufil. Ato na lagi. Wala na ito isiparita ng itong audio, no?
7: Okay.
6: Pagkakaroon na Atty. Rufil, kini ato nakita sa itong video, one ang gawa sa panimay sa ginikanan o amahan sa bata. No? Kining bata, Atty. Rufil, si James Hika, 13 anyos, usani ka autism nga bata. Anang iyang edad, 13 anyos, pero ang iyang batasan naa sa 4 o 5 anyos nga lihok, Atty. Rufil, no? So taas ni nga bata natay hulagway ni Atty. Rufil nga ato nang gisen mao na iyang dagway di mailhan nga usa siya ka PWD nga bata tungod kay jolly siya makigduwa-duwa siya sa mga gagmay pong bata diri sa ilang silingan kay atbang ining ilang balay Atty. Rufil dunay totoo ka mga 105 ka mga balay onya ang mga anak ani pong naa diri ni Moyo ikaduwa-duwa ra sa biktima Atty. Rufil no . Doyo ani ilang panimay ang amahan ani si Kenneth Roy Hika nagnegosyo ni siya ining ilang babuyan Atty. Rufil doyo ining ilang balay sa katuig pa ni silang nakapalit diri sa yuta yang tukurag balay sa katuig pa ni human sa bagyong Tino no . So doyo Atty. Rufil atong sudlon dong kuyog gikunong-kunong din makita si
7: pila man kaanay nila ila Paul pila kaanay ni ila
6: naghani usani kaanay no usara ni kaanay Atty. Rufil nagpakuyog ko ni ining 15 anyos 15 anyos na kadong oh 15 anyos siya mao ini daghan na yon diri sa luyo human nila may bawing nabitik kining maong biktima sa PC ining anay arteria agi no
7: mao nilang pigiri Paul
6: tumaw ni ilang babuyan Atty. Rufil no daghan siya mga
7: daghan na baday baboy
6: oh daghan siya baboy unya usara ni iyang anay no so ato lang sa ning gisurvey diri Atty. Rufil sa dipata mo interview sa amahan kay doon ang gilakaw kadali ang iyang amahan niya si Kenneth so kining dapita luyo na ako luyo ron Atty. Rufil sa babuyan kining ilang kuan diri hinahinay ito diri kay
7: hinahinay lang Paul
6: ano yung diri?
7: Oh, hinahinay lang.
6: So, kining dapita, kuning patudlo niya. Kining diri, si James, sa tingani mo? Kining diri dong, din siya nasandig na si James. Unya, kining PCA, unitir ko ng PCA. Kanang PCA, kaning PCA, Atty. Rufil. Oni ang nahikot sa liog sa bata.
7: Uy, sus, ginoo ko.
6: Darang anay sa sud, no?
7: Moni, anaya, Paul.
6: Oh, moni.
7: Sus, ginoo ko.
6: So mo ni anaya Atty. Rufil.
7: Jesus ginoo ko.
6: Pisi nga murag tudlo ang gilingin no Atty. Rufil dara.
7: Dako ka ni pisi aday Paul.
6: O ni bitay ni siya diri. Kay taas pa ni ang tugot ani dara eh. Gipamubaan naman ni Atty. Rufil.
7: Mm.
6: Pamubaan naman ni kini. Ana
8: So diri lang sandigdong si Kuan James. Unsa iyang purma dong nagbarog Japon?
9: Nagana na din.
8: Yan ang hikot ang PC, natuok na siya. Ang bab, ang anay dito na, nabanti dahi dito ang baboy. Yan ito dahi dito, nabanti, matulang nabitad siya, natuok siya. Nagigda. Sumurag nabitad siya. So, dirin na pita ito ni Rupil, ilagay na yung arayan na nagkandila, dirisan. Dirin na pita, nagkuan na, natuok ang bata, napaod ining bumbong sa kuan, ilang kuan, kining gibutangan sa anay, tang kanang mahuugbanig ka ng kuan, itawag ani kanang butanganan diri anay, kay special man ni siya, kay anay man, so kuan ni siya na siya, iyang kagalingon diri nga ad, no? Ad, niya, sunod na sad, naanasad, di mo rin kwarto-kwarto style, attorney Rupil ba? Dito, nga na yung mga daghang baboy, naasad dito. So kining sa anay, kining ad niya, dako-dako ni siya area, kaya naam ni siya anak, sila may anak kaning gani. Isinuibi ka buok. Oh, isinuibi ka buok na yung kuwan na turnip.
7: Bago pa rin ang anak ni Paul, gagmay pa magkaya kuwan eh. So doon na guys, lay mga kuwan na kampusag mga, babu, mga baboy na nga palitsununo na dito sa pikas.
8: Oh, total dito ay tiwasunon na ito mga pizza. Pwede siya at kuwanon, aslon.
7: So kini mo'y bago ng anak, nga naman kuno hitabu ang nabitik mo yung liog kuno Paul? Taas pa ni nga pisik ka ni Adto, taas pa ni. Karoon na nagipamubaan.
8: O, nabitay diri Atty. Rupil. Muna idako kayo nga pangutana. Anong ang iyang liog na likos man ining maong PC Atty. Rupil, no? Iya bakang gisuway gisood iyang o or kuan?
7: Gabarog siguro na siya?
8: O, unsang hitabua kay bitay man diha ang PC, anak mang purma Atty. Rupil sa taas pa. O niya, paghigdas baboy, mura siya nabitad na.
7: Mm-hmm.
8: Pagbitad na. Sud sa siguro unsa pagkahitabuan nganong nasud ang iyang liog diring dapita basta mao na lay porma diri dong pagabot ninyo
9: amo na
8: mo na say porma niya dayon usa man ni singgit mo na kayo magtabang sa uban ninyong silingan nga dagko pa ninyo
9: ako nang gitabang para parang abinaw ka na napay kinabuhi ang bata
8: kay
9: para patabangan dayon og dali
8: so imong gitangtang ang PC usa may purwas PC jo na ikis di kuan ko no. Naana?
9: Naana,
8: oh. Naana, di ay.
7: Sus.
8: Sus, ginoo ko lang. Ana, o purma. So, imo rin giyo, ana, tagtang.
9: Oo, ako rin giyo, ana.
8: Giwalis, dahil ni mo.
9: Gipa ko, ana ko.
8: Gipa?
9: Oo, gipa. Gawas na ko.
8: Nga, imo gi, unsa man imo?
9: Ako sa giko, Andre, kay nagtawag to nila.
8: Ha, imo lang, gipasandig diya. Magumani mo kuhas, PC, imo lang sa gipasandig diya. Dagan ka dito sa gawas, kay nanawag ka, mas dagko pa niyo, gidad. O sige, mugawa na ta dito.
7: Ah, Paul, gamay na, Paul. Ikaw saman yan ni bata, Paul. Hindi bata, ah.
8: Duwa-duwa, Director ni Rupil, silingan ni nila.
7: Okay, muna magkutag na kuan, ha? Nga nga, unsang itabu agyod ni nga naman nga na nagapos may ang ulo in taon. Usaman iyang gi duwa-duwa ang PC?
8: Na, kay, sa kunay kay ingon na Atty. Rupil, di pataka kuan ana, pero ang kuan na ni bata, autism ni siya nga bata.
7: Oo, oo,
8: oo. Wala taka, wala yung nakasulting, anong nabitik siya kay... Siyara mausa diri Atty. Rupil.
7: Hmm.
8: O niyo na to diri ang amahan. Ato hinabion si Kuana. Ato ipasaysay niya Atty. Rupil ha.
7: Okay, ato ipasaysay po. Standby po ha. Ato ipasaysay karon sa amahan. Ninyo maong hitabo. Standby. Human lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas sa 10:04 na. Standby.
23: This time check is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid.
10: Sanigal Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balik bayan, balik tindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
11: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines, presented by Concert Republic.
23: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
12: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
13: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili, nagyun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ko, capsule o coffee, nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
12: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: sa DTX 500. Malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay sa DTX 500. Protektado ka! DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500.
1: Ako sa Jubilin, sobrang kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa kaadlaw. Sunod sa isa kabulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
2: Ang maski paepektibo ug maski panindot nga Catalyst ointment ngayon yung gidayeg sukad pa niya itong tuig 1929. Karon antibacterial ug antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap muayo sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pirakan sa gagmayng mananap, buni, up-up ug uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap manalipod sa bacterial ug fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kay kaepektibo, kay kamaayo, kay kamaraginuton. Okay gyud ang Catalyst soap. For zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
3: Uy, Marie, maundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
4: Uy, nga naman, Marie.
3: Ni barato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
4: Mauna diya, Marie. Mahal mang kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, sun sa 15 katuig na mong pagpamuhi baboy. Wagid mi makasuway anang alkansi. Nag-graduate na lang ang among mga anak ininigusyo ha.
3: Yun sa man ninyo, Marie.
4: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins na yun gihapon. Tiaw mo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mag 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyun kayo ang tubo sa baboy.
3: Unifins?
4: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa napukabaktin nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muda ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
3: Kadako di ay, Marie. Tudlogi ko.
4: Oh, dahil willing guide, Marie, oh. Nanay numbers ilang teknisya di ha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
5: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
6: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga naay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Naay vitamin D3 pa ka.
7: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
8: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
9: Atong atak nala sa 10 sa 9 na mahigala sa ato mga uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
8: Straight to the point.
9: Okay, tinga portion mahigala ko ganito sa DTX 500. Taas mga presyon sa marugo, ikaw ba doon ay hypertension? Basin taas mong sugar, basin may diabetes ka o niya wala ka mahibaw. Ang taas ng level sa blood sugar kung glucose ang napagahi sa arterial walls o nagapalapot sa marugo. O sana karason nga noon nagka-hypertension ka o gitawag nga ni taas ang iyong marugo. Ang diabetic hypertension resulta ka na sa pagkabuta, pagkadaot sa mong kidneys o daghan pa mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayos sa saman, pagkaputol sa tiil o bisan pagani pagkaimputin sa mga lalaki. Ayaw na hulot pa nga magkagrabi mong kondisyon. Mag DTX 500 na matakadlaw. Ang DTX 500 dunay charantin gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kung mubuhin blood sugar, kontrolado po imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matakadlaw, makapanilot sa muntulog, makapugong sa hyperacidity, GERD fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
8: Straight to the point.
9: Hindi pa na ito balikan, mahigala na itong issue kang Vice President Sara Duterte. Ito sa balikan, mahigala sa kasamang Paul Lauro. Ito akaroon, mahigala live and direct mga kaigalaan sa Barangay Cugon, siyudad sa Danao. Yes, Radyo Man Paul.
8: DYHP. RMM Report.
10: Tuman, Attorney Rufiel, balik na diri sa panimay sa amahan sa biktima, no? Sa sityo lang ani sa Barangay Cugon Cross sa nahog na niga Mountain Barangay sa Dakbayan sa Danao. Ato makauban na Attorney Rufiel ang amahan niya si Kenneth Roy Hika. Sir Kenneth, mayong buntag o niya condolence, no? Pasubok gi ka namo sa DYHP IFM sa Radio Mindanao Network, pinanguluhan sa among station manager si Attorney Rupiel Fernandez Banyok, na mao yatong anchor karon sa atong programang Straight to the Point. Sir Kinit, usa pa kay tabua nganong naabot dito imong anak nga autism dito sa ad sa baboy?
11: Sir, ako to siyang gisugo, sir, na mo'y mupuli sa akong sistong at pagbantay siya sa mga baktin.
10: Mm.
11: Kahit itong gagmay pa kayo, bantayanan pag yun siya kayo.
10: Mm. So, yun saan mo siya pagsugo?
11: Akong gingnan is landuha nga.
10: Ah, kining si manghod?
11: Hindi. Kamunduha nga to, pagbantay mo nga to. Karon ang mang

0: Ningang ko minyana ning mabuwa nga ako na lang pa. Ako na lang ato. Ako na bantay.
1: Bisan sa iyang estado nga autism, masugo gyud ni siya.
0: Tarong siya kung tanawon sa laing tao nga dili masayod. Tarong siya ato.
1: Okay, wa may stay apan iyang iyang ko ano, physical no.
0: Pero sa muang ako ginikanan ko kay Bow jud ko nga naayod siya. Kuwangan gyud ang iyang paminsar kay. Hmm. Di nagmatch ang iyang edad sa iyang panliot.
1: So sa wailangan, siya ni voluntaryo dito kung atos ads baboy. Unya, ang sa isulod ni Tabo, Sir Kinit?
0: Moto, nakapulis siya nga to, kaya na ako gitrabaho sa pangarisakwa nang nagtahi ko sa Rapal.
1: Hmm. Gawa sa imong babuyan o sa may lain imong negosyo?
0: Wala na tanara.
1: Kining kumpyuteran, nagkuan ka kumpyuteran. Ang sabi ni, hug-hug ni?
0: Hug-hug na siya.
1: Pilam ni kay unit imo diri. Ang mga bata, mga silinga, mag-kumpyuter, diya, duwa. Oo. So balik ta rito, pag humani mog sugo, unsa may sunod ni tabo?
0: Ngadto na siya pagkahuman ako sa trabaho nga ri, akong gitawag.
1: Gitawag nimo
0: pag nagsagit ko. Mm. Akong gitawag siya ngan si Jay. Asa man ka? Mm. Wa man gid mo tingog.
1: Mhm.
0: Karon ako ning gitawag sa mangod ko. Marcos. Adto ato si imong magguwang di kay
1: ngan sa mangod si Marcos.
0: Oh.
1: Okay.
0: Adto ang imong magguwang kay wa gid mo tubag. Bisag yun sa nakukuhan. Pag-adto niya, pag-abot niya, sa mga Marcos, Nadia, yun siya, wa man nga rin pa. Wasam ka itong bata, ah. Ang tangan na, raman to. Ana din siya nga, pa, dadigbunal pa. Ato sa itong pangitaon.
1: Mm. So, nagtituyo ka sa ads, baboy?
0: Akong nilili ko nga rin sa pikas nga side.
1: Mm.
0: Wa man, pero blind din siya, di siya ma, ako yung gi, kuan ng kuan
1: blind spot
0: o karon
1: okay square
0: mag ako gid gibalik og kuan nga tinuod gid sa makita gid ay
1: natabunan siya atong pukot pod
0: natabunan siya sa pukot
1: itom ra bang color pukot
0: ning tuyok pugog nato sa pikas ang nakasipyat gid nako wa jud ko moduol nga tubig sa
1: pagyo ka mo bantig maayo dito sa katong ako gid tuan
0: bantig pa lang ko maayo sa ngatos kuan yun sa natabuan siguro natabang to nako dili to ingon nga pasagdaan lang.
1: So, diyan na-discoveryan na ninyo, na bulabog na yung mga silingan doon. Oh. Na nanawag na kay silingan nga nasa fire, di ba?
0: Oh, natimingan masad nga.
1: Na kamao sa
0: kamao.
1: Kuan, medical. So, mo yung nag-apply og first aid sa bata, tao ni mo, ang kining nagtrabaho sa fire department.
0: Mo yung nag-uan niya.
1: So, nawag ambulansya.
0: Kuan naman ko siya. Kuan naman yung siya. Sa iyang lawas, napainip na part. Pero sa iyang pain, kanina.
1: Nang lagom na? Muspad na.
0: Kuan na yung dila.
1: Luwa. Pwede yun ay tuka sa species, no?
0: Grabe kasi yung kuan ngari ko. Kaling iyang ngari sa iyang lihog na part. Ngari ko ito. Ngari ko kayo sa'yo. Kanilagi kaning lihog ha. Right? Right? Kaya kani, tanaw na ko duda na kung ngari sa iyang kuan sa kuan. Simintong bro na kamay ra.
1: Matod pa na yung bata nga may unang nakaabot ito na ang piso mo radyo gituyo o ka ng lingin ba niya gisood sa iyang liog? Sa iyang mong nauna, duda ato, Sir Kinit, iya itong giduaan, iyang gisood iyang liog siya mismo.
0: Siguro, kung sa'yo nasood siyang utok o nagbira, baka to siya ang akong nauna gidad ko, murag iyang gibira ang anay kay ang iyang gikwana ng baktin. Hmm. Wata kay Bong, nasood ba dito ng pisin sa iyang kwan, karun ang anay ni Kalito.
1: Barog.
0: Barog. Nagbarog dudaan. Mm. Siguro, watakibog, nagbarog bagkuan o basta
1: higda, ana. Nilup.
0: Karun, kay, ang hitabo siguro, ana. Buras niya, padung siguro, higda, ana, mutong kusog kayo ang iyang, kusog ang iyang impact sa PC nga ni Kalit sa glap.
1: Still lang, so. Attorney Rupil, na kay pangutan ng Kinit, ang amahan ni Attorney Rupil.
2: Oo, Kinit, ang mga pasubo net sa inaitabo in town si mong anak.
1: Attorney Rupil.
2: Hmm. Attorney Rupil Banyok ni. Pila kabok anak gini mo, Kinit?
0: Duha kabok, atab ni.
2: Duha. So, kining usa mo, 13 years old. Amang hod, pila may edad?
0: 11.
2: 11 years old. So, silang duha, unta imong gisugo, kining mang hod mo, wa mo sugot, mo narag bagulbol?
0: Oo. Oh, naamang inaroon nga rin.
2: Oh, okay. Kining, kisa naman nagpahibaw ni mo anong hitabu ataon, nga mo nang hitabu si mong anak?
0: Buhan, Attorney. Amo pa nang gipangita usa karon kay wa man makit-in ako gid. So ang akong duda basing nagbike-bike akong gisubay ang daan padung ngadto sa babaw wa man gid nako makit-in. Iya, naasa ko ilaing tumong tuyo nga giadto sad sa kaputatan.
2: Mm.
0: Kay nato

0: kan ko sa mukuha sa baboy. Ya, yeah. Pag adto na ko uning lakaw masad mo tuning balik ko sa agi. Pagbalik na ko sa agi nasugatan na ko si Elmer amo silingan. Nga nasa babaw, nagsugat ko sugay sa padagan. Ingon siya, "Boss, ang imong anak titi-titi, akong gipangutana. Kung ano man di ay." Siya gipaak mas baboy. Kuha. Gipaak man wa man tunga to pagtan-aw na ko. Mutong ko matapang pa to. Mutong siya nga to largo sa kanang kuan sa ambulansya nagkuha siya kuan rescue. Mutong ako nagsirit sa kong ripatong sa kong balay. Pagtan-aw na ko, pag-abot jud na ko. Sus, natiko ko naman sa kilid. Umana nila kuha ang PC sa mga bata nga nag-movie nakakita jud ana ni CJ.
1: Dili to first time nga ang bata may mabantay sa imong baboy. Kadaghan na to nang suguan.
0: Na attorney mo nang kuan ang scenario sa amo kay kami, cameraman tulo. Nya ang kaning ikaduha na kong anak, si Jan Timoney. Nya kameran duha mabili na ning CJ.
1: Oh.
0: Ang scenario na attorney. Kami ra yung magpuli-puli anak kung naagay ko lakton magpalit og log, kung napailayan paliton. Siya yun ay mabantay nga to.
1: Asa man ang inahan ni mga bata?
0: Tawa sa laing balay, attorney.
1: Ah, so nagkabuwag mo ining iyang inahan. Maya mo to nga imo ang kini mga anak nga duha na ani mo.
0: Oo. So, naantaw na ito kay kuan. Yamang ipamugo panghatag kay di ka siya ka kuan.
1: Oh, so ikaw mo ay makakatanan mo na negosyo-negosyo ka rin ha. Ang imo negosyo kining baboy, doon na po kay computeran.
0: Oo.
1: Oh. Oh, so muna nga kamong tulo in taon may magtinabangay raunta ini mga bata.
0: Oo, kaming tulo. Magkuhas law kanis Marcos si CJ. Mura kami rin tulo magtuyo kayo ng trabaho nga rin. Kung wali si Marcos kami si Jante mani. Kami rin doon CJ. Kung sa'y mga trabahoon, nag-upload sila trabaho kung way mga way eskwila ni si Marcos. Naging pangkuruhan gini kung sa'y mga trabaho ni para makakatod.
1: Oo. Oh, oh. So ang imong tuyo nga pabantayan ni mo tong imong anay kaya nga di matumba ni mga kuan? Mga baktin.
0: Gagmay pamugog kayo, mupay pagkuan mga siguro 5 days pa, wapag hindi pag yung nga kuan ang baktin, liskay.
1: Wag kakabantay ng imong anak nga kini si CJ, kaya doon naman ni medyo utisi man. Wag kakabantay nga, basta magbantay sa mga baboy dito, maduduwa baka sa species, maduduwa baka sa mga baktin, ana? Wala kakabantay?
0: Lahi man siya, di man siya katong panahon na murag kay ang sahitabo mangod murag naa siya gamay nga nagpamurag nagpabili kanang murag siya na ipakita ba nga nagpamilin-bilin siya ba murag naa siya ipakita nga buhat nga nakalitan ko ba
1: kung sa mga buhata nga murag niya tuo ka nga pamilin-bilin
0: like aning kaning namutol siya sa kahoy hapon limpiwan niya nga karun pa niya gibuhat nga nga na siya pa, human akong limpyo pa. Nga nalimpyo sa tanga mong paligid, among palibot na mo. Sa wa pa na mahitabo, sa katupan na pag-birnis, ano niya. Muna din kung kuha na day.
1: Wa ka makahuna-huna nga, aron nga di na lang kinahanan bantayan na imo mga anay o tao, yun. Kaya ikaw na amang kay gihimo po na itong panahon na, magbutang kag CCTV na lang niya.
0: Ay, naagit mong tatay plano niya nga itong budget masad, di man sa naamasa tayo di andaman sa itong budget ko, di man ingon nga. Tapos at ang akong balay, exclusive ni, huwag may makasugod ni lain.
1: Sa
0: general man ni.
1: Oo. Usa wala sa man ito ni magipabantay ito si CJ?
0: Around 9 or 9:30.
1: 9:30?
0: Muna ng orasa.
1: So tanaw ni mo, mga usang orasa man siya na, kwan, na... Na hitabo ni mo disgasya.
0: Basta na human ko sa kong trabaho, siguro na mga alas 10 media. Kay nanawag ko na niya, gitawag ko na siya. Wa mo gyud mo tubag. Muto ang manghod akong gipaapas ngadto. Kay siya ra man gyud ang usa ngadto. Kay wa man say kauban ngadto.
1: Usay mong gituuhan nga no kung magbantay siya ngadto dai sa likod, magbantay nga wa na di na ganit mo kakita niya kung asa siya. O asa man siya?
0: Nagkasagaran na ako makitaan, maglingkod na siya, ngarisa kuan, maglingkod na gina sa skatri. Kasagaran yun na akong maabdan, magduwa og kuan, magduwa og silpon. Murag yun na kasagaran ako nga mabantayan sa iyang lihok. Katura yun kong murag, nga nung naabot lang ato, unsa nang hitabuan nga, naglibog ko sa kong kagalingon nga, nung muna ito ang nahitabo.
1: Oh, kay tuwa man ko sa likod, og sagad sa imong nabantayan, kung magbantay siya, pabantayon, kini man yung first time nga bantay na isang anay.
0: Oh, kay inigabot ako man nang ingnon dayon nga, inigabot ako si Jay, ako nasa diya kay manan, nang manakog lakaw. Muna, mubalik isan siya nga rin sa balay, magduan sa silpon, mura man na iyang trabaho, magduan silpon, wala.
1: Oo, sus Ginoo ko. Okay. Unya asama ni ang imong anak ron, kano sa amang samay mga plano ni mos pagkakaroon, naan siya gihaya sa inyong balay na?
0: Wapan na siya mabot ron karon diri, attorney kay ng Pika side, gusto man nila nga ipa-autopsy.
1: Ah, okay. Oo. O,
0: kay di sila mutuong kanang itabua.
1: Oh, so sige, kabasig, diskumpiyado sila, sige lang, para iniwi, may kwandiyon.
0: O, para sa kuha, naasay ng tambag na ako. Sige lang, magawas nga ang kamaturan.
1: Oo.
0: Kung sa'yo may itabo.
1: Oh, so naapas po nila riyan yung mga bata ang tudyaron?
0: Oh, ang schedule niya, ugma, alauna.
1: Sayang, ugma, alauna ang schedule sa autopsy.
0: Oh.
1: Ikaw mismo, wa ka magduda nga doon ay foul play, ano, wa ba kayo nasuko sa mong anak o gihikog ni mong anak dito? O siya baka sa iyang kagulingon mo lang nagproblema siya, naghikog siya? Ah, kinit. Okay, gamay lang kayo mo lang nadaot atong signal mahigala, ha? Ah, sige. Yes, Paul. Okay, ato sa balikan kadali mga sugitig paminaw, ha? Ang side sa inahan, kuhan man din sa lahi man din sa pinuyanan ron. Sa ato balikan kadali sa kasama pulaw ron mga higala, kaya naputol itong signal. Kini nga portion mga kaigalan tulad ka na to sa sugar troll. Daghan ka ron ang doon na igipamati, sama ining insomnia, constipation, high blood, ingon man diabetes. Kung ikaw na anini, doon ay herbal food supplement, nga para nimo ka na ang sugar troll. Ang sugar troll food supplement, doon na kini A, B, C, D formula. A para sa palaya, B para sa banaba, o C para sa kamuti, ingon man D para sa duhat. Dinggikan yun sila mga dahon ang gihimo isip herbal medicine. Maong epektibo nga makatabang mahigala sa mga narisod sa pagkatulog, sama ining insomnia, constipation, o magkapugong pagsaka sa blood sugar level, nga mo hinungdan aning diabetes. Maong sama ka na to, adlaw nag sugar troll.
2: Straight to the point.
1: Ato balikan sila diman po Lauro sa dugang report. Yes, Paul.
2: DYHP. RMN report.
1: Okay, Paul. Sige, gamay lang kayo mahigala, ha? Ato sa nga balikan. So ang inahan ni bata, siyempre, doon na po sila yung mga kumbaka, di pa sa satisfied mahigala sa istorya nga, nagapos ni tungod sa pieces baboy. Sige, tagalan itong chance na sad, no? Kaya maguni ang bata mahigala. Ang inahan taon po ito as pikas, o ang side sa pikas, gusto nga mo kuan. Gusto po niya masayod mahigala kung sagi tinuod nga hitabo. So muna mga kaigalaan niya gusto lang hibawon kung what by foul play. No, muna itong pangutana sa amahan mga higalag, siya mismo ba siya magtuo nga doon ay foul play niya, what by nasuko nining bataa o nasuko ilang kontra baka or kining bataa na problema o niya kuan. Pero kung inantang otisim ni day, wala siguro problema niya, dakong problema nga unsa. Malagmit mahigala kating kuan nagyod, no? So atong balikan mga kaigalaan gamay lang kay Tuas Radyo Man po Lauro mga sugitig paminaw muhatag na to ga report. Okay. Gamay lang kayo. Nanas Paul? Yes Paul, go ahead Paul.
2: DYHP. RMN report.
1: Okay Paul. Sige, messenger ko no atong balikan si Radyo Man po Lauro. Challenge kay signal nito mga sugitig paminaw, pasensya na mo ha. Bikan sa tarawan ni Kuana. Okay, gamay lang kay Miguel. Kini nga portion sa mga kaigsunan tungkol nato sa EXL Makabuhay Plus kapsul mga kaigalaan. Ang kapsula nga imong gipangita nana dinhi ang tanang sangkap nga imong gikinahanglan aron ipadayon ang ligon nga lawas o hatag kaayuhan ang giantos nga baratian. Gitibo ang 17 ka mga powerful ingredients maong siguradong epektibo ang EXL Makabuhay Plus kapsul gama sa Heavenly Elixir sa English or mas giila natong Makabuhay usa ka life-giving plant nga sa pangan palandaan mahigala makabuhay makahatag og kinabuhi. Gisagulan pa gyud sa ashitaba, garlic plus, turmeric, ginger, malunggay, neem, guyabano, oregano, cinnamon, lagundi, sambong, serpentina, sodium ascorbate, vitamin C, vitamin B1, B6, o B12. EXL Makabuhay Plus Capsule, truly a life-giving supplement, buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay. Mapalit kini sa inyong mga suking butika o galang sa dugang mga pangutana, pwedeng matawag or matext sa 0917-728-1434. Ako balikon, 0917-728-1434. O gakinisap nga portion may galatod ka na to sa EXL Black Coffee. Amo na itong ipatilaw, may galang Mayor Mike Rama, ang EXL Black Coffee. Alang sa pagbaton o himsog ng lawas o maayong ikinabuhi, uban ang EXL Black Coffee. Espesyal, kompleto, di kalidad o epektibo ng mga halamang gamot na doon ay sangkap ng My HMB na magkahatag o muscle recovery o peak ATP na magkahatag o kusog sa imong kinabuhi. Niya ang sikrito alang sa maayong panglawas, EXL Black Coffee. Ang naghimo sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahimsog o kayuhan alang sa kadungganan sa kahitasan. Alas 10:27 na. Yes, balikan ito sa Radyo Manpula Oro sa Dungan Report. Yes, Paul?
2: DDDYHP Tata RMN Report.
3: Radyo Manpula Attorney Rupil, balikan na ito si Kenneth ang Papa. Padayon sa imong pangutana, Attorney Rupil.
1: Okay, Kenneth, no, ang sa pikas nga side, of course, ato lang sa taga-higayon na sad, di sa mo kalawat dayon nga na-disgustan is baboy. Pero ikaw mismo, Kenneth, huwag ka magduda nga doon ay foul play ni ang nahitabo or doon ay kontra ba kay imong anak, doon ay nag-gapo si imong anak dito o naghikog si imong anak or ang imong anak mismo naghikog kay doon ay problema. Huwag ka na nga pagtuo?
4: Wala di ko magduda na, Attorney, kay tarong mong itong bataa, wala sa ito'y kontra, kay kasagaran niyang kadua, mga gagmay, kay gidad, mga bata, 8 anyos, ang kasagaran niyang kadua, gid.
1: Kay,
4: kung imo gito siyang tanahon, tarong to siya, pero kung makaswito sa batasan, naayos siya, something, dilin ang iyang edad, o ang iyang una-una, wala mag-match.
1: Medyo bata gyud siya, no, dako na iyang lawas 13 anyos but ang iyang utok murag makigyo duwa sa mga bata.
4: Oh, munay kasagaran yang kaduwa nga rin mga bata, yun ako gayang madlungon ko. Pagigduwa na, kay gusto unta ko na ako nga ang iyang kaduwa mga dagko na kay para mausab ang iyang una-una ba.
1: Sige. So aron pag satisfy lang gyud sa pikas pod nga side sa iyang mama o sa ilang mga parente sa pikas nga side, okay na lang para nimo nga ipaubos ang gyud autopsy.
4: Oh, ako di gyud unta ko masugot ana.
1: Oh.
4: Kay imposible kay gnay foul play.
1: Pero aron nga masatisfied sila, sige na lang, no?
4: Oo, sige na lang kay para maklaro gyud natuon sa kamaturan.
1: Oo. So ang haya na yung bata ana si mo panimalay. Ini kahuman og autopsy ugma, mapasa
4: sa kuwa.
1: Oo. O sige, so Kenneth, amo mga pahusubo sa makausap pa, apil may nag-uol aning hitabua in town, nimo sa imong anak nga gipabantay na yung tawag baboy pero naunsa man tao ni nahikog man tao na liha sa iyang pagbantay sa anay. Pasubo na mo gikan sa DYHP o sa IFM. Okay, Paul.
3: Pasubo na mo.
4: Dagan salamat, Tony.
3: Tony Rupil, ang papa to, no, si Kenneth Roy Hika, ang papa. So, open ra siya na kung sa'y gusto sa side sa ginikanan sa bata, kaya ipa-autopsy mo yun nila kay para pag clear po niya why foul play pero sa side sa amahan limpyo ang iyang konsensya sa ka-accident ng gyuding tao na itabo sa iyang anak nga iya sa nabantayan niya kwan gani ang manghud gani Attorney Rupil sa wapa mo adto sa ad sa baboy ba ang biktima iyang gikisan iyang manghud
1: sumurag yun na ikuan na ito naan Paul murag nagmirida Paul.
4: Yag ka niya sa Tos Marcos. Ni Kis Kolonia, Attorney Rupil, pag dayo lang ka niya, ako lang din sa ads babo niya. Ikisan siya. Murag by kiss na dahi taon to, kay mahitabo man dahi siya dito sa kilid sa ads sa babo, no? So, mauni Attorney Rupil, no? Atong pag-investigar, ining maong kamatayon sa 13 anyos nga autism nga lalaki, bata lalaki, diri sa barangay Good Cross, Danau City. Again, Sir Kenneth, mga pahasubo na mo, pinanguluan sa mo station manager, Attorney Rupil Fernandez Banyok, sa DYHP o IFP, mga subo kayo nga paghitabo sa imong special child, kanang matawag na ito, na PWD, UTC man ni imong bata, in taon, masugo, raba, unta, jali kayo, taghan kayo mga bata, diri Attorney Rupil nga, makita nimo ang ilang naong ba nag-uol na si nag-uol pud ba kay maurta na ilang kadagandagan diri ang dagandagan nga duwa-duwa Attorney Rupil nya bye maura ilang nahimo in town diri sa ilang barangay so gikan diri sa area kauban ako si Speed Pilot Jesus Sumampong ako inyong radyo man Pulau Ro, DYHP, Tatak RNN.
2: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
5: Radyo Boy Nationwide!
1: Okay, salamat. Radyo Man Pulau Ro sa imong report. Live and direct, mahigalagikan sa Bukirang Bahin dito sa Danau City, mga sugintig paminaw. Ato yung ipadtuan para maimbisigahan tani kay labihan kay unique ni mo kamatayon subo kayo maguol ta mahigala tao no nining hitabo ah sus Ginoo ko pagka stressful mga higala ini mo panghitabo hahay okay ari sa ta mahigala sa mga winners be para mawa atong stress yeah! Sa atong kabuntagon karon sa atong linya ron mahigala sa kasamang Lailin Ramanes Aragana sa atong abalikan mahigala Lailin kumusta ra kinsa ni mga nasakpan nga naminaw sa DYHP og IFM
2: DYHP Aramir Report.
6: Mayong buntag po usap ko sa mga regimen na Tony Rufil, balik din sa Cebu City South District. Sila yung grupo na usap mo kanawa sa itong mga pahalipay, nga bugas, of chorizo! Yay! Isip pa salamat sa ilang kanunay pagsunod sa magprograma sa DYHP. Sila ay sila na Papagol! Catalina Boyman! JG Santiago! Amy Mandando! Matia Ichagoya! Yolanda Barrientos! At sila ay Marlon Leon! Okay, ganun tayo kasing ito niya sa DYHP!
7: Maraming salamat sa DYHP! Oh, number one!
6: Yeah! Kaba na kung sika sa mga Julius Baninigin, sika sa mga Lailin Ramanes Arigadas, DYHP Katag Araman.
2: Straight to the point, walay liku-liku.
1: Okay, salamat Lailin Ramanes Arigadas sa mga report. Salamat sa mga kabanan sa Research Department. Salamat sa mga nasakpan nga naminaw sa DYHP. Busat na kanawat ng mga pahalipay, gikan sa itong Sibianan. Lumikan may galas kagipot sa itong oras, ugmat na lang magtiwas may galas sa itong diskusyon. Timing mo sa may galan ni Aris Mayor Mike Rama, mga kaigalaan, at usan siyang i-accommodate. Pero ugma, magtiwas ta, ha? Napabay impeachment ron mga higala, porbida. Sige, ikabay tidos, nga adlaw na sa impeachment, sa ito pa, kung atong kwintaho na nasa 450,000, 450 million ang gasto mga higala sa padayon ng impeachment trial. Standby mga kaigalaan, alang sa sunod niya tulumanon. Unyang gabi, isa batay niya ang sincerely Ate Arlene, alas 9 ito sa 10 ang taknas kagabi on. O alas 10 ito sa 12 ang tulumanon, straight to the point evening edition, manay kasamang binjit ng hiyan. Sangan mga higalas, kinitibok ang puwersa sa DYHP RMN Cebu ko sa kasamang Rufil Fernandez Manyok. Manamilit ka ninyo pinagis pagingon sa tanang panahon sa tanang higayon. Dalaygo ng Diyos, maing buntag Pilipinas, Tata RMN.
2: Not just number one, simply dominant. Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocese and Mass Media Awards. Straight to the point. Ni Attorney Rufil Fernandez Banio.
8: With 7,107 islands and over 110 million people, One Radio is favored by all.
9: Tata RMN!
10: All the time, RMN kami.
9: Tata RMN!
8: One Radio is favored by all.
9: Tata RMN! All the way!
10: Loyal kami sa RMN!
9: Tata RMN!
8: One Radio Network conquers all.
10: Number one!
8: In the latest KBP Kantar official survey, Radyo Mo Nationwide retains its dominance all over the land. Remains to be the overall official number one radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming maraming maraming salamat po.
10: Makakarating pa rin sa'yo.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1 Tatak RMN.
11: RMN Drama presents Kuin Ako Ang Pasultihon.

0: Naman ako'y Pastel Tihon. Ako moingon. Ngakun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
1: Kun ako sa Pastel Tihon, ako sa moingon, na ang pagpakasa tawhanon o ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgibot is to divinot.
0: Kun ako ang Pastel Tihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang munghuna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang Pastel Tihon, dalit sa RMN Drama.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo sir, bago akong trabaho na kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Tuloy sa Diyos, may angay man ko. O ano, maninda ko liha, may asa sa bukat. Sulay mo liba, mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata, lapo ng umah. Karang ikas sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ane. Siya makawa, magyuni ka kapoy ma.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: May mga nakadaog na sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Congratulations sa first weekly draw winners sa 2,000 pesos cash nga silang Leonida Yumabaga, gikan sa Culon, Armando M. Alarcon, gikan sa Katipunan, Severiana Literato sa Lipata, Linaw, ug Maribeth Fernando sa Inayawan, ug major winner sa 5,000 pesos sa karong week 1 draw nga si Gemma L. De La Serna, gikan sa Virama. Congratulations sa satanang week 1 winners. Padayon lang ang alagang Biogesic. Maong apil na kay basin ikaw ang musunod nga makadaog. Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page para sa updates o kung unsaon pag-apil. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
3: Seth Living Testimonies.
4: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatul nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Seth Liniment Oil.
5: Tinood na ang Seth Liniment nga giyaplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan na ko siya, Seth Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
4: Ang Seth Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katul-katul sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
5: Eric Ko, yan ba sa nanggani?
3: Living Testimonies.

0: the original Koi Herbal Capsule.
1: Ako di ay si Malu Tundag, taga Barangay Lorega. So ang tiginuman yun ang Koi, kay ang akong mama o ang akong bana. Kay para magod nila, mas lagsik sila sa pang-adlaw-adlaw nga pambuhaton. Especially akong mama senior na rin akong bana, kay trabaho siya taga-adlaw. Mas nindot ilang pamati kung makainom sila Koi. Then at the same time, ang ilahang dugo, maintain ra siya. Dili siya yung ma-high blood niya. Tipod siya maka-feel nga, mara kay diabetic sila. Kuhan na yun ang iyahang kanang pamati sa Koi, mas lagsik yun siya. So di mas ingon maintenance pero supplement gid siya para sa maayong panglawas.
2: Wala sila na namugkoy ba? Kasi may mga pamati na nila.
1: The usual nga, bugat ilang lawas. Sa tungod sa pag-adlaw-adlaw nga kuan din, kanang sa katigwang na po sa mga senior, kanang mga bukog-bukog. Mas nindot gid kung makainom sila o Koi na product. Sagang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
0: The Original Koi Herbal Capsule!
3: Mga kasama, apil na sa alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic binibit sa suwerte raffle promo para sa tsansang makadaog og cash prizes. Kada simana, dunay upat ka makadaog og 2,000 pesos cash og usa ka winner sa 5,000 pesos cash. Basin mauna usab kini ang imong tsansa nimong makadaog sa grand prize nga 100,000 pesos. Tan-awa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page. Alang sa mga detalye, maukini ang alagang BioJessic. Doon ay cash prize na pwedeng madaog o doon na pa'y maayong pag-atiman na magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 1083 Series of 2026.
4: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
5: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa matinlo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
4: So fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines para sa masulhay ng pagpamuhin. Super Fiber, mabakal sa mga butika.
6: Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trials ug medical studies. Kung wala, ang Life Extension Vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong gisaligan. Dapat good 1000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang Life Extension Vitamin D3 ang atong pilion kay kini di kalidad. Potent ug standalone vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, the doctor's recommended vitamin D3.
7: This time check is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
8: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
9: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati kagwetsur gaw del sor. Kapi akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay, nangahon.

0: AXL Makabuhay Capsule. Salamat sa AXL Makabuhay Plus na ayo ko.
1: That portion was brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
2: Biotron Herbal Capsule.
3: Napamatud-an ang kasaligan suod sa 25 na katuig.
2: Biotron Herbal Capsule.
3: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis o uban pa.
2: Biotron Herbal Capsule.
3: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batu Leyte, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
2: Biotron Herbal Capsule.
4: Day and that, nganong masulubon man kanang naong nimo?
5: Naluhoy man gud ko ni Lola Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ug gayoma, mitaas pa gyud ang yang blood sugar.
4: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotron Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotron, bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
5: Papa Ranch, okay na kay akong lulo. Salamat kayo sa Biotron Herbal Capsules. The Wonder Food Supplement.
6: Biotroph Herbal Capsules. Mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
7: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
8: Si Dina Masuhay, ni Agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
9: Unsay alipyo nga imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa pagkagis bila-bila herbal oil?
10: Dati, mamugnaw ko kay gikan man ko nag-mild stroke gud yan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw na ko, pero nagpanayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na itong akong pamanhod og ka-normal.
8: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
11: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy. Uy,
12: nga naman, Marie.
11: Ni barato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
12: Mauna diya, Marie. Mahal mang kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, susikinsi katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun min makasuway anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininigusyo, ha?
11: Yun sa man niyo, Marie.
12: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins na yun gihapon. Tiaw mo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mag 200 pesos matagsako. Barato na, indot pag yun kayo ang tubo sa baboy.
11: Unifins?
12: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa rapo kabaktin nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado kay kayo ang kita sa Unifeeds, bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
11: Kadako di ay, Marie. Tudlui ko.
12: Oh, dahil feeding guide, Marie, oh. Nanay numbers ilang teknisya diha. Kay libre food ang ilang servisyo sa Unifeeds.
13: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen, Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
14: Igala, nakakape na ka?
15: Kay mo na ba ka nga nibalik na og available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
16: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
17: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
18: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
19: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
20: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan, San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
21: Hi! Hello mga kasama. Kinigyan po ang inyong Kuya Joel Benseco ba sa kong partner Andy Tayad. Mangumusta ka ninyong tanan. O sa tanong mag-exuno ng mga kasama, awhagong ko kamo ang gamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama. Ang ato magtatampo karon pinadasa sa ka lalaki nga nagtago lang sa nga dune. Kinigi buhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay galaan ang atong pagtatampo si Dune

0: Kini akong problema bahay ni sa tao ba nga mo'y diisip na kong suod kini akong higala. Nga mao sa'y utangan akong dako kayong buot. O nga nung na problema ko aning nakautang kong dako kayong buot ano niya, no? Inanayon akong pagsugod ang mga pahitabo, ha?
1: Aduna ko'y trato.

0: murag la lagi o kay Benny nga pun doon na wako makalihok ako day ako nga tingala
1: Simeon oy
0: ha
1: nangita ni mo
0: Simeon
1: oh nangita ni mo
0: nangadi adi ha nas may Simeon porbida palausan lang din sa aluyo day di harap ako doon kita kanta ko practice-practice ko di magyuko ko as doyong taon ay
1: okay kundangan lang na
0: alagi dali day
1: tubangan lili panahon ako ha
0: salamat yung taon may anigit siya abay na ko di ganun yung kasultes kong toyo niya da wato lang ako
2: pre doon
0: oh
2: pre
0: salamat taon na suroy taon ngari taon sa akong harianon ano nga pubring panimay
2: di amhita ka pre kay may adto ka manidito bahay hapon. Madugay mo kung nauli, God. Masad ka, magpasadaan nga, mato ka. Ang ano mo itong tayo, pre? Samtay mo ito, yun.
0: Ako, ano, pre?
2: Kalagad, dali mo,
0: pre. Wagod, pre. Wagod, pre. Solo rin talaga dito. Kay layo mo kay kanin sa ito, away niya. Pirmi kang, naara ka, pirmi sa bahay ba? Kung kinilaging watay trabaho la, ay mangkairing watay trabaho na, saan ko ba diri sa pirmi sa bahay?
2: Oh, tinuod, eh, pre, nga na-bankrupt inyong kumpanya, pre.
0: Hmm. Bangkapin kayo, pre. Slow ay lagi taon. Nya, wag yun may pabaon, pre. Bisag piso taon sa una. Bangkrap man.
2: Ay, paitos at bito na yung alanganin kayo ng atong kumpanya, eh.
0: Lagi, pait kayo. Pero, ang usa sa akong toyo, yun yung pre. Ang tana na yun yung mga, wag mong mayroon dito.
2: Apply ka, pre?
0: Apply lagi taon ko, pre. Apply ko. Naipay bakante daw.
2: Oh, babakantihan na to.
0: Ha? Bakantihan? Ikaw ni mo. Ikaw ni magbuot ka. Bakantihan ni mo. Porbida sa ni mo.
2: Oh, lagi.
0: Pwede rin na.
2: Babakantihan na to para makasuhol ka.
0: Mabuguyang yun ni mo, pre. Porbida.
2: Ibang to.
0: Ay, binuha.
2: Ano man naman lang daan ni mo resume. Guban pang mga requirements, pre. Ha? Kaya ako ay pahala. Makasuhol ka. Sudayon.
0: No, pa, pre.
2: Suod kayo na ako ang manager.
0: Pagsuod niya, pre.
2: Oo. Usa na kasulte. Ah, tuo na yun na.
0: Ako yawa din mo, pre. Porbida.
2: Basta ako nang ganyan mo, sulte, pre. Tuo na yun na. Ha? O ikaw tuo sa kaprawat na ilalis pa. Tuo na yun, okay? Suod na kika.
0: Tuo na yun, pre. Salamat, pre. Wag yung kumu, magtuwa matinoo ng gisulti ni Pare Simeon tao. Nakasul kong trabaho, pinagis mo nabang ni Pare. O niya?
3: Mau ba doon?
0: Oh, mau na day. Magsugo na ko karong lunis.
3: Hala, lakas sa day ni Muno. Lakas kay day sa Simeon sa manager niya, no?
0: Suod kayo sila. Pero niligi ko mga tuo.
3: O niya, on sa makunoy yung imong trabaho dito?
0: Wag ako kibaw, day. Mahibaw ko karing kalunis ba?
3: Ah, mau ba?
0: Sabi ni mo dahi, sipon yun na dakong utang ang kabutaw ni Pre Simeon. Kayo wapas mo Simeon, aprobida, abot lang. Mamimbro ang tingali ko, pasmong gam.
3: Huh? Mau mong kaoy. Basta ampo ka pirmi ha, nga di yung kapasagdans ginoo ha.
0: Yes, dahi. Tinool yun na dahi. Oo, sala. Ha, ako ba doon nang dahi, dahi. Naka ba to, ha? Magbawal ako siguro, dahi. Kaya basing pasmo ko dito, di na ba tao takautang dito.
3: Oh, sige, naaraman dito, oy, ako itong limpyo.

0: Pre, doon eh. Kuyog ta?
1: Saan ang takaroon, pre?
0: Basta kuyog, ikaw. Doon natin at doon.
1: Ah, sige. Why problema? Naibaon, nabitaw ka nga, di ti ka mabalibaran.
0: Very good. Maunay, amigo.
1: Tala! Pre, kitsa mo ring bahay?
0: Bahay ni nila, pari Iking. Kanaman o ta?
1: Doon na kito yung pari Iking?
2: Happy birthday! Happy birthday!
1: Birthday na ini mo, pre?
0: Dili. Para imo ni, pre. Happy birthday!
1: Sa Merkulis pa man ang akong birthday, pre.
0: Mao gani. Pilakadlaw na lang ug nagkasinabot mi sa barkada nga karon ato iselebrar ang imong birthday. Kay kompleto ang sadya nga selebrasyon. Kay dunay giandam ang grupo.
1: Niya na, bida! Uy, ang San Miguel Pale Pilsen?
0: Maugyod niya akong ipangita sa una pa. Nakaabot ako sa Saudi. Kinigihapon akong giinom nga to. The true global Filipino beer, gyud. Ang San Miguel Pale Pilsen.
1: Masadya ang tagay kay kauban minimudri o masadya ang birthday. Salamat ninyo! Abliin na ng San Miguel Pale Pilsen! Cheers!
0: Cheers!

0: drink responsibly.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balik bayan, este, balik tindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
6: Seth Living Testimonies.
7: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
8: Na landing ko sa ospital yung dahil lugos ko ginhawa. Ngayon pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
7: Pinagi sa gahom sa Seth Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
8: Salamat kay na atong Seth Cogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay ikan sa barangay Punabitan. Pukupso itong ako.
6: Living Testimonies.

0: Problema ba nimo pagpaniwang og pirmi lang dili ma-achieve? Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balancing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies. Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
2: Oo, nagkaroon ako ng brain stroke, tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglakad, sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor. 21 kaklase na gamot.
1: Hindi po kayo gumaling?
2: Oh, hindi. Hanggat na lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, Life Extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling lang dahil sa Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Beaver Sandal! Beaver!

0: palit og San Miguel Beer Products. Apil na! San Miguel Peel and Win Promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, nisuway siyang tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
2: Kamang tugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa tambayon. Tapos ay ito, nag-tick ako ng hirapal. Kaya nitawag si ating nani na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-tick ako duha ka tablet. Tapos pagkahuman ato, di na dyan ako makapanaw ba? Di na ako makatindog. Mauna ito. Pag-tick na ako ng duha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule, nilugwa ang dako na bato.
3: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
2: Oo.
3: Uh-huh.
2: Nigawas siya, gabi ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo?
3: Ah,
4: asin.
3: Okay. Uh-huh. Yeah, sa karon, o saan na igibati ni mo?
2: Okay naman ako sa karon. Mao na ganit itong nagpiti ako, tulay mo si man, pero malabo ang linya.
3: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
4: Oo.
3: Oo.
2: Kaya tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
3: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
2: Jocelyn Manlod, taga-Kambuayon, Jacket.
1: Unsa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka

0: Ay, salamat. Naburto kita taon to sabay.
1: Ay, may gani kay... Huwag kay ka mahubog.
0: Ah, hawa ako. Minong taon ng maayo na yun. Gamay rin kayo kung nainong kayo na iba o nakanganapit. Trabaho taon ni kaong ma... Nya, listen kayo mo duty taghubog. Sigtak-tak dito sa trabaho. Ahak na.
1: Ah, may kaya kahuna-huna ka anak dong. Ay, kuan manangid ko ni mo daan ha.
0: Ha? Naun sa? Unsa di?
1: Karong sildo ni mo ba? Mamalit ko o mga kuwang na to din ni sabay do.
0: Ay, kay bahala di. Kuno sa'y kuwang, pero ayaw na sa tao ihurot ha, taon. Bili-bili sa taon para magasto-gasto na to.
1: Ay, uy, siyempre, sad, uy, mahing mo bagog di, uy.
0: Basta isalig na ko ni mo tanan. Unya, murag na balik-balik tao namang kahimtang sa unang wa kay may maglisod ba? Kay kini ako asawa, mansad ka maayo mo kayo namadag budget. Unya?
2: Pre, doon ay.
0: Oh, pre.
2: Nakakubra na ka sa sweldo ni mo, pre.
0: Oh, mana, pre.
2: Maayo ko na kay naku ka sweldo. Ako nung lisod ko ron.
0: Ha? Mau ba, pre?
2: Oh, has kang buhang ako eh. Ah, pwede ko makangyo na mo, pre, doon ay. Kwan, pagamit natin na bisag dusmay lang.
0: Ah, oh, may problema, pre. Ah, kadit ha. Ah, dara, pre.
2: Ah, salamat, pre, ha. Ah, karoon na yung sweldo na ko ilisi, ha.
0: Ay, ikaw good. Wala yung problema na.
2: Ah, salamat kay pre.
0: Unang higayon nga nang huwag magparta akong pare taon si Parsimion. Eh, dako nang itaon, tag-utang ka mabuto niya. Ha, mati na yun, huwag na yun. Akong ipahuwag pa niya.
3: Tol! Tol!
0: O, tol! Utol ka, utol ka.
3: Mayogi, nabdan di ka, tol.
0: Ano ba?
3: Kuya, gana mo?
0: Asa ba?
3: Narik mi. Amoy tari among manok ni paridik, kuya ba? Nya, basi ganaan ka mo abay ba?
0: Ah, ingas paridik, kuya eh, di ko. Sinsya na kayo, kaya di ko kamawaan ng sabu-sabong, sugal-sugal, kung sabi. Huwag ko hilig tao na na, tol.
3: Pero kusugi ka muhantak.
0: Kusugi ka hansak, kurbida sa nila.
3: Mga babo, di ka hilig, tol.
0: O sabi ng hansak, tol.
3: Hantak?
0: Aw, hantak, aw. Lai, panangsar kayo kung hantak tuloy. Ah, lai, layag da, tol. Di lang ko ada taon. Saon nga, di lang magtataon ko kibawa ng tritari.
3: Ah, sige, tol. Ah, swayan to na ko sa pari Simeone. Sige, arisa ko, tol, ha?
0: Ah,
3: saan ko pari Simeone?
0: Ano, samutin to po kayo ninyo. Kayo mo ito yung kwarta. Nanguham ka nito na ako, tol. Ha, diyabag na.

0: asa mismo si Miano kung makita kubran ba kasi ha kasi bisip ito wato na yun ako diskantin karong minsan ubayan si Sengguman nga 2,000
1: ay doon eh
0: ay
1: doon eh
0: kuka Nicholas
2: ha
1: huh? Ay dito si Mion
0: war ba ano eh
1: da maningil ko sa yung huamba maugin siya sakit sa mga Pilipino ay basta ting paningil na purag yung magician
0: ano huh? Po yung pangadili mo ng magician ay tarong saan mo bayad nga naman ha
1: mawagtang lagtalit di ha pa ganito wa na gamitan na sa lugmahikas ang kanahan ay now you see now you don't nasad me ani ay ito si Mayo ka ay imuulang tangtang panan sa mga kalisdanan unjak magkuha na ang gusto pero may langlikayan o saan mo itang justisya ani ay paglagot ka ni paglagot ka ni ko ni Simeo na lugusun ko magiging siya pa
0: patay lugusun yate na malugusan ka ni Simeo Mayo.

0: Ha?
1: Kaya di kini sukuk mereka tahun kau baru membayo tahun ini huam sebenarnya di tu tahun si persimun nyawa sepekita si persimun.
0: Ya ikau sama kau gebayaran apa?
1: Oh pas setahun ni berasa gila ni, mai ikau bisa tahun tak meninggal tahun ni di bawah kerja si yang pasuh terus terbaho di bawah.
0: Oh lagi in tahun. Oi pero dili masih maayo nga abusahan ka. Abi kay siya may nagpasod og trabaho, inanaon lang sa deka, di ko na maayo. O di ka maningil, o ako'y maningil, be?
1: Dahil siya. Tungo lagi sa akong kabalaka, magubba tao na mong panagamigo, wag yun ako siya paningla. Kunya kay maiko man ko, napunan pag yun niyang iyang huwam taon rin ako. Pagwala lang yun kung mag-isgut sa iyang mga utang taon nga nangagi, nga bisan ka usa, wag yun niya bayri. Unya?
0: No. Dung, papalay ka maligo, wala kay Jotiron?
1: Di lang kong Jotiron, day.
0: Nga naman.
1: Ang laing paminaw na ko ako lawas.
0: Ha? Naman sa maday ka? Uy, halaka, kainit din mo. Ito mo nagkagtambal?
1: Uwa, parang yun, day.
0: Uy, tumar, kay taas kayo mong ilanat. Kadiyot, kadiyot, kay magkukong tambal.
1: Wag yung madalag tambal ako ilanat. Mao nga gidaan lang yung hospital sa kong asawa. O dito, admit yun to ko. Nga pila may sugila nun, nakagawa sa taon ko sa hospital taon. Unya?
2: Pre, pre dun eh. Uy, musta ka pre? Taas ako na yung bakasyon pre.
1: Aha, ako ang pre ka nang... lagi taon pre. Dako kay kong absent.
2: Ganyan pre. Pagamita sa kulihag o sa kalibo ng pre be. Timbulong na ko ilis at itong huwam na ko limo, pre. Ala ka blaka. Idawat na ko sa itong bonus. Ihapak na ko tanan
1: niya. Ay, ganyan, pre, pre. Ako ang pasinsya na gitawin ka, pre, ha. Huwag yung kapahuwam tao ni mo. Kay hurot-hurot gitawin ako. Tinig ko pag-hospital na ko.
2: Grabe sa ni mo. Sa kalibo! Imo pa yung idawat na ko?
1: Huwag yung kwarta, pre. Hurot-hurot matawin sa hospital ko.
2: Bilang. Lama na lang. Haduk mo di ka ba?
1: Ano? Masa ko, Spasimion? Masa ko naman na ako eh?

0: bugas-bugas, kumkatul-katul, may kabutangan.
1: Bugas-bugas, kumkatul-katul,
2: i-DTX 500 na!
1: DTX 500!
2: Aduna na kini antimicrobial properties
1: nga makatabang sa pagkuha
2: o pag-ayo sa bugas-bugas,
1: kumkatul-katul,
2: DTX 500!
3: Mabalik sa pinakatul nga butik sa iyong lugar.
2: DTX 500!
4: Para sa Janice, gupay pa yung maman ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao, DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
2: DTX 500!
3: Mabalik sa mga butika.
5: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
6: Dok, pa-check up ko. Mga usa na magkasimana ng awa ko kalibang.
7: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer. Usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 kada human og kaon.
8: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
9: Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber.
10: Super Fiber.
9: Mapalit sa mga

0: Ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o humot o lami kayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
1: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
3: Ako si Ellie Palacios, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, namaglayan akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang Bilabila Coffee, masig maulian ka. Basta ang kainom ko, dahil nagyabaglayan akong kabuhi.
2: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
4: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
5: Ang ahos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbato ka ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule kanang adunay garlic ug banaba.
6: Send panyawan capsule with garlic.
5: Ginuma ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatakini nga magaling.
4: This newscast is brought to you by Star NutriMeats. Palit na og Star NutriMeats. Lami ang masustansya.
7: Life Extension, Vitamin D3.
8: Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
7: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
9: Ang galing! Pang matagalan!
10: Parang tayo lang, han.
11: Everest Appliances.
9: Babe, ano Everest decision mo in life?
10: Siyempre, building a home with you.
11: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest.

0: Kuya, wag ko niya ko. Siya pa'y nang huwang mo. Ibayad pa yan. Siya pa'y masuko. Kahilas ko niya.
1: Ay, lagago. Ano yung sagdi lang ko?
0: Isultihan, magkali mo nga na ospital ka.
1: Oo, oh, isultihan.
0: Nga nga, dili man siya mo sabot, ana. Nahutan magkali siya nga, wasya mo ospital. Kita pa ka,
1: ay, ha? Ay, sige lang, day. Solbar lagi din taon. Ako rin siya pasabot.
0: Ay, dili, oy. Makigsulti ko na niya. Makigsulti ka niya para unsa. Siya mo'y angay makigsulti ni mo. Dili kay ikaw. Kay wa kay utang niya. Siya mo'y na'y utang ni mo.
1: Day. Ay, kuka Nicolas, ikaw mo ganito.
2: Doon, ganado ko magkaistorya ni mo, ay.
1: Ha?
2: Mas ulit tao pa lang ka. Ganihan ka nakuha na ako.
1: Ay, awas, hindi mo, probidak.
2: Bitaw doon eh, kanang. Uy, congratulations, di ay, uy. O sa kas na pilihan, nga matagan og promosyon sa kumpanya, doon mo kabuok.
1: Ha?
2: Pag-ampo lang ikaw mapilihan.
1: Mo ba? Kinsa mo diyang usap?
2: Si Simeon.
1: Ah.
2: Doha na mong mapilian. Swerte kay ikaw, ikaw doon eh. Oy, kay ako, buto kay ko ni mo. Ha? Vote kay ko ni mo. Di pa lang masukot ang asawa ni mo. No? Giilog to na ka.
1: Ako ka, Nicolas.
2: Uli lang pa siya.

0: presimyon. Pero ngayon na commodity nga ihatang nila ng presimyon ng ako ang promosyon taon. Oh, presimyon eh. Asi yan ang gabas. Abre! Presimyon! Pre! Oh. Lapay mo lang ako ang kutagda. Unsa? May kasuko siya na ako. Uy, saan mo na ako? Hindi ko gusto masuko siya na ako. Purbita, no? Saan ay kong buhato na ni? Mao ni akong problema ron kay dako taon kay kong pagtahod o respeto taon sa kong kumpare taon kay isip na ko siya nga doon ako yung dakong utang kamubuton sa pagpasuon niya trabaho na ko. Kay og dili patungo niya, wag yung ko'y trabaho. Pero suko man taon siya na ako. Di ko gusto nga mao ni mahitabo taon nga mabungkag ang mong panag-amigo. So ay buhato na ko ani Ate Presh, bam, paliw tabagi ko ninyo be. O saon man ako taon eh kung kamo'y pasultihon, doon eh.
1: Good morning sa tupan sa itong presidente, senior citizen, Boy Prahinog, labi na itong pinanggambar ng Captain Marvin Prahinog.
0: Okay, good morning.
1: Dondon Mayan, may buntag yung tanang mga konsyano, labi na giyon ni Arnold Galisti o ni Rin Cabrera.
0: Bam, good morning, bam!
2: Hello, good morning, may buntag, welcome to the show. Out sa ba?
0: Good morning sa di, ma'am, Jasmine Mabini Navarro diha sa Babag. Good morning nyo diha, ma'am, si Sir Raul Alibi Soto. Kumusta ka ba diha, sir? Sir Apiot o Inguman, Sir Rene Isoto. Good morning na itong tanan. Ati Jinjin!
3: Good morning, mga mama! Good morning! Umangwa, salamat mi sa inyong panayong pagpalit sa Don Pepe Dablia kay taas ng energy. Happy, happy, happy, happy ang mga bata niya. Para sa mga dagko, happy kaayon sila kay Nana May Don Pepe Dark Chocolate. Ugum-ugum sa Daya Muniema OBM Espesyal. Palit kay Crunchy Crunchy ang Tasty Fish Cracker o ang Paulitos Macaroni Crunch.
0: Okay, thank you, Ate Jinjin. Mga bata, kinahanglan inom yung tanong PPW, ha? Padawang tayo school, ha? Kinahanglan yun, ha? Importante, kinahanglan para taas yung energy, happy yung kao niya, makapabinaw ka sa maestra, di ka magdukao niya, ugum-ugum sa bug, ubiyin may special, ugday mo niya may special. Kung gutumon mo, kaon-kao sa bug, Tasty Fish Cracker o Paulitos Macaroni Crunch. Sa tanang mga tao ni former Kapitan John Ramos na buhat siyang Miguel Poliar Fertilizer. Good morning ni Muria. Kapag sa tanong mga tao ni Kuya Nick Pipito, Dudug GR Pipito, yun man ni Ma'am Shin sa Brumits PH. Ang trabaho sa Brumits PH mao paglimpyo sa inyong panimay. Tanawal na sa Facebook, Brumits PH Cleaning Services. Makita na ninyo. Unya, sulti lang sila kung unsay inyong ipatrabaho sa inyong ang panibay. Kaya ka ng mga tao na mo trabaho yun na kay ang ginuman ang atuang said Panyawan Coffee Mix. Maunay the best kay natong imnon kung doon natay trabaho kay kaping matapang na nga kaya kang ipaglaban sa tanani mong buhato nun sa panimay. Sa tanong mga tao, ni Vice Mayor Choi Esnar, Sir Ricky Esnar, Sir Ryan Kang kay Ma'am Katmer Arrao, Kudyal Francis Espares o Ingun Mansi, Kudyal Lester Daata, Lester, good morning mo diata, diyan sa Talisay, ato ang anak ni Noy Tiban. Ngao, ang gigamit po sa ilang opisina, ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang said Panyawan Coffee Mix. Thank you kayo, Ate Press!
4: Okay, oh, dako sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon ron, said Panyawan Herbal Capsule, said Panyawan Herbal Capsule with garlic, said Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa ito mga high blood, cholesterol, katutasong sugar. Igun man, kinabukol-bukol nato sa itong lawas, ato ng imna ng sedpan ni Yawan, herbal capsule kada adlaw. Katulusan sa kaadlaw inom. Sa buntag, una ka mukhaon sa imong pamahaw, inom daan ng sa kakapsula sa sedpan ni Yawan, herbal capsule. Inigpaliulto ni mo, maugyapon, sa gyapon kakapsula sa sedpan ni Yawan, herbal capsule imong imno na una ka mukhaon sa imong paliulto. Magyapon sa imo niyang pagpadihapon, inom na po daan ko sa kakapsula sa said Panyawan Herbal Capsule. Ug alang na doon problema ng kideog UTI, ayaw na mukadlok. Tungod kay doon na ni makatambal, ana. Kinimaw ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kideog UTI, inom lang kada upat ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Cogoneral Capsule mong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot, alang sa kede o UTI, Kogon Herbal Capsule. Basta Kogon Lawas, bas Kogon.
0: O sa tanahan po na itong mga kaisunan, salamat kay ninyo sa paggamit sa itong number one half plus, ang Sedlenamid 12. Nga tinuon mo, huwag tang sa itong panood, pamaol, panakit sa kalawasan. Barikos mens, katul-katul kuto sa kabataan, nilikay pagita sa dinggikon mga plasta. Sa ito ang Sedlenamid 12, dismenorrhea sa kabawinan, taso-paso, buban pa niya. Dapi-dapi ang magsakit, bagtakang gibikungan, at tulang haplasan sa ito ang Sedlenamid 12 puro sabot ha. Kanang Sedlenamid 12 nga anhara mapalit sa butika, di ba din?
5: Tinood na sa butika rin kita makapalit, pero naagi Facebook page ang Sed Marketing Incorporated ang Panyawan Herbal. Ilang lang itay pang Panyawan Herbal yung makita tanang produkto dito sa Sed Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kogon Herbal Capsule, Sedlenamid 12 o Celebrity Beauty Soap, labi ng Panyawan Coffee Mix. Pero kita, kung layo-layo sa tas butika kaya na tas kabukinan na puyo, yawa sa tagasakyan ng motor, pwede rin kita maka-order sa Shopee.
0: Shopee lang kay Hatol pa, o, abam?
2: Good morning! Amato pa na yan nga, kanuna yun sila magsunod sa itong mga drama, no? Flores family, Asentista family, Langin Runda ko na sila, okay? Kusong bumiminaw sa inyong mga drama, ilabi na sa kuna kong pasultihon, ilabi na ni Ate Preso, ni Kulya Gulya, taraitan awang.
0: Oo, niya si Sir Dodo po, doon si Ma'am Nancy Abilia. Abila, diha sa hinatilan bang sa tuwaron sila sa Australia. Amo sige ba? Silang sagpamati. Sama sila ni Sir Vito ni Ma'am Claire ba sa US. Sige gyapon sila pamati na to. Bisan o na wana si Tigili. Pero sige gyapon sila pamati. Ito yung mga suod ni Tigili sila si Ma'am Claire o si Dong Vito.
2: Salamat kayo ang Flores family, Asentista family diyan sa Langin Runda, labi na ni T.C. Flores. Ayun ko makalimot sa atong Celebrity Gojek Beauty Soap with Glutathione at Papaya Extract. Sa atong magpagpagaligo, labi na sa atong kabataan, sa iyong eskwela, sa atong managtrabaho, sa atong managtenda, mga driver, sa iyong amudrive, sa iyong amuduty, Celebrity Gojek Beauty Soap with Glutathione, nga doon na po kini mga sangka para magpabili kitang hamis, pabili kitang batanon. Gutis artista, Cotes Porcelana. Sa Celebrity Kojik Beauty Soap, open ang litag doon na kamoy mga itom-itom white hid magka or black hids magka. Labi na dapit sa atong liog o dapit sa atong ilong o sa mga aping maraming nas doon ay sunog dapit sa imong mga panit. Sa Celebrity Kojik Beauty Soap, doon na po'y natural moisturizer para dili mag-dry ang atong mga panit. Sa Celebrity Kojik Beauty Soap, mga tala lamang sa butika ha? Para original ang atong mapalit. Mas mayot na ako ni Buda. Lili ako doon yung sudlanan. Doon lang pinakasuwat niya. Sed Marketing. Thank you.
0: Okay, salamat kay Bang. Usatan na itong mga kaisunan. Kita nasayod yutang. Ang toxin, mauni mo daot sa blood cells na ito. Atong blood cells, importante kay nitigatod sa oxygen, nutrients, tubig sa ito ang kalawasan. Kung madaot ni sticky, mulapot ang atong dugobaw ng daggan kay mga major ng mga sakit. Nga mutakboy na ito. Cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, sa gumpan pa na itong balatian mo. Kinanglan ko kami inom o G-Detox Plus Herbal Capsule. Kaya ang G-Detox Plus Herbal Capsule, usaka natural nga detoxifier, natural nga remedy. Tigwag tang sa balatian, puno sa nutrients, kumami mo kapaligun sa itong vital organs. Aprobado kini sa FDA Registration Number FR 80715. Busa kung gusto kang mawagtang ka ng mga toxin sa iyong kalawasan. Nga mo inugdan sa iyong balatian, nga rin ligon kanunay ang ato vital organs, inom yuta matang adlaw G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog, ang number one nga mo, flush out sa toxin sa tuang kalawasan. Ate Pres?
4: Okay, ang senior na ito ka ng adlaw, agulian.
0: Si Dudong Doni, Ate Pres.
4: Doni?
0: O, problema ni Dudong Doni, Ate Pres, kay kanilaging nakautang siya kabubuton sa iyang amigo niya. Yung amigo, tungod siguro kay nagsalig nga siya nakapasod, hulman-hulman sa kwarta. Nyawa siya, mga ningil tao bayad, kaya di man siya, maikog man siya. Karun, tagaan sila promosyon sa kumpanya. Silang duha ay ako pari Simeon o si Doni. Ang nitabu at ipre si Simeon, wak naman mo taga di Doni.
2: Ay, wak kahuwa man siya man.
0: No, nanghuwa man siya, sa kibo, pero kanang gikan sa hospital taon, di, wak pa hulma, thank you, ma'am. Wak pa hulma ni Doon eh, kay nahurot yung kwarta taon sa ospital, kay na yung tigom-tigom. Karoon na huwam, di nabilibara niya, katsukan ato ba, mwa na mutagan niya si Mion. Mauna nga, tagaan sila promosyon, karoon, di na mutagan niya yung kupare si Mion. Sa una na niya, ati pres.
1: Ang tagal ba ang promosyon?
0: Bawal lagi?
1: Di namang mutagad noon. Kawa pa umago sa klibo. Kawa siya pa ilog.
4: Pamami lang na niya, oy.
1: Ha?
4: Pamama niya. Pakisulti niya.
0: Kisulti. Ana lang, dong. Don, ikisulti. Higod o panalitan ron.
1: Prangkahi.
0: Prangkahan mo, panalitan ron. Ito kasi ila.
1: Promosyon na yan naman yan mo ni Simeon.
0: Oh, yung na nga, di kay kugunahab dawat na pe. Kay akong gusto nga, ako nahihatag ni mo. Kay dako kay kugutang kumabuto ni mo. So, isulti lang yun siya, stinuod kay para ako, pre, stinuod gito ako ang pagbalibad yung pre, nga wadyo ko'y kwarta, kay una po'y kwarta, to pre, posibli kay dito ka paulun mo, kay ikaw yun nagpasuon ako, anay trabaho ah. Nga timingan gito, nga gikan ko hospital, ka-absent gali ko, kay bawa mong ka-absent ko. Isulti lang yun nga, wadyo ko'y kwarta, to, niya ka-proposyon, wag ka maangula na, imo rin ay hatag ta niya, niya, di naman yun sa butagan ni mo. Di siya gusto lang iba nga mawa o mabungkag ang ilahang pagkasuod mga kumpari. So, nananabi.
6: Ano yung paambit na? Marcos 10, versikulo 29, ngadto sa 31. Tas-taas niya. Mingon si Jesus kanila, sultihan ko kamo nga ang mubiya sa iyang panimalay o mga igsuon o inahan o amahan o mga anak o mga uma tungod kanako o tungod sa maayong balita makadawat o grabe pang daghan ni ining kinabuhia. Makadawat siya ginatos ka mga balay, mga igsuon, mga inahan, mga anak o mga uma bisan tuod o glutoson siya. Apan, daghan ang nahiuna karon maulahi ug daghan sa naulahi nga karon mahiuna. Murag maigo na sa linya nga siya karaan si Simeon apan si Duni nga bag-o mao'y na-promote. Murag maigo ang linya ha. Karon. Ang ako pagsabutan ako nung dibasa nga ang unod si Simeon Manggod, ningon siya nga, makapasood siya, unyawa may bagkantihan, ato bagkantihan. Ang akong pangutana, wala ba kayo natumban nga na ditong pistuha, nga gipakanti man, aron masood si Duni.
0: Baragwa, bam. Huwag yun siya.
6: Ibutang tawa, no? Sa dihang nasood na si Duni, kumulagi siya may nagpasood. So, pahimus po siya si Guam ni Duni, kumo, siya mo'y nagpasood.
0: Simeon.
6: Simeon. Wala ba ka mulapas? O wala ba ka, o doon na naiingnon ta, gamay nga abuso, abi kasi siya mo'y nagpasood.
0: Abuso, gini.
6: O, marag wala na. Apan, lakot ka istorya doon eh, Sir Doon eh, o nakarungo magali ka roon si Simeon, kanang naang, basit doon na ka mo'y pagkuhang nga pagpasalamat o pangamuyo sa iyong posisyon. Eh, doon naman ko'y, kanabi tong novela.
0: Pero ibong guwani, ma'am no, Simeon, si Simeon, kanang, wapag na siya, amot minyo baka ni siya, or unsa, kay wapag siya, gipakita nga, dahil siya asawa, di ba? Wow, niya, sige, guwam kwarta, asa pa doon niya, sildo, dako, isang sildo.
6: Murag, di ba naman ito nalakbit ito nga mga pernig sugal?
0: Basin.
6: Dunay, unsay nga niini, doon naman, kung, kato kung in fairness sa mga reliyon kung katolik ko pa niya makatambong kagrang prayer novena sa Santo Niño sabi tingin ko dito nga kung namugaway ka masalamat ba ka kung nakalisod ka nanawag ba ka niya o niya nakaangko ng kagrikang karo ay nanawag ba yapon ka niya murag mo ito ni mensahe akong putpasabot is Sir Duni kanang nang ang sa kahimtan niyo ni Simeon o sa imo, inong tampunga, tawag lang yun ni Ginoong Jesus. Kay matok pa niya, naamang ko din nga, dagan ko nung nawahi, unya mahiuna, dagan mahiuna, apa nawahi. So kinili niya ha, nagputpasabot nga, tawag niya, ug adto ni Simeon, uban ang imuhang mensahe, uban si mong kasing-kasing nga puno sa pag-ampo o panghinaut, nga magkauli niyo mayong kabubuton. Kailangan man sa kayo, labi na ma-promote na ka, tarabay mga kumpanya, usahay nga maayo kayo kag-record, maayo kayo kag-performance, tagaan kag-auto, tagaan kag-sakyanan, uroy, ug magbaklay si Simeon, hunungi, pasakya.
0: Sakya.
6: Aro magkaulit niyo maayong kabubuton. Ha?
1: Anak, nagligid, pasakya.
6: ko ba? Ako na tinako ko liat.
0: Naman.
6: Naibog ko'y kuha ng laki, ha?
0: Karong oh,
6: ka na. Karong ka murag nuna lagi mga utang kabubuton. Sa mutang, naging nang kunya nga. Dako na mong kinugos. Oh, kinugos yun ako yung bata. Sa matili na ko magnanasa niya. Kinabi ko yung utang kabubuton. Salamat sa inyong pagpunan. Ito tulungan doon.
4: Kuna ko ang Pasol Tihon.
7: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
8: Ha! Obitaw, asawa ka. Pero, ikaw mismo, nahibaw ka nga iya ka lang ipakaslan para pagtuman sa gusto sa iyang lola. Maunay tinuod.
9: Bitaw, tinuod mo na.
8: Pwes, ayaw ipanghambog nga asawa ka.
9: Dili man kinahanglan manghambog pa ko. Kay asawa mangyo ko bisag unsaon. Ikaw, unsa man ka?
10: Jo, mabidaw ako. Ayaw na pagdagan, Jo.
9: Dili na ko mabidaw ni mo. Magpalayo na ko ni mo, Mateo.
10: Jo, maluoy ka, Jo. Jo! Ow! Oh. Ah!
9: Mateo! Scammer?
10: Oh, maunay akong pagtanaw ni mo sa una. Og isang gamay, wagi ko mangandoy nga ma-fall og sama ni mo.
9: Nga mas lalaki pa tanawon kay ni mo. Pero karon?
10: Aho, ikaw na ang tanaw para nako. Og way si bisang kinsa nga pwedeng makapabuwag natong duha.
11: Bisan ako?
10: Oh, oh. Lola?
12: Lulas Boy, suglanon sa gugmang nga naumol taliwa sa mga pagduda o gaway pagsalig. Makalingaw, makakilig. Tagsulat, Baby Omega Flores. Direktor, Ricky Bangis Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Life Extension, Vitamin D3.
1: I'm Dr. Suzette Singh, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
0: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Mapalit sa mga butika.
0: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
0: Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay Vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtug. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may Vitamin D3 pa ka.
4: Sanigal Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, baliktindahan sa Suking Sari-Sari Store. Drink responsibly.
5: Vertigon! Paminaw nato si Ginang Liza nga dunay balatian sa kasing-kasing.
6: Kahibalo ba mo, pirmi gyud magbugat ug maghuot ang akong dughan kani adto. Natingala gyud ang akong pamilya kay wala sila magdahom nga maayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom og Vertigon, mibalik ang akong kusog, miarang-arang ang akong BP, nahimong normal. Ako diay si Liza.
5: Vertigon! Balik ka Aptik adlaw-adlaw. Mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy ug sa mga suking butika nationwide.
7: Mahalagang paalala, ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: karon mga higala ni ang laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy.
1: Isipan ko ang pag-ibig mo.
2: Jisha? Misika, mata. Jisha, ganun ka, uy!
3: Muna, tabang, kaginhawa.
2: Ha?
3: Tab.
2: Jisha! Ay, ha? Jisha, ay, tabang mo! Dali, panawag mo ka mulan siya, dali! Jisha!
4: Mau ba? Di ba mo saka man ang blood pressure kung sobrang masako? Unya ang iya, niubos og galit.
5: Mau man tayo isulti si doktor?
4: Huh.
5: Talagsaon ko nung case ko, no? Kay mostly ko, no? Mo increase man. Pero sa kaso niya, miubos ang iyang blood pressure. Ilan ang gitawag o ka ng, kung sa tuwing ato, vasovagal syncope? Mau siguro to?
4: Mau ba? Doon na sa doon mga ingon na nga cases, no? Kadaghan ba gano'y nato o wa may hibaw isa medicine?
5: Mag yun. Nga, gupat na tayong istoryaan eh. Nila ka mo duaw niya.
4: Nana sa kana.
5: Duaw!
4: Bro, ibaw na mating halgas tubag.
5: Ah, sorry. Okay.
4: So, on saan na yung gikasuk ang pag-ayaw?
5: Ha? Ay, patay ko ini kung may bawas siya sa tinuod na itabo. Huwag siguradong matiwasan si Jessa. Patay.

0: Salamat. Salamat sa imong pag-save na ako.
1: Isa pa yan, eh.
0: Naibaw ba si Mateo?
1: Naibaw?
0: Sana itabo na ako.
1: Naibaw kayo. Pero, wa siya mahibaw. Ngano nga, naingon anak ka.
0: Kay ano di ay ko? Naibaw ka?
1: Kay, ngano siya di ay? Wa ka mahibaw nga. Gigabaan ka?
0: Ako?
1: Oh, DJ man to, DJ.
0: Gigabaan?
1: DJ.
0: DJ?
1: Dakong gaba. O kami bawa na. Muna diha. Nalimot ka? Ngao, sawa pa to, mahitabo ni mo, grabe man ni mo nga panunglo ni, sa kuan, sa lula ni Mateo? Duk, lucky ka lang. No, pangayuan gina ni mo pa sa ilos, ginoodo. O pagkahuman ni Titala mismo. Ano naman? Yuga? No! Oh, na. Pahala ka. Pangandam na lang daan na dili ka na maluwas sa sunod ni mong atake.

0: Ikaw ang akong bisita?
1: Yes, Lola.
0: Ayaw ko tawgag Lola! Kay di ko di mo apuhan.
1: Okay, ma'am.
0: Di ko ni mo maestra! Isolte dayon unsa imong tuyo kay mubo ra kong pasensya.
1: Mangayo unta ko pasaylo.
0: No! Baligyara bang pasaylo din, he? Bitaw, ganaw na ngayon magkagpasaylo? O saan man ni mo, iha plus? Bitaw, unsa dayon mong sana ko?
1: Nakasa ko.
0: Unsa gani?
1: Kuan.
0: Unsa man kuan na? Daghan na ba ng kuan ay?
1: Gi?
0: Unsa?
1: Madam, pasaylo ako bitaw ko.
0: Unsa ba ka? Hoy! Hos-hos ba yung sayal ko? Nag-debak na ba ako?
1: Sorry na, madam. Sorry na. Huwag kina ako tayo. Tumara gitos ako kayo, po. Sorry kit kayo.
0: Nagkatinunggong ko yan ino. Ay, unsa ka di imong sa? Unsa lang naman tayo sa pagpasaylo kung dili ka mo solte imong sa?
1: Ang gitong luti ka. Sorry kit kayo. Naiubos magkukong mayo. Mayo nga ako itong nabuhat. Kung ginahang na maluhod ko, maluhod ko.
0: Ako? Ako, imo kong gitong, no?
1: Sorry.
0: Sorry lang? Ako? Ha? Ako, imo kong gitong, no? Naka-ako ka, ano?
1: Pasaylo ako, madam. Pasaylo ako.
0: Ay, nagtuot ang ingunana lang kadali. Ingunana lang ka sa yon. Beh, sultihi ko. Ingon ra ba anak kadali ang pagpasaylos imong gibuhat? Ha? Ingon ra ba anak ka sa yon? Ha?
1: Sabay ako buhat. Panay mo ko mapasaylo. Unsa man.
0: Ay, nasige oy. Pasayloon na lang bitaw tika kay kapoy na kay drama. Manang si Mara Santa. Nagilakilak ka pa diha. Luhod-luhod pa ka. Barong na.
1: Tinood ka, madam. Imo na kong ipasaylo.
0: Di ka mo to, akong bakwion.
1: Salamat, madam. Nagkan kayo, salamat. Salamat yung kayo, madam.
0: Uy, naunsa, madam. Ayun, laging biraha ang akong sayal. Kay mahos-hos na unsa ba? Ang tibak na ko.
2: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bilabila. Gani iha kong gipa inom sa capsule na. Pagka humana ko og inom, kaisa lang ko nakainom. Naulian dayon ko anang pagkagabi, pagkapuntag nakatindog na ko.
4: Wow.
3: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yun ko aniniya.
2: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag Guanta pa!
5: Pila pilang win! San Miguel Pilan win!
6: More than 50 million pesos nga GCash prices nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pilan products. Apil na! San Miguel Pilan win promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 per DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
7: Seth Living Testimonies.
8: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatulong nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Seth Liniment Oil.
9: Tinood yun na Seth Liniment nga giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan ako siya, Seth Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
8: Ang Seth Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
9: Eric Ko,
10: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour. Featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
4: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic's social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu. Koy.

0: Time Check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang,
1: Life Extension, Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
2: Paawa po naman ng Diyos. Matagal na akong gumaling. Nag-impating ako noon, katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon, parang may gas-gas sa uterus ko. Mag-try din tayo ng Life Extension, Vitamin D3. Life Extension, better than the other. Mary Ann Labaco, Duen
3: Iloilo. Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension, especially sa Life Extension Vitamin D3 po?
2: Sa akin lang, siyempre 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
4: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS. Dr. Lim Willis Medal, Dumitris, taga-Agong City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapoy na akong lawas. So wala na kaya ko yung time makipistorya sa akong pamilya. Na nag-interview ko EXL Covinix 17-in-1. So akong itry. Diyan din lang siya sa tiyan. Dili siya acidic. Diginahan ko. Di-introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Covinix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay Moni siya ang nakakagkaiwan sa itong panglawas. Dili pa ulay ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Daga salamat.
6: May buhay sa makabuhay!
7: Sorry, madam. Sorry. Magsalamat. Salamat kit kayo, madam.
8: Sige na. Lakaw na. Katingalig mausap pang ako muna.
7: Okay, madam. Okay, mo lakaw na ko. Salamat kayo, madam. Salamat kit kayo, madam.
8: Hay!
9: Wow, ha? Ganto gini ka ni Tita La para mangayog pa sa ilo?
7: Iwan mo ko.
9: Oh, nya. Itugaan ka sa unsay sa ni mo?
7: Oo. Oh.
9: Wow, ha? Lamay ganig, ipasaylo ka.
7: Maubitaw nga happy kaayo ko.
9: Well, good for you. At least, nagpaubos ka. Anak, Jisa, magpaubos ka. Nakita tigali ni Tita La nga, sincere ka.
7: Siyempre, sincere yun ko. Di ka ko gustong mahitabot og balik, no?
9: Well, a piece of advice lang, Jisa, no?
7: Kibaw na ko sa imo'y sulti.
9: Chaman ko na be.
7: Magbehave na ko.
9: Kibaw lagi ka. Sa ingon.
7: Sa ingon, wa na'y gubot.
9: Kibaw lagi ka. O, doon na pa.
7: Doon na pa'y posibilidad na mabalik ang maayong pagtagad ni Mateo na ako.
9: No! Mind reader na ka, Jisa?
7: Og di na ko manguntra bida ni Jo.
9: Mind reader na ka!
8: Pila na lang gyud kaadlaw inyo nagyong kasal.
10: Excited na ka, lala?
8: Siyempre! Pero ako ra bagud ay excited. Kamo di ay?
10: Oh, siyempre.
8: Murag di man excited si Jo.
7: Oh.
10: Di ka excited, Jo?
11: Excited man.
10: Oh.
8: Ay, tuod. Asa man mo mag-honeymoon?
11: Honeymoon?
8: Oh. Ano na kuya Juan magka-Jo? Mag-honeymoon magyud ng human sa kasal.
10: Ako rin ang sorpresa ni Joe, lala.
11: La, mukuyog lamang kakana, la.
8: Uy, ano gutang, mukuyog man ko. Unsa man ko ninyo, refere?
10: Ikaw good, lala. Kuya, mga na magsamot si Joe.
11: Sulap ya ini, uy. Nag-hisgot mo mag-honeymoon.
10: Di na tayo mag-hisgot sa honeymoon, lala. Unahon sa natong kasal, okay?
8: Andam naman kaha ang tanan.
10: Andam na. Ang adlaw sa kasal na lang yun ang giwat.
8: Hain pa man dahi siya.
10: Ha? Ang adlaw?
8: Nag-joke rin ko eh. Giwat pa mangod ka.
11: Siaw mangod ka lang eh.
8: Nagpasiaw ko kay murag di panguyawan ka mangod jo. Ay, pastilan, maka-imagine ako akong kagwapa ni Anang Higayona.
10: Imong kagwapa, lola?
8: Oo! Ang akong kagwapa, good. Nga no, day?
10: Ako nagyong kisiguro, lola, nga Wa ko masayop sa kong nadungo.
8: Ah, gwapa magyug kayo ko ni Anang Higayo na kay magsulog ko gaun ana nga mo paso para maghatod nimo sa altar, di ba?
10: Oo, syempre.
8: Pero ang pinakagwapa gyud Anang Higayo na, maugit si Jo. Wa gyoy makalabaw niya ana. Pero
10: Pero unsa man lola?
8: Taysa, karon lang ni masud sa kong una-una.
10: Ang unsa man?
8: Kinsa man day tod ang muhatod ni Jo paingon sa altar? Oh.
12: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
13: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
14: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
15: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
16: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
17: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
18: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to active toddler, EQ continue. Use EQ Dry, then EQ Pads.
19: EQ Pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
12: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
13: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
14: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
15: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
16: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
17: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
20: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
21: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: Playtime Entertainment, born for happiness.
23: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
24: Ano bala ang benefits ng Super Fiber? Gina-normalize ni ang aton bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtinel sang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga maga-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nga bulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang life extension.
25: So fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
26: Para sa masulhay ng pagpamuhis,
25: Super Fiber.
26: Mabakal sa mga butika.
27: Ang kinis na niya?
28: In fairness, nag-glow up.
27: May budget?

0: nga igala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy.
1: Writer, Baby Omega Flores.
2: Director,
3: Ricky Bangis Garing.
4: Audio editor, Lloyd Gaviana.
5: Soundman, Jomel Arizo.
6: Spinner, Aminidel Yara Nakorda.
7: Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo ng laing sugilanon na sinuwat ni Francis Eliaga Espares.
2: Uguay mo siyagit! Haba! Lara ang tiyan ang kwarta sa bangko! Patali! Ang kwarta! Grip!
1: Nidagsang ang tulisan.
3: Sirpoy!
4: Grip!
1: Kidnapping, kahilayan.
5: Joy! Enjoy! Ato ang kalibutan! Tara! Sige pa! Pakitani sa hupo mong lawas! Gano!
6: Yes! Oh, yes!
5: Oy! Oy! Ganong gipawang ng musika? Kinsay!
7: Down the mascara!
1: Maskara! Sugilanon nga naghulagway sa mga daotang binuhatan, gumikan sa kahakog. Ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara! Direktor Francis Eliaga Espares. Musical scorer Randy Nakurda Tayan. Soundman Aldwin Nakurda. Audio Editor Ariel Mangkaw. Dalit ka rin niyo sa RMN Drama.
8: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Star Nutrimeats. Palit na og Star Nutrimeats. Lami ang masustansya. This time check is brought to you by Nord Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nord Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang. This time check is brought to you by Tandaway 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tandaway. This time check is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.

0: o karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Maskara!
1: Binding.
2: Kurbida. Hindi kami sulto, anak. Si Charity nga babae mangitang solusyon samtang ikaw, wakay buhaton. Ha, Bayamil? Ay, kung ging na nga, lupigo lang ang diskarte ni Charity. Kurbida. Babae si Charity samtang ikaw, lalaki. Aw, lalaki, ha? Makatabang ang sulbat sa problema. Uy, naunsa, maka? Oh, pari yung kamtingog. Wakay mahimo?
1: Hindi ka nang binding.
2: Ah! Oy, sirit ay. Bye, Bel! Bye! Asa ka, oy! Bye, Bel! Hoy! Ikuligi, adi ay. Bida. O, gitingali sa inunonaan nga paagi taon. O, sila yung kimoni. Ang grupo na sad sa kakibot ng ipanguluhang pinirin ko. Ang isuon ni Bayabil. Bel!

0: Selama trip. Selamat cepat pahibu. Okay, bye.
1: Rafael, darling. Oh, ano man ka? Magulanon ka na usap.
0: Yes, Marga, darling. Tungod kay doon na sila yung panghitabo karon. Mitawag ka na ko ang hipi sa kapulisan. Nagpahibaw nga doon na sila yung kidnapping nga nahitabo. Di ng ilang suspect. Mauna sab ang katibot nga nga pinanguluhan ni Federico.
1: Ala na ba kina, darling? Sa tanang panghitabo karon, ang grupo na lang yun ni Federico mo ipasangin lang?
0: Siya yung nanahanaukan sa tanahan.
1: Rafael.
0: Kini si Federico. Lagmit siya ang mamahimong hinungdan sa akong kamatayon.
2: Yor! Yor! Kani, pagpalikon pa niyo, Yor!
0: Ola.
1: Bitaw, Rafael, darling. Nga nung gutahan. Ayaw pa na sa problema, good. Mag-unsa na malang uni ako kung waka na.
3: Nauray. Oo, ka-okay.
1: May gisulti ka ba, Ola?
2: Wow, Miss Marga.
1: Oh, lucky.
0: Daghan kayo mga krimen nga nahimo sa Federico. Unsaon na malang. Unsaon na malang na ako sa pagtabang.
2: Ay, pati lang. Lisod ng tuliron ang kahoy nga guwang na o globas na.
0: Oh, Ola.

0: Cibut.
1: Cibut.
0: Di dana tingog ni Bre. Oras na. Kinanglan, ganto na kayo magpusting. Dito sa area. Ano sa ganun? Pagsiguro. Gadili kita. Maling na.
1: O, gagibot.
0: Kanako na mong lawas. Kagamay na mong tingog. Pero okay na. Importante na ko ang ilawas. Ikaw, distansya kag mga 100 meters, ha? Gikan sa gasoline station.
1: Patik!
0: Ah, gana. Patik. Patik yan. Maguna ka dito. Kibasig doon na yung mga sakop sa kapulisan na nag-una dito.
2: Okay.
0: Kinahanglan, gamag-una ta. Ha? Muna importante na yun. Importante yun, ha? 1 hour before. Ano pa siguro? Hanggang pag-pick up sa garbage bag. Mao, ikaw. Tumag.
2: Yes, ikaw. Kakibot.
0: Ah, gana, gana. Gamay kang lawas, pero naku-naku kang tingog, ha? Muna yung bilibari mo. Humari mo sa pick up. Ah, dada na yun. Dada!
2: Of course, kakibot. Paduni mo.
0: Very good, very good. Kamatay ka na? Very good. Okay, lihok na ka mo. Ah, 6 pa ang sabot, ha? 6 pa. Sato pa, 5 p.m. 2 mo sa area.
2: Oo, arigilado.
0: Okay, okay. Tala, tala. Oh, come on, come on. Lihok na ka mo. Ah, lihok na.
2: Ay,
0: sige.
1: At ganun yung kakibot.
0: Ah, kanil lang, kanil, kanil, kanil. Shh, eh.
1: Ay, yes, yes.
0: Bina mo rin yung kaglanggam na. Ano. Mora magayating itong langgamay na nga kung kaila na. Ikaw, ikaw. Ikaw ang lookout, ha?
1: Patik, kakibot.
0: Kaya. Ikaw. Ikaw mao ang mupick up kung naana ang garbage bag. Ha? Nagihug na. Ah, tawag na rin ka. Tawag na yun ka. Ngadto sa nagda sa sakiran. Nga, ana. Kamantay ka na. Nakajiba ka?
2: Oo. Oo, kagibo.
0: Sisa na ka. Medyo kaubunon ko. Pero mauna yung buhata, ha? Ikaw, sabi ka, nakajiba ka?
1: Yes, kagibo.
0: Ah, ha. Samtag ako. Mag-monitor ko ninyo. Okay?
2: Patig.
0: Ah, okay. Ikaw. Motorsiklo ang imong gamiton.
1: Yes, kagibo.
0: Magpabilib ka kunuhay niya. Kaya mag-abal-habal driver kunuhay ka.
1: Yes, kagibo.
0: Pasensya na, pasensya na. Aha, kamay naman ha. Taliksik kamay ba? O ikaw, ha? Ikaw mo'y magda sa 4 wheels. 4 wheels mo na to. Naka-standby ka man. Muna di ha, standby ka. Mapapretend ka ba? Nga, napalyar ang imong sakiran. Inungdan nga, ang mag-check up ko ka sa makina. Klaro?
2: Yes, kakibot.
0: Ah, kaya na, clear kayo. Utak ang gamitin ha. Clarix!
2: Yes, kagibot.
0: Okay, go! Go!
1: Get out! Get out!
2: No, dali!
0: Go! Go! Paldura! 50 million pesos!
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by Centrum Silver Advance. My nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus. This newscast is brought to you by Sakabag ni Baby, Simeticon Rush Time to the Rescue. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This news is brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na with Nor Sinigang Mix.
0: Ah, wala. Tuwa na si Kakibot. Kakibot nga lookout. Tuwa na. Okay. To alasan. Nakalarga na ang sakinan. Ngamoy mo pick up sa garbage bag. O gano'n sa kong pag-divert sa atensyon sa mga pulis. Maunin ang akong buhaton. Huwag mahitabo kini. 15 minutes. Gikan gano'n. Ah, magkabuang ang kapulisan. Huwag dili lang matingog ang ilang atensyon sa kidnapping incident. Ah, maro mani. Maro mani. Kamantay mo. Ha, target ang Station 30.

0: Amina ba kayo kakibot? Duha ka mo nga muhimo ini.
1: Okay.
0: Target, Police Station 30.
1: Okay, kakibot.
0: Ato silang duhaan. Atong ipakita kanila ang kalisang.
1: Sibo atong, kakibot.
0: It's a heobonga sa Dragon Fruit.
1: Dragon Fruit?
0: Granada.
1: Unsa?

0: Valeo, kontak ni Federico Marga.
1: Para on sa pa men?
0: Rama ka usapa. Hangi una ko siya.
1: Sige, suwayan ako.

0: Maya kasamuk ining Marga. Mami na ko. Hello, Marga. Hello, Mami. Oh, on saan naman saan?
1: Makisulti niya mo si Rafael.
0: Oh, may ka makisulti niya.
1: Nag-uol siya tungkol sa mong kahimutang.
0: Ah, paikuga na.
1: Federico.
0: Samok.
1: May asya.
0: Dili ako makisulti niya. Dili ako niya, Marga. Dili.
2: Hello, Federico. Hello.
0: Ano naman, sir? Ha? Samok ba ni mo?
2: Para sa imong kaayuhan, eh.
0: Wa kay kaayuhan. Gamapaabot, gikan ako. Busa, pasagdi ko.
2: Adunay nahitabo karon nga kidnapping. Ug ikaw ang responsable niini.
0: Hmm? Yes, ako.
2: Federico, ano man in town?
0: Ano nindot mapaminaon? Nga gihimo kong public enemy number one.
2: Oh, nalipay ka na ng maong kahimtang, Federico. Abin mo, mahimo kang public enemy number one.
3: Dili, basta-basta, ang abilidad, ang mamahimong public enemy number one. Taksaray tao, makaangkon ang maong pasidungog.
2: Dili ka na pasidungog.
3: Uy, aming ma-proud, ha? Ma-proud ka ko, Rafael, tungod kay mag-viral ko. Public enemy number one. Dili tanong tao na makaangkon sa maong pangan, ha? Maong pagsangon. Kabantay ka na. Nabutang ko sa record. Mabutang ko sa record sa kapulisan. The public enemy number one. Wanted, dead or alive.
2: Federico.
3: Don't worry, Daddy Rafael. Tungod kayo mabut ang adlaw. Mabut ang adlaw na muanha ko ni mo. Wait for your turn, Daddy.

Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwa tugubo sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama!

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents.
2: Hain! Hain na ako!
3: Ibon yung bag, miss?
2: Ikaw na, Sad! Tap!
3: Ha? Karoon pa ganito magkita? Ako na, Sad?
2: Tap! Baka ko na!
3: Ha? Nga ano ka, oy! Kung mawa ko, ma'am, pangitaon ba sa kunin mo?
2: Siyempre. Kaya estudyante man tika.
3: Kung di pa kunin mo estudyante, ugmawa ko. Pangitaon ba kunin mo?
2: Dili! Klaro, ana?
3: Ako kini, Denise!
2: Piolo?
3: Ako kini, Denise.
2: Piolo?
3: Ako si Piolo! Ako ang tinuod nga Piolo.
2: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kini yung duha ang tinuod nga si Piolo?
3: Ako, ma'am! P.S. Love you!

PH, love you. PS, kung pakapinsuat sa saka estudyante, nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tagsulat Martes Parma Albores, ubos sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Alduin Nakurda, dalit sa RMN Productions.

0: Di ka makasabot. Alingigig ka, ha? Alingigig ka. Alingugugig ka, sunggan. Huwag pala mo ingos buhos nga, di ka maimong matatsahan, ha? Hindi na, pati kang kipangagan, bayana ka. Pag-ilo na siya, kidoon at ha. Magkita na niya mo ni boss. Masayod ka na kung kinsay nagsugo na mo.
1: Kinsa magigoy na pasugo sa pagpakidnap na ako, no? Wala. May amahan ka kong milyonaryo o gipapangita ko? Pero, nga nang ipaatan mo na akong backpack kung yung gigapos pa dyan ko. Kumparente. Ay, maulang yapon. Lulubaga na ako, no? Yan, datok siya kayo. O, sorpresa kining ilagibuhat na ako? Kano pa rin sa salida sa TV ba? Kidnap ko, no? Hay, unya na ito ang apuhan. Madugay na nangita siyang apo na nagsugo. Ay, datok na ikaayo.
2: Maria. Hindi ka minom.
1: Ikaw na kumong sapa-sapa. Nag-self na gani ko diri. Kasampaan pa siya ko. Che! Unya ka lang. Maka-bouncer unya ko ni mo. Baatan sa teka o ihigot teka. Pero, ato teka ihigot sa punuan sa kahoy. Aro pa kung nikasanta ka. Kabahad na ako, oy.

0: hindi ho hagdiyos. Huwag kang kidyong snacks. Apil na ang paborito ni Mung Inday.
1: Salamat ng Santa.
2: Ay, salamat, Santa. Ali, o ba ni Miss Pagkaon?
0: Ay, ayaw na. Uy, may buhaton pa ko. Kamu na lamang. Padayon ka mo. Aarisa ko. Wala na magkaamoy gikinahanglan. Wala mo'y kinahanglanon? Ay, lisod na akong si Manay pa'y bubit-bit sa tre kay babuhian niya.
2: Salamat, ha, Santa.
0: Analasin ka. Diyaw na ka mo.
1: Kumusta man ka din, Inay?
2: Ay, ni,
1: Wabas sa gibuhat nga daw tani mo? Si Sir Orlando?
2: Uwa.
1: Nay, mahimo ko ni mong kasultihan sa tanan.
2: Inig-abot siya gayon, Ma'am Denise. Mahimo ko bang pangayoon ang imong tabang?
1: Ha? Tabang nga makapalayo kagikan din, he?
2: Kami.
1: Ha?
0: Ihatod ko na lang sabi ni sobrang Diyos lakong gikutaw ganina para nila Manay Sides o ni Indadines nga to ni Tinoy. Aro malipay sabi ni siya na ako. Basin pa na ipanguyaban pa ko ine. Ay! Mahigayin pa ba ya? Makakaya pa man tingali ni siya ba? Balik tiguwang ni siya. Ay naman to ay. Nagakuli-kuli man to din niya siya ganina sa grahe. Ay kinigdaghan ka ayong sakyanan no? Matabunan na lamang. Ay naman to. Ay, tora! Tora man di sa tumoy! Mading, huwag ko makakita na yun! Ay!
3: Ay na! Ay na pa siya noon ka, sir. Ay, basa na kayo mong kaso, Nis.
4: Okay, Ranoy. May kaso. Anad ko na din mabasa ako sa pagpanglimpyos sa akin, ha? Wala. Feeling lang ako kanunay din ako nga gibuhat ng adto. Ang manghugasog sa ganan. Gusto ba ko?
3: Ha? Ay, kay mismo. Ikaw mismo ba ang mulimplo sa imong sakyanan?
4: Nadaan pagi ko?
3: Maayod! Ay!
0: Tinoy!
3: Ay, Santa!
0: Dalang pabog na unay mo, Tinoy ah.
3: Ay, kanilidot.
0: Hala!
3: Nga naman.
0: Ni akabanda ay din hisir, oy! Hala, wala akong mahibalo nga ni aday ka? Usa ka ba sa Diyos rabi na dalan ako?
4: Okay, Ranang.
0: Usaray akong ginala, kaya binakog si Tino rin ni Adinhi. Ay, ingong magsagot si Inday Dines nga natulog ka kuno. Kay, mawang sa'y kiingon ni Sir Paulo kuno niya. Mawang tuasa, lagwerte silang duha ay gatabe.
4: Miingon si Paulo nga natugo?
0: Mo!
4: Pero, nagkita kami kanina, Dinhi, sa wapas sa mobiya da ang yagsakanan.
0: Why? Salan! Uy! Kuway klaro ganitong Sir Paulo!

0: Bisa soalnya aku sepaku nauna. Kuwak mangki ku minum tu. Kuwak ku minum tu memang jenis ya. Pencuk turun aku. Ku nak lipu ku. Ku nganong. Nganong kenalan paman nga. Nung kinalan pa man kong magpatsutor samtang si Paolo nagtabaho na sa amo kumpanya. Nara si Lula o si Dennis. Wa sila makabantay nga nagpaingon ko nila. Seryoso ka silang nag-istorya.
1: Wa ko magdahom nga buhi pabadi ay ang iyang kaluha. Dihang mibiya ko uban si Piolo ni Atong Hidayuna. Kinuo ko. Mahal ni Ella si Sir Orlando. Pero dili na niya kaya ang pagpanagmal ni ini. Ilabin akon kung mo gamit na kininiya. Ugma o ka na hinungdan nga buot unta niyang mubiya. Kung mao, managsama silang amahan o anak. Nakuha ni Paolo ang kinaiya sa iyang amahan. Unsa? Og mao ka na hinungdan nga. Gibiyaan ako si Paolo na eh. Pero, mama, nagduda ko. Nga unsa? Nagduda ko nga.
2: Nay.
1: Say
2: this!
3: This Time Check is brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Mac reunion now with the one and only Ladies' Choice Mayo. That portion was brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Mac reunion now with the one and only Ladies' Choice Mayo.
4: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan. Kuya Onchi Kompok Rakasa, magpahibao na sad kaninyo. Ya ang damang satanang bakak, ikaw ang tinod. Ipasundayag na sa diha sa Barangay Punay Aluginsan. Abaw sa pag-sponsor sa itong mga barangay officials, pinanguluhan sa itong barangay kapitan. Clarito Ray Adolfo, Barangay Gagawad, Rosana Makiling, Lidinia Arpay, Richie Sara, Dindo Tanod-Tanod, Emilio Arpay, George Hario, Noli Cabigas, Marisol Gores, ang atong SK Chairman, ingusab Milpa Padinas, ang atong Barangay Treasurer, o Ani Daro, atong Barangay Secretary. Osbon ako, September 16, magkita-kita tadiha, o maglingaw, halad kini sa kapistahan sa atong mahal nga patron, Santa Cruz.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
5: ACS. Tagtuyo, tagulan, taginit, taglamig. Laging handa ang kapote ni Junjun. Kahit anong season or occasion, always ready ang kapote ni Junjun. Trust Condoms. Pag may kapote, kampante. Kaya taga roon, taga rito, taga saan ka man, dapat laging ready ang sikat na kapote ni Junjun.
6: Trust Condoms. Pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat.
7: Pag may kapote, kampante. Trust Condoms, ang sikat na kapote ni Junjun.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality. ACS.
1: Ni Asia, nabalik na siya.
8: Nay,
1: Sir.
8: Ayaw ka, Hadlok. Wa siya daw tambuhato ni mo kay Nia ang iyang anak.
0: Daddy, huwag ko makabantay nga. Nia na deka. Bago palagi ko nakabiya dito sa garahe. May tabang ko sa pagpanglimpyo sa mga sakyanan.
9: Onsa? Ospitawan. Dali mo ka nagkinahin lang buhato na nag. Adunahan ka.
0: Ganaan man ko. Malingaw ko. Mura pag kanunay ko ka nang gibuhat ka dito?
9: Piolo.
0: May biya lang ko dito kay moduol ko nila ni nanay o ni Ma'am Denise.
9: Kung maor, dali. Mapadayo na kita.

0: 是
1: 是尔兰多、
2: 啊、你爱看
1: Sir
2: That's the play When the mouse is away
1: Sir
2: Mailing gani kami baliko Aron pagkuha sa kong papiles Nga dihibilin sa usapan ako ka Fort Polio
3: Mas may hinoon nga niya si Ma'am Denise Dad Aron sa ingon Mas aligri Mingaw kay Denise sa mansyon Wa ko lang ikatabi-tabi O, basin pwedeng ipadayon ni Mamang iyang pagtutor na ko, Dad?
1: Oh.
2: Unsa? Magpatutor ka? Gano?
3: Feeling man ko na ko nga lahi kami ni Kuya Paulo. Kay parehas mi ni mong anak. Kunya, kaluha pa mi. Pero nga no, lahi man kami duha. Siya, Inglesero. Kunya, nagtrabaho sa opisina. Ako lagi, bisdak lagi kayo. Unya, huwag pa ko'y trabaho. Kung saan ba ko sa una?
2: Oh, you, oh, son, dili kinahangang magdali kas pagkat-on pagbalik sa mga butang na imo na nakalimtan. Pero kung buot kayo magkat-on, ala sige, pwes ko lang tika sa labing mahalun nga eskwelahan.
3: Di ba hapit naman mahuman ang klase yun, Dad? Closing naman hapit, di ba?
2: Oh, yeah. Sa sunod nga abli sa klase, ipa-enroll di ka pagbalik.
3: Okay, wapa man. Magpatsyotor lang sa kugbalik ni Ma'am. Kay nakagusto ko ni Ma'am.
1: Piyolo.
3: Nakagusto ko sa iyang kakugihan ba? Sa iyang concern ako? Buotan kasi ma'am nga pagka-maestra kay mo follow up yun sa iyang estudyante.
2: May mong mukuha ta og mas mahalon nga maestra sa Osaka International nga eskwela.
3: Si ma'am nga kung gusto, daddy.
2: Fine. Sige. I-discuss na mo ang mahitungo diyan. Denise?
1: Tito?
2: Hindi ko gustong malibaran ng kugustuhan sa kong anak. Kung gusto siya nga ikaw ang mutsutor niya, then be it. Pero, strictly leksyon lang ang inyong hisgutan o gwa na ilain pa. Nagkasinaptanay ba kita? Dili mo mahimong hisgutan nga to niya ang kagahapon. Pulos ang karun lang. O dinihirang dapita, Way labot ang dapit din mo magkita o nagkauban. Nagkasabot.
1: Yes, sir.
2: Giyatagyan ko ni Moglabad sa oong. I should have kept you quiet for good.
4: That portion was brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na with Nor Sinigang Mix. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
5: Kailangan ko mag-withdraw.
6: Himala, may BPI dito.
5: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Store.
6: Isang Himala.
7: Partner stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
8: It's available.

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Uji Kumpok Rekasa. Magpaibaw ka ninyo nga ang dramang Himayang Nahunlak ipasundayag na sab. Diha sa Sityo Apir sa Pagita, IS Fortuna Street, Manila, Mandaue City, karong September 25. Kini, ubos sa pag-sponsor ni Ma'am Joy Aluhipan Burga, ubos pa rin kamot ni Sir Brian Fernandez. Ubos muna ko, September 25, magkita-kita na sab tariha o maglingaw.
0: This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.

0: Kaigalan, ayos ay pas magpaminaw uman pang mga sumpay na itong suwilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Albores, ubos sa direksyon ni John Caraca Pujanes, Spenar Jewel Vence. Recording dito, Randy Tayat, Soundman, Aldwin Nakurda, Dalit sa RMN Production Center. Oh my God, sa kining
1: ibati ko. RMN News, Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.
2: Headline sa ato mga balita kagabaran sa bansa Subo gitak na nasab nga mopay gayo nag public bidding kay sa simanaha para sa waste collection and disposal ni ini. Patayng lawas na 13 anyos nga bata nga unang gituoan nga nagapos ang liog sa higot sa ilang anay nga binuhi. Ipaubos sa autopsy aron pagsiguro kung wa by foul play kamatayon ni ini. Samtang Environmental Management Bureau naka-record karon og air quality index nga niabot og 158 og giisip kini nga very unhealthy nga classification. Samtang sa kauluhan kani Speaker Martin Romualdez gipasakaan na og kaso nga plunder sa Sandiga na bayan. Samtang Vice President Sara Duterte giakusahan ni DIA Secretary Junvic Remulla nga ang iyang kampo maoy gusto nga mabilanggo kini sa PNP taliwas pag-serve sa warrant of arrest nito ni Aging Simana. Kini ang headline sa ato mga balita.
1: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
3: Kining oras, hatod ka nato sa Biotrof Herbal Capsules.
4: The Wonderful Supplement.
5: This time check is brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na with Nor Sinigang Mix.
6: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
7: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
8: Hindi na ako ka-ihi, tapos sakit na ako kahit iyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na mawatong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo na to dahil na pasalamat ako na tanggal sa Bilabila Herbal Capsule ni Lugwa ang dako na bato.
7: Sa Paragis, Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod ka nato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 ito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
10: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunla. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhilang sa DYHP RMN Cebu.
11: Senior citizen baka og adunay mga gihambing nga mga balatian, adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa ampalaya, banaba, kamote og duhat o lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP og sugar ug sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw og Sugatrol Herbal Supplement.
12: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
15: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MXC Capsule, dito ako believe.
16: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
18: Life extension, vitamin D3.
19: Am I speaking with William Hill?
20: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking life extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person you ever saw this age. So life extension is the only one I trust. And
19: for you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
20: I have the D3 right here, life extension.
18: Life extension, vitamin D3 for longer life.
21: Labihan na ba kakabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinungdom gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imong pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
18: May buhay sa makabuhay!
22: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Pila-pilang win! San Miguel, pilang win!
24: More than 50 million pesos nga GCash prices nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Pil and Win Promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
25: This portion is brought to you by BPI. Kailangan mong magbangko? May BPI dito.

0: Sa dili pa sa detalye sa itong mga balita, tas bumpersyon si Mundugo, ikabadunay hypertension. Basin ta si mo sugar, basin may diabetes kan, yung kamay bawa. Tas nga level sa blood sugar, magkabahit kis arterial walls, mapalapot si Mundugo, ang sarang karason, nga nung magka-hypertension ka, umutaas ang imong dugo. Arebetic hypertension, resulta kinis pagkabuta, pagkabuta si mong kidney, o daghan pag mga complication. Tama sa stroke, heart disease, dili pagkais mga samad, pagkaputol sa tilbisan gani, ang impotent sa mga lalaki. Busa nagpabuta, gabugrabing imong kondisyon, mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500, doon kini charantin, gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin na function. Kung mabuo ang imong blood sugar, katulado sa bag imong BP, ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw, magkapanindot is imong katog. Makapugong pag-i hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension. Og bisitaw sa bangklinika, di alternatibo, medisina, and wellness center para sa libre nga consultation nga gamit ang computerized nga general machine analyzer. Naakin may mutang ni sa Media Consulim Street sa Cebu City ka pwede matawagan sa 4160866 or cellphone number nga 0975-079-5133. Samtang sa pikas gabahin, alam nyo ba na may mas murang paraan para maglagay ng pera sa GCash ninyo? Yung walang patong, walang fees, you can do it two ways. Yung sa una, kung may kamag-anak from abroad na magpapadala o kung may online job ka at sa sahod galing ibang bansa, pwedeng diretso sa GCash sa wallet mo ang pera. Basta verify GCash user, iwas forms, iwas pila na sa remittance center, libre mag-claim ng remittances from abroad via cash-in on the GCash app. Sa pangalawa, pwede magpa-cash-in sa official partners ng libre, gaya ng Pure Gold, Lawson, Palawan Pawn Shop, LBC, Bayad Center, and more up to 8,000 pesos monthly. Yes, walang patong sa fees. Mag-cash-in na, mag-GCash na. Visit the GCash Help Center or call 2882-GLOBER-TM 02-7213-9999. Other networks' fees may apply to no more. GExchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. O gano'n sa detalye na sa atong mga balita, kagamanas na pa'y susugi, takda na sa gamupay gayo ng public bidding nining si Manaha alam sa waste collection and disposal ni ini. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bolonos.
1: CYHP, Tatak, RMN, Report.
2: Kining maong balita, hatong nato sa life extension, vitamin D3. Gitakda na usab gamupay gayo ng public bidding ang kagamanas na pa'y susugi nining si Manaha alam sa waste collection and disposal ni ini. Kini mo katilan, udubitay 9 million pesos. Ang labaw sa Department of Public Services kung DPS at si Engineer John Paul Glaske ng inaot, ang maapil sa bidding ang binaliw landfill. Kini na maabot sa buwan sa Desembre ang maong kantidad, paghakot o paglabay sa mga basura sa syudad. Didugang si Glaske, kung diligay po nusalmot ang binaliw landfill sa bidding, mapugo sa City Government pagpanayang labay sa mga basura sa takbayan ngayon sa landfill sa lungsod sa Aluginsan, din mas takong kantidad ang gikinahanglan. Mga kasama, unsawa ang mga beneficyo sa regular o adlaw-adlaw nga pagtumar sa Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang sa cancer risk reduction, halos 17 times of cancer, 11 as sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer, o gubang matang sa cancer ang adunay direct connection sa vitamin D deficiency. Buot pasabot, kung ubos ang vitamin D level sa dugo o sa tao, o sa nika-factor sa pagtaas sa risgo nga makamatun siya o cancer. Basis sa daghang mga medikal nga pagtuon, ay doon ay tulo ka mga rason kung anong makatabang ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit ka cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. Buot pasabot, nga kung ang usaka cancer patient doon ay sufficient nga vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay o maghatag kini og mas taas nga survival rates sa mga cancer patients, mas ma-improve ang ilang quality of life o ginahina yung mabalik ang ilang immune function o kusog aron mas mabatukan ang ilang sakit nga cancer. Ikanwa, ang Life Extension Vitamin D3 mapugong sa angiogenesis o usa ka proseso din ang mga formation o growth sa gagmay nga blood vessels sa parte sa lawas sa tao kung asa motubo ang cancer, i-block o putlon sa vitamin D3 aron way bagian ang nutrients containing blood for cancer foods. Ug butabang kini nga mapugnan ang paspas sa pagkatap sa cancer cells sa lain-laing bahin sa lawas o sa kapasyente. Ikatulo, i-activate sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients aron mapugnan ang paspas sa pagkalu kaluya sa immune function sa usa ka pasyente. Base sa mga published medical papers kalabot sa vitamin D o cancer, mas mutaas ang survival rate sa usa ka cancer patients ug maubos ang iyang chance o risgo nga mamatay sa maong sakit kung aduna siya igo o sakto nga vitamin D blood level. Dosage for cancer patients, 6 to 9 soft gel daily to be taken with meal in decided dosage. Ang life extension vitamin D3 mamahimong imnon sa usa ka tuig nga bata, mga mothers ug lactating mothers, lakip na sa mga individual nga adunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease ug uban pa. Mapalit ang life extension vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa katindad nga 11 pesos matag soft gel. Mahinungdanong pahinumdum, siguradohong adunay marka nga LE ang matag soft gel sa life extension vitamin D3 kung mapalit sa mga butika. Mag-amping sa mga pekeng produkto mga kasama. Kini ang inyong Radyo Man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RMN.
1: Radyo Mo Nationwide. DYHP, RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Radyo Mo Nationwide.
4: Kining nga oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
5: The Wonderful Supplement.
6: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita nako ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Naay nakasulti nako na ang sugatrol ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako aday yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita nako na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugatrol tabang sa mga senior citizen.
7: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Be MX-traordinary with MX3.
10: DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsugatan. Mag-DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500,
11: pabalik sa mga butika.
1: DTX 500.
12: Sa Janice, okay pa yung moment akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao, DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na akong menstruation, lamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
11: Pabalik sa mga butika.
13: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako believe.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: MX3, tested and proven with alpha, beta at gamma mangosteen.
14: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang pa-premyo sa EXL Makabuhay Plus ug radio station partner sa inyong mga lugar. Usakay gayon nga makadaugaw dagkong pa-premyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na, apil na. Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos sa coping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope is a proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruhang ang kompleto o sakto ang detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung kumanana, appeal na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo ay matag-unang semana sa bulan o live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong ihulat? Appeal na o palit na sa imong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pag-premyo sa EXL.
0: At oras karon, alas 12:53 na. Sa dipas dugang ang mga balita, Mga tibayanhan ikaw adunay daghan toksin simulawas mandili ka regular kag magpagawa si imong hugaw dugay kang mahilisan magbuto di muntian magkasinati kag insomnia kanunay nga magsakit ang imong ulo para kitsa kalawasan og glutahan dili pa gid hami sa imong kutis for memory excess weight chronic respiratory or sinus problems sigma nang pagkaluya si imong tibok lawas busa pagtanga ka ng mga toksin sa imong lawas para imong maangkon ng maayo nga panlawas. Pag inuman tagadlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Mapalitan G-Detox Plus Herbal Capsule sa lain-lain nga mga butika diri sa Sugbo. Umarasal sa uban pang mga lalawigan sa Kabisayan o Mindanao. Naminaw na ito na si Ronnie Tellior ni Keron Araneta. Nga mag-greets na ganito ni Mama Dina, Papa Boy, Sansay Rona o mga Diaz Candelaria Uson Masbate ni Lola Linda, Tia Lita Antonio o uban pa nga mga kaubanan. Padayon ta sa tubang balita, ang Environmental Management Bureau din sa Central Visayas, padayon nga nagmonitor sa air quality sa o kalidad sa hangin din sa Metro Cebu para ma-evaluate ang presensya ni ini, ang extent o gingon man ang potential nga health impact ngadto sa publiko ni ining nasinati nga haze. Matud pa sa EMB monitoring ang air quality index kun AQI niabot kinig 158 karong adlawa nga giclassify nga very unhealthy. Ubos-ubos naman tatos ni Agi or kagahapon nahimo naman lang tatong unhealthy to sensitive groups pero karon tungod kay nataas-taas og jutay na napod sa 158 ang iyang AQI giclassify kini karon nga very unhealthy base na ha sa monitoring sa barangay Kabituunan nga Toledo City Station sa EMB samtang ang publiko gi padayon gyapon nga giauhag sa EMB nga magsulob og N95 kon KN95 nga mask para protection labi na gyud kung naa sila sa gawas ilang panimalay or naa sa gawas sa mga building kasi ila mga trabahoan og anaa sa outdoor ang ilang nahimutangan.
1: Platyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Platyo mo nationwide.
11: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Agwa, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: MX3, tunay, natural at orihinal.

0: Cordero, MX3 Capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas na level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls, o ang paglapot sa imuhang dugo, o sa karakakatarungan, nganong nagka-hypertension ka, o di ba ni taas imuhang dugo, ang diabetic hypertension meresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag DTX 500 matag adlaw. Ang DTX 500 dunay charantin gikan sa palia alang sa insulin function. Kun mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag adlaw makapanindot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
4: At oras karon, alas 12:58 na. Ang masunod na balita ito kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Mga pika gani, labi na sa imuhang dirinasan sa hapon. Mas buntag, nakapangapika. Ari sa hapon, ganaan po kang mayinom o kape para magpabilin ka nga energetic. Sa tibukadlaw ni mga pagpanarbaho, pag-inom mag Vita D Plus Coffee Mix tungod kaya mga sagol ni ini, maghatag kini og dugang nga mga health benefit niya sa atong panlawas, gumikan sa iya mga sangkap. O sana ni ini ang vitamin D3. Kaya pinakauna kining kape, ganunay sagol nga vitamin D3. Ang sachet ni ining Vita D Plus Coffee Mix, doon na pong karituan na ayaw nga vitamin D3 mo na makakapina ka maka-vitamin D3 pag yun. Plus Rishi Mushroom Extract, ganunay mga powerful anti-tumor at anti-cancer properties. Nga itawag kinig mga polysaccharides o dry terpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix, ginugangan pagiginig mangosteen na fruit extract, magkabato kinis oxidative stress. So, kinidali nga pagkadao sa itong mga cellula, gumika na sa sobrang nga free radical sa itong lawas. Mo na mga piga nita, Vita D Plus Coffee Mix giyon. Makakapina ka, maka-vitamin D3 pag yun. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lainain ng mga butika. Pilosob din sa Life Extension Clinic. At wala yung lakbitan ha, kay sa wahing monitoring sa Environmental Management Bureau sa Air Quality. Monitoring nila ang Metro Cebu Station. Nakatala kini og 157 nga Air Quality Index. So nagpasabot na ang hangin sa Metro Cebu nga gi-classify nga very unhealthy sini mubo lag jutay from 158 to 157 nga gi-consider gihapon kini og very unhealthy samtang ang kabituunan nga Toledo Station nila nga monitoring kaganina nakatala lang kadto og 45 nga AQI nga gi-classify nga good ang kalidad sa hangin. Pero dini sa Metro Cebu ang advice sa EMB, maghihapon ha ko na mag-outdoor or gawa sa balay or nas karsada galakaw-lakaw, pag-wear o protective nga mask nga katong hustog yun no, para sa haze nga nasinati. Samtang sa dugang pagkabaga balita, ang Office of the Ombudsman niduso na nga sa Sandigan Bayan o kaso nga plunder. Bato ni County Speaker o incumbent Leyte 1st District Representative Martin Romualdez. May kalabutan kini sa giingong kalambigitan sa ano malusog ang mga flood control projects. Ang kampo ni Romualdez, wa pa mo pagawas og statement, kalabot ni ini. Ang kampo sa kani speaker, una nang miapilar, gato sa Office of the Ombudsman, alang sa patas nga pag-imbestiga. Samtang nagtiwa usab kinig oportunidad nga makatubag o insakto sa mga pasangil bato kaniya. Ang legal counsel o abogado ni Romualdez nga sa attorney Adi Fajardo, iyang abogado o nagsilbi na sa diya nga spokesperson, nihimo sa mga pag-apilar, humanigawas ang taho nga ang kani Public Works Secretary nga si Manuel Bunuan nga na-release na. Posible nga dunay pressure para i-link si Romualdez nga to sa flood control issue. At ang oras karon ala una, dos na.
2: TYHP, abroad, ngayon.
5: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing, ang tigamautiga po na po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang malatihan sa kini, ugang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, gatosan ka mga flight sa main airport sa Jakarta, Indonesia, ang ipangkanselaro manibuto ang Mount Anak Krakatau sa Maung Nasud. Gawas ni ini gisuspenso usab ang mga school activities doon sa maong dapit ingon man ang pagpanagat sa maong lugar. Sigon sa Transportation Ministry sa Indonesia nga moabot ngadto sa 209 ka mga flight ang apektado sa maong pagsuspenso sa mga flights sa tugpaanan niini nga naglakip og mga international flights. Sana sa Iran ang maong vulkan sa Indonesia ni Alboroto na sukad ni ato may aging semana di natala ang volcanic ash sa main airport sa maong nasod kagahapon adlawa. Kasama mo sa abroad ngayon Gineo Radio Man Marisa Abadies DYHP tatak Amen. Kato mong balita ang hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamauti ka po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon ng epektibo alang sa UTI o bang balatihan sa kidney, ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatihan sa kalawasan mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa mga kasama ang SED Panyawan Garlic Capsule. Ang SED Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas ama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine o ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayos ang kalimot sa paghapla sa SED Liniment Oil. Mga higala, ang nailan ang kayong epektibo ng liniment sa masa ang SED Panyawan Liniment Oil kaniadto SED Liniment Oil na karon. Kaya kini mas gipakusgan, mas gipaninur, mas gipahumot o mas gipaepektibo pa. Epektibo sa pang SED Liniment Oil pagbatok sa sakit nga dengue, hala, haplasin na ka na ang inyong kabataan o mga chikiting o SED Liniment Oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga dunay dengue. Available ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Panyawan Garlic Capsule o ang SED Liniment Oil sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: At oras karon ala una, 4 na. Samtang nga gawas nga makababoost sa atong immune system, ang lain nga mga benefit nga makuha nato sa inadlaw nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 mao ang pagpamenos sa risgo nga ikaw masakit og cancer. Apila niini ang breast cancer, prostate cancer, colon cancer ug uban pag matang sa mga sakit nga dunay direktang koneksyon sa kakuwang og vitamin D diha sa atong lawas. Gani na matudado sab sa mga pagtuon nga kadtong mga cancer patients mutaas ang ilang survival rate kon efficient, kon sufficient ang vitamin D level. Dunay igo nga vitamin D level diya sa dugo. Mas mo improve ang ilang palawas ug mobalik ang pag-function sa immune system samtang siya nakigbatok sa sakit nga cancer. Sa mga dunay cancer, ha? Katong nag-antos in town. Gawa sa inyo mga medication, pwede mo makainom og 6 to 9 soft gel sa Life Extension Vitamin D3. Matag-adlaw, human mo makatake sa inyohang meals. Gawa sa mga cancer patients, katong dunay mga maintenance medicine. Kay dunay diabetes, hypertension, guban pa ka mga sakit. Makatabang usab ang pag-inom niining Life Extension Vitamin D3. Mahamtong man or mga bata, pwede kang mainom sa Life Extension Vitamin D3. Affordable kaayo, busa pwede mo take iniini kada adlaw para ma-maintain ang maayong kapalawas. Affordable ang presyo ni ini. Nya si Manila nga sigurado nga dunay marka nga LE ang matag soft gel sa Life Extension Vitamin D3 nga imuha nga mapalit. No, kay monitor mailhan nga authentic or original ang Life Extension Vitamin D3 nga imuhang napalit. Pwede kag mopalit niya na sa butika, lakit na usad din na sa Life Extension Clinic. O yan, diapod sa mga Life Extension Clinic, ma-avail ni mo ang libre o quality consultation kada adlaw. Pwede rin ka mag-walk-in or diretso og visit sa Life Extension na Clinic. Sa Cebu City, dari may mutang diri sa White Usmania Boulevard. Buyon ka na sa may Cebu Dock o Cebu Gospel Church. Diyas Konsolasyon. Dira po'y Life Extension Clinic ka na may mutang sa may ADM Building sa Barangay Kansaga, Tubangan sa Jollibee. Dumaguete City sa may House of Taft Building sa Taft Street. Barangay 8, doon ka na sa may Kamanhak Terminal. Pwede pa niyo makontak ang mga hotline sa Life Extension Clinic alas sa Indugan Pangutana ang 416-1655 o ang 0917-318-1161. Amina po dato sa Chacha Boyles karong orasa din sa Obay, Bohol. Kadtong na problema o constipation or dahil kayo nga makonstipated. Pag-inuman ng Super Fiber, kaya makatabang kayo ni contra-constipation. O yan, sir, pag-angandamon ng Super Fiber, kayo sabi siya kasasya nga powder ang sulod ni ini. Magkola ka sa kabasong tubig. O niya, pwede kang muinom ni ini. before ka mag-breakfast or kunari sa gabi ka na before pod ka nga matulog para mas nindot pag yung epektos pag-take nimo sa Super Fiber, dungani ka na ginom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalitan sa mga butika na kipusab sa Life Extension Medical Clinics. Mga kasabag, mga idol, ha? Pwede pag imo magkapailis diri sa inyuhang mga resibo sa napalit ninyo nga tag 20 pieces nga Biogesic tablet. Para mailisan ka ng raffle coupon o makapil mo sa Biogesic bit-bit sa swerte raffle promo. Siguraduhan lang ang inyong resibo or pagpalit ninyo sa Biogesic ni ato ng petsa Agosto 10, ha? Ang petsa ni ini o sa nisunod ng mga adlaw or onwards. Unya, ang naka-reflect po sa inyohang resibo, magiging ka itong 20 pieces no, sa Biogesic tablet nga inyohang napalit. Ha? Ang amount nga nabutang din na sa resibo, katugin good for 20 pieces nga Biogesic tablet. Palit mo sa Biogesic sa 360 Pharmacy, Actimed, Rose Pharmacy, South Star Drug, Generics Pharmacy, Watson's Mercury. Unya, mga supermarkets o convenience stores nga pwede po na ito mo palit o laog Biogesic. Pwede sa 7-Eleven, Alfar, Alturas, Evercare, La Nueva, Metro Gaisano, Pure Gold, Robinson's Easy Mart, Robinson's Supermarket, Unya, Save More, Shopwise, SM Supermarket, o SVI. Hala, kung makapalit na galing mo, dala rin yung resibo dire para mailista na siya raffle coupon. Unya, reminder lang po, ha? Bintras na pa mo sa inyo din na, before mo muari, redihan na daan inyong mga email address kay usana sa inyuhang ihatag dire inig kuana ninyo inig fill up ninyo dire sa mga interest ninyo ha katong mailisa na og raffle coupon ang inyong mga resibo kay nakahimo na ta sa unang weekly draw nga ang mga minor winners niini 2000 pesos ang madawat upat kabok nga mudaog og ang major winner 5000 pesos sa grand draw dagko na gyud kay mga prizes dito ang minor winners makadawat og 10000 pesos kada usa nga upat pod kabok ang winners. Ang major winner makadawat og 100,000 pesos dito na sa grand draw. Dala sige kugihi na palit og Biogesic 20 pieces unya ang resibo dalha diri para mailisa na tog raffle coupon makapil ka sa Biogesic bit-bit sa swerte raffle promo. Wa naman tayo igo nga oras subana ko diri sa control kasamang Nestor Homicilio og Gerald Albios. Sabi Radio Man Ken Galinea, salamat kayo sa iyong pagpaminaw. Unya, tangi kay karong taon-taon. Musunod na po ng atong drama. Kini ang akong suliran.
2: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu. The official overall number one. Number one.
6: Radyo mo nationwide.
4: At oras karon, alauna 9.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sabog tong tuyo nga kami makaalagad kaninyo. Among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
7: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
8: Kini sab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
9: Kini ang akong suliran.
10: Kini ang akong suliran.
11: Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlawang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kining atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran.
3: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kada og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna.
9: Kini ang akong suliran.
10: Kini ang
3: sinumat ni Teresa Tirul Surya ubo sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
12: mensahe alang sa maayong panglawas.
13: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay gana ikaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon o dili na sakit ang akong pagpangihi.
12: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.

0: No one ang nabakaugan sa kama?
1: Masinug.
0: May diabetes ka?
1: Ang TTX 500 na!
0: Ang TTX 500!
1: Adlay powerful extracts,
0: nga phytochemicals,
1: ug antioxidants,
0: nga gigan sa palaya,
1: ug desugared sugar cane,
0: mga organic compounds,
1: nga effective.
0: Matok sa sakit nga diabetes.
1: TTX 500!
0: Sa mga butika.
1: TTX 500!
0: Ang tubag
1: kontra sa sakit nga diabetes.
0: TTX 500!
1: Epektibo!
0: Sa pagpamubo sa blood sugar levels.
1: TTX 500!
0: Ibo sa desugared sugar cane extract,
1: ug anti-diabetic property,
0: gigan sa palaya.
1: TTX 500!
0: Garantisado,
1: highly recommended
0: sa mga eksperto.
1: Mabalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
2: Uy, Marie, maundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
3: Uy, nga naman, Marie.
2: Ni barato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
3: Mauna diya, Marie. Mahal man ko kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, susikin si katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuhay anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininegosyo ha.
2: Yun sa man niya, Marie.
3: Nag-unifis mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon, unifis ra gyud gihapon. Tiaw mo, Marie.

0: Barato na. Nindu pagir kayo ang tubo sa baboy.
1: Unifeeds?
0: Kaayo, Mari. Imagina, Mari, ha? Sa napuka bakti nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muda ko pa ang imong maginansya. Sigurado gin kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
1: Kadako di ay, Mari. Tudlong iko.
0: Oh, dahil feeding guide, Mari, oh. Danay numbers ilang teknisya diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
2: Mapalitan kompleto mga produkto sa Unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214. Gindulman 0385001528. Hagna 0385020748. Sagbayan 0385000135. Talibon 0385107176. Tubigon Bohol 0385086213. Ug sa ubay 0385001686.
3: Bulyat, ging ng kus doktor. Likayan ko nuna ko ang tamis.
4: O gaano nagkapi magkana nga tamis, wala Sir Max?
3: Ah, lagi. Basiglas na ni.
4: Maunang taas imo sugar. Murag presyos bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas o sugar. O sa gustong aktibong kinabuhi.
3: Bulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
4: Basta kaping seed panyawan, diabetes. It is malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
5: Set Living Testimonies. Ang kapikas ni Jaime Ferrano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na pagtulon.
6: Ako nga sa awan ni goiter, ko na to siya ning tapos nakalungog ko sa istorya ning Panyawan Capsule. Itry na ko, unya kay tinuol magid siya diha.
5: Ang Set Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
6: Paghikap niya sa tutunan, wala naman.
5: Living Testimonies.
7: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
8: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Mapalit sa mga butika.
8: Life Extension Vitamin D3. 3-4 longer life.
10: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
11: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak ko kabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayog bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila kay pertigyong ninduta.
10: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
12: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ako believe.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
5: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
15: Kumusta man ang imuha ang experience paggamit ni mo?
16: Ay, okay, ma'am. Ay, nagulak kay kung na nagmigot-got na may iba. Iba ang Kojic Soap, ma'am, na Celebrity kay. Paggamit na ako, isa-isa lang, nakuha ko itong ganagagmay at itong sunog gani nga. Sino? O, diliak, boss.
5: Para sa masanagon, himsong nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kuti celebrity ka!
17: Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines? Kana ka na clinical trials o medical studies? Kung wala, ang Life Extension Vitamin D3 naa! Ang kinahanglan nato basihan sa atong gisaligan. Dapat good 1,000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna. Ang Life Extension Vitamin D3 ang atong piliod. Kay kinidi kalidad, potent o standalone vitamin D3. Life Extension Vitamin D3. The doctor's recommended vitamin D3.
18: Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic, bitbit sa swerte,

0: Call promo. Sugod August 10, 2026 hangtod September 30, 2026. Palit lang og 20 ka buok Biogesic caplet sa usa ka resibo sa mga participating drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa Ariman Broadcast Center, ground floor, Capital Central Hotel and Suites, Eniscario Street, corner F. Ramos Extension, Capital Side, Cebu City. Aron ma-validate, pa-ilisi og official raffle stub. So what day og ihulog sa official raffle drug box? Kada simana, doon na kay chance nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. Og sa grand draw, pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita lang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Mauni ang alagang Biogesic. Doon ay cash prize nga pwedeng madaog og doon ay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas. Limitado sa usa ka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency o RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN and IFM Cebu o kontakon pinaagi sa ilang registered ng mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 for DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
1: Kamakapuhay! Andam na bango! Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products na nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope, isip prep of purchase. Dayon, isulat ang imong full name, complete address, o contact number. Siguruha nga kompleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human-ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio stations sa inyong lugar. O human-ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw, himuon matag unang simana sa bulan. O live na pagkabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! O palit na sa inyong paboritong EXL products. O basit ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
2: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
7: Biotrof Herbal Capsules.
8: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
7: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
9: Biotrof Herbal Capsules, the wonderful supplement.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
7: Biotrof Herbal Capsules.
8: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
7: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
9: Biotrof Herbal Capsules, the wonderful supplement.

0: Maayo madlaw kan yung tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obrao at Attorney Elaine Batan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Taguan lang ko ninyo sa pangan nga Linda, 50 anyos, minyo og adunay anak. Taga Katmon, Cebu. Punto medikal kining akong suliran. Tabahin kini sa gibati sa akong anak tungod sa sobrang pagtuon. Aron niyo sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Wow! Kada ko gud nimo mga grado nak. Puro line of nine.
1: Salamat, ma.
2: Oh, naliwat di ay siya yung lola. Kadto si Tansing. Bright kayo to. Labi na siya mas nga subject. Maayo kayo tong musubay.
1: Giminaw na baya ko ni Lola, lo. Pinanggap baya sa teko ato.
0: Ay, hindi na tama gisgot, bayang mama. Kitingalig ba ginilaki na sa dinunta din heron. Saon taman, natuan naman siya sila ang kalibutan.
2: Maugiot. Ang angay na tong buhato, no? Maglipay hinuunta. Kay sigurado ko, inigraduate ni mo siya high school. Mataura na pod kang medal kay pag-elementary bitaw ni mo. Natauran man ka isip valedictorian.
0: Mao nga proud ka, iminimunak. Malipay gitos papa ni mo kung mahibaw to.
1: Salamat, ma.

0: Ang ako na siguro rong ba nagikastrabahoan.
1: An? Oh, pasisya na ka na dukay kong ikastrabaho? Nag-overtime ako me. Doon ay dinalian.
0: Ay, maba. Kaya alas 12 na ba yung gabi eh, ano? Ay, naday ko good news ni mo.
1: Oh, saan man?
0: Ako na itong ipakita ni mo ang grado sa imong anak. Mga dagko, raba kaayo.
1: Maba? Manyo yun noon. Asa man siya ron?
0: Ato siya ang kwarto. Nakatuog na. Di kapo in town to, sig toon.
1: Oh, sige. Huwag ba nalang may mag-istorya?

0: Maiki anak, nakon yung isulti si papa ni mo.
1: Ang samanta?
2: Sama sa kong kingon ni mo na bisan pagkanead to. Nga kung makapasar ka sa imong pagtuon, doon ako ihatag ni mong premyo. Palitan ka sa imong paboritong rubber shoes.
1: Wow! Salamat pa! Pero, di naman ko't kinahanglan pa nga imo pa kong premyohan. Ako naman ko nangibuhat, aron malipay mo na ako.
0: Nak, dili buti pa sabot ha, nga gipugos ka namo ni papa ni mo, nga kinahanglan nga dagko gyud ka grado, o baka scores sa imo ma-exam. Ang amo lang, nga bahalag dili kaayo dagko ka grado, mas nang importante, nga dili ka mahagbong.
2: Mao na, usos mama ni mo. Busa ay gigisipan na ka nga gipugos ka namo. Kunun sa imo makaya ka na lagod.
1: Pero ma, pa, pasyon naman ganin ako ang pagtuon.
0: Sige, mamang kahiin mong gusto. Pero nak, ayaw palabi ha.
1: Oma.

0: Congratulations na! Graduate na agad ka sa high school, Mikey.
1: Proud kay Minnie Monac. Valediktorya na po ka.
2: Salamat ninyo, ma, pa. Ako ning kipuhat alang ninyo. Tungod sa inyong pagpaningkamot, aron ko maka-eskwela o makabato ng maayong ugma. Mahal kayo tamo.

0: Maike, karon nga may graduate ka na high school, nga mag-college na ka. So may ganahan ni mong kurso na?
1: Ganahan ko mag-nursing, ma.
2: Uy, nursing? Di ba nalisod na? Kahibaw na ba ka ng nursing baya? Daka nagbang scientific words baya? Nga angay tunan ni mo?
0: Bitaw na, gusto si papa ni mo. Tingali bayag maglisod ka lang.
1: Kaya nalagin ako, ma, pa. Mura naman hinawan mag-way salik na ako, eh.
0: Maike.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas!
4: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
3: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
5: This time check is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
6: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
7: Pot na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang gyud niya, paragis bila-bila. Maimon to kay pagkapini mo, buntag sa'yo, kapi. Nya ko to, inom na po ko. 3 times ini, kapi dyo ko nga. Paragis bila-bila.
6: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Ang kinis na niya.
9: In fairness, nag-glow up.
10: May budget.

0: Micros Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: Micros Papaya.
0: Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: DGX 500. Ang tuba kontra sa sakit ng diabetes. DGX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DGX 500. Ibo sa the sugar sugarcane extract. Ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DGX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto.
5: Mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar.
4: DGX 500.
6: Oh, si Rochelle. Ang akong bugas-bugas mi abot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama. Oh. DTX 500. Dua lang kakapsula. Kadaadlaw. Sulod sa tulo kasimana. Nawala judayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
4: DTX 500.
5: Pumali sa mga butika.
7: Uy, Mari. Maundang na lang siguro ko pamuhi o baboy. Uy,
8: nga naman, Mari.
7: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alcance naman kay ko sa akong gilaw.
8: Mauna diya, Mari. Mahal mangod kayo ang imong gilaw. Kami, Mari. Susikisi katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuway anang alcance. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininegosyo ha.
7: Yun sa man ninyo, Mari.
8: Nag-unifis mi, Mari. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifis ragyod gihapon. Di amo, Mari. Sa matagsako sa unifis, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na. Nindo pagyod kayo ang tubo sa baboy.
7: Unifis?
8: Kaayo, Mari. Imagine na, Mari, ha? Sa napukabaktin nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhi on, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
7: Kadako di ay, Mari. Tudlogi ko.
8: Oh, the feeling guide, Mari, oh. Nanay numbers ilang technician di ha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
9: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen, Bohol. Matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa ubay 0385001686.
10: Seth Living Testimonies.
11: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatulong na kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Sed Liniment Oil.
12: Tinood na ang Sed Liniment nga giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan na ako siya, Sed Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
11: Ang Sed Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdanin ini.
12: Eric Ko,
13: this news is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.
10: Seth Living Testimonies.
11: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
14: Di na ko kakita. Kalit lang og kao kung pananaw. Diabetic lang eh. Di na ko kakita.
11: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-Sed Panyawan Coffee Mix.
14: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan to karon. Dali mo usos ang imong sugar. June Largo.
10: Living Testimonies.
15: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
16: Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste ko. Prito ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
15: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
16: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste.
15: Heavy duty linis bawat pahit.
17: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
10: ACS. Seth Living Testimonies.
11: Taas ang sugar maong nai bikin sa kidney, nakaangko na siya o kidney stone.
18: Taas ang sugar o ganang nakoy bato sa kidney, sakit iihi na, sakit ng kilid.
11: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangustine, usab ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
18: Uan na, nawa na ang sakit sa kilid, nadaghan na ang ihi, nagawas na ditong bato.
10: Living Testimonies.
19: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
20: Charm, Fabcon, pamumpong makabloom, tanggal amoy kulub sa bango ng Charm.
21: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulub-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
19: Ang sampay sa loob, no amoy kulub.
20: Pangong Kumaka Bloom sa Charm!
21: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality.
20: ACS!
2: Oh, paminawa ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, gikan sa Cavite.
3: Kao na, diabetiko. Oh, grabe, kaayo akong high blood pressure nga. Moabot og 200 over 110. Grabe gid akong pagkalipong tungod sa taas na presyon sa dugo. Pero sukad na miinom ko og Vertigon, nawala akong pagpanglipong. Na normal lang akong presyon og sugar ug nibalik ang akong kusog ug kadasig.
2: Mahimo ba natong awhagon ang atong mga higala diha nga wala pa kasuway nining Vertigon?
3: Gidasig nako kamo nga mosuway na og Vertigon. Kay gaan kaayo ug nindot gyud sa pamati sa lawas kung moinom ta niini.
2: Vertigon, balik kadasig, matag adlaw.
22: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
23: Kapoy, kayo niya. Talagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmintin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Talagay bukid to roon eh. Gano'y ay. Sa siya nga nagmintin ko. Ana ay.
24: Pwede na. Makasbilay
23: buhidan. So anak ko, nabinta na ko.
22: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
25: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
26: Tunay Natural at Original.
25: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
27: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
28: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
10: Zen Living Testimonies.
11: Ang pangagod kun athlete's foot o alipunga o sa kakatulong na kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Zen Liniment Oil.
12: Tinood na ang Zen Liniment nga i-aplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon i-aplasan na ako siya Zen Liniment. Niuga. Karon wala naman ibalik ang pag basa niya.
11: Ang Zed Liniment Oil sa kahaplas nga dunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ini.
12: Direko, yan basa ng gani.
10: Living Testimonies.
29: Life Extension Vitamin D3.
25: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
30: Oo, nagkaroon ako ng brain stroke, tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglakad, sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor, 21 kaklase na gamot.
25: Hindi po kayo gumaling?
30: Oh, hindi. Hanggat na lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, Life Extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling lang dahil sa Life Extension Vitamin D3.
29: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
31: Cebu, get ready! A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
32: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
33: Kumakapuhay, andam na bango. Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit na og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kay sa matag 200 pesos nga purchase, aduna kanay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutan ang imong EXL products Sulod sa envelope, isip prep a purchase. Dayon, isulat ang imong full name, complete address, o contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human-ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutan sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Ug human-ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan. O live na pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! O palit na sa inyong paboritong EXL products. O basin ikaw na ang sunod na grand winner sa papremyo sa EXL.
0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diding's Pharmacy, ug sa ubang mga butika.

0: Daan ang dagko o grado ang among anak sa klase, bisan sa ilang mga exam, gikan pagyod ni pag-elementary niya, hangtod na lang ng high school. Tungkol kay grabe kaayo mo daog tuon. Sa pagtungha na niya sa college, mas nisamot na hinuon ang iyang pagpaningkamot, nga tungod ni ini, mas nagsunod-sunod na hinuon ang mga gabi nga, tagdugay na siyang matong. Ogo niya.
1: Di nilang kuswarto magtuon, ma.
0: Naanapod ka anang imong tuon-tuon, ha, Mike? Tingaligdugay na sad kang matuog, ana, ha?
1: Paningkamutan lang nako, ma. Nga mahuman rin nako sa'yo.
0: Nalasige. Unya, humanimog tuon. Katuog dayon, nak, ha? Kasayo para ba kaglasi, ugma?
1: O, ma.

0: Ay, saan naman ang oras ah? Uy, hapit naman din ni Magalaon na skadlaon. Ah, ako kunong suwayan o gadto ang akong anak sa iyang kwarto, be. Kitingalig na tuog na turon. Daan na raba to siyang nag-isigig tuon, so good pa itong alasitis gabi eh. Ah, ako kunong paminaon, be.
1: Anatomy is the branch of morphology concerned with the study of the internal and external structure of organisms and their parts.
0: Oh, tanaw, nagtuon pa man lagi gihapon na siya. Sayos puntag naman lang. Mike! Na! Nakablira ko na importan! Mike!
2: Oo, makadiyot lang.
0: Stila ni mo, uy. Unsa na gudin taon ang oras, anak? Wa ka pa man di ay gihapon matuog? Ayaw in taon palabi, uy.
2: Dagan pa kay kutunanan, ma, uy. Ako na lang ning gitiwas. Kay may exam ba yami ugma para sa among midterm?
0: Mike, pila na biya kagabi nga tagdugay na kang matuog, ha? Gani pag niaging gabi, eh? Naapod kay gibuhat. Para sa asa man di ay tunin yun, nak.
2: Pratsyok na mo, mo.
0: Ay. Basta ayaw na gid ni Usbaha, Mike. Nay, oh, tanawar gud ng imong mata. Luya na kaayo. Ni mo mata para bakag sayo ugma. Kung sigihon pagani ni mo nak, tingali mo daot unya ka.

0: Ah, maayo kay matug na kanak samtang sayo pa. Kay niadtong miaging gabi e baya tagdugay kay kang matug.
1: Mara maglain akong lawas na. Gipanok na uman ko.
0: Ha? Ah, sige sige, pagbukot lang sa habol nak. Etingali tungod na sa panahon karon. Medyo tugnaw sad baya gid hinoon. Ah, sige na, sige na. Muadto na ko speakers kwarto nak.
1: Ma. Tugnaw man lang gyapon no niya. Mira, mag-isod naman kong ginhawa.
0: Oo, sa ginoo ko, Mike. Mando! Mando Tabang! Ang atong anak, mag-isod sa pagginhawa! Mando! Mando Tabang! Gikuyawan yun kaay ko niya itong higayon na tungod sa halos kada gabi eh, nadugang matog ang among anak sa iyang pagsigig tuon. Nadagit siya sa ospital kay naglisod na kini og ginhawa. O kaloy sa Ginoo, naulian ra ang akong anak. Pero nagpabilin siyang nagpaalim sa ospital sud sa tulo ka adlaw. Sa result sa iyang ECG, normal ra man sad. Ang akong mga pangutana mao kining musunod. Unang pangutana, kugihan kaayo mo dagtuon ang akong anak nga halos tagdugay na siya matug og wa nay saktong pahuway. Mao ba niyang hinungdan kung anong mikalit na lang siya dili makaginhawa? Ikaduhang pangutana, kinipagsigin niya og tuon, og ingon sa daghan siya og ihuna-una, labi na sa ilang klase. Posible ba nga madaot ang iyang utok ni ini? O dili ba ka? Kuyaw ni nga mamahimong sakit, sama niya ng gitawag nga aneurysm. Ikatulong pangutana, normal ra ang result sa iyang ECG. Pasabot ba ni ini nga wa ra maapektuhi ang iyang heart bisan pa ni atong higayon nga naglisod siya sa paginhawa? Ikaw pa to katapos ang pangutana. Na ako nadunggan nga kung makasinati ang usa ka tawo nga maglisod sa paginhawa kay gamitan ra ko noni og bulsita nga mo ibutang sa baba og ilong aron maulian ang paginhawa. Unsa man kini katinuod? Effective ba ni nga pamaagi? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Linda.
2: Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Ano na sa bako? Si Dr. Rene Obra makiguban kaninyo karong adlawa. Ako mutambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral, o mga drug-related ng mga problema. Kayo usaman ako ka-medical doctor, o sa ka-psychiatrist, o sa ka-drug addiction specialist. Klasik-klasik pamaagis pagpadala sa mga sulat-suliran di ka na mo. Pwede kayo padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com. More sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writer's page. O diba sa mong batahan sa third floor, UCR, Martinez Building, Osminya Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlawa, mao kini nga, what is meant for you will arrive at the right time. Nagoy plano ang Ginoo para na to. Munagin ko nga, umangabli kagpultahan, titing lisura ablihon, nalampagagligwatan. Yung mo ba little father ko no, kay basig na ipultahan da nga sayon ra ablihon. nagoy para sa ato. Kung diligod para ni mo, dili para ni mo, wali mong bugos. Naghagay mga oportunidad, aning kalibutan na. No? Dili lang kayo usara, duha, taghan. Alright? Ang ato magtatampo ko na dawa, si Linda. 50 years old, married, may usa ka anak, diya sa Katmun, Cebu. Ha? Ng Katmun, sa may mga kailan ako sa Katmun. Ako'y kailan diya sa Sugod. I-Doktor Edwin Mingito. pero das Katmun, mga parinti nila akong in-laws, mga Bistil, mga nalimot ko sa mga pinido. Ha? Pinida dahi, pinida. Mga pinida ba ito? Oh, mga anak nga mga apelido, no? Oh, diya sa Danao, sa Garing Consolacion, musta naman dahi mga diya sa atong firing range niya. Lugay na ko kabalik niya. Nako gitamdan rin ang taga Kalingan, Lantawan, San Fernando. Si Ninya Alcusiba, Genevieve Alcusiba, Nanay Diding o Kisyo, Imbalsado, Satori, Mabanag o Ginalsa Family. Sa panagtaran, si Nelson, mga apo ko na ni Nang Sidis o ni Berto. Naghahanaan nila si Ani Ruby, Rini, Lala, Cluda, JR, Mitos, Nida o John. Sa Sangat, San Fernando, Cebu. Ako na na match lang Eric ug si Lorna da sa 7-Eleven. Eric ug Lorna Manugas, Manugas da sa San Fernando. Tagal lupa, Serbano, Remitikado, Ginargi family, si Noymando ug sinang Dita. Last but not the least, mga taga Kapangian, Kapangian South Poblacion, San Fernando, Cebu, from Gili Pilaryon, nga Kanoy family ko no, si Juliet Hipolito, kay San Crismar Niño, Ninya Marie og Abastas family. Kanang uban sunod na lang po. Urot na itong oras, no? So, going back to our sender, si Linda, Punto Medical, of course. Unang pangutana ni Linda, sumasan na bati ang tugay sa drama, kugihan kayo mudala og tuon ang akong anak nga halos tagdugay na siya matog. Wala na saktong pahuway. Mauban niya ang hinungdan kung nganong misakit. Mikalit na lang siya dili kaginawa. Di mas may another reason. Naghamnan sa kayong maayong mo tuon, pero waman mingog, nagisod na ginawa. No? There must be another reason. I'm not sure kung pila yung edad yung mong anak, no? Pero kinanglan ni siya mauna ng work up, no? Mag-isok kang ginawa, either na nagbara dia sa imong respiratory passages, na lesion, na whatever, or this could be due to kanang positioning. Kaya may mga tao nga matug, mag-snore, because na yung gamay, na yung mga asthmatic anang attack, na apoy chronic pulmonary obstructive disease, daghang mga mahimong hinungdan, no? Pulmonologist ang makakuanan eh, makadiagnose, no? Or makahatag og kahupayan. Ako malikon, pulmonologist Linda, no? Sunod nga pangutana, kining pagsigi niya og tuon og ingon sa daghan siya og yuna-una, labi na sa ilang klase, posible ba nga madaot mo unsa ni madaot ang iyang utok niya ani o dili ba ka kuyaw ning mahimong sakit sama nilang gitawag nila aneurysm? I don't think so. Aneurysm meaning mudako ang blood vessel mo thin out, mo nipis. Kunya in the long run mubuto mo nay aneurysm, ha? Depende kung asan dapit sa lawas sa tao mahitabo ning aneurysm, risgo ni siya, no? Daghan mga klaseng bata nga mudag pagtuon. Do not be particular about the grades sa mga bata, no? Ang importante nga maka-learn sila something, no? Ang intelligence sa usa ka tawo, akong balikon, dili lang basihan sa academic performance. Daghang mga bright nga nagmaigo ra kapasar sa eskulahan, pero the practical side of life penting baita, oh? Daghang pug mga valedictorian, summa cum laude nga maglisod pug sud silang pitaka. Napoy igo ra magpasar pero perming puno. No, di mahinung kaabot og usa ka malita pero naibsod. So, depende na diskarte, no? So, ayaw lang pong usapin rin mong bata, len, no? Panangitan, no? Strive good siya harder in order to gain honor, whatever. Ay, to the effect nga, ma-compromise ng inyong health hinoon, no? Sakto-sakto lang, ha? Huwag na atay lights off, no? Maybe 9 o'clock or 9 o'clock, pwede na. Huwag na yung homework yun, pwede ka little more time. Pero ayaw na magbuntagay na lang, abot sa buntag, maligo lang, mag-report sa klase. Pero amo nang ginahimo sa una, ha? May numdum ko to, college of medicine me. Lima ka examination, upat ka examination nagkaugma. Sus, mabtag alas 3, alas 4, matag alas 6, maligo, ngato sa eskulahan, kaya mo take sa exam. Murag maglutaw ka sa hangin. So, dili sa yon mag-medical doctor, ha? So, ayaw na i-bully ang medical doctor. I-bully lang tayong ating na maligyang sari-sari store niya. Ano, buang na. Oh, dili sa yon mag-doktor, mag-bugado, mag-pare, dili na sa yon. Ayaw mo bugal-bugalan ng mga kurso nga, tagdugay ka sa eskulahan, kay wa mo ka-experience ng ilang mga na-kuan. Na-experience siya sa pag-antos, mga nagitawag na itong delayed gratification. Ha? Next, normal lang yung EEG. EEG is electroencephalography. EEG meaning, naan siya yung mga electrode sa brain. Mo diagnose niya siya mga seizure problem. Ang EKG is a heart na siya, electrocardiography. Ang EEG is electroencephalography, na naay mabasa ang atong radiologist, ang atong mga expert ani kung naabay abnormal spikes or tracing diha nga mo suggest og seizure problem pananglitan. Pero normal man ang result sa EKG, pasabot ba ani nga wala maapektuhi ang iyang heart o EKG ni heart ay EKG heart ni siya, ha? Electrocardiography, no? Heart ni siya. Akong karon ang ECG heart, ang EEG is brain, no? So, pasabot ba nga may wala pirtuay yung abis sa panyatong ano, nag-isod siya ginawa. Kung normal ra, o niya, pag-uskultate sa doktor, normal ra ang rhythm o ang kadaghanon sa pitik per minute, most likely, wala'y problema. Katong medyo lisod siya ginawa, maybe we cannot rule out stress or anxiety. Nag-stress siya because kung examine the following morning, wala pa siya marini. Kanang stress, this can cause multiple psychosomatic signs and symptoms. Na pag-laboratory workup, normal na tanan. Next na pangutana, na ako'y nalunggan nga kung makasinati ang usa ka tao og maglisod sa pagginawa kay gamitan ko no og bulsita nga maoy ibutang sa baba og ilong aron maulian ang pagginawa. Effective ba niya? You are referring to hyperventilation syndrome. Usa ni siya sa mga psychiatric emergency nga maabot ang usa ka pasyente sa emergency room nag-hyperventilate. So, ang among pamaaga ni is amo ni siya pagginawaon inside a paper bag, ha? Nga while lungag, ha? Pero tong sudlan tugpan, ayaw ng plastic kay naginawa nimo pilit man ng plastic. Kanang paper bag nga walay lungag. The rationally nga nang ginahimo ni Ramo sa emergency room is for the patient to inhale back more carbon dioxide. And this can revert the problem. You discourage the patient to hyperventilate. Muhangos ni damor na siya mag-anxiety. So hyperventilation syndrome, ang solusyon ani, imo na yung pag-inawaon, kuha ng bulsita na siyang naong, mga kabalik siya ginawa o more carbon dioxide. Alright, so now nakasabot ka sa akong speaker ni Mulen, nung ganto sa libuan, millions na naminaw sa itong programa, kini ang akong suliran. Ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much for listening sa itong mga aramin program. Until the next time, and from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide, Tatak Aramin. Daghang salamat o maayon.
3: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan nagaantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo hinahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo atake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Busa, aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inumatag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
4: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
5: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express, Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay gana ikaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubri ang talagsaon nga G-Detox Plus, sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, may balik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon, o dili na sakit ang akong pagpangihi.
6: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais, Italy, sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
3: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR-80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
7: RMN Newsbreak.
8: Mayong hapon, kini yung Radio Man Marisa Abadie. Sa tuwang balita, atun ka nato sa SED Marketing. Ang tigamaw-tiga po rapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tuwang balita, Mabiling positibo ang mga sentimento sa pangnegosyo sa nasod nitong Hulyo ning tuiga. Kinitaliwa sa mga kabalaka labot sa tensyon sa Middle East nga may resulta sa pagsaka ng usab sa mga presyo sa lana ug ang nakapektar sa inflationary pressures. Base sa latest business expectation survey sa Central Bank, nasuta nga nag-negative ang overall confidence index nito sa negative 20.3 nitong Hulyo gikan sa 0.0 nitong Hunyo. Katong mga balita gihatod kanato sa Set Panyawon Herbal Capsule Plus Mangustin, Set Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Set Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang Set Panyawon Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug humot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawon Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawon Coffee Mix? Kinitungod kay ang Set Panyawon Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawon nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa Set Panyawon Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak Set Marketing, Set Panyawon Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
7: RMN Newsbreak, Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

RMN Drama presents Handu Manan So Sa Ka Awen. Ano pa daw sa iyang kaagi karoon? Mokining sa kababay ng taga Cebu City. Ang atuang tatampo, nagdasingan ka, Sandra.

0: GX500, Malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay sa DTX500. Protektado ka! DTX500, highly recommended sa mga eksperto. DTX500, mapalit sa mga butika. DTX500.
1: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX500, duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX500, mapalit sa mga butika.
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: Ang maski paepektibo ug maski panindot nga Catalyst ointment nga inyong gidaig sukad pa niyatong tuig 1929 karon antibacterial ug antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap moayo sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pirakan sa gagmayng mananap, buni, up-up ug uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap manalipod sa bacterial ug fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kay kaepektibo, kay kamaayo, kay kamaraginuton. Okay gyud ang Catalyst soap. For zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS. Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa 2-8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas sa utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in

0: ng Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
1: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
2: Hello, Washy!
3: Hello, Mommy!
2: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
3: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
2: Mula noon hanggang ngayon!
4: All you need is Pride! All you need is Pride!
5: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
7: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
8: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
9: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
8: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
9: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
8: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
9: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin, ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
8: Max Alaga. Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
10: ECS.
11: Life extension. Vitamin D3.
12: Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
11: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
13: Let's go. Go with the flow.
14: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, must ask kaysa regular Charmy pad, aron li kay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
13: go with the flow.
14: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
13: Charmy!
15: Charmy, let's go with the flow.
16: Ayaw kalimot og da sa imong baon, ha?
17: Oma, ato na ko ma kay, basig maliit na ko.
16: Ah, sige anak. Pag-amping iglabang, ha?
17: O, lagi ma. Eh, mama said, uy, di naman ko bata. High school naman kong.
16: Bisa na. Gusto lang ko nga mag-amping ka. Ah, sige na, lakaw na. Ay, salamat. Sayo kyo kong nakauli ron kay dili traffic. Nakaluto pa kyo kong para panihapon na mo.
17: Ma?
16: Oh, nak! Ni akos ko si nanak!
17: Ma?
16: Oh. Oh. Kinuo ko. Ano na amang taong kay Bunog, uy?
17: Nakakita ko gaway dito sa eskwelahan, ma.
16: Onsa? May kabugno ka dito?
17: Sumbagay, ma.
16: Sumbagay?
17: Oo. Oh, ang angbi, gisungog-sungog na ko sa mga classmates. Labi na to si Marlo. Grabe kay mang bully na ako.
16: Oo niya, unsa man day nahitabo, ha? Ganong nagsumbagay man mo?
17: Ako ba siyang gipuspusag bang ko?
16: Kinuo ko. Oo niya, imong teacher ni unsa raman.
17: Kuan ma. Patuon ko nung kaugma sa eskwelahan. Mag-atubang ko nung skinikana ni Marlo.
16: Nahala, sige. Atubangon ako ang ginikanan ng bataa.

0: Mauna na yung tabo, ma'am.
1: Ah, ma'am. Pasensya gid kayo sa gibuhat sa akong anak, ha? Sayop siya nga iyang gipuspusan o bangko ang iyang classmate.
0: Maog yun.
1: Pero sayop sa dong nga nang bully ka sa akong anak. O, tuod. Hain man day mong ginikanan.
0: Come in.
2: Pasensya gid kayo, ma'am. Na-late ko gabot. Sa akong nga traffic mo kayo.
1: Oh. Ikaw?
2: Oh.
3: Kaila mo, ma?
1: Dele.
2: Oh.
0: Uy. Unsa mong yun? So, nagka-istorya na mi ni Ma'am Sandra kay...
1: Kay Dugay, mga ayaw kang naabot. Huh. Ipasangil pa ang traffic. Karaan na kayo na ang rason.
2: Tinuod mo na ang rason. Ikaw ramang yun mo ay di mo tuo, ana. Sa una pa.
0: Sa una pa?
1: Ma'am, diba? Mo-una na lang mi sa akong anak, ma'am. Dili na ko gustong magdugay pa din, eh. Maudeng ingon ana og taras ding bataa kay naliwat di ay samahan.
2: Oh, usa?
1: Tanalisi.
3: Ma, nga na yun ato makamusto niya sa papa ni Marlo. Nakaila di ka niya?
1: Mauto'y pinaka-way ayon akong nauyab.
3: Unsa?

0: taas na uric acid. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
1: Naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Kinta na gyud akong gibati.
0: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
3: May tapang na hindi sumusuko.
4: May angking diskarte para magtagumpay.
5: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
6: Yan ang bangis ng layon.
7: Gerald Anderson, EZ Mill,
8: Mark Mugan,
9: Emil, and Vince of DBTK.
10: Leon, extra strong beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
11: Kahit ang kwento mo, ang bangis mo.
12: Drink responsibly.
13: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
14: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 Capsule, dito ako believe.
15: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
17: Seth Living Testimonies.
18: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
19: Na landing ko sa ospital yun at lugos ko ginhawa. Nung pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
18: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
19: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan, Pukutso Tungaw.
17: Living Testimonies.
20: Itong corned beef na lang ulit, okay na?
21: Mami!
20: Angeline!
21: Walang masama sa okay lang, pero sa Star ka na.

0: diet and exercise? Panalo ka! Star Nutri Meats Corned Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
3: Paawa po naman ng Diyos. Matagal na ako gumaling. Nag-impating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gas-gas sa uterus ko. Mag-try din kayo ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension better than the other. Mary Ann Labaco. Duenas Iloilo.
4: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension? Especially sa Life Extension Vitamin D3 po.
3: Sa akin lang, siyempre 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
2: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
5: At first I was afraid.

0: o gihulog sa official raffle dropbox. Kada semana, doon ang chance nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. Og sa grand draw, pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita lang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Mauni ang alagang Bayo Jessic. Doon ay cash prize nga pwedeng madaog og doon ay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas. Limitado sa usa ka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency o RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN and IFM Cebu o kontakon pinaagi sa ilang registered ng mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026. Radio HFDA CDRR, permit number 1083 series of 2026.
1: Mga kasama, karong panahuna, importante ang proteksyon kontra sa mga sakit nga dala sa lamok nga Aedes aegypti sama sa dengue. Mao nga ania na ang EXL All-in-One Skincare Oil aron ubanan og tabangan ta batok sa makamatay nga dengue. Ang EXL All-in-One Skincare Oil dili lang basta skincare massage oil. Ginama kini sa puro nga lemongrass essential oil og mga halamang gamot nga mao'y natural insect repellent property og tabang nga proteksyon kontra sa paak sa lamok. Sa natural nga ingredients niini, makasiguro ka nga luwas og epektibo ang proteksyon alang sa tibuok pamilya. EXL All-in-One Skincare Oil. Kauban nimo, kauban nato kontra dengue. Excel in health, excel in life. Sa makabuhay, dagdag buhay.

0: Sa ato pa di ay siyang imong giingon nga love kayo nimo sa una pero gibuwagan nimo kiway ayo.
1: Oh.
0: Unsa magday nahitabo ma?
1: Ay sus, dili na lang ta magisgot ana. Uy. Dugay na to. Gikalimtan na to nako. Na

0: Palaban na lang kong kapian eh. Kaya huwag yung kumakatog, tibok gabi eh.
1: Sandra?
0: Oh, ganun ni amang ka?
1: Public pa na yung lugar ah. Ganun mahibuhuman ka?
0: Gisunod-sunuran ko ni mo no?
1: Ah, ganun. Nahibaw ba ko nga niya ka rin eh? Aw kung nahibaw ba ko nga niya ka, aw mo aray gabon ko.
0: Tili yung kamuundang upamisit na ko, no? Mulakaw na lang ko.
1: Sadra ka diyot sa.
0: Unsa man.
1: Mahimo ba mahistoryaw na ta?
0: Unsa pa mahistoryahan na to?
1: Ang bahin na to, sauna.
0: Katumbahin sa imong pagpakigbuwag na ko? Kay gusto na kaog anak pero dili pa ko anda?
1: Sorry. Abi na mo sa tinuod lang. Grabe akong kahiubos atong higayon na. Wa magud ko ilaing ma-imagine nga mamahimong inahan sa akong mga anak. Ikaw ra.
0: Wa paghihapon ka mausab, Albert. Maayo gihapon kayo ka ng mga tamis ng mga poong. Pero dili na kumutuo ni mo, Albert.
1: Balag di kamutuo. Basta gusto lang kong mahibaw ka nga hangtod karon. Mahal paghihapon di ka.
0: Oh. Onsa? Hoy, hoy, hoy. Basig maawayan ko si mo asawa, ha?
1: Wa ko'y asawa. Huwag ko maminyo sakat. Kay ikaw agad ang gusto na kong minyoan.
0: Oh.
1: Basig naibuong ka kung anong doon na ko'y anak. Ako nang gi-adopt si Marlo. Di na ko siya kadugo. Pero huwag ko siyang anak. Ikaw. Murahag maayo nang imo pagkaimutan. Swerte kayo ang imo na bana.
0: Wa ko'y bana. Og dili sad ako anak si Lizzie. Ako siyang pag-umangkon. Og ako mao'y nagbuhi niya sukad nga namatay ang akong igsuon.
1: Nganong ka maminyo? Ay kog ingna nga. Mahal pa ko nimo.
0: Ambot. Gilumay man siguro ko nimo.
1: Dili, Sandra. Kung mahal gyud nimo ang tao, di na mawa bisag pila na katuig ang mulabay.
0: Albert.

0: Baya, aning Albert. Magsigig update na ako kung hain siya o kung nagunsa siya. Mura pa yabig dibalik pagkabatanon, ani. Ay, mga tiguwang naman unta mi, pero patago maghihapon mi magkita ni Albert.
1: Ma, marabisi ka kasi mo cellphone lately ay.
0: Ah, ikaw no? Pagkachismusa na lang yun mong anaka ka.
1: Ang-ang, lami makikag-smile, no? Toa day maba, birthday bit ni Marlo Iksabado, ga-invite nila.
0: Marlo? Ang anak ni... katong gipuspusa ni Mugbangko, nak?
1: Oma, okay naman mi. Gani, kami na mauisood rin sa room. Ato tama ha?
0: Sige.
2: Kaon lang mo ha? Napaydag ang sudan. Salamat tayo sa pagtunga ninyo sa birthday ni Marlo, ha?
0: Unsaon nga namugos man ni si Lizzie.
3: Namugos man sa kuno Lizzie, gutti. Na patungahon jud mo.
1: Close na ba mi ma?
3: Oo. Close na gid kay mi. Pasin ka ni Onya og magkauyab mi.
0: Oh. Oh. Dili pwede.
2: Ha? Sandra. Di nagyudi ma yung itago paninato.
0: Albert.
2: Ang tinuod. Nagbalik naming duha. O gani. Plano na ako nga pakaslan siya.
0: Oh.
2: Ah, Sandra. Will you marry me?
0: Oh. Yes!

0: The original Koi Herbal Capsule.
1: Kodi si Jetro Bungkalis, nag-edad o 48, nagpuyo sa Mambaling. Sa wala pa ko kainom sa the original Koi Herbal Capsule, agong pamati, gumarag, aluya, kapoy. Karoon nga, nakainom na ko sa Koi Original Capsule, agong pamati, lagsik sa niya, blood pressure ni boss, hindi normal na. Itong last na ko pag-check-up sa mata, ang itong grado na ko sa una, 900 niya. Katong last nga pag-check-up na ko, nahimo lang 500. Daghang salamat sa Koi Original Herbal Capsule.
0: The Original Koi Herbal Capsule.

0: This Christmas, home is where the Mac reunion is.
1: Jose Marie Chan here.
0: Mac reunion na.
1: With my one and only Lady's Choice Mayo.
2: Lady's Choice Mayonnaise. Mac reunion na. With the one and only Lady's Choice Mayo.
3: Mau kita mga higalan kaagin ni Sandra nga taga Cebu City. Ban sa awit ngayang ipagayo. Awit nga nagulahan. Alone and lasting in love.

0: Kugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagduib, inanay nga mahaling ang danggilag sa kasilag. Eskwadro! Kwadrado ug patas nga ustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvel Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa, spinner Ariel Mangkaw, soundman Ricky Bangis Gari, audio editor Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak! RMN Eskwadro!
1: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko, kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
1: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
3: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
8: Ah! Akong bugas-bugas.
9: Akong katul-katul.
10: May kabutangan.
11: Bugas-bugas. Ug katul-katul.
12: TTX 500 na.
13: TTX 500.
12: Aduna kini antimicrobial properties.
13: Nga makatabang sa pagkuha.
12: Ug pag-ayo sa bugas-bugas.
13: Ug katul-katul.
12: TTX 500.
14: Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar.
12: TTX 500.
15: Para sa Janice, okay pa yung mga na-commonstration din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. TTX 500 keto capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa TTX 500.
12: TTX 500!
14: Pumali sa mga butika.
16: Ang ahos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatukan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule. Kanang adunay garlic o banaba.
17: Send panyawan capsule with garlic.
16: Ginamaa ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatakini nga magaling.

0: siya. Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Zed Living Testimonies.
3: Ang Zed Panyawad Coffee Mix na pamatutan ng makatabang sa pagpukubo sa imong high blood pressure.
4: Ako, purima ko, anak. Ang kaling Panyawad Coffee, akong gininitin kay high blood ako, lakon sila, kay mababa man ang imong meeting.
3: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Zed Marketing, ang Zed Panyawad Coffee Mix. Ug siya natabangan.
4: Sigurado gina. Kung taas yung meeting, mababa na iya. Jaime Verano.
2: Living Testimonies.
5: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
6: Pag naasya man ka, akin ka.
5: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
7: Playtime Entertainment, Born for Happiness.
8: Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: Zed Living Testimonies.
3: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na spartulon.
4: Ako nga tawag na goiter ko na to siya. Din tapos nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. Itry na ko. O niya, try tinuol magig siya di ay.
3: Ang Zed Panyawan Plus Mangustin makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
4: Pag-hikap niya siya tutunlan, wala naman.
2: Living Testimonies.

0: pagkaroon sa live sumpay ng atong sugilanon. Isquadro!
1: Buset! Ipakusog sa sisi ang papanagan! Oh! May kauban siyang backrider o may nagsigig pamusin ako! Karoon na gin mo! Dili ko ka mo si Bungan! Mayo kay kabisado na ako kini nakita. Anhita matuwa na mausin-usil mga buanga mo kung diligin ko ninyo lungan sa pagukod!

0: Unya na lang gikong bukawas di kanining kakawayan. Kung masiguro na nako nga safety na ko. Mao ni diperensya sa akong sitwasyon karon. Nguwa ni kagawasan mo gawas-gawas kay pinangita sa palawad. Hello. Ngano na nawag ka? Unsay tuyo ni ko?
1: Ibantayan di ka. Kung nahitabok mga giapiki pagit kanila, apil unta ko nga magigpinusili at mga tinugyanan sa balaod para panaliptan ka.
0: Oh, Benjiak.
1: Gutom sa kumuhimu, andam ko ikaw panaliptan.
0: Pasalamatan ko ikaw ni Anang Bahinang. Papanprangkahan lang di ka. Dili na may mong ikapalik ang maghahapon, Benjiak. Maungkaroon pa lang. Kalimti ang tanan mo mga tinguha.

0: Nagmonitor ko sa update gikan sa kapulisan, bay.
1: Unya, bay.
0: Nasundan noon ta kuno ang motor nga gimaniho ni Miss Glenna. Pero, saka'ng dangugagi ko no, eh.
1: Mobile ay ba, Sarge?
0: O, bay. Pero, nagduda ko. Nagduda ko nga kipalihog ni Midjordas para ang ilang sekretong koneksyon sa kapulisan.
1: Gusto ka, bay, Sarge?
0: Mau ka na hinungdan kung ganong lisod giapundak po ang kago nga Midjord kung magburdo-burdo na din sa syudad.
1: Tinood ka na, bay. Tungod sa mga hoodlums in uniform nga sekretong konektado sa Markang Dragon.
0: Tude, bay. Dito ko nagtambay sa kuan, Asiras, kadiyo trakayo. O dito sa bilaran sa may kabik-bik ba? Katibik-bik ba? Dito rapit. Nakita mi si Boy Bunog.
1: Unya ba, Sarge?
0: Nagbahag na birahan ka kung iya kung kamkitan, bay.
1: Ano sa?
0: Nagdumot siya ni mo sa kamatayon ni alias Mulbog na iyang mangod, bay.
1: Apil pa siya sa akong listahan sa mga bugtuonon, by Sarge. Kay kagaw sam siya, nga angay ng wagtangon.

0: Nabala ka ba ako?
1: Nabala ka, Sonsa?
0: Nagpaminawraman ko sa inyong ipinagsultihan ni Vice Sarge.
1: Aliya.
0: Gisalik na lang na ako sa Ginoo ang tanan.
1: Kana. Kana ang labing maayo ni mong buhatan.
0: Ang pinlanggit ka nun ay, ha? Kay dili sabi kay muod sa kahag ni Daddy kung may daot na mahitabo ni mong Misael.
1: Kanoon na ikikumakamping. Kay kinahanglan ka na akong protektahan karon gawa na si Daddy ni mong.
0: Salamat.
1: I love you, Aliya.
0: I love you more, Misael.

0: sabi ni mo na? Mali ba yun? Daayo ko ba sa makakita ko ni mo, Boy Sarge?
1: Ano, saan naman sa kain ng butiang?
0: Boy Sarge, uy!
1: Uy, pagkawin na, gigutom ko eh.
0: Ay, oo, lutuan ka. Huwag lamang ha, kay lutuan ka uglami, kunya pa imo takag beer. Palitan ta ka.
1: Ay, kanana, murag... Okay, kinamigin mo dad. Day butiang.
0: Ay, sige ha. Ay, butuan ka o niya. Napalitan ka beer, okay? Muinom ka magkaha, Bay Sides.
1: Oh, di man na minum si Bay Misael. Oh, kita lang doon magtagi-tagay. Day butiang.
0: Sige!
2: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC.

0: Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Nor Sinigang Mix.
1: Usay ki buhat na ng duha diha sa luyo.
2: Nagkasinabot sila si Vice Archog ng butyang. Nagtagay-tagay og beer.
1: Ah, mao pa?
2: Ato lang napasagdan ang duha. Mas may hinoon nga nagkasuod.
1: Mao bitaw.

0: kurang kaurot ni upat ka butilya sa bir nga dagko day butiyang. Kumbayro mo yung mag-inom day?
1: Ay, ning tilaw naman ko ha? Dili mo gina ko pala inom, may sarjo ay.
0: Lo, good good day, inom mo day butiyang.
1: Ay, oo, oo, ay, naunsa ka man.
0: Karoon ba ko? Puwa-puwa mas din ang aping mo. Indut kayong tanaw, no? Pahiyom ka.
1: Alam ba, Sarge, what, oh, ay? Kanidutan ba niya ng paminawon, oh, ay?
0: Alam, di kayo kandiis, oh. Duta sup-supo na kandiis. Hindi, buti ang...
1: Pagtarong, ay? Oh, ala, ala, ay! Kikakos mo kuni mo. Ala, ala, ala, may abang pabati, oh, na, ala, may Sarge, oh, ay!
0: Ah! Kung gisup-sup mo kandiis,
1: my son, why?
0: Kalamin mo. My son. Kadiis na. Nagsip-sup mo sa kunin mong lisa.
1: Kalamin mo ba di ane sup-sup mo?
0: Anong karumpang ko kakita ni mong taninindot, day mo siyang,
1: ha? Ay, tapot lamang ni mo, my son. Anong karun lamang?
0: Buon tani, ha?
1: Ha? Ano, ano, ano?
0: Kani mong rilo,
1: pagigumot. Rilo, di ay, halo, oy.
0: Buon tani mong rilo, kay sa gabal kayo, ha? Asta ni mo sa nina.
1: Sino na, nagyan ni? Katay, patay, patay, wala pa akong pasuway na nabuhan, para ba?
0: Oh, tinuod ka, day mo siyang, ha? V pa ka, V?
1: V pa, oy?
0: Vegetarian.
1: Ay, oh, kakao,
0: first time ba? First time, panini mo, ganun, ha?
1: Oo, lagi. Wala pa mula ko makasulay na nabuhatan.
0: Ah, kuy, bahala ni mo, debutyan. Ipatagamtam ko ni mo ang kanindot sa langit.
1: Langit?
0: Ako ka, debutyan. Ako ka.

0: Sige, pagkalikaw ka na, Glenna. Kailangan kami og angay nga panagsultihan. Yan ang amang nga si Mancio.
1: Okay, Major Gaspara.
0: Ayaw pagkumpiyansa, ha? Kaya mahimong usak kasipiat mo lang sa kadalanan ng sirat. Masikop ka sa mga tigyanan sa balaod. Yan ang pangita ni mo.
1: Salamat, Major.

0: Sa imong huna-huna, dako kahag na imong sa dako sa Marciano? Ha, Mansyo?
1: Ay, ikaw na.
0: Malakasabot ako. Mau ba?
1: Lagi.
0: Sato pa, nahibaw siya nga wapatya sa hitman ang bangag sa ilong pinsa.
1: Lagi!
0: Uy, hinungdan ka, Marciano. Buringo, giro, utok, bisag, unsang, tawana. Lagi! Pwes, mamatay siya! Oh, Mansyo. Lagi, nagkasabot ko. Nagkasabot lagi ko. Kinahanglan na makuhang patay katong bangag sa ilong Marciano.

0: Oye, ¿qué? ¡Uli, ni puta clena! ¡Qué lento que lo es! ¡O qué pa' ir que se harán nunca pa' ni mbae!
1: ¡Kuwang pang ibayad niya itong kwarta ang imong kinapuhi, mamita!
0: Maluwi ka! Ayaw na ako sa antay! Nakila na yun ka na ako, Daglina! Nakila na yun ka na ako! Ayaw ko tiyuni! Ano yung kunita ni mong pistola na yun!
1: 13 milyones? Iyano ra kaayong nahanaw din ni Sud sa imong pinuyanan?
0: Wala kita ko ba ibang kinsa na kawat dahil!
1: Mamita!

0: poftim lui Anan.
1: Oleg, dacă mai bău, chin să ne cauă ta.
0: Mamita!
2: O'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
3: RMN Newsbreak. Newsbreak.
4: Mayong hapon, pag-usap, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadies. Ato ang balita hatod karato sa SED Marketing, ang tigamaog tigapurapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon ng epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, nagplano ang dole pag-establishar o usaka training center bahin sa shipbuilding, aromatagan ang mga Filipino workers, o mga oportunidad alang sa maong skills development. Sa Labor Secretary Francis Tolentino, bago lang nagigtagbo sa mga representante sa usa ka pribadong kumpanya o Korea Marine Equipment Research Institute, kun Kumiri, aron tukion ang isugyot nga proyekto sa Zambales Province. Sigon sa ahensya, maong engagement, tinguhang mo develop usab o gusa ka eco-friendly shipbuilding industry. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon ng epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama, maong labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahami sa inyong mga kutis. Ado na kinig oat milk, kanailang natural ingredient, anang sa papahami sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene o glutathione, kanailang pampaputi o papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis inyo ang panit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap adunay natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busa unsa pa inyong gihuwat, palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queen's Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu, Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: RMN Newsbreak. Newsbreak.
5: That portion was brought to you by Bygone. 100% knockdown.
6: Ang kinis na niya?
7: In fairness, nag-glow up.
6: My budget.

Ito ang oras ng panalangin, padalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila ay iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos at maging makumbaba sa pag-amin na kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

Pagihigala at ang iaguban pa mga sumpay ni atong sugilanon. Isidro! Tagsulat Marvin Sanchez Caballero. Umo sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa, spinner Ariel Mancao, soundman Ricky Bangis Gary, audio editor Lloyd Gabbiana. Talikin niyo sa RMN Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Di man ining akong isulti ni mo dyan eh.
2: Unsa man ano?
1: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
2: Nga naman lo?
1: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kong lunganan.
3: Jenny, kamingaw ba sa ba na inyong minteryo, uy?
2: Ayaw ka, Hadlock. Kauban ni mo ang kaliwan sa ungo ini dapita. Di ko mangunay.
3: Pagkakit ni mo, abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlock og ungo.
2: Bisag tubuan pag og tango, abay. Di ko ka mahadlock na ko.
3: Di lagi. Taon mong kungo.
4: Johnny, ngano ka sukaon, Malka?
2: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo!
5: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok nga reputasyon sa iyang apuhan, ang pagkaungo, Pabring Dato! Tagsulat, Generica Vidan. Ubos sa direksyon ni OG Kumpok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pabring Dato!
6: TTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo og himsog natay. TTX 500 adlaw-adlaw. TTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500 pabalik sa mga butika. TTX 500.

0: ug karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pobreng dato!
1: O, igo lang siyang gilabay sa akong nataran, sa akong payak. Pero, dito sila ang dapit gipatay.
2: Unsa? Mag-detective na kita bay?
1: Mik-mik, ako ang ilang dudahan, kundi ko maninguha nga mailan ang tinuod nga kriminal. Busa, ato gid siyang ilon.
2: Huh, ako may gikulbaan anang imong plano bay?
1: Kunhadlo ka, ako na lang. Ang importante nga, nibawas yung plano.
2: Apil ko eh, abay ganda. Ah, sige, magbuwag-buwag taong pangita sa dapit, diin gipatay si Inday Ina. Kagilo ba sabi anong buhato na to eh?
1: Sige bay, dito kang dapit ha. Kaya ako, ari ko dapit sa musulino.
2: Sige, ato pa doon sa gate. Kaya kung doon ay maghatod o patay, nga nagkadugo din his menteryo, muaki mong ginas gate.

Noon sa manin luha. Sila may gisimik may ujan yang doon na ipangita sa menteryo. Di lang mabati din sa kunin matanga na ilang ipanasultihan. Ah, mag-ampi lang ko nga. Di ko nila makitaan.

0: kok menggitu kita mengatuk kok dini dapat sakit? Pasti dini sesuatu sementir gipasi padan si indah ina.
1: Mimi baik. Dengar baik.
0: Kita hop nak kong abai jani. Baik. Unsuran.
2: Tuan, minaw na si Mikmik ang Johnny. Kung sa mga nang nakita ni Johnny sa dool sa musuliyo, muhinay ko pa dool nila. Aron ako may bawaan kung unsa na ilang gipangita. Masip nakita na ni Johnny ang iyang sing-sing ang gipangita.
0: Bay, kung sa mga imong nakitaan?
3: Tanama. Tanang mo nang sagot.
0: Oh. Huh? Takang dugo?
3: Oh. Takang dugo. Wani makit isa mga polis ganina.
0: Dugo ginta na bay? Di ka na pintal nga po ah?
3: Ha? Kun pintal pa na. Manimaho ginang pintal.
0: Oh, bitaw sab no? Mauna ka na ang dugo ni Inday Ina?
3: Posible. Din hisya patya.
0: Unsa? Pero, pila kaadlaw nang nawa si Inday Ina. Ano yung siya din hipat yun?
3: Oh, tuot siya.
0: Huwag ko makasabot pa ito.
3: Oh, Mikmik. Hmm? Tanawa kung kang kinsang musiliyo ni.
0: Eh. Uy, musiliyo man ni Iskolastika Amador?
3: Mauna, musiliyo ni Iskolastika. Pero, doon ako iwa masapte.
0: Unsa naman sabay?
3: Tarama.
0: Oh. Oh. Naabli ang pultahan sa musuliyo ni Iskolastika?
3: Oo. Oh, maabli ni. Unya, tanawa ko. Dini. Dini sa pikas kilid sa musuliyo. Guba ang rihas.
0: Oh.
3: Mm. Nakita na ni mo? Maabli sab. Unya, may mga musudikan din eh, og mugawa sa pikas pultahan. Ang pangutala, nga nung kinalang mamuagi siya din eh. Nga nung di man siya musubay sa agianan sa tao nga, gihimo og para tao.
0: Aron paglipat sa magsunod?
3: Correct. Maglakaw-lakaw ng tawahan na din is Mintiriya Bay. Muagi gud siya sa musuliyo ni Iskolastika. Una siya mula hostid to.
0: Sa musuliyo sa mga pater.
3: Bingo! Ang musuliyo sa mga pater ang sangkuan permis mo ang mga tunog.
0: Pero, nga naman.
3: Mga kanyang pamutan na nga wapay tubag, bay.
0: Naibaw na ko, bay.
3: Oh. O sa may naibawan mo, ha? Migmig?

0: Aminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP Cebu City.
1: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
2: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagagis bilabila herbal oil?
3: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam man na tong akong pamanhod og ka-normal.
1: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
4: That portion was brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
5: Ang lamig!
6: Teka, yakapin kita.
5: Sarap ng feeling.
4: Everest Air Conditioner.
5: Han, ano ever best place mo in the world?
6: Siyempre, right here with you.
5: Aww.
4: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
7: Seth, living testimonies.
8: Si Reynaldo Panyamugana, napasok sa Hit Gana, iyang yaplasan sa Sed Liniment Oil o dali na kininga na ulian.
9: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa Hit Gana mo, so napasok ko. Pagkapasok niya, ako din siyang gibutangan o Sed Liniment.
8: May gani kay nag-Sed Liniment si Reynaldo o siya natabangan.
9: Tangan siya Sed Liniment, so wala gyud siya ka gulgul. Ako din si Reynaldo Panyamugan, taga Bukana, Davao City.
10: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin. With regular use, kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
11: Masubayo man ang paglibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila kaadlaw wala gihapon ka nakalibang. Kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, adunay super fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato idiapilon sa paginom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Maginom kada adlaw sang Super Fiber, mapalit sa mga butika.

0: Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Nor Sinigang Mix.
1: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
2: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Mapalit sa mga butika.
2: Life Extension Vitamin D3. 3-4 longer life.
4: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
5: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
4: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
5: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
4: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
5: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
4: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
6: ECS.
7: Unsa man ang nasi muna una?
8: Ang nias kong huna-huna bay, mauni. Kung mga drug pusher sila, moagi gyud sila sa musoleyo ni Escolastica. Aron magtuong magsunod nila nga anhi sila sa musileyo sa mga amador.
7: Correct.
8: Unya, mulaho sila sa musileyo sa mga pater o adto dito mutago.
7: Correct, gihapon. Unya, adto na sila manukad sa musileyo sa mga pater paingon sa exit.
8: O ang exit, mao ang imong payag.
7: Oh, posible.
8: Makasulasulan sila sa ilang kinabuhi anong buhata?
7: Pero mauna ang ilang ibuhat mo eh. Karon, arita sa labing kulbahinam.
8: Unsa man?
7: Sunod ako.

0: Oh. Ala. Nag-unsa man na sila si Johnny o Mikmik diya sa mausoleo sa mga patir? Taas lagi tanaw sa yuta. Giokay nila ang mga sagbot tungod sa pultahan sa mausoleo. Murag, kulba na sa mga ilagibuhat na. Doon na yun ay buot ipasabot. Tunag yun. Ako ba kanyang i-report ni Boss Dimdosa? Ah, unya na lang ako i-report. Ako unang diwasong pagpaniid si Johnny o Antumboy.
1: Tanawa ka ng sagbot tungod ining putahan sa mga pater.
2: Bay Johnny, tinu sa dugo ka na.
1: Oh, napundo din ang bata. Mao nga mas daghan ang dugo nga niya din eh.
2: Unya, may dugo mo sa dito sa tubangan sa musuliyo sa mga amador?
1: Kining duha ka musuliyo ang dunay misteryo.
2: Aha.
1: Nagtuo ko, nga anigid mo agi din eh ang kriminal.
2: Unsa?
1: Dali bay, subayo na tong tinuos dugo. Paingon sa kumpayag.

0: Lige over den vej. Hej, må kan se på styrken dog. Milche? Nej, det er ikke det her. Milche? Der kan ikke takke på styrken dog. Milche? Nå, så må kan. Men hvor må kan... Wa, saya muka galingon.
1: Kuan, magiyon ako na lang ko, Poldo.
0: Huh? Unsa man ang magiyon ako na, ha?
1: Ang mga patay sa mga bata dining dapita.
0: Unsa? Ngano na ka na hon na ka banana, ha?
1: Kaila ko na ang bata ang biktima. Suod siya na ni Johnny.
0: Milche, giungo ang mga bata. Mauna ang klarong pagkasulti. O si Johnny ang nag-ungo nila.
1: Pero, normal ang pagkuha sila mga kasing-kasing. Hait na instrumento ang gigamit ini. O niya, nanawag ko sa kong higalang pulis.
0: Unsa? Nga naman?
1: Nagsusi lang kubahin sa...
0: Pinsaw sa man, ha?
1: Wa. Ayaw lang akong tagda. Og ayaw pagsaba sa kong gisultin ni mo.
0: Sige. Diyaw na ka. Pakitaw na nanako si Boss Dindo. Doon ako i-report niya.
1: Ako, Sab. Doon ako isultin niya. Tuwa tingali siya sa klinik.
0: Nausab na si Milche. Nausab man. Kalit pa lang kahilumon.

0: usara gyud ang niya sa kong nauna, Mimik.
1: Asa man bay?
0: May connection ang mga tunog sa musuliyo ni Scholastica ug ang mga tunog nga miso dinhi.
1: Una, kun kinsa man ang tag-iyas tunog, pariente gyud ni Scholastica.
0: Buti pa sabot nga magsusi na sabta ni Scholastica.
1: Pero di pa nato ikasulti bahin ana Lula. Napa siya sa kaguol karon bay?
0: Pero bita mo hunong bay. Ah, ati man na sa Lula. Kay doon ako'y buhaton.
1: Unsa may mong buhaton ha? Bay Johnny?

0: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
1: Pot na migmati kani o, pa-check up ko dito. Pas duha pag jud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaluoy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na wala na ko igiinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang jud sa kapi na lang jud nya. Nga paragis bila-bila nya pagkatong lisensya namo pag medical namo kay kinahanglan mo na sa lisensya ana na ang kuan namo nga tick dili na gyud ang imong UTI wala na gyud siya kuan okay na gyud wala na sa una maproblema na siya kada medical niya sa puti lala na imong kuan tiba imong UTI kumo gani na no nga magsige ko ka-admit pero pag sukad karon nga nagparagis na ko kita nang kape nga bila-bila okay na gyud kaayo wala na ko lang giinom kana lang gyud siya ang Ginoo gyud ang naghatag ang mga panalangin po sa mga tambal gikan sa aning produkto. Simple ako din ang giampo no nga Lord tagai lang jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no kapoy na ba maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape nya unto mo inom na pugko 3 times idi kape jud ko na paradis nila dila Lisa Hiram Pausos kuan ako 5-7
0: busa sa unsamang banatian. Adunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bila-Bila Herbal Oil ug Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bila-Bila.
3: Paragis Bila-Bila.
2: Paragis Bila-Bila.
4: This time check is brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washi!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
6: Mula noon hanggang ngayon!
8: All you need is Pride! All you need is Pride!
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Pila pila win, San Miguel pila win.
12: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pila products. Apil na! San Miguel Pila Win promo. Palit og unong ka botelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.

mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pang mga sumpay ning atong sugilanon, pobreng dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpok Rakkasa. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Soson. Recording Editor John Lloyd Gabiana. Mga tunubog kasikas, Ricky Garing. Dalit sa RMN Production Center.

0: nga portion hatod kanato sa The Original Koi Herbal Dietary Supplement. Dagang mga panghitabo sa atong palibot karon, dugang sa nasinating pag-usab-usab sa panahon, dugang stress o kakapoy sa panglawas. Hinungdan nga angayang kanunayon nato ang suplemento sa lawas aron active o adunay igong kusog sa matag adlaw. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement dunay nagkadaiyang bitamina o minerales nga haom alang sa pagpaligon sa panglawas o sa immune system. Aduna kini vitamin A, E ug C ingon man zinc, calcium, iron, magnesium, thiamine. Lakip usab sa mga ingredients ni ini mo ang palia, ahos, ginseng, kamunggay ug luya. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement ginama sa mas advanced nga pharmaceutical company nga mao ang Organzen Herbal Products Trading. FDA approved kini. Manang bisan sa bag-ong karton ug mas advanced nga formulation, nagpabilin kini nga tag 12.50 lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Unsa paingyuat mga kasama? Palit na The Original Koi Herbal Capsule.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Ang RMN drama, mamasin na usab, pagdalit kaninyo ning sugilanon.
3: Kontinuod pa ko ni mong mahal. Nganong karon ka man lang mipakita o mibalik. Hindihin ka man di atong mga higayon nga gipangandoy ko ikaw nga magakos o kasumbungan sa akong mga kasakit.

0: James, pasaylo ako. Nakaamgon ako sa nahimo kong sayop.
1: Bisang di ko maunas makadagan ni kayon kini akong kasangkasing Milani. Dili ko ihikaw ni mong ako pasaylo. Apan dili na ang pagsaling at kanhing bukos kong gihatag ni mo.
0: Utang buon. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon. Aron akong ikaw mamatuon ang akong pagmasol.
1: Dili sa'yon nga dawaton ang kamatuuran nila ni. Nga usan niya na kay gayon. Imo kong gibudhian. Panandam ko nga muhatag ka ni mo higayon. Kung mapahiluna mo pagbalik ang nagunob ng panahon.
2: Kung mahiluna.

0: kung ikaw matuod ka na higug ma. Palabihon mo bang kabuton ang katumanan sa personal mong pangandoy o ambisyon, bugti sa kalipay sa imong mga mahal sa kinabuhi? Kung mahiluna pa ang panahon, tuaw sa usa ka binuhat kanakabsan sa paglaom, nga mabalik pa ang kamadagayaon sa usa ka panimay nga gibugko sa matuod nga talikala sa gugma o kamalipayon. May bidlisi pa ka nga mudanag kaniya aron mabanhaw ang dugay ng patay niya nga paglaom.
1: Ang buhay kong ito ay tangan mo.
0: Sugilan ng isanwalat ng Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo, music scoring engineer Ariel Arriba Mancao, sounds Ricky Savage Bangis Garing, recording engineer Lloyd Cabiana, dalit kalador sa RMN Drama. Kun may luna pa.

0: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-escape ang MX3 Coffee Time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
1: MX3, tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
2: Red Horse Beer, lamian, suave sa kada tulo, sulit ang inom, kasangga mo sa relax sarap.
3: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
4: Drink responsibly.
5: Bawat patak, masarap. Suave kaya sulit ang inuman, kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer, drink responsibly.
6: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
7: Ako si Ellie Pagustos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namagla na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang bila-bila kape, maulian ka. Basta ang kainom ko, di nagyabaglayan ng kabuhi.
6: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
8: Let's go!
9: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad at adlikay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
8: go with the flow.
9: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
8: Charmy!
10: Charmy, let's go with the flow.
11: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing, dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione, apil usab. Ang SED Celebrity Plus, Kojic. Mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan, nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-ise mong panit, o kung kanunayon ni mo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione, o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
8: Let's go! Go with the flow!
9: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad at adlikay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
8: go with the flow!
9: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
8: Charmy!
10: Charmy, let's go with the flow!
12: Ay, balo!

0: ni Tito?
1: Oh, Kuan. Kining. Kuan. Kuan.
0: Kuan?
1: Kunsi. Kunsi. Atri kami ni mo, sugot ka!
0: Unsa?
1: Oh, saman. Saman. Oh, napahunong man ka. Sugot ka na, Chelsea! Ah, napod. Sige lang kang ha. So, akong sabot ni mo noon sa imong reaksyon. Marag, masugot yung kang ilis dan daddy ni mo, James. Bami ni mo, Milan ni.
0: Miingon di ay ko.
1: Oh, huwag mo kumusulting miingon ka. Pero sa'yo nagsinult yan ba? Masabot nga, masugot ka. Nga ilis dan ni daddy ni mo, si mami ni mo, Milan ni. At itong recommend ni mo.
0: Huwag man go ko maingon.
1: Oh, huwag ito ka maingon. Huwag ito. Pero sa akong sabot ni mo ba? Na masugot ra ka? Oo. Oh. Sana wa? Wa makatingwag!
0: Kay, ngayon dahi si Daddy James, ngayon ilistan si Mami Milene at itong atiri kami, nga wa man.
1: Ay, basilan, basilan, kaway ba yun? Kaway ba yung klaro rin ba yung kasulti dahi Chels? Ay, maugtas magkunin mo, ay!
0: Nangutan na lagi kunin mo. Kung ngayon ba si Daddy, nga iyang... Ilistan si Mami Melanie atong atiri kami.
1: Ay, wa siya mo ingwan! Pero ikaw ba? Ikaw ba? Tanya ko mo ba? Kung masugot ba ka? Na, tanawa. Siga lang ilong ay. Ay, saman! Wa ka may makatingog dara!
0: Wa man ka mo ingon si Daddy.
1: Ay, wa siya mo ingon! Ang ako ba? Nga nang utanya lang kunin mo ba? Kung masugot ba lagi ka?
0: Lano, sigbalik. Waman ka mo ingon si Daddy! Ayaw na lang kong pangutan, ah!
1: Nibaos. Ay! Ambot kayo mo na, Chelsea! Ay! Kuto ba itong libog ni mo?
0: Unsa man ang libog? Ngay mong giingon, Tito, nga kutao ni mo, Diyos na!
1: No! Samot! Samot! Ohok! Ohok!
0: Sana-san nang samot? Unsa man na, wadyo ko kasabot ni mo, Titoy?
1: Ay! Hasak ko! Hasak ko! Abo ko kasabot ni mo!
0: Taasa nato istorya, puro tawak sabot. Arias tawak sabot.
1: I am bold! Di mo dahin, Chelsea! Awa, awa. Ngisi lang ngay. Ngisi lang ngay. Ay, basi lang baka-inosinti yun. Last na lang! Mutan ako!
0: Lisod na po na.
1: Lisod ba, oy? Bisaya rin gihapon ni.
0: Ansa man na.
1: Tubaga, ha?
0: Basta makasabot ko.
1: Ay, bisaya rin lagi gihapon ni.
0: Onsa lagi na.
1: Pamiyag tarong, rin makasabot ka.
0: Minaw bitaw ko.
1: Paminaw.
0: Naminaw na ko.
1: Seryoso na yung pangunta na, ha?
0: Gaya, uy.
1: Ay, paghuwat.
0: Dukay, manggut.
1: Ay, paghuwat, kaya ko'y mangunta na. Ha? Tarungon tani, arong nasabot tani, ha? Tarungon tani.
0: Saman?
1: Ay, hilom lang sagot. Ay, lang, wala ko'y pagsulti.
0: Alam na.
1: Wah, tagawa. Ikaw rin ko kayo sa pagsulti mo, sulti yun. Hilom sa hilom. Oh, ano ba? Ano ba? Mohilom, ano makasabot ka kung sa'yo ako isulte? Nan karon, musulti na ko. Ay, sutingog ha?
0: Oh.
1: Ah, ito na, walang ginibataan lagi.
0: Sulti na lagi. Tukiki kang musulti ba?
1: Musulti na ko, musulti na ko. Paminaw, paminaw yun, paminaw yun. The silence. Laptikan ko ng bakman mo nung tingog ko.
0: Ayaw lang po kong laptiki.
1: Ay, magkakahog mo yung ID, why?
0: Saka mo dito sa salter, be.
1: Ay, mo saan tamag ka? Hey, pero, mag-tana ko rin mo. Ay, tingog ha. Itaas na ganing atong storya.
0: Bitaw.
1: Uri, wapag yung kong nagasulti ni mo.
0: Bitaw.
1: Ay! Saan talaga kayo na nag-salsi, why?
0: Salti, nag-igritso.
1: Mag-tana ko! Laban ni mo sa mami ni mo, Milani, uri na.
0: Ha?
1: Masugot ka ba? Ngawa ka na yung Mami Milani! Ha? Kay Chelsea? Tubag!
2: Cheers sa barkada nating
3: Night Shift!
2: OT!
3: Breadwinner!
2: Deserve na deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
4: Drink responsibly.
2: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
5: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
6: May tapang na hindi sumusuko.
7: May angking diskarte para magtagumpay.
8: At
5: higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
4: Yan ang bangis ng layon.
6: Gerald Anderson, Easy Mill,
7: Mark Mugen,
8: Emil, and Vince of DBTK.
9: Leon, extra strong beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
10: Kain ang kwento mo! Ang bangis mo!
11: Drink responsibly.
12: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
13: It's Melly

0: No.
1: Don Owo, nagbilosiyo lang ki.
0: Don Owo, nagbilosiyo. Tumagal sa kakong pangutan na. Ay, kung tumagal, may pangutan na.
1: Mahuman kita ini ron. Niyo, ha? Masugot na ka nga dili na mo balik ko ni mami ni mo mila

0: kita, no? Mahuman kita ini, Ron. Niyang, ha? Masugot na ka nga dili na mo balik ko ni mami ni mo Milane. Kamusta din mo? Ningos ka man di ha? Gisipon ka?
1: Nginong dili naman mo balik si mami.
0: Ay, naon sabi ni Bataa? Ay, naon sabi ni si Aray? Wag ko na ingway nga di na mabalik sa mami ni mo. Ang ako, ganang tanak ko. Kung masugod ba kang kamusta ni mo, James, di na balik ko ni mami ni mo, Milani. Oh, Tuara. Mihiyak man ka.
1: Mayuntay ni uli ni mami Milani. Dili na ko na iyak kasabaan. Dili na ko na iyak kasiyon. Dili na ko na iyak bulalan.
0: Nasaato pa. Love niya po di ba sa mami ni mo Milani? Pag-ilag. Dali, di pag-agsag ko, Bi.
1: Ipiraw lang inoon kung balik ni Mami bisag magtita siya.
0: Oh.
1: Mami.
0: Oh, no way.

0: Basilan, maraghila ba nga kundugan ng James sa mga ipanulti ni da Chelsea pa? Kanong nakaihigo ko sa kumpanti.
1: Unsa? Okay, kikari ka sultaran din kay sa buto sakit nato ni mo. Seryosong istorya, maghinanggaw po ka diha.
0: Ay, Basilan, sabta na lang gugudong. Unsaon, nahanggaw naman kong daan nga gipakatawo.
1: Still lang, yun yung trending. Kanon sa aman taong kamaayo eh.
0: Kung tarungan ko na yung magtambal dong.
1: Yabag.
0: Ay, bitaw dong, uy. Kanang lain ng komedya o lain ng seryosong istorya ba?
1: Oh, ikaw rin, kinanggaw din ang tawhana ka.
0: Ay, sorry na, God.
1: Magtarong ko lang istorya ba?
0: Bitaw, dong James ba? Maprang kaligi ko rin istorya ba? Ay, kasuko.
1: Masuko ko to randing ko maghinanggaw na po kaya niya.
0: Ah, dili na dong, tinarong nagyod. Tinarong ginamos.
1: Say, tinarong ginamos?
0: Nasayob ko yung sorya dong. Wrong sinned. Kwan ba? Kanang, ang bawat ako ipasabot ba? Ngabisang tuod, wato'y maing pagtagad na ako sa Demilani, no? Abisag dili sila magkasinabot si Day Chelsea, no? Lahi ragidong James, kun magtubos de Chelsea nga was de Melanie nga matuod niyang inahan. Laminig yun kun may lain kong ihulip niya nga mo'y manginahan ni de Chelsea.
1: Oh.
0: Lahi ragidong kaayo dong. Mga maluwi taon ka ni de Chelsea dong. Maluwi taon ka niya dong.
1: Turanding.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
2: ACS.
3: RMN. Newsbreak.
4: Mayong hapon ako si Radyo Man Josephus J.Q. Canos to God Dios Break. Pero ka po na hatos ito sa Data Exa 500. Pinibang mo matanon? Ang naanay dan, mag-Data Exa 500 ka. Ang Data Exa 500 naman superior at instance nga mao'y sa masilyula. Apay mas kinsols, batok sa nalamis ng free recall sa gibagrabi sa kolusyon. Iwaris mabisyo sa mas pariyong sa alkohol o ang pagpanwago. Sa atong bitahan siya gagulingon, kining usa ka gigong suspect sa pagpustos o pagpatay sa usa ka laking nangawat o malapit na rin ito sa may Villarroca Barangay Poblacion Occidental sa lungsod sa Constitucion. Ang suspect na gilaga si Moises Martunia Combesa Jr. 32 anos na kapagod ninyo ang nagpuyo sa nasputan ka lugar. Samtang suspect ko pa mailihang to da niya itong kapagbalita para pag-iilas kabuisan. Nagsulog grig bingog itong slip list t-shirt o maong skirt o bingog na doon ay patuliya sa iyag at uga paa. Di ba naman ang pangilaro kayo mga 40 pataas. Ang maong biktima yung puspusang kini sa maong suspect maging yung aptang na nangawat o manong ingatang dito sa skutag lugar. Ang kapulisan pa na pangimo o demisasyon o bila sa maong biktima kung kinsa o tangalini ni ang biktima na gipuspusan na mesuta sa iyag kamatayo. At ang news break, gano ka po na, sabihin ko sa Data Exa 500, ang Data Exa 500 kapilin yung presyon, and I 1.3 million ora kailan sa antirans, at kailan yung kontras mga free radical self-oxidation. Sa Data Exa 500, atong pahit po taon, internal organ ayohon, ang Data Exa 500, digital diabetes, fatty liver disease, glaucoma, cataract, cardiovascular disease, fatty liver disease, kidney disease, gas formation of facility, insomnia, arthritis, GERD. Ang Data Exa 500 ang sekreto sa pagkuwapo.
3: RMN Newsbreak.
5: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
2: ACS.
5: That news was brought to you by Centrum Silver Advance, my nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
2: ACS.
6: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
7: Tanggaling galing mo.
8: Smart
7: Dishwashing Paste ko.
8: Smart
7: pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
8: Smart.
7: Tanggaling for every day.
6: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
8: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
7: Tanggaling galing mo.
8: Smart Dishwashing Paste.
6: Heavy duty linis, bawat pahit.
9: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
10: ACS. Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
11: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulub. Sa bango ng Charm.
12: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
11: Bangong kumbaka bloom sa Charm.
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
2: ACS.
13: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Playtime Entertainment, born for happiness.

At tagin ninyo ang sumpay sa atong sukilaron. Kung mahilo na ba ang panahon? Writer, Glenn Pino. Director, Dino Birungan Eliseo. Music scoring, Ariel Mangkaw. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Sound, Ricky Bangis Garing. Dalitin na ito sa RMM Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Matagsahop sa adlaw. Kauban ko si Kara kamaglantaw ni. Pero imo ning giputol.
2: Masaylo ako, Sir Hans.
1: Mapasaylo ko lang ikaw. Kunin ka balik muna ko si Kara.
3: Ay, isa! Kinahala mo pala, yung kasi akong maguwang!
2: Dili, Sir Ken! Kinahala ba yan kung akong saan niya?
3: Wapis saan ni Kuya Hans!
2: Kipatay ko yung pagkasuon nun! Busa! Angay kong silutan!
4: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
5: Mahal? Ikaw lang ang akong mahalo na hangtod sa kahangturan.
4: I love you, mahal.
5: I love you, mahal.
2: Kara! Tabagi kong mahimo kong ikaw.
1: Dili ka mahimong mapalayon ako, Aisa!
2: Ay! Sir Hans!
3: At ang ginising kagawasan si Aisa, Kuya Hans! Kung dili ka gusto nga kalimutan kong atong pagkamanagsuon!
1: Ayaw ko kadyo kakit! Tungod ka bisa nun saon! Dili ko ikaw madawat nga isuon!
3: Aisa!
0: Matagsaw sa adlaw. Kinahanglang musaop ang adlaw armusidla kinipagbalik sa laing kabuntakon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects, Randy Padayaw Soson. Recording editor, Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
6: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daga na mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita ko food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol, og diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kining mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginamalit sa said marketing.
7: Si Mommy at si

0: Jan.
1: Hello, Washi.
2: Hello, Mommy.
1: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
2: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
1: Mula noon hanggang ngayon.
3: All you need is Pride. All you need is Pride.
4: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
6: No one ana makauga na sa kama?
7: Masinug.
6: May diabetes ka?
7: TTX 500 na.
6: Ang TTX 500.
7: Adlay powerful extracts.
6: Yung phytochemicals.
7: Ug antioxidants.
6: Nga gigan sa palaya.
7: Ug the sugared sugar cane.
6: Mga organic compound.
7: Nga effective.
6: Batok sa sakit nga diabetes.
7: TTX 500.
6: Sa mga butika.
7: TTX 500.
6: Ang tuba.
7: Kontra sa sakit nga diabetes.
6: TTX 500.
7: Efektibo.
6: Sa pagpamubo sa blood sugar level.
7: TTX 500.
6: Ibo sa the sugared sugar cane extract.
7: Ug anti-diabetic property.
6: Gigan sa palaya.
7: TTX 500.
6: Garantisado.
7: Highly recommended.
6: Sa mga eksperto.
7: Mapalit sa pinakadool nga butika sa iyong lugar.
8: I'm Maria Janet Azarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: MX3. Dito ako, believe.
11: Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bitbit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026 hangtod September 30, 2026. Palit lang og 20 kabuok BioJessic caplet sa usa ka resibo sa mga participating drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa Araman Broadcast Center, ground floor, Capital Central Hotel and Suites, Eniscario Street, corner F. Ramos Extension, Capital Side, Cebu City. Aron ma-validate, pa-ilisi og official raffle stub. So what day og ihulog sa official raffle dropbox? Kada simana, doon na kay chance nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. Og sa grand draw, pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita lang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Mauni ang alagang BioJessic. Dunay cash prize nga pwedeng madaog ug dunay maayong pagatiman nga magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas. Limitado sa usa ka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency ug RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN and IFM Cebu ug kontakon pinaagi sa ilang registered nga mga detalye. Promo from August 10, 2026 to September 30, 2026. Radio HFDA CDRR. Permit number 1083 series of 2026.
12: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
13: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
12: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
13: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
12: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
13: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
12: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
14: ECS.
15: This time check is brought to you by BPI. Kailangan mo magbangko? My BPI dito. This newscast is brought to you by NeoZeb Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sibon symptoms. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
14: ACS.
15: This time check is brought to you by BPI. Kailangan mo magbangko? My BPI dito.
16: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
17: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bila Bila. Gani iha kong gipa inom sa capsule na. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom. Naulian dayong ko anang pagkagabi, pagkapuntag nakatindog na ko.
16: Wow.
17: Mutong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung ko aniniya.
16: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agabi. Guwanta pa.
15: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
18: Seth Living Testimonies.
19: Ang pangagod kun athlete's foot o alipu.

0: usa ka kato nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa said liniment oil.
1: Tinood yun ang said liniment nga giyaplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan ako siya, said liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
0: Ang said liniment oil usa ka haplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinaagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
1: Eric Ko, giyaplas ng gani. Living testimonies.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
2: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
6: ACS. EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Puro 66 sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
7: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
9: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
8: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
9: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
8: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
9: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
8: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
10: ACS. Red Horse Beer. Lamian. Suave sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangka mo sa relax sarap.
11: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
10: Drink responsibly.
12: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangka mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
13: Let's go. Go with the flow.
14: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
13: go with the flow.
14: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
13: Charmy.
15: Charmy, let's go with the flow.
16: It's Mele Francisco.

0: 98.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC.

0: Oy, oy, no, na, naunsa ka dong?
1: Nangasun ni Adeka.
0: Ah, nagsusiin taong kos kahimtang ni Ayisa. Dong, okay na bang kuno siya, ingo si Sir Hans?
1: Oo, oh, okay na. Gikan mo kuno pagkawaldog ko.
0: Aw! Oh.
1: Galuya ko. Pero si Kent, may problema.
0: Ha?
1: Gatiman pas mga doktor. Duoy taon kayo. Delikado yung kahimtang nang.
0: Tinuo ko! Pastilan!
1: Tanaw na ko, marag maimpas si Kent.
0: Unsa? Tinuukot nga nung gibuhat ng taon ni Mabuket. Unsa may nasun sa iyang o?
1: Nambata na nagpura mag-sareso siya. Misamot man kawal bag-usang nanganak.
0: Nabughat na lang unta na siya. Huwag ka nang milubog na siya sa banig ba? Aro di na makapasakit pas uban.
1: Gani.
0: Ay, naunsa naman taon. Ay, patay na may nasutok ini babayhan na. Huwag yun na ni mo katambagi. Kay imo hago ng agaon.
1: Gaon. Gaon. Gagaon na ako.
0: Aw.
1: Tanan akong mga igagaon na. Muna ilaki kayo. Laigdaga ng utok na. Praningom ko na siya.
0: Wala kaluoy sa ni Dunkin kung mamatay siya.
1: Gani.
0: Kinahalang Byron yun ni Claire ang iyang pagpamusil ni Kent ug Ayisa.

0: sakit na lang ka. Namusil mo, Dega.
1: Huwag ako tuyo ang pagpamusil. Sila ang mga demonyo.
2: Uy. Eh, maghusay na taada. Sir, ipusa na ninyo.
0: Dali na, ma'am. Sakay na, ma'am. Sakay na, ma'am.

0: Lisura, ining dili ta makasudoy. Naunsa naman ka sila sa sud sa ospital?
1: Marta! Ay, pasaylo ah, wadayin ko makagawas og balik kay giklaro pa na ako ang kahimtang ni Ayisa.
0: O niya, kumusta naman siya?
1: Luwas na kuno si Ayisa. Pero si Kuan, si Duncan, ang delikado ang kahimtang.
0: Kinuo ko. Unsa man ang ilang kinabuhi? Kagubot ba?
1: Unya, unsa man, ikaw lang unay atiman na itong anak sa kuragan.
0: Ah, sige. Ako lang una. Ikaw din sa ospital.

0: 年轻人不正。哎，就像这个人还是没不要谁给我收拾别的人，来又该有先奔人道。俺中某人把你杀过，谁也搞个理我。哎，中汉是，怎么是在那些了？怎么是在那些人是欧中干的？
1: 那不弄那些烂东西，那搞了那啥 crisis 是伊啥？
0: 是中干的。
1: Iobserbahan pa siya sa mga doktor. Delikado ngayon kahimtang lo.
0: Eh, unsa? Posible di ay nga mamatay siya.
1: Hain na si Claire.
0: Tuwan na. Nikuha na sa mga pulis. Nakuha ang nasabi ko nilang pamahayag. Eh, Dunghans, pahuway na lang dito sa bahay dong. Ako na'y bahala din eh. Balitaan na lang ka kung ano siya mahitabo ni Dudong Kent.
2: Ganong imo na masagi pahilag imong manghod hands? Diba? Giinan taman ka. Nga imo nang panggaon ang imong manghod kay kung mawakon ang kalibutan na. Mao na'y imong kaabag sa tanahan mong buhaton. Gugma ang itsog sa iyang kasing-kasing. Ayaw ang imong kamaldito.
1: Ganong nag-uol mag ko karun? Sukat pa sa unang gusto na akong kasakitan si Kent. Araw makabahos ko sa iyang inahan. Pero ganong nahadlok mag ko sa mahitabo niya, no? Anong nahadlok man ko nga mamatay si Kent? Sukat sa una, nadili ko gustong malipay siya. Pero, dili ko siya mapugnan. Malipayin si Kent bisan sa gagmay mga butang.
0: Tungod kay gipadako siya sa iyang inahan na makamaong makuntento. Buutan ang imong ina-inahan. Nakita magyod ko nung giyon siya kapag pangga sa inahan ni Kent. Ni Ma'am Gloria. Pero maul may paswabi sa imong nahuna ang kagool sa imong inahan. Pasilo ako. Pero si Laura, sama kang Claire. Negatibong pagkababahay.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
4: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour. Featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
3: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic's social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
6: ACS. Ang kinis na niya.
7: In fairness, nag-glow up.
6: My budget.

0: toothpaste. Maximum fluoride protection with regular use. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
2: Charm, fab, con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa pangon ng charm.
3: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Pangong kumaka-bloom sa Charm!
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
4: ACS! I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
5: Pag naasiman ka, akin ka.
4: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
6: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Si Mommy at si Washing Machine, believe sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washi!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
9: Mula noon, hanggang ngayon!
11: All you need is Pride! All you need is Pride!
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS! Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
13: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
9: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
13: Ngipin ay Max talaga, Max protectado pa.
9: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
13: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin, ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa, unique!
9: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
4: ECS!
14: Red Horse Beer. Lamian. Suave sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangka mo sa relax sarap.
15: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
16: Drink responsibly.
17: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangka mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
18: Nakita ko sa layo kung giunsa ka pag brainwash sa imong ginahan. Sa linghod ni mong edad. Iyak ka na lang giapil sa pagka-miserable sa iyong ginabuhi.
19: Hansen, hak! Tuwa na sabto sa iyang kabit ang imong amahan. Wala gani pagmahal ako si Papa ni mo. Sakit na kitkaayong akong dugana na niya.
20: Ano permi ka man magdudang at doon ako'y kabit?
19: Kay dili magkutinood! May kabit ka! Bisag dili ka musulti, pero kibati ko, may kabit ka! Kay kuhan ka ang pagmahal ako!
20: Sabi gusto ni mo, ha? Akong buhaton, magpundo ni Lisbay! May anak ka, Laura! Kaya ba sige, sunod-sunod ako! Si Hans ang atimana!
19: Masama na ako sa pag-atiman niya! Nadili magkumahimutan ang maguna-una niya mga tua ka sa ibang kabit!
20: Wagoy kabit! Pero kung gupton din mo ang atong pagpuyo, tungod anang pagpangamupo ni mo, nawa sa lugar, tinut-on ko na mga bit ko!
18: Nakita ko ang kagubot sa imong amahan o inahandong hals. Huwag nahibaw ko na apektado ka niini. Kay anak ka, labi na nga ikaw ang himong pahungawanan ni Laura sa iya mga pagduda sa imong amahan.
21: Pero tinuod ang iyang pagduda, no?
18: Siwa pa ka mataw, daa nag-abubuan ang imong inahan. Ug permi niyang huldaon si Papa Nemo nga iyang biyaan. Dili unta ni nako angin isulti nimo. tungod kay dili ko gustong dauton ang imong inahan. Pero, angay lang tingali nga mahibaw kas tinuod. Way kalinaw ang pagpuyo sa imong mama ug sa imong papa. Nakabantay ka ba na doon na yung babaeng katabang sa inyong bahay? Wa, diri ba?
21: Gusto.
18: Tungod kay bisan katabang, pangububuan sa imong inahan. Pasailo ako na ako ning nasultin imo nga wa na ang imong inahan nga magkapanalipod sa iyang kaugalingon. Nahibaw ko, tundiindikan ka ng imong kamasuk-anon o kamarinumtanon. Dito na magikan sa imong inahan. Ug misamot ang imong kalagot sa diyang nakita mo si Ken o ang iyang inahan. Nakita ko ang dakong kalainan ni Ma'am Gloria ug Ma'am Laura. Ang inahan ni Ken, positibong pagkatao. Malipayon lang. Pero ang imong inahan, negatibo, nagpuyo sa kasuko ug pagdumot. Kaila ko sa imong inahan ug ang inahan ni Ken sa mga daga pa sila. Ug si Gloria ang unang hinigugma sa imong amahan. Ngawa na magkita o magkakuntakay human mularga si Gloria sa gawas. Wa na kumahibaw sa rason kung nganong ang imong inahan ang pangasawa ni Sir Emilio. Pasailuan ang imong amahan o inahan ni Ken tong hais. Maulan ka na ang paagi nga magmalinawon ang imong kinabuhi. Kinahanglang imong dawaton nga ang butang nga pugson sa pagkuha. Dilit mo resulta og maayo. Karon, tubagon ko na ang imong pangutana kung nganong naguol ka karon. Nganong mahadlokang mamatay si Kenta? Tungod kay managsuon mo, imo siyang manghod. Ug nakita ko ang iyang pagtahod ug pagmahal ni mo. Maoy ibutang sa imong unahuna, Dung Hans. Unya ka na mahibaw sa kabilihon sa usa ka tawo kung mawa na kinini mo. Timan ina.
0: Sir Hans! Gipakita ka sa mga doktor ni

0: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, dagan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita akong food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol, og diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kining mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa said marketing.
1: Giniling, Bombay, ahos, toyo. Unta, di na kinanglan timplahan ng giniling.
2: Mami! Undangi ang drama.
1: Angeline!
2: Na ako'y na-discover nga timplado na lamia.

0: Bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.

0: This time check is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow. This time check is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
2: Bayudrop Herbal Capsule.
3: Napamatud-an ang kasaligan suod sa 25 na katuig.
2: Bayudrop Herbal Capsule.
3: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis o uban pa.
2: Bayudrop Herbal Capsule.
3: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Diding's Pharmacy, GV Putica, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
2: Bayudrop Herbal Capsule.
4: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
5: Naluhoy man gud ko ni Lola Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ko gayoma, mitaas pa gyud ang yang blood sugar.
4: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Bayotrof Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Bayotrof bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
5: Papa Ranch, okay na kay akong lulo. Salamat kayo sa Bayotrof Herbal Capsules. The Wonder Food Supplement.

0: Biotrof Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
1: DGX 500, ang tuba kontra sa sakit nga diabetes. DGX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar level. DGX 500, ibo sa disugard sugar cane extract, ang anti-diabetic property. Kikang sa palaya. DGX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar. DGX 500.
2: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Duha lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. Best jud og epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Pumali sa mga butika.
3: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon nako. I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puyat, hag guard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na. Maayo gani kay adunay nagsuggest ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focused with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
4: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
6: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Mao kinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan atubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa og empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
7: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
9: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D plus coffee mix na. Na ay reishi mushroom og mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape og humot og lami kaayo. Vita D plus coffee mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
10: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang cutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
11: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
12: Charm! Fabcon!
13: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Pangong kumaka bloom sa Charm.
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
12: ACS.
14: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
15: Oras sa DYHP, alas 5, Jess sa kahaponon.
16: Headlines.
15: Uluhan sa ato mga balita, mga kasama, kanhi House Speaker Martin Romualdez gikihanag kasong plunder. Samtang kapulisan isugod nag-deploy og police personnel dito sa Lindogon sa Simula Sibunga, gumikan sa dakong selebrasyon sa Nativity Day ni Blessed Virgin Mary September 8. Diri sa Dakbayan sa Subo, Cebu City Mayor Nestor Archival ni angkon nga dili mahakot ang ubang basura sa kadalanan sa Dakbayan. Kaso sa pagpusil patay sa usa ka 57-anyos nga si Leo Lenio dito sa Barangay Sundon 1, Siyudad sa Sugbo, niadtong milabayng semana sulbad na human masikop at tulo ka mga suspitsado nga pulos ng angkor nga sila ang naghimo sa krimen. Libreng sakay sa dakbayan sa Mandawi at doon na idugang pang mga rota. Nakatong mga headlines. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas, worldwide, maayong hapon. Kini si Radio Man Aida de la Cruz Campos mohatod sa ato mga balita news updates adang Lunes magkasama September 7, 2026. Duha ka tulog na lang magkasama og ikaduha nga semana na usab alang sa weekly draw sa Bayou Jessic Bitbit sa Suwerte Raffle Promo. Padayon mo sa inyong pagpaili sa inyong mga proof of purchase, sa inyong mga entries, mga resibo ninyo sa pagpalit o Bayou Jessic nga 20 ka mga couplet, 20 ka mga Bayou Jessic sa usa ka resibo ni Ana sa inyong pagpalit. Dadana diri, arumahin mo ng entries kaya ito ng hilisan o raffle stuff. Lubikan kay karong Miyerkules na usab, second weekly draw sa Bayou Jessic Bitbit sa Suwerte Raffle Promo. Upat ang makaangkon sa tag 2,000 pesos o sa atuang major prize sa weekly draw, 5,000 pesos mga kasama. Unya, sir, graduha lang nga napalit ninyo ang Bayou Jessic sa mga partner ng mga pharmacy para sa inyohang pagpalit sa inyohang mga Bayou Jessic mga kasama. Pero ito na basahon ha, asa itong mga partner nato ng mga butika. O karon sa detalye na sa atong mga balita mga kasama, Cebu City Mayor Nestor Archival niangkon nga dili mahakot ang ubang basura sa kadalanan sa Dakbayan. Kasama mo sa balita Radio Man Eli Bulunos.
16: YHP Tatak RMN Report.
17: Kining mga balita hatoy nato sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Giangkon ni Cebu City Mayor Nestor Archival kadili mahakot ang ubang basura sa kadalanan sa Dakbayan. Gidarwa sa mga posts sa social media labot sa uncollected garbage sa syudad, partikular na sa mga napit nga ang mga barangay maugidasan paghakot niini. Gipadayag ni Archival kadili pa maisip nga limpyo na sa hingpit ang Dakbayan tungod kay dunay pay mahabiling basura sa ubang kadalanan.
18: Gidyud ka kaingon nga fully gid limpyo ka ang syudad kay naa may mahabilin. So most of the areas na common ito kita ang limpyo magiging buntag ay atong ginagilimpyohan.
17: Si Mayor Nestor Archival ang mayor pa rin nagkauhag sa mga subuanon ng mutabang pagsulbad sa problema sa basura sa syudad pinagi sa pag-segregate ni ini. Mga kasama, nakatilaw na ba mo o kape nga doon ay native purple corn? Kung wa pa, itry na ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. At doon na kini antioxidant properties nga magkalikay sa paggahay sa agianan sa dugo ngadto sa kidney nga posibleng moresulta usab sa diabetes. Gawa sa native purple corn, doon sa kini arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas o rose hip. Puno sab sa vitamins, minerals, protein o fiber nga maghatag og hinlong digestive system. Vegan o gluten-free pagyud. Kape na gamit ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong Radio Man, Eli Balanos, DYHP, Tata. RNN
16: Radyo mo nationwide.
15: At oras alas 5:14 na unang batch sa mga doktor na mapaubos sa residency program. Gideploy na sa mga ospital sa probinsya sa Sugbo. Kasama mo sa balita Radyo Man RV Veloso.
16: CYHP Tatak RMN Report.
19: Isip kabayan sa pagpalambo sa health program sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo. Giangop ni Cebu Governor Pamela Barikuatro ang 12 ka mga doktor nga naglangkob sa unang batch alang sa practice-based residency training program kun PBRTP. Ang maong partisipasyon nagmarka kini sa usa ka importante nga lakang sa kagamhanan sa tinguha niining pagpalig-on sa sistema sa healthcare sa lalawigan. Subay sa direktiba sa maong programa, ang mga doktor nga mopaabos sa PBRTP mo serbisyo kini og upat ka tuig nga Family Medicine Residency Program sa mga district og provincial hospitals. Ang maong programa pinasubay sab kini sa pakig-alayon sa Vicente Soto Memorial Medical Center kun VSMMC, ang Department of Family and Community Medicine ug ang Department of Health Central Visayas. ugaling mahuman niini ang tahas, mahimo na nga mupadayon paghatag ung komprehensibo nga pagtagad ang mga doktor ngadto sa mga pasyente. Ang mao mga doktor ma-assign sab kini sa lain-laing mga lugar aron pagserbisyo sa mga residente sa lalawigan sa Subo. Subay niini tinguha sa kagamhanan nga sa mosunod nga mga katuigan mas daghang mga doktor ang moabag sa lalawigan aron nga pasiguro nga dunay insakto nga pagtagad ug pag-amuma ang panglawas sa mga residente sa tibuok probinsya sa Subo. Kasama mo sa lalawigan sa Subo, Radyoman RV Velocity Way HP, Tata RMN. Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 IU nga pure ug de kalidad nga vitamin D3. Aduna sab kini Rishi

0: Yang katugaan nga nagpatay mao si John Elvis Katantan Gutubat, samtang si Richie ang kontak sa middleman, nga naamatod pa sa sulod sa Cebu City Jail, o sa usap ang gagipadalhan sa kwarta, nga balur 50 mil pesos isip suhol kanila. Nagbahin silang upat sa tag 10 mil pesos, apan kapin sa 60 mil na lang ang ihaga na dawat, tungkol kay gibayad pa niya kini sa rental sa sakinan, o pagpalimpyo pa nini. Wala na siya masayod kung unsa gyud aga motibo, nga nung gipatay ang gabiktima sa anglit siya nagtuong nga si Richie ang dunay kahibaw, tungod kay sila aga kanunay nga mag-istorya sa middleman, nga nasa sulod sa presuhan.
1: Nagtanong si Elvis kung magkano daw yung pinadala. Kasi sumagot si Richie na, oh, pare, nandito na yung pera. Sabi niya ganun. Tapos tinaas niya po yung cellphone niya na ang ano, yung Gcash sa pera. Hindi ko gaanong klarado, pero ang tansya ka po is 50K yung naisenda pera.
2: 50K.
1: Ah, 50K ang naisenda pera. Tapos ako po yung unang-unang binayaran.
0: Ang pamahayag ni Elias Arnase, si John Elvis ay ang bahin ni Angkon nga siya aga nagpusil sa biktima, makaduha kay gayon gamit ang ingram ng armas. Matunayan nga gisugo siya ni Richie, kapusilon si Leo sa dihangga dito na sila sa sudlon uno, o guman makita nga wala na kini maglihok, ni si Batadayan sila og dito mikanaog sa Tabuan, og dayong uri sa ilang balay sa Dimasalang Street sa Barangay Pahina Central sa Sulod sa Sugbo. Away sa yuta ang usasayang nasairan nga nung ipapatay ang biktima, apan wala na siya masayod kung kinsa kini.
3: Mutka, sir, kayang naibawa na sa kunta si Sean rong ni si Richie. Sa telepono. Kaya sa ako lang nadunggan, bahin ko na sa yuta.
2: Bahin sa yuta? Kinsa mo kuno ang nagsugot?
3: Wala ako masito, sir.
2: Sa tuwing ingon na nagsikontak kan Richie sa telepono?
3: Oh, sila, sir. Sila rin si kontak sa telepono.
2: Kabalutan, wakay pagduda kung kinsa to siya?
3: Wala, sir. Wala. Kaya sila rin itawagan.
0: Ang pamahayag ni John Elvis Gutubat, nagpadayon pagkaroon ang imbisikasyon sang lito na pa sila'y usang ang ipangita, kinimaw si alias Sean. Mato ni Police Captain na Jury Papasin, ang himpis sa Malubog Police Station nga ilang gitinguha, kamailhan ang mastermind, aron maapil kini nga mapasakaan og kaso.
4: Actually, kani ato ang ongoing nga investigation, napagid tayo mga possible na mga suspect na nga itong gilantaw kani nga kaso. Kay sa pagkakaroon, ato ang i-file ang kaso sa upat, sa tulo ka-arrested o ang usa ka-charge na ito. No? So, wala niya punta ni Hunong. Ato ang operatiba, ang unit sa CCPO o ang konsolasyon, nag-join effort yun sila para ma-identify pa nato ang mga possible suspect.
0: Si Police Captain Jury Papasin, ang pamilya sa biktima ang mipirma na sa dokumento na magiluso na nila sa buhatan sa piskalya. Kasama mo sa Cebu City Police Office, ang inyong Radyo Manalo sa Mantiri YHP, Tata Carmen.
5: Radyo mo nationwide.
6: At oras alas 5.24 na, kining portion dalit kinato sa DTX 500. Ikaw, naghambinbag mga sakit karong panahuna, mag-DTX 500 na matag-adlaw. Doon na kanit siya rin tinigan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kung imong blood sugar mo buho, kontrolado ang imong BP. Abainom sa DTX 500, matag-adlaw, magkatabang na magkapanilot si mong tulog. Makapugong sa mga sakit-sakit sama sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o gaban pa. DTX 500, the best choice against diabetes-induced hypertension. May pagpaminaw, kasi mga idol nagpaminaw may karoon. Diri sa Sudlon 1, sa sityo Batang, Batang. Cebu City, Robert Langido. Diyan kay salamat siyang pagpaminaw. Tatcha Boyles, pakigreet lang ko na ng Eri Boyles, Vanessa Peralta Buslon, Amar Ivan, Nicolette Boyles, Ola Boyles, og Minik Boyles, diya sa Ubay, Bohol. Ayaw ko kaminaw ninyo din ha. At oras alas 5.26 sa kahaponon, ang hassle ng mga patong na fees, no? May patong na mga cash-in, kahit pagka-load may patong pa rin. Buti na lang sa GCash, patong-patong lang ang good news. Libre na ang mag-cash-in sa partner merchants. May bonus ka pa kada load with G-Load. Punta lang sa partner GCash merchants katulad ng Pure Gold, Lawson, Palawan, Phone Shop, and more para makapag-cash in for free. Walang kaltas, up to 8,000 pesos per month. Sulit makapaload sa GCash, G-Load dahil 66 sa bonus. May bonus data pang internet, longer validity and load for select G-Load versus regular retail offers at meron ka pang chance to win 200,000 pesos weekly. Yan na kailangan problemahin ng mga patong dahil tipid na para sa free cash in partner merchants, sulit pa ang pag-load sa GCash, G-Load. Promo runs from May 22 to August 31, 2026. 4 DTI FTR pre-traded number FTEB257582 series of 2026. Visit a GCash Shop Center or call 2882 Globe or TM 0272139999. Other networks fees may apply. To know more, G Exchange Inc. is regulated by Banco Central ng Pilipinas.
5: YHP, una sa lahat. Traffic update.
6: At karong i-check ang atong kadalanan diri sa Dakbayan sa Subo, Lunes na Lunes, unsa may sitwasyon di sa gawas nga bahin. Labi na nga pabiling suspendido ang klase sa face-to-face classes sa public schools. Gikan sa elementary, paingon sa senior high. Karong adlaw, unya magpaabot ang dugang pang-announcement for Cebu City para sa ugma. Mapuhon. At unang kwaon ang latest karon sa atong kadalanan sa report ni Radio Man Joseph Osquijano, JQ.
5: DYHP RMN Report.
7: Yes, salamat sa mga Radyo Manaida sa pong kapagandina doon sa kawas na bahay na kabarasa sa kapon ng anong Lunes o nagandaw sa Simbana at sa unahon din atong na-experience na yagi kanta sa may Ayala ni Mars Bishop karobaga orasa medyo mudot na andaga sa mga sakanan o kinig access road sa Ayala nga parang sa may Cebu City Police Office. Mulit ko parang doon sa may Gordo Avenue o lahos sa may Chavis. Mudot heavy traffic ang mura sa parang sa may Chavis o sa may Mango Avenue o General Maxiloma Avenue. Samtang ang Gordo gikan doon sa may Ayala access road. Parang doon sa may Asilo, mudot na andaga sa mga sakanan ng mga orasa. Samtang ang Iskario, padong doon sa itong sibayang higar sa maiskina, Gorordo, moderito ang lagar sa masakana pa ng Picas Balain. Kung higar ka rin sa may Osmia Boulevard, padong doon sa may Kamputaw, nakasinati sa Ennis Kautsitagan sa masakana ka mga orasa is moving. Padong doon sa may iskina, Gorordo, gano'n sa may Iskario Extension. Ang ubos ka bahin sa flyover sa Mars Bishop, gano'n sa may doon sa may Pag-ibig, moderito yung traffic ang orasa. Padong sa may Bantal Road, padong sa Foodland, o napiktuan niya ng Ace Fortuna, padong sa may Highway Sino. Ang Picas Lane, gikan sa Foodland, mula nito higit traffic sa Pero Mangrasa. Padong sa may doon ka mga flyover, doon sa may BIR, o sa may Pag-ibig. Ang Pop John Paul II, ang Kanidula Montanya, gikan sa Mabulo Church, padong sa may IT Park, slow moving ang masakaran, ligabot rin sa may Iskina, Archbishop, sa may Bantal Road. Padong sa may GY, moderate heavy traffic karon hindi sa may GY, padong sa may de la Montaña, nakasinati sa Edmund Scout, sinagan sa mas sekanan, karong gabaga orasa. Samtang ang Usmia Boulevard, hindi sa may Frente, slow moving mas sekanan, padong sa may Cebu Provincial Capital, ang Picas Lane, hindi sa Cebu Provincial Capital, padong sa may Frente, moderate ang lagan sa mas sekanan. Samtang ang Vero Dreguez, hindi sa Frente, padong sa may Verama Avenue, slow moving sa mas sekanan, padong sa may Grama Avenue. Ang Grama Avenue padong sa may Enbacarso, umudur tra andaga sa mas sekanan, karong kabaga orasa. Ayon ang Enbacarso, gikata sa may South Bus Terminal, padong sa may Southbound sa may Enbacarso, baka Basakpardo Highway, o gini sa may Bulacaw, Talisay, Bulacaw, Cebu City, o Poblacion Pardo. Ibit, mudur to higit traffic karong maurasa, samtang ang Picas, during habig sa may padong sa may SMC side, mudur to higit traffic sa maurasa, padong sa may SRP. Ang SRP, Urekyo daw, mudur to andagat sa mas kanan, both side. Samtang ang North Tigabahin, ang gawas ito sa Bantal Road, ang gini sa may North Reclamation Area, gika din sa may sub-tunnel, mudur to andagat sa mas kanan, gamot din sa may habig na sa Mandawi, nakasinati ni Kaos Dagan sa mga sekanan parang din sa may paklaan o sa may bagundan, lahos din sa may tayod na konsolasyon. Samtang ang MG Kingko Avenue, ikan sa may Plaza de Bidensya parang din sa may New Amos Road, moderate ang dagan sa mga sekanan karang mga orasa. Ang MG Kingko Avenue, ikan din sa may New Amos Road parang din sa may Hipodromo o Mabulos, lumoving ang mga sekanan parang din sa may Subangdako o Tipulo habig na sa Dakbayan sa Mandawi. May pinagkas sitwasyon karoon sa kanalan ni Kapuro sa Adlong Galones. Ikatawis gawa sa lang sa traffic update. Renew Radyo Man, Joseph Osgano, DY at Speed.
5: Radyo Mo, Nationwide.
6: Ingat salamat Radyo Man, Joseph Osquijano. At oras alas 5.31 na sa kahapunon. Pag-init na pod, bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton o gantuon karoon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat. nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexedol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tay init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexedol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexedol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. At ora sa 5:32 sa kahaponon. Ingapon ka sa mga Aida, ugnirman sa tanang nga mga workers sa DYHP Arimen Cebu. Dan Ryan Campos sa Barangay Sudlon 2, always gimi nagpaminaw sa DYHP. Salamat kayo ninyo diha, sir. Dan Ryan Campos and family ug sa tanan nga mga listeners nato diha sa Barangay Sudlon 2, kanit na din ha nga naglanog-lanog ang DYHP. Sa lugar pang balita, libreng sakay sa Dakbayan Sumandawe, aduna na bagong pang mga rota, dugang mga rota. Kasama mo sa Balita Radio Man Ken Galenea.
5: DYHP Kapak RMN Report.
8: Nadugagan pasugod karong adlaw ang rota sa mga libreng sakay sa lokal nga kagamhanan sa Dakbayan sa Mandawi. Sugod sa alas 6 hangtod sa alas 9 kagalinang buntag ug gikan sa alas 4 hangtod sa alas 6 karong gabi, bubiyahi sa dugang nga mga rota ang mga e-vehicle nga giandam sa syudad alang sa libreng sakay program. Ang dugang mga rota mao ang gikan sa Kabangkalan Northtown paingon sa Gaisano Grand Mall ug pabalik, Mandawi City Hall paingon sa Kansaga Paknaan ug pabalik, Mandawi City paingon sa Save More Kanduman ug pabalik, kung man ang Park Mall paingon sa UCLM ug vice versa. Ang pagpadagan sa libreng sakay gitubong para makatabang sa mga tinun-an ingon man mga trabahante nga makadaginot sa ilang plitihan ingon man ang uban pag mga sumasakay. Ang mga sakyanan dunay mga safety camera alas kaluwasan sa mga pasahero niini. Kasama mo sa Dakbayan sa Mandawi ang ni Radio Man Ken Galenea, Tatak Arimen.
6: At ako na sa 5:33 na sa kahaponon. Mga kasama, mag-angkon tao mga premyo pinagi sa pag-apil sa Biogesic Bitbit sa Suwerte Raffle Promo. Sigurado halang imuhang pagpalit o Biogesic. Imuna na palit sa mga partner nato ng mga butika. Ani ang musunod ha? Awinang Magtarong, 360 Pharmacy, Actimed, Rose Pharmacy, Southstar Drug, Watson's Mercury Drug, 7-Eleven, Alfar, Arturas, Evercare, La Nueva, Metro Gaisano, Pure Gold, Robinson's Easy Mart, Robinson's Supermarket, Save More, Shopwise, SM Supermarket, ug SBI. Ay inyo mga resibo, kung nagaling nakapet sa na August 10, pwede ka nandun undiri sa atong sibian ng DYHP IFM Broadcast Center Capital Site, pwede sa Capital Central Hotel Escario Street Capital Site, Dakbayan sa Sugbo. Karong Merkules na sab, ang atong ang ikaduhang weekly draw din upat ang mag-angkon og tag 2,000 pesos isip minor prizes og usa ang winner sa 5,000 pesos atong sa weekly draw og sa atong grand draw mga kasama way tihik-tihik ang bayo Jessica 10,000 pesos upat ang atong winner samtang atong grand draw 100,000 pesos ay napaglangay pa kay karong adlawa uway-uway na nakapailis. The more chances of winning mga kasama ko, daghan mag mga entries nga inyuhang isukip. Labi na ka ng panahon, importante kayo magbaton sa taog bayo Jessica. Gani, sa atong pag-inom ana, ay nag-ilabay na no, ang resibo sa iyong pagpalit. Kaya ito na nga ma-ilisan o raffle stab sa iyong pag-anhidri sa DYHP. So, balik ko na sa second weekly draw. Unya ugma sa alas 12 mo, ito ang cut-off para sa second weekly draw. Apandala lang hapon na kay palayo na itong pagpangilis diri. Alas 8 sa buntag nga sa alas 5 sa kahaponon. At ora sa alas 5:35 na sa kahaponon. Mayang magkaminaw ni Melita Lanias. Mayang hapon kasi mga kanina nagpaminaw sa midri sa Colveta 2 sa Mambaling. Nga si Praxedes Kalimpong mayang hapon. Nagtanaw mi sa radio o yan nagpaminaw usad mi. Higyan kayong salamat kanyo o diha sa usame. nga portion dalit kinato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pagsuplemento sa Life Extension Vitamin D3 makatabang aron magpaligon pa sa ato immune system nga kasama. Bisan gali sa mga cancer patients siguro recommendar ang painom sa Life Extension Vitamin D3. Siguraduhan lang inyuhang napalit ang inyuhang gisuplement katodo na itatak nga LE sa matag soft gel. Life Extension Vitamin D3 makasama. Recommendation sa mga medical doctors, 80% gimo sa Life Extension sa USA. Nagpadayo na bring medical check-up, libreng medical consultation sa mga clinics ni Inesmeña Boulevard, Cebu City, Buyon sa Cebu Gospel Church, Cebu Doctors Building. Ang consultation, Lunes nga to sa Sabado, alas 8 sa buntag, nga to sa alas 5 sa kahaponon. Life Extension Vitamin D3 for longer life. At oras sa 5:37 na, nagsugod nag-deploy ang kapulisan sa lalawigan sa Sugbo sa ilang mga personnel sa Monastery of the Holy Eucharist o Birhen sa Lindugon sa lungsod sa Sibunga. Sa ulugan ng mga adlaw ang Feast of the Nativity of the Blessed Virgin Mary, September 8. Ang deployment, ipangulungan ni Police Lieutenant Colonel Jose Ruvik Villarin, ang Deputy Provincial Director for Operations. Kabahin kini sa paghatag og igong seguridad sa mga deboto sa Birhen Maria ug ipaabot nga magsugod na sa pagdagsa karong adlaw, labi na gyud og mga adlaw sa September 8. Nanay ubay-ubay nato nga makaigsoon ang deboto ni Mama Mary nga nangika nagali karong orasa ang uban magdaog mga camping tents, ang uban maghimo nag mga vigil sugod karong gabi hangtod og mga adlaw. Amping kanunay ha, labi na sa kato mga magbiyahe alang sa pag hatag og pagyukbo, mga panalangin, mga prayers ito sa ato ang Blessed Virgin Mary alang sa mga magtotoong Katoliko o mga Marian devotees.

At oras sa 5:38 na, nagpabilin nga na sa very unhealthy ang klasifikasyon sa kalidad sa hangin sa Metro Cebu base kini sa wahi nga monitoring sa Environment and Management Bureau 7 sa air quality din sa Metro Cebu. Ang Metro Cebu Station sa EMB 7 itala sa Air Quality Index AQI na naabot og 157 nga giklasify nga very unhealthy base sa monitoring sa EMB alas 11 gani ng buntag. Samtang sa bituunan Toledo City Station, natala ang AQI nga 48 o nasa good nga classification. Ang EMB 7 padayon nga nag-auhag sa mga residente sa Metro Cebu nga magsulob o face mask para proteksyonan sa haze. Ilabi sa mga vulnerable nga mga group o katong adunay respiratory condition. Iauhag sab ang publiko nga adunay mag-monitor o karunay mag-monitor sa update sa EMB sa air quality monitoring ni ini. At oras sa 5:39 na napasaka na ngadto sa Sandigan Bayan karong adlaw September 7 ang kasong plunder batok ni kanhi Speaker og incumbent later Representative Martin Romualdez. Kini may kalabutan sa giingong kalamigitan niini sa kickback scheme sa mga flood control project. Pipila ka minuto sa wa pa mag-alas 12 karong udto na abot sa Sandigan Bayan si Assistant Ombudsman Miko Clavano aron i-file ang kaso batok kang Romualdez.

0: Santato oras alas 5:40 na sa kahaponon. Duga pa mga balik tayo mga kasama sa atong pagbalik kuman sa mga pahinomdom.
1: Radyo mo nationwide. DYHB RMN Cebu. The official number one. Radyo mo nationwide.
0: Mami, makahinomdom ka ba atong last nga gipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisat lang sa oni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhod stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen. Kasabay ng masustansyang pagkain at health. MX3 Capsule, tunay, natural at original. Dito ako bilib.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
0: Kung makasinati na og simptomas sa sipon, Magnusep Z Plus with zinc na. Kung padugayon manggod, mas mudaghan ang sipon nga virus sa lawas o pwede pang makatakod sa uban. Sa mga unang adlaw sa simptomas, diha usab pinakadaghan ang sipon nga virus maong kinahanglan dayong pagkangon. Maong sa unang sinyales sa sipon, Magnusep Z Plus with zinc na dayon. Adunay zinc na mutabang sa pag-boost sa immunity, tabang aron mas napadali ang pag-ayos sa simptomas sa sipon, sud sa duha ngadto sa tulo ka adlaw, inubanan sa saktong diet o exercise versus sa previous formulation. Kung tambalan dayon, dali ra nga maayo o makadaginot kaysa pasagdan ra nimo nga mo samot o mamahimong mahal ang pagtambal. Kung dali maayo, makabalik dayon sa trabaho o mga importanteng buhaton. Maong sa unang sinyales sa sipon, Magnusep Z Plus Forte with Zinc dayon. Penilefrin HCL Clorphenamine Maleate Paracetamol Plus Zinc is the generic name of Magnusep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang husay!
6: So easy to use. Everest Washing Machine. Hun, sino Everbest partner mo in the world?
5: Siyempre, it's you, babe.
6: Aww.
7: Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
8: Ako si Catherine Sincon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Mao kinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan atubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
9: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Kailangan ko mag-withdraw!
11: Himala! May BPI dito!
12: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ang account sa BPI Partner Stores.
11: Isang himala!
13: Partner stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
10: Ga, sakit ka ayo akong tiyan. Diligid ko kalibang.
14: Hala, luyan ni mo ga. Og delikado ana. Palit sa akong Super Fiber sa butika.
15: Super Fiber. Ang bago ka produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi
16: sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyud, imnisad og life extension vitamin D3 kada humanog kaon. The fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
17: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga maluya ang panglawas mo ang importante nga ligon ng resistensya og prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos sa 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Mommy, makahilom-dum ka ba atong last nga gipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisat lang sa oni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga mas dinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Semeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress sa pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribed Semeticon Rest Time to the rescue. Semeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
20: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 100 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
19: DTX 500, mabali sa mga butika.
21: Oh, kadali lang, nagkalibot akong pananaw. Murag matumba ko.
22: Lolo, lingkod sa ta. Nang luspad man kaayo ka.
23: Ang kalit na pagkalipong o vertigo makaguba sa adlaw. Ayaw tuguti nga matumba si Lolo. Tabangi siyang mapanalipdan gamit ang Vertigon. Gihimo gikan sa Ginkgo Leaves. Makatabang sa paghatag og alibyo sa pagkalipong o vertigo. Aron makapadayon siya sa iyang mga buluhaton. Vertigon, para sa kaayuhan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
24: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat? Hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
25: May buhay sa makabuhay.
26: Maayong hapon mga kasama, kini yung Rajman RV Veloso. Kanunay ka bang nagluya? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon og itlog, beans, tuna, saging ug uban pa. Apan dili na kinahanglang mo gasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang, kumpleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Anaa kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawas sa B vitamins, may laing 16 pa kini ka mga powerful ingredients maong kung makatumar ka ni ini, mahimo gid kang abtik, alerto og dili limtanon. Himsog pagyud ang tibuok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar og ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee ug Lazada.
0: Ako si Radyo Man Benji Tanghian. Ug alang sa tuang makasama nga nagproblema tungod kay tagdugay sila nga makapagawas sa ilang hugaw. Ayaw mo kabalaka ni ana mga kasama kay aduna nay solusyon ni ana. Mao ang Super Fiber. Ang Super Fiber ang number one nga pangontra sa constipation o paglisod sa pagpagawas sa hugaw. Number one nga pangontra sa irregular bowel movement ug number one nga makapabatok sa colon problems ug colon cancer. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang sa paglimpyo sa tuang tinai or colon. Aro malik yan nga magpundo ang hugaw nga maoy makaingon ni ining mga colon polyps o naay motubo sulod sa tuang tinai o kaning ulceration ang pagkasamad sa intestinal lining o bakaha ang labing seryoso nga masakit ka og colon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sulod sa tuang colon. Labing maayo nga imnon kini 15 minuto sa dili pa ka mamahaw o bakaha 15 minutos sa dili pa ka matulog. Sa upat ngadto sa 8 ka oras human sa imong pag-inom sa Super Fiber mapagawas ang tanang hugaw sa tuang tinai. Maong makahatag dayon kini og kahupay sa tuang kulon, tiyan og lawas. Ang Super Fiber mao ang number one nga kulon cleansing product karon. Ang nakanindot ni ini makasama kay rekomendado kini sa mga doktor. Ang paagi kun unsaon pag-inom ang Super Fiber, sayon lang gyud kaayo. Isago lang nimo ang usa ka sachet sa Super Fiber sa usa ka baso nga tubig og imong kutaon og maayo. Dayon imno nimo 15 minuto sa dili pa ka mamahaw o baka 15 minutos usab sa dili pa ka matulog. Aron maayo pagyud ang resulta, imni og Life Extension Vitamin D3.
25: TYHP, una sa lahat. Weather update.
18: Ato ka pag-isayra na lakaw sa panahon sa mosulod pang takna gikan karon. Weather specially sa pag-asa magtan Ever Jantinio sa pag-asa magtan. Maayong hapon.
1: Maayong hapon, ma'am. Maayong hapon sa atong tanang tigpaminaw. Mag-inom pinakalitas weather update para karong orasa. Ang hanging habagat o southwest monsoon ang labing nakapekto sa Tibok Luzon, nakit na po ang Tibok Visayas. Samtang wala nakita ginamonitor na bagyo o low pressure area tulod o gawas sa Philippine Area of Responsibility. Ang atong gibanabana na weather condition para sa musunod na 24 oras, kita din sa Central Visayas, nakit na po ang Eastern Visayas. Makasinati sa maayong dagan sa panahon, magpasilabi ang kasikat sa adlaw na doon na kita ay medyo mapanganurong ito sa mga panganurong kalangitan na doon ay tsansa sa mga lumalabay ng mga patak-patak, mga pag-uwan, panugdug o kilat, kana ang mga isolated rain showers or thunderstorms, ilibay na din sa hapon hangtod sa gabi. Samtang ang atong hangin o kadagatan, ang Tibok Visayas doon ay hinay nga ito sa kasalangan na pagurot sa hangin na nagagisan sa habagatan kasadpan nga ito sa kasadpan, diin ang kadagatan doon na po hinay nga ito sa kasarangan ang mga pagbalod. Walay aktibong gale warning signal sa bisan-asang bahin sa atong mga kadagatan dinhi sa Tibok Nasod. Ang atong temperatura para sa musunod na adlaw, ang Tibok Provincia sa Sugbo posibleng moabot sa 28-35 degrees Celsius. Ang atong gibanabana or ang atong dagat muhunas o nihunas sa ganyang alas 3:43 sa hapon o mutao balik unyang o ugmang alas 8:15 sa buntas. Philippine Standard Time, nakita sa 5:55 p.m. or 5:53 p.m. o ang atong haring adlaw ni Salok na sa ganihang 5:50 p.m. Mao ka ng latest, ikan din sa DOST Pag-asa Visayas. Kini si Ever Jantenio ng pinundom sa kabago-bagong panahon at dun ay pag-asa sa taktong informasyon. Dagang salamat o maayong hapon.
18: Ika salamat maayong hapon, Ever Jantenio sa Pag-asa Magtan.
25: TYHP, una sa lahat. Weather Update.
18: At oras sa 5:53 sa kahapunon, House Prosecution Panel depresentar na sa ilang bagong testigo ning ika-22 kaadlaw ng impeachment trial batok ang Vice Presidente Sara Duterte. Kini mao si Mariza Grande, ang PSA Assistant National Statistician alang sa Article 1 sa impeachment complaint batok ang Vice Presidente Sara Duterte labot sa gigong sayop nga paggasto sa confidential fund sa Office of the Vice President o ingon man sa Department of Education kon DepEd. Samtang lima na lamang ang nahibiling testigo sa prosecution sa giingong questionable paggamit sa confidential fund sa Office of the Vice President. Matod kang lead prosecutor Representative Jervil Luestro, lakip sa ilang ipasabina, mausla si kanhi DepEd Special Disbursing Officer SDO Edward Fajarda, ang kapikas nini nga si DepEd Assistant Secretary Sunshine Chari Fajarda, ang Philippine Statistics Authority Assistant National Statistician Marisa Grande, Police Major Jovelyn Magay, Commission on Audit Employee Brasilio Sabaldan. Subay diini mo paghihapoy kasiguruduhan kung makatambong ba ang DepEd-SDO gumikan sa gihambin niini nga problema sa panglawas. Mato de Luestro, dili nila nga gusto nga mapunan pa ang medical health condition na problem ni Fajarda o gila kinigigutan nga maka-excuse gikan sa witness stand. At oras, 3 minuto sa di pa mag-alasize ang kagabihon mga kasama. Kini nga porsyon, dalit ka na to sa EXL All-in-One Skincare Oil. Karong panahon na importante kaayon protection kontra sa mga sakit nga dala sa lamok nga Aedes aegypti sama sa dengue mo nga ani ana. EXL All-in-One Skincare Oil o banan og tabangan ta batok sa makamatay nga dengue o magiskot manggali ta og protection batok sa dengue. Plus skincare massage oil nga maayo sa atong panit o maayo sa atong pamati labi na kung ikaw paingon ang matulog. Magdisod kag katulog kay dagihan kag gihuna-huna. Idol icon. So saon nimo balibali sa imong katulog ba kay dagihan kag gihuna-huna lisod jud kayo apang haplas na lang. Kung galing mo amang gali siya nga imong hunahunaon haplas na lang. EXL All in One Skincare Oil kay dunay kay dunay kini calming effect nga makapakalma diha kanimo ug makatugyog ka. At the same time sa imong magpanghaplas makalikay pod ka sa lamok nga nagdasa sa dengue. EXL All-in-One Skincare Oil mga kasama. Samtang sa ito pagpangapi at opinion ng kape nga healthy na hap kape nga maghatag ka natong energy. EXL Coffee Mix 17-in-1 ang kape nga naghatag natong kalahutay sa matag-adlaw nga tanan. EXL 17-in-1 Coffee Mix mga kasama available na sa mabuti ka dool kaninyo. Doon na kayo na ito popcorn, ginseng, arabica o kuban pa ng mga sangkap nga sa imong pagtimpla, sa imong pagkutaw, balansing-balansing kayo ang lasa. Labi na sa naglikay o sugar, arinata sa EXL Coffee Mix 17-in-1, mayo sa brain health, immune function, blood sugar control o mag-increase sa energy. EXL Coffee Mix 17-in-1. Ayon na ito sa importante kayong panawagan kisa nakakita sa pitaka nga doon ay sulod ng mga IDs, voters ID, national ID, malasakit o ATM sa Metro Bank. Palik o gato, there is DYHP. Palikita alang atong guard on duty. Ang nakapangalan ato si Pablito M. Jambines. Pablito M. Jambines, importante kayong mga IDs. Sula na baglukat-lukato na sa nigbalik. No, sa nakapunit, nakakita. Pablito M. Jambines na nawagan ini ang voters ID, national ID, o guban pang mga cards na naanian to sa iyang pitaka nga nawala. Manawagan sad nga to ni posible nga nakasulod sa apartment diya sa Maitres de Abril diya sa Punta Princesa, Punta Princesa. Ikuha man ang cellphone, iPhone ra ba? Mga alas 3:20 sa kadlawon. Palihog sa pag-uli kay importante kaayo. Mas may nga mapablatter sa ninimo no sir. Sa ko nanawagan nga si sir si Hill Joanne Mitante. Puno galing na pa mga CCTV cameras nga ma-retrieve, ma-identify kinsa may nagsud sa imuhang kwarta sa kwarto diya sa apartment diya sa Maitres de Abril diya sa Punta Princesa para dunay posible nga maimbestigahan pod ni sa kapulisan.

O niya, mayang pagpaminaw nga to sa ato mga avid listeners, solid listener good sa DYHP, diya sa Camotes, diya Coast Guard Officer Lloyd Borja. O gingon man, katata Joseph Borja sa ako mga parents, Paulino Paling Borja, friends si Borja. Diya sa Moabog Pilar Camotes, mga special listeners na to kay always nga nagpaminaw, Baby Bilarmino, Puente Bilio, sa Tudela. Salamat sa inyong pagpaminaw, diya pinagina ni Jess Borja.

oga greet lang kog happy birthday nga to ni Chris Abelia. Agikan ni Eda Obrador ato mga avid listener po diya sa Pangdako sa Cebu City. Salamat sa inyong pagpaminaw. Og Sir Antonio Codera Lidasin na paminaw sab karon sa DYHP. Salamat kayo ninyo din ha. Diya sa inupakan later. Atong oras, alas 6, untop na sa kagabihon o napupos atong tulumanon karong gabi-una. Ato partner sa Master Control, kasamang Nestor Homicilio. Dili sa DYHP Digital, kasama ni Emil James Quiñones, Transmitter Site, Chief Tech, Robel Boiser, Alan Taladoa, Oliver Atis, Jerome Yap.

0: Atas ang igrito, mayang pagpaminog, mayang gabidia sa Uslob, Cebu, sa Bangkugan Beach Resort, Sir Mitty Soriano. Oga, mga kaubanan diya sa Bangkugan Beach Resort and Boat Rental, mayong gabi ininyong tanandiha. Salamat sa always nga pagpaminaw sa DYHP. Diya sa Bangkugan Beach Resort and Boat Rental diya sa Uslob, Cebu. Sir Mitty Soriano and family o sa mga staff diya sa Bangkugan, mayong gabi ininyo. Atong oras napupos na kini si Radio Man Aida de la Cruz Tampos. Amo ka magipahinom duman ha nga padayon mi nga nag-ilis sa inyo mga proof of purchase sa inyong pagpalit og bayad Jessica Dad Adres DYHP ang inyo mga resibo. 20 ka tabletas lang. Ilawan na 20 ka tabletas siguro na sa mga 100 pesos ang kantidad. Ayo kun galing kamo makadaog. Ay 2,000 pesos alang sa weekly draw. 5,000 sa major prize sa weekly draw o 10,000. Upat ang makadaog na ito sa grand draw o usa ang makadaog sa 100,000 pesos. Kanya kung doon na mo'y daghang mga entries, daghang sa chances na kung chances nga mabunutan sad mo. Para sa doon nga pag-information, pwede mo makaanhi din sa DYHP aron makapangutana o baka dala na lang inyong resibo aron ato na mailisan dayon sa inyong raffle stubs din sa DYHP. Pero Merkoles alas 2 sa hapon itong second weekly draw by Jessica Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Kini si Radio Man Aida de la Cruz Tampo. Salamat sa inyong pagpaminaw mga aso ni Kuya Guliat. Musunod na.
1: DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
2: The angel of the Lord declared unto Mary,
3: and she conceived by the Holy Spirit.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our
2: death. Amen. Behold the handmaid of the Lord.
3: Be it done to me according to your word.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: And the Word was made flesh,
3: and dwelt amongst us.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death.
2: Pray for us, O Holy Mother of God,
3: that we may be made worthy of the promises of Christ. Both for us we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection through the same Christ our Lord. Amen.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno. Tatak RMN.
5: Katawa kay masundan og lalo ang iyong baba. Sige, panglingkod mo palihog mga bata kay duna ko espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Guliat ninyo. Palihog mo, mao ni istorya niadtong karang panahon dunay agta nga usara kabuok ang mata.
6: Bigo. Kay buutan ka man nga bata, na ako'y hatag ni Ibo.
7: Unsa man yung hatag na kumigo?
6: Akong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
7: Tus-tus?
5: Og dito nagkasuhon og nagamigo ang tangaw sa rimata o kang buutang bata. Og unya pag yun? Uy! Kisa man itong nangablit sa akong likod! Ah! Ah!

0: batu ngebata.
1: Amputan ngebata ni tatai mutuman.
0: Tunga asli nik nikuya kuliah. Talikan ninyo sa

0: Namnamin ang sarap ng kape sa Banyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.
1: Bio Draw Herbal Capsule.
2: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
1: Bio Draw Herbal Capsule.
2: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
1: Bio Draw Herbal Capsule.
2: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batu Leyte, Lourdes Pharmacy Osamis City ug sa mga nag-unang butika.
1: Bio Draw Herbal Capsule.
3: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
4: Bugas-bugas, ug katul-katul,
5: TTX 500 na!
4: TTX 500!
5: Aduna kini antimicrobial properties
4: nga makatabang sa pagkuha
5: ug pag-ayo sa bugas-bugas
4: ug katul-katul,
5: TTX 500!
4: Mabalik sa pinakadul nga butik sa iyong lugar,
5: TTX 500!
6: Ako sa Janice, dugay pa yung maman akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatikas akong banao, TTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation, salamat kayo sa DTX 500.
5: DTX 500!
4: Pumali sa mga butika.
7: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon na ko. I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puyat, haggard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung daan na maayo gani. Kaya adunay nagsuggest ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focused with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
8: Multivitamin plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
10: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Mao kinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan atubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko ang Centrum Advance.
11: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
13: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
14: May mga nakadaog na sa BioJessic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Congratulations sa first weekly draw winners sa 2,000 pesos cash. Nga silang Leonida Yumabaga, gikan sa Culon. Armando M. Alarcon, gikan sa Katipunan. Severiana Literato, sa Lipata, Linaw. Og Maribeth Fernando, sa Inayawan. Og major winner sa 5,000 pesos sa karong week 1 draw nga si Gemma L. De La Serna, gikan sa Virama. Congratulations! Sa tanang week 1 winners, padayon lang ang alagang BioJessic. Maong apil na kay basin ikaw ang musunod nga makadaog. Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page para sa updates o kung unsaon pag-apil. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.

kumusta, kumusta, kumusta? Tanan na itong ating paminawala, mga bata. Inumon sa ito doon, Pepe Tabliabe. Kay para nindot kayong unang adlaw rin sa akong aso ninyo. Sa mga tao ni Ma'am Jasmine, mabini na baro niya sa babag, be. Alingkod mo niya, inumog doon, Pepe Tabliabe niya. Katong mga dagko, ganahan magali mo, dunggay mo makatog. O ganahan mo nga, daghan pa mo mga kurikuriyon sinin panimay. Ang imno ninyo mao, ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang said panyawan coffee mix. Kay maunay gi inom sa mga tao ni former Captain John Ramos nga nagbuhat siya Miguel Foliar Fertilizer. Okay, o siya Mega Plus. Nahala mga bata, unang adlaw niya ang writer nato ani karon si Kuya Marvin Caballero. Ang title ni Buhing Imahinasyon, ha?

0: imahinasyon ni Kuya Marvin Caballero. Ang ato writer, ato director si Ate Martes Parval Boris, ang atong spinner, ang manager sa Bien Aqua, si Kuya Joel Vinci. Southman, ang tagiya sa Ricky Bangis Garing, ang Bangis Sinaw. Ricky Bangis, ang usap na din nga ni Ricky. Ricky Bangis, dishwashing liquid. Okay. Mauni siya. Ricky Bangis, dishwashing liquid, ha? Mauni bagong dishwashing liquid. Atong Bangis Sinaw, wana. Wana to. Ricky Bangis, dishwashing liquid. Mauna gini kay ditubo ng mga taon ang iyaha taong kanang dishwashing liquid ni Kuya Ricky. Nani sa Luyo sa hospital diha sa Basak at Bang Samusti. Naran diha, suglunong diha gamay na ang iyahang laboratory diha buatan ni Kuya Ricky Bangis Gari. Ricky Bangis, dishwashing liquid. Onya, ang ato ang audio editor, si Kuya Ariel Mangkaw, ang manager sa Tag-iya sa Iking, di ba, manager, Tag-iya sa Iking Binding and Rope Installation, ha? Mauni si Tag-iya, tawagal ninyo ang Iking Binding and Rope Installation. Sama ba sa Brumis PH ba? Ngayon nyo, has lang tawagon kung unsay gusto nyo ipahinimbay, ipaayo sa inyo ang panimay. Pod, ha? Dili, ayo, limpyo na ila, ha? Lahi niya ang Iking Binding and Rope Installation, kay mauni mo ayos ato sa inyuhang mga ceiling diha, sa inyuhang mga bumbungan ng aguba, sa inyuhang mga kining mga window glasses, kadang door glasses ninyo, unya unsa pa diay mga ayonon, kadang mga banyo ninyo diha, nga mga banyo nga bildo nga ang sudre makita nya ang gawas ni mo kita. Mauni nindot kayo one way ra ba nga baka kita mo sa gawas kung kinsay naligo, pero ang nasa sud dili makakita kung kinsay gatan-aw niya sa gawas, ha? Pabuhat mo na Kuya Ariel Magkaw, daagi na nila, daggan ka na sila na hala mga bata wa kasama. O gani apo diay si Kuya Randy Tayad, usa sa ato ang mga audio editor sa ato ang drama karon nga naguluhan Buhing Imahinasyon.
1: Yuyo, segundo. Noon sa manang igagaw na kong si Jelaika, nga, namang Japon, magkatulganan sa bahay, nga, gipahibo sa namatay na niyang katipon nga si Anhing Berhil.
2: Ambot niya nang igagaw ni mo, Tansyong, oy. Murag, wala man ang sin na mao.
1: Pastilan, kasayang kung si Bako malisuan sa maing pangisip, may rabagitsurang igagawa.
2: Tansyong! Tansyong! Pagdano na yung sutihan ni mo, ha? Ikaw niya yung malisuan o maigo ka sa kong kamparos.
1: Sorry, ha? Mudayong may kaglubad basta masuko na kayo. Kamantay ka na.
2: Ay, rani mo. Ang angbi. Ha? Palagodon mo kunin mo.
1: Nagsuri na ko. Nagsuri na nga ni.
2: Imo ka nang igagaw si Jelaika. Ya malipay na ikag malisuan sa may pangisip siyong.
1: Di nun.
2: Kinubuhay! Bisit ang pagmaguna ka! Ay! Bisit!
1: Yo, segundo! Why is? Ha, matubay. Yo, segundo! Ha, nigawas ang kamaturan. Nga, nasuko kayo. Imong sampot ni Labyog.
2: Ha,
1: ha! Ala, nakabati ba yun?
2: Ina mo no!
1: Hanggaw! Bangang!

0: Papa Segundo, Lola Esther. Nakita gilagin ako. Ako mang gilili. Niya, nag-istorya si Ate Jelaika na siya rin usa.
1: Unsa?
2: Dakiaw mo ka na, Segundo. Di ka ba lang mabating kabalaka, anak?
1: Mama Esther, nabalaka akong matinood niya ang gingunitan siyong. Nga tinghali ko no, og malisuan sa may pangisip si Jelaika.
2: Segundo,

0: Lola Esther, dali. Sulat ka nila. Arita sa sala magsilti. Virgil, liya si Lola Esther ay nasuroy din sa ato.
1: Uy, dilay ka. Bagod ano yun?
0: Kaya nga naman nila.
1: Matal na in town si Virgil, day. Ayaw na taon to gawa ang mitaliwan niya.
0: Lawas lang ni Virgil ang namatay Lola Esther. Pero, ni agihapon siya uban ako. Kuyog mang gihapon may aning bahay nga iyang gipatukod para namula.
1: O, silay ka, wak na lagi in town si Virgil. Patay na siya. Wak na mahinayon ang inyong kasal tungod kay Kalit kaayo ang iyang kamatayon.
0: Lola Esther.
1: Dawata na ang kamaturan nga wak na siya, day. Ayaw na paulipon ni anang imong buhing imahinasyon.
2: Sa dili pa kung padayon mga bata painom-dom sa ta.
3: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
4: Dili na ako kaihi, tapos sakit na ako kayat iyan. Dili na ako makatindog. Nitawag si ating nani na maawa tong bilabina sa radio na natungog niya. Pagtik na ako nandung hakapad, mga natudayo na pasalamat ako na tanggal sa bilabina herbal capsule nilugwa ang dako.
3: Sa Paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8, ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta, dinhilang sa DYHP RMN Cebu.
6: Ang ahos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatukan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga na tong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule. Kanang adunay garlic o banaba. Send panyawan capsule with garlic. Ginama ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatakini nga magaling.
7: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon o exercise. Nagatabang kininako, mamahimong andam. Unsa man ang kinhanglan at tubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
8: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng Biogesic. Ang Biogesic bitbit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026 hangtod September 30, 2026. Palit lang og 20 kabuok Biogesic caplet sa usa ka resibo sa mga participating drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa RMN Broadcast Center, Ground Floor, Capital Central Hotel and Suites, Ennis Cayo Street, Corner F. Ramos Extension, Capital Side, Cebu City. Aron ma-validate, pa-ilisi og official raffle stub. So what day og ihulog sa official raffle jackbox? Kada simana, doon na kichansa nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. Og sa grand draw, pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita lang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Mauni ang alagang Biogesic. Dunay cash prize nga pwedeng madaog ug dunay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas. Limitado sa usa ka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency ug RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN and IFM Cebu ug kontakon pinaagi sa ilang registered nga mga detalye. Promo runs from August 10 2026 to September 30, 2026 for DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.

0: sumpay sa kong asoy kaninyo.
1: Ay, naluoy ko sa akong apo. Nalain na yun ang iyang pangisip.
2: Lola Esther, balik ka rin sa bahay. Pagsulbing pamantala.
1: Kinahanglan nga mahiling og almularyo si Jelaika. O dili bakaha si Father Mark, ang kura paruko sa parukya ni San Martin de Porres.

0: Ni sulti bitaw ko anak atong yoyo si Gondo lola Esther. Nasa ko manon. Kalit malag... Kaning kalubad ang tingog. Ya. Ah, na. Kabad-kabad og lakaw nga. Na pinalabyog ng sangpot.
1: Aw, oh. Kay mao magyod na ilhanan kung masuko na ka na siya. Muaksyon man ka na siyang kabayot. Pero pasagdahin na lang ng uyuan mo siyang ay.
0: Ah.
1: Ay. Ang akong gikabalak ang pag-ayo, mausay delay ka. Kay paingon na yun sa pagkabuang iyang kahimtang, basta dili siya madali siyong.
0: Magigisulti man unta ko niya. Pero madlok na may noong ko, Lola Esther, ay. Madlok ka na ba kaya ko anang multo-multo?
1: Uban ni unya ko, ngadto sa albularyo siyong. Kay ipakonsulta na to ka ng sitwasyon karon sa igagaw mong si delay ka.
0: Ah, upit ko lang. Samtang dili pa wahi ang tanan.

0: Ay, sus! Ay, kayo gisma maester, tansyong. Kay igoro niya ng pangortahan sa albularyo.
1: Suwayan, balang unta iyo ba? Kabantay ka na ng suwayan? Basin pa deke, marag, nalain naman good ang paminsara ng akong iagaw, oy.
0: Pare, oy. Pare, may duulan ninyo.
1: Pare.
0: Ayaw nang binisayang tambalan.
1: Bitaw sab, no?
0: Naamagin na si Father Nestor Soriano.
1: Father Nestor Soriano.
0: Father Nestor Soriano, diya sa San Narciso, pare, sa Konsolasyon.
1: Ah.
0: O, sa'yo naman kayo nang masangpit.
1: Bitaw, no?
0: O, si Father Mark Berniso.
1: Father Mark Berniso.
0: Oh, sa parokya ni San Martin de Porres sa Ilihan. Ayaw ng albularyo, oy. Naunsa ba yung musyong? Nagparihas malamos, Mama Esther.

0: Oh, dah nalangtan ni Father Nestor kay dool ra. Kay layo naman kun mo adto pata ni Father Mark Bernisho.
1: Ako nalang itong gimessage si Father Mark sa Facebook niya. Mark Burns. Pero, Mark Burns man tingali? Mao man ngali? Wa man po mo reply ay?
0: Oh, mao baday siyong.
1: Ah, Lola Esther. Gipaybaw na ito na ako bahin sa inyong problema anang kahimtang karon ng July ka?
0: Oh.
1: Oy.
0: Mong cellphone ni Ting.
1: May nag-chat. Basi itong nireply na.
0: Oh, tanaw mo tayo yun, Sansyong.
1: Oh, Lola. Adto alang ninyo si Father Nestor Soriano. Kay ako naman tong gitawgan siyong

0: Kana-kana, igo-igo rin yung dagan na ni mo sa motors yung ha.
1: Oh, Lola Esther!
0: Okay, mahadlok magugoan ng kusog ang dagan sa akong sakyan ba?
1: Okay, Lola. Why, Blima? Hinay-hinay na dala.

0: Mayu kay giubanan nimo kinis lula dinhi tansyong.
1: Padre. Ay, sakripisyo o tabang intawning iya para sa igagaw niya si Delica, Father.
0: Kitawga na kong daan ni Father Mark. Huwag iya kong isultihan bahin na niyong problema, Lola Esther.
1: O niya, o sa may imong ikatabang bahin ni Father Nestor?
0: Ang labing una, umayon na itong himuon, mao nga tumisahan ka ng bahay karon ng ipuyan ni Delica. Pero...
1: Pero, unsa man, Father?
0: Dililato ka na mahimo kung huwag pagtugot ikan ka niya.
2: Ang problema ron diha, Lola. Kung musugot, basta magkaha si Delica.

ang supay sa akong aso ninyo ni Sibiraw na nga naguluhan. Buhing imahinasyon, dili lang sa mga aso ni Kuya Guli at kinintaradalit ka na to sa Arimen Drama!

0: AM Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong gabi, kiniyong Radyo Man Marisa Abadies. Ito ang malitatog ka nato sa SED Marketing. Ang tigamaw, tigaparapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugong nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita. Giroll out na sa BIR ang bagong nationwide audit program ni Ining at inguha mo paligon sa risk-based taxpayer selection, pag-standardize sa audit procedures, o paghimo pang accountable sa mga revenue officers alang sa ilang mga assessment. Ang bagong programa may establishan kini og uniform policies, guidelines o procedures alang sa tax audits sa tanang BIR investigating offices lukop nasod. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
2: Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang number one ug wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, greater o tuberculosis. Naghanausab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo o natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sab ang SED Panyawan Garlic Capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol o high blood pressure, brain cancer o panakit sa ulo gikan sa kuwang o tulog. Makatabang sab ang SED Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa dugo. Samtang ayaw gyapon kalimang pangkasama sa SED Liniment Oil. Ang naila na kayong epektibo ang liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kanianto, SED Liniment Oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot, o mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa, 12 pesos sa Panyawan with Garlic, o 12 pesos sab alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil, mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml, o 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika, o Majesty Pharmacy, din sa Sugbo, o sa Josh Pharmacy, sa Kawain, Masbate, sa tanang butika, sa inyong mga lugar.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nagkahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit.
4: Nabagi ko ni Rima! Bayad ko kayong pagdiri!
3: Kasarangan nga kasinatian.
4: Lalo tinigong lab!
5: Sure ka?
4: Magkasilata!
3: Nagkadai ang kasaysayan sa pagpanimpad sa gawas sa nasod.
6: Sa ating mga overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
3: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
7: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
3: RMN Drama Presents.
8: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
9: Bagong bayani ng sanggal.
3: Bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatag o tingog sa mga OFW. Tinuod ng mga kaagi sa ato mga bagong bayani, nga gihimo anog drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero, sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayan. Soundman Alduin Nakorda. Recording editor Lloyd Gabiana. Kinasingka sa ingadalit kanyo sa RMN.

0: Okay, class. So, ayaw mo kalimut, ha? May event ako ron sa Manu para sa Father's Day. Ayaw kalimut o na sa inyong mga amahan.
1: Oh, Papa?
2: Unya, teacher. Kana mga way, Papa. Dili na lang mo apil. Parehan ni John.
0: Hoy. Oh. Enough na mo, ana, ha? Ayaw ko na mo, ana, be. Mga high school na mo, magsige pa magyapo mo, binata.
1: Tinood na sa teacher. Wako'y Papa.
0: Jan, mag-istorya na ito sa klase, okay?
1: Okay, teacher.

0: Nak, nakabantay ko ni mo bang muraglawom kay kagihuna-huna? Ngano man ka?
1: Ma, asa mo gid akong papa?
0: Naa na sa taning istoryaha dyan. Di ba nagsabot naman ta nga dili na ka magsigig pangutana kung hain ni mong amahan?
1: Gusto naman kong mahibaw...
0: Dili lagi! Kalimti nga may amahan ka. Ayaw paghandom atong tao nga way ayo.
1: Ma...

Limod lang yun, pero minimum ako. Hain akong papa. Sige lang. Anong kamot ko mayo? Parang ako na ako. Ako na mismo may mangita ni papa.

0: Anak, congratulations!
1: Yung, congrats!
2: Salamat, ma. Salamat, Angkol.
1: Magtrabaho na gyud unya ka. Makatabang na ka og palit o tambal ni mama ni mo.
2: Oh, tambal?
0: Oh, unsa ba nang ipanulti ni mo, oy Ruel? Anak, dali na. Mga unta sa gawas. Mag-celebrate ta.
2: Sige, ma.

0: Magtrabaho na unya ka. Makatabang na ka o palit o tambal ni mama ni mo.
1: Nung saan itong gisulti ni Uncle? Ngano'ng kinang lamang palit na nagtambal si mama? May sakit si mama?
2: This Time Check is brought to you by Norse Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Norse Sinigang Mix.
3: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagid akong dibate sa kong UTI. Sa una karagabi halos ko di patulogon. Sakit akong hawak ko kabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung gayog bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangitagid akong lawas aning Paragis Bilabila kay pertigyong nindota.
3: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako Believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX Extraordinary with MX3.
4: It's Melly

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Seth Living Testimonies.
2: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatong nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Seth Liniment Oil.
3: Tinood yun ang Seth Liniment nga, giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan ako siya, Seth Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
2: Ang Seth Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ini.
3: Eric Ko, giyaplasan ang gani.
1: Living Testimonies. We'll be right back.

Pero si mama, nilimod man. Tungod lang ka kay di siya gustong mabalaka ko. Ay, kung may sakit si mama, makabantay ganun ako. Pero, wow man.

0: Dong, eh, wala kalain sa akong pangutana, ha?
1: Oh, unsa man na, Uncle?
0: Kanusa man ka mga apply og trabaho?
2: Oh. Ruel, unsa ba? Kano bang mangutana man ka, ana?
0: Eh, nangutana ra gani ko. Aron mga dili na kaita mag-isok sa...
2: May kwarta pa ko. Naapa. Dong, ayaw lag ka pressure, ha? Ayaw na guna-una ang gisulti ni Uncle.
1: Ah, sakto mo sa si Uncle, ma. Kinahanglan na sa iyo kong mga apply trabaho. Ay, kabala ka dito. Ugma dayon. Mag-uban mi sa kong amigo. Mga apply mi.

0: BS ini tuh.
1: Lagi? Nya puru pigid. Klaro atong gi-applyan diri.
0: Lagi? Puro minggu lang, manawag lang. Pero, kanang minggu na na, nataksar may manawag da na gid.
1: Lagi bay?
0: Ya, saman, mauli lang ta.
1: Muli na ka? Aw, una lang bay. Ngita pagulain. Basig may makitaan kong laing trabaho.

0: dili ko musugot.
1: Oh, ma, okay ra ka? Kanina ra ko nakabantay niya mga nagsigit ng bubo.
0: Okay ra. Okay ra ko, nak. Basta ha, dili ka magpalayo na ko, nak. Dili ka mo largag laing nasod.
1: Pero ma.
0: Ay, pero. Ayaw kong supaka dyan.
1: Ma.

0: Kung ako lay pabuton, mas maayo nga mularga ka daw.
1: Pero di lagi musugot si mama, Angkol?
0: Ay, nahadlok siguro siya nga mapariha kasi nahitabo sa imong papa sa una.
1: Oh. Ha? Nga naman, Angkol? Nilarga dahi sa lay nasod si papa? Ayon magkini si papa, Angkol? Ha? Hain?
2: This time check is brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na with Nor Sinigang Mix. That portion was brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
3: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
4: May tapang na hindi sumusuko.
5: May angking diskarte para magtagumpay.
6: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
7: Yan ang bangis ng layon.
8: Gerald Anderson, EZ Mill,
9: Mark Mugen,
10: Emil, and Vince of DBTK.
11: Leon, extra strong beer.
12: Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
13: Kain ang kwento mo!
14: Ang bangis mo!
15: Drink responsibly.
16: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro, kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
17: Ang kinis na niya.
18: In fairness, nag-glow up.
19: May budget.

0: kanunay ko pong patgangon ni mama sa Urapesela. Basta mo isgot na ko ni papa. Basta ko siya, basta mangutan ako kung hain ang akong amahan. Kabisa gamay, uwa ko ideya kung hain siya o kung nganong gibyaan mi niya. Mga kasama, atong sundanog mapagpaminaw ang laing sumpay ng suatampo ni John, dinining atong tulumanon, Bagong Bayani. Kung doon ay kamuhi sa gilanon sa OFW, suwata kini agipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd Floor, Osmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHP Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscario Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. O sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon gisuwat sa radyo ni Carol Marie Hikay, ug ubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Reganas, muingon. Hangtod sa sunod kayon, dagang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. RMN Production Center. Mugdalit kaninyo ning sugilanon.
2: Dayon, muna.
3: Unsa kining dapita, Adonis?
2: Niya ka sa atong paradiso.
4: Oh, mabdus ka! Kinsa yamahan ni anak mo na! Kinsa!
3: Wa ko mahibaw, Papa Damian!
5: Sinagod ang patyo sa pala! Siya ang nagagi ba? Direkato na pin!
6: Anak mo siya!
7: Patyo!
1: Tagsulat, Cecil Danusos Cabrera. Director, Ray Arellano. Spinner, Joel Pense. Audio Editor, Randy Tayan. Soundman, Ricky Bangisgarin. Laing dalit kaninyo sa RMN Production Center. Amara!
8: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog na atay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pagbalik sa mga butika. DTX 500.
9: Sa Janice, okay kayo mo man akong menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
8: DTX 500. Pumali sa mga butika.
10: This newscast is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
11: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon of exercise. Nagatabang kininako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at ubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko ang Centrum Advance.
6: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
12: May mga nakadaog na sa BioJessic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Congratulations sa first weekly draw winners sa 2,000 pesos cash. Nga silang Leonida Yumabaga, gikan sa Culon. Armando M. Alarcon, gikan sa Katipunan. Severiana Literato, sa Lipata, Linaw. Og Maribeth Fernando, sa Inayawan. Og major winner sa 5,000 pesos sa karong week 1 draw nga si Gemma L. De La Serna, gikan sa Virama. Congratulations! Sa tanang week 1 winners, padayon lang ang alagang BioJessic. Maong apil na kay basin ikaw ang musunod nga makadaog. Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page para sa updates o kung unsaon pag-apil. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
13: This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
12: Mga kasama, apil na sa alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic Bitbit sa Suwerte Raffle Promo para sa tsansang makadaog o cash prizes. Kada simana, dunay upat ka makadaog o 2,000 pesos cash o usa ka winner sa 5,000 pesos cash. Basin mauna usab kini ang imong tsansa ni imong makadaog sa grand prize nga 100,000 pesos. Tan-awa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page. Alang sa mga detalye, maukini ang alagang BioJessic. Doon ay cash prize na pwedeng madaog o doon na pa'y maayong pag-atiman na magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.

0: o karon sa sumpay nitong suwilanon, Amara.
1: Makalagot, Ganis Rider. Samot, nagdilit ako isa sugton.
2: Hi, Emmy.
1: Oh. Kinsa ka? Kalitra magkatungas ako ato baangan, oy. Kinsa ka?
2: Ako si Amid. So, gusto ka magkabaos sa lalaki nga magpahilat ni mo? Ako'y mabaos niya.
1: Unsa?
2: Eh, nga lang ko kay buhaton din ako ang pagbaos.
1: Kinsa man ka?
2: Ah, wala ka mamati na ako. Ako si Amid.
1: Nagkabati ko nga misulti ka sa imungan.
2: Mm-hmm.
1: Ang buot na ko ipasabot na kinsa ka. Nang kalit na kang mitunga sa ako at ubangan. Mingaw ning dapita. Okay lang yung tao nga nakita samtang naglakaw ko, pero ni kalit na kang tunga sa ako at ubangan. Di nakagika namin.
2: Diha.
1: Hmm? Diha?
2: Hmm.
1: Asan diha ah?
2: Ah, basta.
1: Hmm? Diha ka na, oy.
2: Hmm? Diha siya. Huwag ko nito bagagong ganahan ba siya makabaho sa lalaki nga nagpahilat niya.

0: Nagpakita ka ni Amy?
1: Ikaw ba'y kamao, Adonis? Oh, nagpakita ko niya, pero giusab ko nga kung bayon. Ikusama ni mo nga, inkanto kang tanawon nga nagpakita ni muna. Nagpakita ko ni Amy nga sama ko sa ordinaryong tagayuta.
0: Mangilad ka na sa tagayuta, Amit?
1: Aw, sa madalang. Kung mada si Amy na ko, aw, matagamtaman ko ang iyang katangis.
0: Ayaw siyang binuangi, Amit. Buutan si Amy.
1: E maugani, ganahan ko niya kay buutan siya.
0: Pasidanaan tikandaan, Amit. Uras ka doon ay dautang mahitabo kang Amy. Di ko na ikaw pasiloon.
1: Yay. Ha? Sa to? Ugun sa may imubuhato na ko, Adonis.
0: Silutan ko ikaw.
1: Wow. Nahadlo ko. Nahadlo ko.
0: Ayaw kalimot, Amit. Nagihatagan ko katungod nila ni Ama ug Ina. Nga makapahamtang ug silot sa mga inkanto nga magbuhat ug dautan. Timan ika, Amit.
1: Mm-hmm. Iksoon ko nimo. Manghod ko nimo, Adonis. Makaimo ka sa pagsilot ako.
0: Nganong dili?
1: Unsa?

0: Kung may angay kang buhaton, Adonis, buhata ka na. May katungod ka nga musilot sa mga engkantuhanon kung makahimo og sa.
1: Ama, daghan ang mga linalang nga iyang gipaantos. O gani kini ang hinungdan nga mahadlok ka nato ang tagayuta.
0: Naunsa naman kini si Amit. Kung nakagusto siya sa tagayuta, di niya kiniangang binuangan.
1: Wa ko makasabot niya, Ama. Kung nganong ingon niya na ang akong igsuon.
0: Ikaw na'y mahibaw kang Amit, Adonis. Gitugyan ko na kanimo ang pagsilot ka.

0: Ako? Si Lutan ni Adonis? Oh, ako malimot nga may katungod siyang usilot kang kon aduna kini mahimong sa. Ano man? Sabi niya mahigugma? Mayo niya sa? Wa lang niya huna-huna angan, higugma sa siya ni muna nga. Usag kali na lang. Mas grabe pa niyang sangan na himo kay iapag yung gidaning among dapit si muna. Ano masag ko yun? Ganahan man kong tagayuta. Una akong matagamtaman na nako ang ilang katamis. Ako ba silang pahilakon? Ako masakitan? Ha? Di ka makahimos magsilot ako, Adonis. Dili. Kung gusto kag kasamo, gugton ko na eh. I want trouble every day.
1: Abi.
0: Oh, pinangga kong ama. May tuyo ka ba? Unsa ka na, mahal kong ama. Isulti ka na kay maminaw ko. Isulti, mahal kong ama.

0: Bygone, 100% knockdown.
1: Seth Living Testimonies.
2: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
3: Na landing ko ospital yun at nagugus ko ginhawa. Ang pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
2: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
3: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan, Pukukso Tungaw.
1: Living Testimonies.
4: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at ubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa og empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
5: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisang puno. From day one to active toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pads.
7: EQ Pants. From day one to toddler, EQ-tinyo mo.
8: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
9: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati kagwet Surgao del Sur. Kape akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nakagamay akong buhok. Akong gikuan tudlay, nangahon.

0: Nibaw ko mahal kong ama, nga may sumbong na usab kanimo ang buutan ako magawang nga mga si Adonis.
1: Di ko gustok samok nining atong dapit. Ang mga sakop ining dapita, nagmatngon nga makahimo ugsa. Pero ikaw nga among anak sa mahal mong ina, maunahin noon ang mubuhat. Ayaw kalimot amin, nga gitugyan ko na sa imong maguwang ang pagsilot sa makasa.
0: Pinanggag yung kainan ninyo ni ina si Adonis, no, ama? Nga nung siya may inyong hirta ganong katungod, gamoy mo silot. Ako ang tatawag!
1: Gusto na, amin! Huh? Ayaw na pagdaghan pagsulti. Kundi kagani mo patuo kang Adonis, wa na ko'y mahimo niya na. Silutan kinsaman ang makasaan.

0: Nonsense man ko eh. Sige naman inuoy ko ganaw muna kang Amid. Mag-ilis na ko eh. Aron inigapit ni muna na ako. Ready na po. Oh! May kasikas!
1: Papaiking? Ikaw na? Nauli na daay ka pa nga ni ato sa imong umangkon?
0: Uy, wak may mitupag.
1: Ah, basig iring lang to. Eh, mag-ilis ako.

0: Ikaw lagi ang hapit na ko muna. Hindi si Jeff.
1: Wa sila klase ron, M. O, gipauban siya ni Papa. May paliton ko na sila.
0: Ah, mauba. Mon, nakoy na ila-ila gahapon.
1: Unsa? Kinsa man?
0: Si Amid.
1: Amid? Familiar lagi na ko yung pangalan, M.
0: Kanang, di ba, gahapon sa akong kalagot kang Renner, ni una magpauli ni mo? Samtang naglakaw ko, mikalit lagtunga sa akong atubangan ang lalaki. Kung matod pa niya nga kung gusto ko nung makabawas kang Renner, siya mo'y mupahos?
1: Unsa? Unya?
0: Ah, wala ko siya tubayi, uy. Pero sa wapa ko, mibiya niya, nagpailan siya si Angan nga siya si Amid.
1: Amid? Familiar ginako yung pangalan, M. Pero nalimot lang ko kung diin ko nakabatian ang pangalan na.
0: Muna, ngano ka?
1: Kasukaon man ko, Emma.
0: Uy, usa may magikaon. Usa may magipamahaw.
1: Kanunog sardinas.
0: Ay. Kung anak mo sa gumun, basta magkakaunog sardinas, kasukaon ko. Pero mukhaon ako candy, mawara man.
1: Paborito mago din akong sardinas, Emma. Karoon naman nga, kasukaon ko.
0: Uy, halala! Hala! Nagsuka mong kagpulos laway mo na.
1: Pero may namang ingon ini ko eh. Tanabuntag magsuka ko.
0: Unsa? Wala basing naglain ang imong lawas. Basing mahilanat ka sa ilawom. Ayaw na lang padayon sa eskwelahan. Uy, absent lang sa mo na. Absent lang sa. Basing atunay noon ka sa eskwelahan, magsigig suka. Absent lang. Kay mo absent na lang pugbo o ihatod tikas inyo.

0: Pagdamyan, malipay gid si ati mo nagipalitan ni mo sa sinina.
1: Birthday ni ati mo na ni mo sunod adlaw, Jeb. O kining bagong sinina, mo yakong irigalo niya.
0: Kanaan gid si ati mo na inipak eh. Nindot man, no? Pero baraton lang.
1: Barato man o mahal kining maong sinina, Jeb. Ang importante, ya kinasing-kasing ko kining irigalo sa imong maguwang sa adlaw niyang natawhan.
0: Pa, inangga na lagi yung minimo. Nakabantay ka, anak.
1: Uy.
0: Buta na lagi ka pa.
1: Nakabantay sa bitaw ko, anak, Jeb. Nakabantay ko. Nauna-una ko lang, Jeb. Nga, dili na angay pa nga. Kanang bakuson ko ka mo ni ate mo. Kaya ba na mga dagko na mo?
0: Bitaw.
1: Sakto kasi mong gisulti. Mauaw na ka mo nga mabunalag bakos kay mga dagko na mo. Magabutan ka mo nga among anak ni Ingrasya. Angay lang nga panggaon ko ka mo. Og, pasaylo ako, Jeff. Sa akong nabuhat ninyo ni ate mo, pasaylo ako.

Kay galaan, dapitong kamunamos pagpaminaw sa uban pang mga sumpay na ito sa gilanon. Amara. Tagsuwat si Cecil Danusos Cabrera, ubos sa direksyon ni Ri Arliano, Spenal Jewel Bense. Recording editor Randy Tayad, soundman Ricky Bangis Garing. Dalit sa RMN Production Center.

0: Apple ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: RNN Production Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngainig abot sa panahon sa panudya. Pangitaon kong yun ikaw. Ug watas-watason kong imong kasing-kasing na nagdago ninang dughan mong maliputon. Palami style. Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
2: Ipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko.
1: Kasilag style!
2: Gigasilagan ko ikaw! Magkalimtanahin nilang ta! Galing ako gusto magkita lang kaya pag-ibong anino! Lisod ng papaliko ng baha! Paigon sa bukid!
1: What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balut dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa RMN Production Center. What's the style?
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Bygone, 100% knockdown. That portion was brought to you by Bygone, 100% knockdown.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Si Mommy at si Washing Machine, believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washi!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
6: Mula noon hanggang ngayon!
8: All you need is Pride! All you need is Pride!
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS! That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS! Ang kinis na niya?
11: In fairness, nag-glow up.
10: My budget?

Ako si Marlene, ginaingon. Gibuhat ko na ang tanan na dili na mausap ang batik kong binuhatan. Apan wa ko gid mapugni ang tanan, ako gid kining na usban. Mauli ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan.

0: Nadawat ka sa imong pagpangaplay og trabaho sa syudad?
1: O, day. Mao nga kutob na lang ko ugma, day, sa akong pagtrabaho sa dakog ang kumpanya. Dinhi sa Longridge, Balamban, day.
0: Gamay ra gyud noon imong sweldo dinhi. Unya sa Cebu City, dako man ilang minimum, di ba?
1: Oo, kung makasugod na unya ko sa akong trabaho dito, day. Buti po lang kong puyo sa gi-istara nila ni Baylitong. Kada sweldo na lang kong uli ni sa probinsya. O kung giigaw ko makauli, ihog na lang ko sponsyap ang kwarta nga ako ipada para konsumo ninyo.
0: Okay ra, uy. Pero...
1: pero, unsa day, ha?
0: Tagsa na lang to ani maka-cher-cher, kay tagsa naman lang kamuli.
1: Maulagi na, day. Pero, ato lang nga guntahon ko. Kada uli na ako, banatan kag maayo, day.
0: Ah, sige, sige, sige, dong. Huwag magsugoy na karan, ha? Mag-ukong liko. Tada sa kwarte na. Banati ko. Sige, no. Kaniyara pa yan ay nanggilok ang ako, ato.

0: Ya, naku, may nang jowa.
1: Ay, ibay, samanggod nga. Gibanatan mo maayon ako kung kasawa ka bingi. Pamitarong tuki. Sige, mag-jer-jer. Mga punong dito karawan nga akong nakuha ang tumuntag, bay.
0: Hindi, kapataa. Ano? Dugo ni Gawas. Ano, magkot? Gamat sa demo. Kuha ang uno sa? Ang iba'y taas ng inang kundi pa eh.
1: Ay, pati mo ba ni Marlene kay larga nang gukaroon. Ibugay pa ko makabalik sa probinsya.
0: Pati sa masawa. Pero kung nga masawa kayo, naroon nyo na sa ato ang pagdiri. Kuman, huwa talaga taon siya ka ng muli ko. Di mo na siya parehas yung asawa nga. Mahili kay kuan ba? Basta sex ba? Hili kayo. Kung anaon siya, patara na siya. Pero kung dili na ko anaon, siya'y balipad pagali. Ako ay maluoy na ko.
1: Lahit na si Marlene ba? Gusto na siya nga kada adlaw. Bahalag tag siya karawang lang, basta kada adlaw.
0: Hili ka dahil sex si Marlene ha? Bida na. Hiyaw na rin yung sawa kayo.
1: Huh? Kuya nga unsa ba?
0: Kanaki mahilig ng sex. Kuya, kaya tao na aturong pa dyan di ang laki. Araw matabala na yan kahit law. Turjak ba?
1: Ay, balitong. Nasayop ka. Buta na akong asawa. Kung magpangita man siya og sex, ari kiniya pangita akong sa kuwa. Kini siya magpagamit ang mga laki kay takunin
0: sa. Ha, sa?
1: Buutan si Marlene. Buutan akong asawa ba?
0: Ha?

0: Mao ba? Igurang gihog ni Carling sa punsya pang iyang unang nadawat na sweldo.
1: Oo, ma. Pero huwag niya gihurot og hug. Sad, iya pong gibinlan para sa iyang magastupod sa konsumo niya ba?
0: O niya, okay ramang kaka nga. Tagdugay ra siyang mapauli din sa ato.
1: Ay, okay na lang, mauwi. O matay lang mahimo ani. Kanang atong kahidlaw sa lawas na kalipay, tingbo na lang na kung mauli siya.
0: Kana, muna'y saktong asawa. Ayaw cute pag binuang sa imong pagkababay, day. Kay dili ko gusto nga ang akong nabuhat, mabuhat sab nimo.
1: Kay nga naman day ka, ma. Masa may nabuhat nimo di ay nga bati.
0: Abi ni munak, kining akong istorya na lang ni ha. Total, wa na mas papa nimo. Patay naman gito. Kantugos papa nimo, day. Dito po to magtrabaho sa Manila kaniadtos buhi pa. Ug nakasagit ko sa akong pagkaasawa nga wa in town siya masayod.
1: Mao ba, ma?
0: Unak, kay samtang tuwa siya layo, kining batanon palagi ta, sige panggilok ning ato. Unya timing nga doon ay lalaki nga sige po doon panguhit. Aw, mao po tong, mibila po dahin kos maong lalaki. Sa laktod, nakapangabit gud kos buhi paspapa nimo nga wa siya mahibaw. O kanarong akong kalibin, ako nang kapits buhi paspapa nimo.
1: Ha? Si Tito Pedring?
0: Oo.
1: Daan na din mo yung doon ay relasyon sa buhi pa si aning papa, ma?
0: Oo.

0: Kuya Juan, malang tani mura ul-uy. Kalat malang kagtunga da sa gianan. Ayaw pag-alipi, kinandali ko. Magluto pa kuya ning, gipalit ako sa merkado ng karneng manok.
1: Ah, Day Marlene, lami agyan ni mo, uy.
0: Noon sa kadya, uy. Tabi di api, kinandali ko. Ay, pag-alisali gianan ba?
1: Ah, kibaw ko. Gidlaw ka sa sex. Kay layo ni mo sabay, karneng. Ako, Debbie. Ako itambal sa'yo mong kahidlaw sa sex. Sige na, Day Marlene.
0: Raul.
2: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins mudaot sa functions sa blood cells. Ang blood cells mao'y muhatod sa mga nutrients, oxygen, ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa functions sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian, sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cysts ug uban pa. Busa, aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inom matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
3: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor, doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pagtumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan. Nawa ang sakit sa akong kilid. O gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
4: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, ug magsigi kog ihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Ug niubos gyud akong blood sugar, na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement, ug pagpangihi.
5: Ako si Elmer Ifama, retired lieutenant sa Philippine Army, nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus. Busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
2: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR-80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
6: That portion was brought to you by Norse Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na with Norse Sinigang Mix.
7: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
8: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaluoy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igi-inombro nga mga unsang nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun nga, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapini mo, buntag sa'yo, kapi. Nga kung to, inom na po ko. 3 times ini, kapi d'yo ko nga, paragis bila-bila.
7: Sa paragis bila-bila, tili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
9: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato, naman naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Bukit doon eh, gani ay. Sa tiya nga nagmintin ko, ano ay, pati na
10: iyahari.
9: Magrapagin ko atong mga gulo yun.
7: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
11: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian. Paragis Bila-Bila.
12: Paragis Bila-Bila.
11: Paragis Bila-Bila.
12: Paragis, Bila-Bila.

0: at broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS. Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
5: Said Celebrity Beauty Soap.
6: Said Celebrity Beauty Soap.
7: Kumusta man ang imuha ang experience paggamit nimo?
8: Eh, okay, ma'am. Uy, magulak kayo kung nag-migot-migot yung may iba. Iba ang Kojic Soap, ma'am, na celebrity kay. Paggamit lang ako, isa-isa lang, nakuha ko itong nagagamay nga itong sunog gani nga. Sino? O di hapdos.
9: Para sa masanagon, himsong nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kuti Celebrity ka!

0: Karong gabi iha. Mawad to ko sa inyong bahay. Ha, Daya?
1: Dili ko, ay, ayaw gyud. Bahala ka diha. Ato na ko, ha?
2: Ato, mawad to ko sa inyo karong gabi, Daya. Sirado ang gate, may kawayan sa inyong bahay. Katkat ko skural, Daya.
1: Kalain ni Raul, eh. Mura man siya ang nasayon, nagihitlaw kong sex. Kabugdura ba siya ato bangan? Karo kay nga ni strong ang iya. Pero dili ko, dili. Mientras mapugnan pa na ako, di git ko magpadjir-jir sa laing lalaki. Dili git ko.

0: ya bagar dia Raul. Sekedar ka babae si Marley lagi undun ay banay mong tripingan.
1: To umungus Mindanao akong uya pa. Kabantay ka ng Mindanao pa, layo biya na. Unya ka na si Marlene. Nakasulti na ako. Na, drumay, nakasulti na ako nga usas akong kanyang mga amigo ba. Si Baikarling ba, kay Baikarling. Sulti na ako nga mahilig ko ng sex ng iyong asawa. Oo, oh, klaro kay pa. Gidlaw na karoon ng sex si Marlene.
0: Hoy, kanahan. Amigo mo si Carling, unya imo hilabta ni asawa na unsa.
1: Ah, bira lang ko na kong kausap ha. Bisa kausap lang ko. Tanaw na ko ng Marlene. Bisa may anak ni usa. Pero hugot pa kay angay pa. Shush, bidan kwerda sa huguta pa na pa. Eh.
0: Jesus.
1: Kita biya ko pa. Kita kong, bay Carling. Aso, sigo-igo, orang kidakpo na nangyahay. Kita magin ko. Dunga may pangihi. Layo, orang kaya ni sa kuwa.
0: Oy, dili ha, dili ha. Tarong kong pag-amahan karong adlaw ha. Ayaw hilabti ang asawa sa imo

0: Unsa? Sila ika?
1: Away, Carling. Ibo ko no kayo siya ni mo. At ko pa ikaw. Imo ni Brehas Leika.
0: Hmm? Nindot og lawas Leika. Og klar kayo nga virgin pa siya. Pero, pas lang ko ba yun? Di lang ko, away.
1: Oh, bidasan ni mo. Hmm? So, tiyan ka. Kundiri pa na ibog na kumbayana. Ako'y birra na. Pero na, nakagusto ni mo. Kung sa gin siyang giingnan nga, ulitaw pa ka.
0: Kung nao, ako niyang siyang ingnon nga minyo na ko, nga may asawa na ko. Dili ko makahimo sa pagbudi sa kong asawa, bay. Dili, good bay litong.

0: Raul, please lang. Gawas og balag dinis amo. Kung dili ka gustong musinggit ko, ipapriso ta ka.
1: Oh, nipiso si mong gisulob nga si Nina.
0: Pastos, oh.
1: Oh, lakra kayo ang imong duha ka booms. Tanaw na ko ni mo marakag Blue Marlin. Wow, ang imong lawas. Wow, makay braday. Yawa sige panty. Lakra kayo.
0: Gawas ba?
1: Oh, bugduha si mong ubos, oy.
0: Gaya oh. Kakuda. Layat og balik sa gitkatkata ni mong kuras sa mong bay.
1: Ah?
0: Kaso man, musinggit ko? Gusto ka? Ha?
1: Ah.
0: Uy, kaamaw. Nagubo lagi ka tanay.
1: Oh.
0: Kadakos imo, taes, strong ayo. Raul, ay gawas na ito ba? Kaya sa ni Masultiano, ay gawas ba? Ayaw ko kata. Hindi lang tayo nimi. Ato taso sa kwarto. Tali dayon. Ayaw din sa gawas. Tali.
1: Gi. Tara dayon. Tara dayon. Dayon, Berlin.
0: Gunita, sad na po imo na. Bisag ipagaw, kusugang sup-sup, oh. Imong pagaw, no? Basta ingon ane, no?
1: Lagi.
0: Pero natural nga storya, pagaw kay ka.
1: Gani. Tumatay ko na.
0: Sige na, ina, paglangan niya.
1: Ala.
0: Ganahan sa uroy ana namin na, oh. Ikuana.
1: Ala. Yap.
0: Sakbog kagaw do. Gigi. Sige para ulami kayo. Mahuhot kayo.
1: Ala.

0: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 10, Talata 1 hanggang 32. Ang mga kawikaan ni Solomon. Ang matalinong anak ay ligaya ng magulang, ngunit tinik sa dibdib ang anak na mangmang. Ang yamang buhat sa masama ay di papakinabangan, ngunit ang katuwiran ay maglalayo sa kamatayan. Ang matuwid ay binibigyan ni Yahweh ng kasiyahan, ngunit ang masamay kanyang ginugutom naman. Ang kamay na tamad ay tiyak na magdarahop, ngunit magbubunto ng yaman, ang kamay na masinop. Ang nag-iimba kong tagaraw ay nagpapakilala ng katalinuhan, ngunit ang natutulog kong anihan ay nag-iipo ng kahihiyan. Ang matuwid ay mag-aani ng pagpapalat kabutihan, ngunit ang bibig ng masama ay nagtatakip ng karahasan. Ang alaala ng matuwid mananatili kailanman, ngunit pangalan ng masamay tiyak na mapaparam. Magandang payo ay tinatanggap ng pusong may pangunawa, ngunit kapahamakan ang wakas ng mangmang na masalita. Ang namumuhay ng tapat ay pinaghaharian ng kapayapaan, ngunit ang may likong landas ay malalantad balang araw. Ang malilikot na mata ay lagi sa kaguluhan, at ang bibig na maluwang hahantong sa kapahamakan. Ang bibig ng matuwid ay bukal ng buhay, ngunit labi ng masama ay nagtatakip ng karahasan. Sari-saring kaguluhan ang bunga ng kapuotan, ngunit ang pag-ibig ay pumapawi sa lahat ng kasalanan. Sa labi ng may unawa, matatagpuan ang karunungan, ngunit sa likod ng isang mangmang, pamalo ang kailangan. Ang taong matalino'y nag-iimpok ng karunungan, ngunit ang salita ng mangmang ay nagdadala ng kapahamakan. Ang kayamanan ng mayamay matibay niyang tanggulan, ngunit ang kahirapan ng yagit ay kanyang kapahamakan. Ang kinikita ng matuwid ay nagbibigay buhay, ngunit ang sama-sama winawalda sa kasamaan. Ang nakikinig sa payo ay nasa daan ng buhay, ngunit ang ayaw sumunod ay tungo sa pagkaligaw. Ang nagtatanim ng puot ay puno ng kasinungalingan. Ang naninira sa kanyang kapwa ay isang taong mangmang. Ang taong masalita ay malapit sa pagkakasala, ngunit nagpipigil ng dila ay dunong ang pakilala. Ang dila ng matuwid ay tulad ng pilak na mahalaga, ngunit ang puso ng mangmang ay basura ang kagaya. Ang labi ng matuwid sa marami ay pakinabang, ngunit ang mangmang ay namamatay ng walang karunungan. Ang pagpapala ni Yahweh ay kayamanan na walang kasamang kabalisahan. Ang paggawa ng kasalanan ay kasiyahan ng masama, ngunit ang mabuting asal, kasiyahan ng may unawa. Ang kinatatakutan ng masama ay magaganap sa kanya, ngunit ang hangarin ng matuwid ay matatamo niya. Tinatangay ng hangin ang taong masama, ngunit ang matuwid ay gusaling di magiba. Kung paanong ang usok ay nakakaluha, ang suka ay nakakangilong, gayon ang tamad na alipin sa kanilang mga amo. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay nagpapahaba ng buhay, ngunit ang mga araw ng masama ay hindi magtatagal. Ang pag-asa ng matuwid ay may magandang kahinatnan, ngunit ang pag-asa ng masama, ang dulot ay kabiguan. Si Yahweh ay kanlungan ng mga taong matuwid, ngunit kaaway sila ng taong masama ang hilig. Ang matuwid ay mananatili sa kanyang dako, ngunit ang masama kung saan-saan matutungo. Ang salita ng matuwid ay nagpapakilala ng karunungan, ngunit ang dilang sinungaling ay puputuli naman. Ang salita ng matuwid ay palaging angkop, ngunit ang salita ng masama ay puro paninira. Ito ang salita ng Diyos.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by North Sinigang Mix, sabaw pa lang kay daog na. With North Sinigang Mix.
2: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
3: Ang galing-galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko. Smart 2. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Smart. Tanggaling for everyday.
2: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
4: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
3: Tanggaling-galing mo.
4: Smart Dishwashing Paste.
2: Heavy duty linis, bawat pahit.
5: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
7: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong. Sa bango ng Charm.
8: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Bangong kumakabloom sa Charm!
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
9: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: Nakasaadyo ko sa kumbana, may nahitabok ginamo sa makadaghan atong higayunan ni Raul. Ug nausban pa kini sa kaaduhan niyang katkat sa among koral. Apananaad ko sa kong kaugalingon nga di na ginako pa usban ug laing higayon. Igo na nga nakasaad ko kaduha, kay love na ko akong bana.
1: Huwag itong magkasama ang kaagi ni Marlin. Dinining tulumanon, what's the style? Igo na nga nakasaog kaduha e-style. Kinimaong sugilanon, gisuwat ni Jay Badayo.

0: Nawan ang nabakaugan sa kama?
1: Masinug.
0: May diabetes ka?
1: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Adlay powerful extracts.
0: Nga phytochemicals.
1: Ug antioxidants.
0: Nga gigan sa palaya.
1: Ug di sugared sugar cane.
0: Mga organic compounds.
1: Nga effective.
0: Batok sa sakit nga diabetes.
1: DTX 500.
0: Sa mga butika.
1: DTX 500.
0: Ang tubag.
1: Kontra sa sakit nga diabetes.
0: DTX 500.
1: Epektibo.
0: Sa pagpamubo sa blood sugar levels.
1: DTX 500.
0: Imo sa di sugared sugar cane extract.
1: Ang anti-diabetic property.
0: Gikan sa palaya.
1: DTX 500.
0: Garantisado.
1: Highly recommended.
0: Sa mga eksperto.
1: Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
2: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP Cebu City.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
7: Biotrop Herbal Capsules.
5: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
7: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
8: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.

0: Believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
5: Mahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
6: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
7: Pot na migmati ka niyo, pa-check up ko dito. Pas duha pag yun ko sa Rigan o diha sa Sigaboy, balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na, wala na ko iginombro nga mga kuan, unsa nga lain nga tambal. Oh, wala, kana na lang yun, sa kapi na lang yun niya. Nga paragis bila-bila niya pagkatong lisensya namo pag medical namo kay kinahanglan naman sa lisensya ana na ang kuan namo nga tik dai na gyud ang imong UTI wala na gyud siya kuan okay na gyud wala na sa una maproblema na siya kada medical niya sa kuti lala na imong kuan tibay imong UTI kumo gani na no nga magsige ko ka admit pero pag sukad karon nga nagparagis na ko kita nang kape nga bila-bila okay na gyud kaayo wala na ko lang giinom kana lang gyud siya ang Ginoo gyud ang naghatag ang mga panalangin po sa mga tambal gikan sa aning produkto. Simple ato din ang giampo no nga Lord tagailan jud po og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no kapoy na ba maay man to kay pagkapinin mo buntag sayo kape nya ko to inom na po ko 3 times idi kape jud ko nga paradis bila-bila Lisa Hiram Pausos kuan ako 5-7
6: busa sa unsamang banatian adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo kay sa paragis bila-bila dili na ka mag-agwanta pa.
8: Mahimo pa bang malipayon ang usa ka pamilya nga giumol human ang ilang himaya na humlak?
9: Nay, nay, nay! Away ko, tatay! Nanay!
10: Palayasa kini bata! Palayasa ni Carol Yudayon!
11: Christian anak ni mo siya! Nanugod nga imong palayason!
10: Ah! Wala ko'y anak, Abdulbal!
11: Unsa?
10: Hoy! Ikaw! Layas, Carol Yudayon, ha? Kung di ka gusto masakitan!
9: Hindi lang ko layas, tay! Love man ka mo, nanay!
11: Nagkaw ka, cowboy? Kinsa ka?
12: Kumusta ka na, aking mahal?
11: Kinsa ka?
12: Ako kini, si Jigo Salvador!
13: Kaloy, bawas awa ko.
14: Christian, banak ko. Christian, banak ko. Oh.
13: Mar.
11: Ikaw kini. Ikaw kini. Ikaw ang akong bana. Ikaw ang akong bana. Ikaw.
10: Nagunsa ka din eh.
13: Hindi ako arang pagayoon ng inyong pasaylo.
10: Pasaylo? Human sa tanan. Mangayo kas among pasaylo. Pwes, way pasaylo nga imong mapaabot gikan ako. Ong layas na! Layas na ining panimay!
13: Pasaylo ako, anak.
11: Ayaw pagbiya! Ayaw migbiya, eh, Christian! Ayaw!
13: Mara,
11: Anak, Arthur, makapasaylo mangani ang Diyos. Kita pa ba ang

Himayang nahunlak. Mahimo pa bang matibuo pagbalik ang himaya human kini mahunlak? Himayang nahunlak. Bugla sa panuwat ug direksyon ni Oji Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arial, technician engineer Lloyd Gabiara, tunog kasikas ni Ricky Bangiskari. Talit kaninyo sa RMN

0: Tininga drama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapod-apod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil, Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
1: Nagbalik-balik na siya sa ospital, di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
2: Pamantugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa tambayon. Tapos ay ito, nag-tick ako ng hirapal, kaya nitawag si ating nani na maawa itong binabila sa radio na nadungog niya. Nag-tick ako duha ka tablet, tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanawba, di na ako makatindog. Mauna itong, pag-tick na ako ng duha ka pad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa binabila herbal capsule, nilugwa ang dako na bato.
3: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
2: Oo. Gawas siya, dabi ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin man day eto na nabuo?
4: Asin?
3: Okay. Uh-huh. Yeah, sa karon, o saan na igibati ni mo?
2: Okay naman ako sa karon. Mga na ganito, nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
3: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
4: Oo.
2: Kaya tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
3: Sige. Pangalan ni mo tinuod apil-apilido o taga-asa?
2: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
1: Unsa sa unsa mang balatian at tunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na

0: Hi, hello, hello, hello. Maigala, kumusta? Maingan law na tuntunan. Yan sa ding higalas kanginan Ray Arellano, uban sa akong partner while ang guwapo sa DYHB si Lloyd Gabian. Lloyd, paso, Lloyd.
1: Ay, dyan ninyo si Piata sa Baginong ang Paragis Bila Bila Plus Herbal Capsule kay makapa hindot ni sa atong kalawasan o uban ni sa Avocado Coffee Mix with Guava.
0: Unya din sila tukalimtan mga higala ang atong Paragis Bila-Bila Herbal Coffee, no? Kung saan kong ganahan nga mo higop o kape, ang atong Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Kay gawas nga pampalagsik na pampagana pa. Alright. Bueno, mga igala, shoutout time. Shoutout ito ni Junior Esparcia. Clita Tonday. Carmelita Medina. Shine Quinto Amamangpang. Eugene Lugrigas. John Ubas Henry Umpad. Thomas Tarukan Kapampangan, Susan Katindoy, o yuman ni Maria April Joy Sison. Ikan kini sa tuwang BSA founder, pangag sa ilong way lagi ng atong writer-director, Kumpok Rakasa. Alright. Kunya na mo sa ring ipaibaw mga gala, no? At ang ininyo ang linawas ng pasanlayag sa drama ng nagluhan na Himbayang Nahunlak. May pasanlayag diya sa Sitio Upper Sampaguita, Es Fortuna Street, Mandawi City, karong September 25, sponsored by Ma'am Joy Aluhipan, Borga og Sir Brian Fernandez. Ug ang linawas nga pasundayag sa dramang Pudpud ug Bibingka, may pasundayag sa biya sa Palanas, Runda, Cebu, karong Agosto 15, sponsored by Sir Toto Hirasan ug Captain Rizzo Aquino ug mga barangay officials. Ingon man usab nila ni Merlin Hirasan, Misael Ipanto, Jimmy Gimina, na halad kini alang kang Senior San Roque. Alright. Bueno, mga higalan, dita maglangan niya ang lesong pwede nga itong sigilanon. Plano ni Christian na mupalit ang e-bike alang sa mga nabuhian. Yan, yan ang sayo sa kapuntagon. Midyaging gini, pagto nga makita niya si Clara na hiling sa mga magjaging. Pero, pakyas siya sa pakyas yung nihukom kini ng muadto sa dapit ni Clara sa Tabo Canal Pardo. Doon man dito siya nag-desmagay pa sila si Gary ng bana ni Clara. Ipangunta na siya kung kinsay iyang ipangita, pero wa mo tubag si Christian. Sa kudang higayon, nag-desmagay na saan sila si Gary. May garap niya rin na sumpaning atong sugilanon, Himayang Nahunlak. Nang gano'y matapos na lang
2: ang tanang. Pagtanaw lagi sa imong padulngan!
3: Nang higayon na, boss, dili ako naka-dasmag ni mo. Di ako yung midasmag kundili ikaw.
2: Unsa? Sorry, sir.
3: Okay lang, sir. Sa sunod, tanaw sa imong padulngan.
2: Uy, nakabaos na!
3: Di ako na.
2: Kadiyot lang, sir.
3: Ngano, sir?
2: Nasayod kong kinsay ka.
3: Unsa?
2: Pulis ka, di ba?
3: Oh. Ha?
2: Og niya ka, kay may gipanitaan ka.
3: Unsa?
2: Huwag ka masayop sa imong pagani, sir. Tungod kay mibalik yun pagsiyaw ang iligal nga drugas din hindapita.
3: Unsa?
2: Labing maayo hinon, sir, nga niya ka. Aron mabalik ang kalinaw ining dapita. Kasi dihang mikusog pagbalik ang drugas, mikusog sab ang kawat ining dapita.
3: Mau ba? Sige, diha ka na. Atul ako.
2: Balik-balik baya ining dapita, sir, ha? Welcome kay kanini.
3: Baya, no? Naaan kong pulis. Ulit ako eh. Palpak na kawa.

0: Asa ta uy?
1: Moato ta sa syudad.
0: Nga naman?
1: Magpalit ang e-bike.
0: Tinod-on gani mo?
1: gani.
0: Sige. Maligo lang una ko kay init kayong panahon.
1: Init lagi pero karong taon, kalit lang bundak ang uwan. Unya baha da yun.
0: Bitaw no? Alarming na gid kayo ang sitwasyon karon sa mga syudad. Matalisay man, Cebu City, Mandawi City, ug Lapu-Lapu City, magbaha na gyud.
1: Saon nga na may ubang politiko nga buaya, mga malita boys.
0: Bagong Pilipinas gyud.

0: Bugos na gidaya mong hukom nga mapalit og e-bike.
1: Oo, Mara. Para sa itong panginabuhian.
0: Maugin na nabiliban ako ni mo, Christiana. Mangita ko ka upang inabuhian.
1: Lucky good ko, Mara.

0: Muabag sa minimo.
1: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig galipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, timsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
2: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambang ipanginom, nagsinaw og balik-balik pa medical, pa ultrasound, unsa lang diyan naghangay og bati, taas akong uric, taas pud akong kriya, ug ako ang takuing ipang bati tanan, daghan jud akong ulo magsigug kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon, ayo na paginom niya bisag unsa pagparagis na ka, sisay yon, gisuwayan na ko nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban ug nanambok na gani po karon naghay na tinga anong nanambok na daw kulabon magsira kog lumbog sa balay. Pero pag sugod na inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
1: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang paragis bila-bila herbal coffee.
3: Nay, tanda ka sa St. Plus Pharmacy. Maligya man ikag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian nay katong wala pa ka gamit sa atong kape?
4: Katuhinan sa wala pa to magamit kape. Kaya unya, nalagi magsakit sa kong lawas. Nya, sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello, yun naman kayo mo. Niya, makasaka ko. Kalag sa, oh, bukid ro. Gani ay, nag,
3: ha. Bukid sa kulian?
4: O kato ganing, ama nga mo rin na.
3: Bukid sa,
4: gani.
3: Sundan.
4: O. Oh. Niya, o, oh, sa uwa pa ko nagamit. O, magsaka gani ko. Mag-listure
3: ko. Pagka ka sa bukid, ikigod ka saka?
4: Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, pati na iha.
3: Pwede na, makakat-kat tayo ka sa bukid.
4: Makakat-kat ko ba?
3: Tanong mo yung
4: sa mga mga. Magrapag ito at ang mga gulayon. Nga ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang tiguang naman kay ka. Ikaw salamat.
3: Hindi pa kanan ni Mulay.
4: Sion.
3: Lido.
4: Alberto.
3: Tuloy mo idad.
4: Ah, ito anak ko, no, binta na ko.
1: Busa, sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo og suwayipod. Ang paragis bila-bila herbal capsule og paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Anan Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
5: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, Paganito, Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dinggi. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo do na ning inko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako.

0: katudo. Yuyasan ko, grabe huyas ko. Tapos, makatindog na ko pagkaugma, duty jud po. Ingon anak.
1: Paragis bila-bila.
0: Paragis bila-bila, capsule, o kaningkuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud po. Kay, dili po yung demon, di ko makaduty sa, na ako sa planta ng trabaho.
1: Bila edad din mo ron, ma'am?
0: Ako, 55 na.
2: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila,

0: Salamat, para. Na, nakakanunay nga mo abag sa ito pakinabuhian.
1: Ah, kinsabay magtinabangay, uy. Kitagyod. Kitagyod magtiayon. Busa, kitagyod magtambayayong.
0: Gusto ka?
1: Ah, padong na kining jeep sa syudad.
2: Atabang! I would just like to stop!
0: Pasayero, uba natin, gisnatch ang cellphone. Ako gugdan.
1: Ayaw!
0: Mihawi kumang guna ko, mana.
1: Delikado og madiskrasya ka.
0: Unsa?
1: Oray og may armas ng snatcher. Pusilon ka. O kaha, dugabon ka. Patay ka.
0: Oh, stusap ka.
1: Total. Ang butang makita raman na ba? Miss, sa sunod, miss, mag-amping ka. Kadaga na kayo na yabag karon tungod sa ginadiling drogas.
0: Ay, bagong Pilipinas, yun.

0: kadakan sa e-bike nga pilianan din eh.
1: Bitaw, no? O niya, sa may imo?
0: Kini. Kini por magsikad kay haom kayo ni para sa adi pa sa heroan.
1: Naapag yung pedal?
0: Kay in case og mahutdan kag bater eh, malubat. Naay back up nga pedal, makauli gihapon.
1: Ah, mauday purpose, ana?
0: Maugyod. Aha. Kini nga to paliton. Sir, kini nga mo paliton palihog, oh?
2: Sir.
0: Maghimo ning kuan, sir ba, kanang mahimo ning testingan?

0: Walang damha, no? May ulit taron pa ingon sa inayawan nga nag-e-bike na.
1: Nindot pang feeling nimo nga nagsakay e-bike, Mara?
0: Ah, nindot mo lang? Hanoy pagid kaayo. Pero
1: unsa?
0: Dili ka ta parahon og dakpon ini, Christian. Delikado og ma-impounding atong bagong e-bike.
1: Nanong dakpon man?
0: Oh, dili ready ay?
1: Basta di tamo subay sa highway, okay ra. Doon naman ko'y designated road ang mga sama ining e-bike. Doon ay bawal agyan, doon na sa'yo pwede ra.
0: Mao ba?
1: Di ko tamo subay sa highway, aron di dakpon kining atong e-bike.
0: Hosto ka, Christian.

0: Walang damha. Ni anatas tagunol.
1: Doon na lang ito sa ato. Og baka uli na ta.
0: Maugyod.
1: Mga bata, kumusta man?
0: Si Gian Angel, busy sa pagpaninda o pagluto sa banana queue. Samtang si Arthur, busy sa pag-abag sa iyang ate. Si Jesus Lynn, natural, tuwa Pasko na. Natuog pa man to sa kong paglakaw. Pero gitugon na akong daan si Gian Angel nga kung guto mo ng bata. Paimnon o gatas ang bata.
1: Mayoy noon. Pero nga nung huwag ka magpasuso sa bata, Mara?
0: Hang-ang. Huwag mang kukoy gatas sa akong susugod.
1: Oh, bito, no?
0: Maong nidad gitang mo palit o gatas ni Jesus Lynn.
1: Uy, may mi para sa kraang kapilya. Ako hunungan. Asa ka pa doon, sir?
2: Merkado, sinayawan.
1: Sige, sige, sir.
2: Oh.
1: Sibugi gamay, Mara.
0: Ah, okay, Stian.
1: Binamanugit ka, sir.
2: Ah, may noon.
1: Kung magpirmi nga doon ay pasayro, dali ko lang mabawi ang akong gasto ini.

0: nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kung pag-atake na ako, magikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magisilingan na mo ang nagagamit ani Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong gipa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyun ako nga makabangon ako ba? Kaya kung mabangon mangguko ato, sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, isa ka lang kakapsol, na ulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag, nakatindog na ko. Wow. Muto nakahuna ako nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya ganun, daghan ko gipang bati sa una, kay kada gabi, magbikog akong batiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, wag sa paray man ko, kamo akong maglipong-lipo. Dagan ang nagagamit na mo, diha mo mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
0: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. O suwaypod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili

Mga higala at ang iangguban pang mga sumpay ni Bagutang Sugilanon, Himayang Lahunlak. Sugilanon nga sinuwat gubo sa direksyon ni O.G. Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arellano, recording engineer Lloyd Gabiana, soundman Ricky Bangiskari. Dalit kaninyo sa RMN.

0: problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok ug apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Mao kini ang problema ni Lindon Rosauro.
1: Lindon Rosauro, taga Barangay Danao, Mati City, Laba Oriental.
2: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila herbal capsule?
1: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ipati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Nya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gid ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle ka karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Grabe kanindot gyud sa lawas gyud paminawon.
2: Sa may ibati mo sakit imong hawak na?
1: Sakit akong hawak, ko kabarog dayon pag manglaba ko parte sakita sa akong hawak tuhod magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gyud sa akong lawas gyud
2: ni. Ato pa murag magpangita na ka.
1: Magpangita gyud akong lawas aning Paragis Bilabila kay parte gyung nindota. 100% gyud sa akong gibati gyud wala gyud siya.
2: So karon gimintin na lang nimo.
1: Gimintin na lang nako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mao na nga mangita gyud ko Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una problema kayo karon, dako kayo diferensya gyud. Salamat.
0: Busa sa unsamang banatian adunay Paragis Bilabila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila herbal coffee ug Paragis Bilabila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Inyong nabati ang programa nga Binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka Binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
5: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan ug napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo? Ani ana ang sulbad sa imong problema higala? Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon ug sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitain na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jacusalem Street, Cebu City at Bangsa the Freeman, o kilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas. O ania ang inyo Alternative Medicine Doctor.
6: Ang higala di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch
7: karong September 7 to 18, 2026 alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
6: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0844 one.
8: Kasayuran sa maayong panglawas.
9: Mayong adlaw Dok Ramil Oy ug sa mga suking tagpaminaw nato sa tong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
10: Mayong adlaw Sir JP, hinaot nga nainom niyo na inyong DTX 500 ang super antioxidant. Magbitis ang alkaline nga vitamin C pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyong mga tiyan.
9: Dako nga huna-una on Dok Ramil kun nganong gatigulang ang tawo og mamatay. Bisag unsaon nimo pag-amping og bisag unsaon pakahimsog, moabot jud ang panahon nga mamatay jud ang tawo tungod sa kagulangon.
10: In the dawn of the millennium nga sentro ang pagtuon sa mga geneticists kabahin sa katas-on sa telomere sa mga chronic diseases sama sa diabetes, sakit sa kasing-kasing, Alzheimer's disease, depression, anxiety o cancer.
9: Pasabot ana dok, kung taas ang telomere, taas po ang kinabuhi.
10: Yes, Sir JP. Pero, kung palainom kag DTX 500 o MITC, dako kayong chances mo taas ang imong telomeres.
9: Usa ka pagtuon ang gihimo ni Dr. Dean Ornish, isa ka medical doctor, o kining si Elizabeth Blackburn, isa ka philosophy doctor. Atong September 2013, ilang gipublish sa The Lancet. Kini usa sa mga unang pagtuon aron may balaan kung unsay epekto sa lifestyle sa katas-on sa telomere.
10: Sa mao nga pagtuon, Sir JP, nakita nila nga ang pag-usab sa lifestyle sa tao dako kay tabang sa pagpataas sa telomeres. Imagine, Sir JP, 10% ang nadugang sa katas-on sa telomeres. Apan katong mga tao nga gasige ra gyapon kaog tamis, baboy, karne, mga mantikaon, processed foods, 3% ra ang porsyento jud ang gimubo sa ilang telomeres. Sa kini gitan-aw og examine gamit ang microscope. Kay bloka, Sir JP, kung unsa ang lifestyle changes ilang gibuhat, ga-exercise sila. So kung sige kag exercise, gataas ang telomeres. Pero kung sige kag kaon og tamis, gababa. Cut down gyud nila ang mga fat, sugar consumption og 100% nga vegetarian sila, Sir JP, og gainom sila mga antioxidant supplementation. Mao na nga kung gat DTX 500 ka, di naman dagway ka makulangan anang 1.3 million orak units of antioxidants. Taas kay, Sir JP.
9: Sobra na.
10: Sa tinuod ra, mao kini ang antioxidant supplement kay pinakataas sa market. Dungagan pa dyan sa imong mighty seas, Sir JP. Ang alkaline nga vitamin C nga usapod ka antioxidant.
11: DTX 500.
12: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sulod sa isa ka bulan, normal na dyan akong blood sugar. 95 na lang.
11: DTX 500. Mabali sa mga butika.
9: Naapoy pagtuon nga gitawag Telomere Effect of 2017 by Elessa Eppel and Elizabeth Blackburn. Sila ang nirekomendar sa plant-based approach aron patas-on ang telomeres. Preskang utanon, mga prutas, whole grains, nuts ug legumes. Maupod sa other sources sa antioxidant sama sa seaweed, seaweeds o green tea.
10: Sa tinuod ra, Sir JP, dili naman gani kinahanglan pa og research aron mabalaan nato kung unsa ka mubo sa atong kinabuhi tungod sa dili pagkaon sa mga prutas ug utan. Lantawa pagod ang kataas sa kinabuhi ng mga indigenous nga mga tao sa Canada. Napulo jud ka tuig ang diprensya itandi sa kwan sa mga Pinoy. Pero adto ka sa mga taga mga tigulang sa Japan, tigulang sa Russia, pagkantaasa itandi nimo sa mga tigulang sa kwan sa Pinoy. So, unsa may naadas prutas ug utan? Way lain, antioxidants. Ang pagmubo sa telomeres tungod sa oxidative stress ug ang sayop nga pagkaon moy gapatigulang sa mga selula. Imagine, dili na maka-replicate ang imong mga selula. Unya, unsaon man nimo pag-ilis sa mga patay nga mga selula? Ang problema manggod sa tao, Sir JP, kay dili kantigo muhatag importansya sa mga bagay nga kabahin sa atong maayong panglawas. Makaamgo na lang siya sa importansya niini kung naanay sakit.
9: Mo
10: pa'y pag-antos clinic, magpakonsulta, mo pa'y pag-inom sa DTX 500 ug MITC. Asa na tong magsakit, dito na mo palit og DTX 500 ug MITC. Kay may diabetes na ka, may problema na ka sa tay, may cancer na ka, lahi ra gyud, Sir JP. Kung ga DTX 500 ug MITC ka, min tras maayo pa ang imo nga lawas.
9: Correct.
11: DTX 500.
13: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
14: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag.
13: Ug tulo pod ka kapsul sa gabi.
14: Simana lang nawala jud ang sakit.
13: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
14: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
11: DTX 500. Mabali sa mga butika. MITC ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Kevin, sa call center agent. Adto na ko gibating panglipong-lipong ubos sa hay. Mao na to ang akong panglantaw. Isulay ko og tumad MITC. Kapsula sa Oscar Adlo. Karon maayo ng akong pamati ug nawala ng kalipo. Tinaw na usabang akong pananda.
11: Mighty Seas! Ang higala di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch
16: karong September 7 to 18, 2026 alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
11: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
8: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
9: Ayong adlaw, Dr. Ramil Uy. Ako si Jean Paul Generoso.
10: Maying adlaw po, Sir GB. Hinaot nga nainom nyo na ang inyong DTX 500, the superior antioxidant o ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan. Importante kayo ang reproductive health para sa mga lalaki, Sir GP. Labi na dyan sa mga managtiayon.
9: I agree.
10: Usa sa daghang rason kung anong magbulag ang magtiayon kay ang dili paghimo sa bana sa ilang marital sexual obligation sa asawa. Sama po ang asawa sa bana. Dako dyan kayo ang papel sa antioxidant sa pag-amping sa reproductive health, Sir GP. Pinagi sa pag-inom sa DTX 500, pag-inom og Mighty C, inubanan sa pagkaon sa mga utanon, prutas, mugamay ang tsansa nga magka-problema ka sa imong junior isip o sa kalalaki.
9: Duha ka klase, Dok Ramil, ang problema sa lalaki sa reproductive health. Impotence o sterility. Kung may untag sterility or sterile ang lalaki, kini siya adunay katakos nga mubuhat sa sexual act sa babae. Apan dili siya makapaanak o makabuo og bata. Oo. Ang impotence kanang dili na jud mubarog imong junior.
10: Monelison. Sayon ra man, Sir GP, kung sperm count ra man ang problema.
9: Gusto.
10: Kabalo ka nga sa usa ka normal nga semen, kini adunay 40 milyones hantud 300 milyon ka mga sperms per milliliter.
9: Kadaghana.
10: Magadepende kini sa kondisyon sa imong lawas. Uh-huh. Kung gainom ka DTX 500 og Mighty C, mas maayo jud ang production sa imong viable sperm cells for pregnancy.
9: May ra jud dok kay dili tanan ang mahimog bata.
10: Unsa ra man kadaghan ang sperm cells sa lalaki nga may low sperm count?
9: O kana.
10: Mumubo ang sperm count, Sir JP, kung 10 to 20 million ra
9: oba
10: ang ejaculated sperm per milliliter. Pero kung healthy raman ang sperm cell, Sir JP, pwede na ang kadaghan nun. Muresulta sa pagkaburos, ang paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. Nya kung sperm cell health ang paghahisgutan, kinahanglan jud nimo ang antioxidant sama sa DTX 500 o Mighty C. Target sa oxidative stress ang sperm cells.
8: DTX 500!
17: Ako si Jay. Siging nasakit ang akong likod o na-history ang among pamilya nga na-sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo na DTX 500, ako gitrayogin doha kakapsula sa usak adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Efektibo kayo DTX 500.
8: DTX 500! Pabali sa mga butika.
9: Sa high doc, dili garantiya ang kadaghanon sa sperm cell. Para makabuhat og bata ang lalaki. Una, base ng babae unya pod ang naay problema. Ikadua, daghan pod tinuod ang sperm cell nga maproduce sa ejaculation apan kini adunay depekto.
10: Sa usa ka pagtuon gibuhat sa mga lalaki nga may problema sa sperm count. Naibal-an nga ang major cause sa may depekto sa sperm ang oxidative stress. Ang free radicals wala ra gapadaot sa integrity sa sperm cells. Kini pod gapangdaot sa fertilizing potential sa sperm cells. Tungod sa pagkadaot pod sa free radical sa proteins o lipids sa plasma membrane sa imong sperm.
9: Kana nga damage, Doc, resulta tungod sa bisyo sa anang pag-inom, pag-alak, pag-parigarilyo, pagkaon sa sobra-sobra nga added sugar, kana mga tamis, o dili pagkaon sa mga prutas o utan. Samot na ang wala ginom o DTX 500 o Mighty C, isip superior source of antioxidant.
10: Oon niya, sa managasawa, diha ganahang makabuo o magkaanak, gusto gin sila magbata sa GP ba?
9: Oh.
10: Makabuo yung anak, inom yun sila DTX 500 o Mighty C. Likayi ang bisyo, ayaw sigig bilar, ug ayaw sigig kaon daghang tamis. Saon man nga naaman joy ginikanan nga pabaya ra jud sa ilahang pagkamabdo, Sir JP, moinom, marigarilyo, magdruga,
9: kadaghan.
10: Nya mas taas pa jud ang oxidative stress. Sa kini nga stage, Sir JP, pwede jud makurap ang oxidative stress ang din is a developing zygote. Makurata na lang ka nga naay ni tubo nga bukol sa lawas sa imong anak. Sa tinai ba, utok ba, o cancer ra jud ay.
9: Dok Ramil, kasagaran sa mga balatian hereditary.
10: Pero kung gusto ka manigurado, Sir JP, ako pa ninyo, paimnon nyo kuan, DTX 500 o Mighty C inyo asawa o imong bana, aron dili lang lawas ni mo healthy, kundi apil ng imong mangin bibi.
9: Kana.
8: DTX 500!
18: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Kung isuwayan ko sa pagtumar, duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, halik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
8: DTX 500! Mabali sa mga butika.
10: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron dyan nato, Sir JP.
9: Tungod
10: kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
9: Muna yung giingon, Dok, nga dilita ng tao nga gadobli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, Nabawaan na Diyos ilok.
10: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka diyo, fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa clinic ka diyo, fresh.
9: Unya, all natural ba, Jude, Doc? Kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga, makadaot sa imong panit, na ani siya ay whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
10: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
9: Ubit. Ayun ang magpadugay pa. Gamit na yung Clinica Deofresh.
10: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
9: True.
10: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay nai-extend food supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
9: Exercise sa kama ba, Dok?
10: Dala na da, Sir GP, sa added benefits.
9: Oh,
10: kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost, sa extend, sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
9: Lami, Judy, ang extend food supplement for men, Dok. Kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na'y kusog na pinuti ni papa.
10: Nadyo'y panahon, Sir GP, nga lami jud iinom og kape, sabot na kong laay kayo.
9: Ako, Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Dok, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
10: Ang nakanindot pa jud na yung DTX Coffee Mixer GP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
9: So, ang pinaka-advantage, Dok, aning DTX Coffee Mix is naana siya de-sugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
10: Mo na'y gingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
9: of
10: pa.
9: Of course. Pero, Dok, kung naaman siya extra nga kwarta, lami po ding sulayan ang DTX Premium Coffee.
10: Oo, nindot na.
9: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kaning mga ingredients.
10: Siyempre, na ay Ganoderma, na ay Stevia. Medyo mahal yun ang premium. Pero ang mga kaya lang, sulayan na ninyo, gakapi ka na,
9: ga-detox ka pa!
8: D3 Bio Health News Kasayuran sa maayong panglawas.
9: Mayang adlaw mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
10: Kung nausab, si Dr. Ramil Oy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared ninyo sa inyong nga ordinaryo nga plain D3. Unsa pa may laing mga benepisyo kung ikaw gasigig inom o D3 Bio?
9: Layo ka tong gitawag, Dok, nga cardiovascular diseases.
10: Nga naman, Sir GP?
9: Kay na ay pagtaas sa production sa HDL.
10: The good cholesterol, panghipuson niya kini ang imuhang mga bad fats. Mas daghan siyang hipuson kung daghan pod o good cholesterol.
9: Correct. Makatabang jud nimo ang D3 Bio, samot na jud kung feel ninyo ni dako na jud mo, no?
10: Kay para at least tinainayon niya kini og hipos. Ug aron maniwang ug mugamay ka, makapataas ni siya imong metabolismo paagi sa pagpataas sa imong thermal or your internal temperature. Unya, kung mapasaka na sa D3 Bio ang MCTs, dali ra jud ka maniwang, Sir GP.
9: Mali kayan jud ang type 2 diabetes kay siyempre di makamutambok.
10: In fairness pod sa plain nga D3, makatabang man pod siya promote sa good cholesterol.
9: Gusto.
10: Makatabang man pod sa diabetes ang plain nga D3. Gusto ko kining mga benefits nga wala pod sa plain D3 kay siyempre kinahanglan pod tag mo upgrade. Cellphone gani, mo upgrade ta. Napajoy nindot kayo ron. Katong S21, Sir GP. Pareho pod sakyanan. Di jud ka mutuo nga mugamit pa ka atong mga sakyanan nga karaan na kayo. Katong mga 10 years ago nga gasigi nagkaguba. Kinahanglan, upgrade jud ka. Maupo na sa D3. Kung gusto ka mag-upgrade, D3 Bio ka. Mao kining bio og nindot nga wala sa plain D3, Sir GP. It's the monolaurin nga naara jud sa D3 Bio. Ang monolaurin pareho ra nga nagtutoy kasi mong inahan. Mao nay rason nga magsigig ingon ang World Health Organization nga breast milk is still best for babies up to 2 years. Nga naman tungod sa monolaurin. Ang monolaurin wala sa plain D3 ug naara jud sa D3 Bio. Ang monolaurin pag adto sa selula murag kurinti sa imong lawas kay pag abot sa virus bungkag dayon. Patay dayon ang virus. Ang presensya sa monolaurin nga naa sa D3 Bio sa imong selula tungod kay ang D3 Bio bungkagon niya ang virus. Tanawang bata, mas resensyado siya kung nakatutoy siya ang nanay kumpara sa wala, Sir GP.
9: Correct.
8: D3 Bio.
19: Ako si Aying, ganabad gyud ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. Weeks pa lang namatikdan na gyud ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis ug paggamay sa akong buyon.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may visyo. Ang
20: Visio gamay D3
21: kapalit sa mga butika.
9: Ang World Health Organization statistics will show nga ang tanang mga bata nga naka-breastfeed sa panahon karon sa pandemya tungod na ay COVID-19
22: wala na takdan.
9: Because of lauric acid nga makita sa breast milk.
22: Napajoy research nga gibutang jud mismo ang virus sa breast milk.
9: Unya,
22: patay ang virus, Sir GP.
9: Kanang lauric acid magudok nga nasa breast milk, muna siya'y lauric acid nga nasa D3
22: sa D3 bio. So, sa to pa, kung nag-inom ka og D3 bio, mura po kag nagtutoy sa imong nanay. Yes, naadyod sa D3 bio. Pariha, dyan na. Muna'y wala dyan sa plain D3 nga naa sa D3 bio.
9: Correct.
22: Hinumdumi ha, kung ganahan jud ka anang made in US, ang D3 bio gikan man sa US. Kaso lang pakapin na sa BCO. Unya, Sir GP, ang US nanguha pud og BCO asa man?
9: Asa?
22: Dari Pilipinas. Kuwaon nila ang BCO diri sa Pilipinas. Unya, pagkahuman butangan dayon og made in US. Pero sa tinuod ra jud sa Pilipinas jud nagikan. Dapat jud wala sa D3. Ang MCT.
9: Na? Okay.
22: Ang medium chain
9: triglyceride.
22: Diretso na siya nga mahimong
9: energy.
22: Buhatong energy. Sir GP. Sa akong naobserbahan, mas nindot nga muinom og D3 bio sa dili pa ka mukaon sa buntag.
9: Empty stomach, dok.
22: Kabalo ka nga, no, Sir GP?
9: Katagan
22: kanya og energy or kusog.
9: Wow.
22: Ang MCT, wala na siya sa print D3, Sir GP. Nara na sa D3 bio. Og ang energy nga ihatag sa MCT nga naa sa D3 bio, walay oxidation nga mahitabo.
9: Munay dapat target
22: ang D3 bio, adunay MCT nga mo'y musunog sa imong tambok mintras ikaw gatulog.
9: Muniwang day ka.
22: Unya, nabay MCT ang imong plin D3?
9: Wala.
22: Wala, John.
20: D3 Bio!
23: Ako, Sir Riel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtay, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
20: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio!
9: Ang baho sa ilok, Dok, dili dyan ang malimod. Naadyoy mga tao nga bisag unsaon, pagkaligo o ilis, dili dyan mawalang baho sa ilok. Samot na kong sington.
22: Tugod na sa kagaw, Sir GP, nga mo ay gapabaho sa

0: Uwang de ka.
1: Unya, naabay MCT ang imong plin D3?
0: Wala.
1: Wala, John.
2: D3 Bio!
3: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang only bird. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtay, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio!
4: Ang baho sa ilok, Dok, dili dyan ang malimod. Naadyoy mga tao nga bisag unsaon, pagkaligo og ilis, dili dyan mawalang baho sa ilok. Samot na kong sington.
1: Tugod na sa kagaw, Sir GP, nga mo ay gapabaho sa

0: Uwang de ka.
1: Unya, naabay MCT ang imong plin D3?
0: Wala.
1: Wala, John.
2: D3 Bio!
3: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang only bird. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtay, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio!
4: Ang baho sa ilok, Dok, dili dyan ang malimod. Naadyoy mga tao nga bisag unsaon, pagkaligo og ilis, dili dyan mawalang baho sa ilok. Samot na kong sington.
1: Tugod na sa kagaw, Sir GP, nga mo'y gapabaho sa
5: ayun ang akong tulog. Habang may coffee mix, mamuok yapon ang akong tulog. Subong aga kaghapon ako ko magpangapit ang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika.
1: Katong mga kwartaan niya, mayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
4: Lami ni siya, Dok, kay lasang kapi jod. Unsa? Special pa. Kala medyo na ng feeling nga mintras ga kapi ka, Dok.
1: DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, sulayin ninyo.

0: News, D3 Bio.
1: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butik. D3 Bio.
2: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ako na usab si Dr. Miloy, hinaut unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Mm-hmm. Pinaka the best sa atong kinabuhi, Sir GP, is kanang hidanok ang imong pagtulog.
2: Wow.
3: 8 to 10 hours, walay bayan.
2: Ang pagkatulog mao'y pinaka the best therapy sa atong lawas, ga-agree jud ko ana, Dr. Mil.
3: Mm.
2: Gigahin na jud nato ang 1/3 sa atong kinabuhi sa pagkatulog.
3: Mm.
2: Kay 8 to 10 hours jud dapat ang atong pagtulog.
3: Mm.
2: Tungod kay ang pagkatulog mao'y makapahuway sa imong lawas aron mag-repair ang imong mga selula.
3: Mm.
2: Unsa ba jud ang trabaho ni D3 Bio? Nga popular sa paghatag og kusog pero pwede pod makapatulog nimo.
3: Mm.
2: Si D3 Bio ilado kaayo nga mao'y hatag og ketones energy for the brain.
3: Nindot jud ang D3 Bio, Sir GP. Nindot na ang imong pagkatulog, hatag pa og super fuel sa imong brain, gahatag pag energy, wala joy kapoy pag mata nimo.
2: Murag na anatanan?
3: Unsa may rason nganong mahinanok imong katulog, Sir GP? Unsa may rason nganong kung muinom kag D3 Bio, mayo ang imong pagkatulog?
2: Dok, adunay duha ka butang nga ang D3 Bio ra jud ang makabuhat nga wala sa plain D3. Number one, na IMCTs. Nga lauric acid nagprotektar sa probiotics. So maayo ang pagproduce ni probiotics sa unsa man.
3: Sa ato pa, Sir GP, pag inom ni mog D3 Bio, ang BCO sa D3 Bio na ay lauric acid. Ug kanang lauric acid, tanan nga mga bad bacteria nga nasa imo ang tinai patay. Hipuso niya ni aron mabuhi ang imo nga mga good bacteria.
2: Ang good bacteria nga mo'y ga-produce og serotonin, a precursor for melatonin.
3: Uy, pampatulog na.
2: Oo. Usa mahimo ang melatonin, mugikan usa na siya sa serotonin. Pero ang gigikanan jud ana is ang tryptophan. Ang tryptophan nga protein hipuso ni probiotics, galingon og buhatong serotonin. Si serotonin i-process, i-assertize aron mahimong melatonin. Kining melatonin pod maoy mo promote sa imuhang pagkatulog.
3: Yes.
2: O nganong hinanok man imong katulog kung ikaw nakainom og D3 Bio kay naa kay energy sa MCTs. Walay gutom mabati ang imong lawas. Dili ka mo bangon nga gutom ka tungod sa MCT.
0: D3 Bio.
4: Ako si Inara. Tadyod kayo ng akong blood sugar. Akong gisulay ng inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day. Nahinahinay na balis sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Pag inom sa D3 Bio, patay ang kagaw sa tinae. Aron mabuhi ang probiotics, ang imuhang mga good bacteria, buhi kayo. Unya, mugama sila serotonin. Ug kanang serotonin, maoy precursor aron

0: makahimo og melatonin. Nako'y sekreto, Sir GP.
1: Unsa man na, Doc?
0: Kung matulog ka, kanang ngit-ngit jud kayo. Wow. Aron mo gawas ang melatonin.
1: Oh.
0: Nako'y pangutana, Sir GP. Ang imuhang plain D3 makapatay ba og mga bad bacteria?
1: Ay, dili jud, Doc Ramil. Ang plain D3 muadto pa na dito sa imuhang immune system. Dili siya directly makapatay sa bacteria.
0: Musugo pa na siya sa imuhang immune system. Correct. Pero kining D3 bio, duha ka paagianin niya. Ipuso niya or patyon dayon niya ang bad bacteria nga nakanindot ang D3 bio, Sir GP.
1: No.
0: Tagpilagan niya ang tag 14 ni siya.
1: Ang D3 bio.
0: Tapos ang plain D3 murag tag G sa tingali na. Derera kus tag 14 kay daghan kayo bintaha, daghay benepisyo. Take note, ang raw material anang vitamin D3 dili na dirigikan.
1: Correct.
0: Ang D3 nga nas D3 bio gikan na sa US. Kinsa man res Pilipinas ang mohimo og D3, wala man BCO dagway. Mutuo ko nga diri jo nagikan sa Pilipinas.
1: Gusto.
0: Ang BCO sa US gikan po na nato diri. Unya bisag asa pagikan, bisag asa para gibuhat, may US man na, may Iraq man na og asa pa. Importante diha ang iyang kaepektibo, Sir GP, ang science nga naas likod sa imong giinom.
1: Correct.
2: D3 bio. Mabibili sa mga butiga.
0: Nga pag-inom ni mong D3 bio, diha-diha dayon, maayo ang imong katulog. Kay dili ni siya drugs nga diha-diha dayon, muipikto. Pagkanindot o pagkamaayo dyan sa D3 bio, Sir GP, ma-promote dyan niya ang pagkahinanok sa imong pagkatulog. Kung maayo o insakto ang imong pagkatulog, daghan dyan kaayong mga sakit ang matabangan. Domino effect dyan ang pag-inom sa D3 bio. Ang pangutana, naabay ingon-ana ang imuhang plain D3? Naabay BCO?
1: Wala.
0: Wala. Pero ang among BCO na ay plain D3 nga pakapin.
1: Nya wala tay oras. Ako si Jean Paul Generoso.
0: Ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
1: Ayaw abusohon.
3: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisita ha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahinsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
4: Ang higala di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch
5: karong September 7 to 18, 2026 alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
4: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Program

0: Pads Now. Kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS Pila-pilang win, San Miguel Pilang win.
4: More than 50 million pesos nga GCash prices nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Pilang win promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
5: Red Horse Beer. Lamian. Suave sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangka mo sa relax sarap.
6: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
7: Drink responsibly.
8: Bawat patak, masarap. Suave kaya sulit ang inuman. Kasangka mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
9: Goodbye.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin laban sa mga kalamidad, karahasan, at kasamaang panlipunan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 46, talatang 1 hanggang 3 at 7. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan, at handang saklulo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok matangay, kahit na manggalit yaong karagatan, at ang mga burol mayanig magimbal. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na ating kanlungan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Diyos na makapangyarihan, tagapaglikha ng lahat ng aming nakikita at di nakikita, Ikaw na nakakapag-utos at sinusunod ng kabundukan at karagatan, ng kalangitan at kalawakan. Kami ay iyong kahabagan at iligtas sa mga mapagpinsalang mga sakuna na dulot ng kalikasan. Naway huwag mo kaming payagang labis na masalanta ng mababagsik na mga bagyo, ng mapanirang mga sunog, matinding mga paglindol at iba pang mga nakakapangilabot na trahedya. Kami ay lubos na nagpapakumbaba at aming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Patawarin mo kami sa lahat ng aming kasamaan, paghihimagsik, kasakiman, karahasan, kawalan ng pag-ibig sa aming kapwa, katiwalian at pagsuway sa iyong mga utos. At huwag mo kaming parusahan ng lubos dahil kami ay humihingi ng iyong awa at kahabagan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na darating ang oras na hindi na mapipigilan ang pagdating ng mga digmaan at mga paglalaban-laban ng mga bansa, pati na din ang mga lindol at tagutom sa iba't ibang dako ng mundo. Aming panghahawakan ang pag-asang nagagaling lamang sa iyo. Sa iyong tulong, kami ay magtsatsaga sa aming kapigatian at palagi ang kaming mananalangin sa iyo. Sa iyo kami dudulog, O Diyos, at ihingi ng iyong habag, at tulad ng iyong pinangako sa iyong salita, ayon sa iyong kahabagan, kami ay iyong diringgin at ililigtas. O Diyos, nakatala sa iyong banal na salita na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng matinding kaguluhan at kasamaan. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, mapaghambog, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, lapastangan sa Diyos, walang pag-ibig, di mapagpatawad, mapanirang puri, walang pagpigil sa sarili, brutal, walang pagmamahal sa kabutihan, mapagtaksil, at mabangis. Kami ay iyong tulungan na aming maiwasan ang ganyang uri ng pag-uugali at ang mga taong may ganitong masamang gawain at impluensya. Kami ay iyong iligtas sa mga taong masasama at mararahas at iyong pigilan ang kanilang masasamang nilalayon. Ayon sa iyong dakilang pagmamahal, kami ay turuan na huwag gantihan ng masama ang masama at huwag sumpain ang mga sumusumpa sa amin. Sa halip, iyo kaming turuang pagpalain sila dahil sa iyong pangako na kami ay iyong pagpapalain. Sa iyong dakilang pangalan, Jesus, aming hiniling na iyong ipamalas sa aming bayan ang iyong tagumpay laban sa karahasan, sa pagpatay sa walang kasalanan, sa pusong walang mabuting isipan sa kapwa, sa mga taong ubod-tulin sa landas ng kasamaan, sa pagiging mapagsinungaling saksi at sa pagdudulot ng away sa aming mga kapwa. O Diyos, iyo kaming turuan at tulungan na ibigin namin ang aming kapwa gaya ng pag-ibig namin sa aming mga sarili. Tulad ng modelo ng mabuting Samaritano, iyo kaming biyayaan na kami maging mahabagin at matulungin sa aming kapwa. Sa iyong kahabagan at pag-iingat sa amin, ay panaigin mo nawa ang mga mabubuting bagay at magandang kinabukasan para sa aming buhay, pamilya, simbahan, lungsod at bansa. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

Kala kumustag maayong gabi kanatong tanan. Sa makausap pa, welcome. Welcome ug welcome ng aton tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sige hapon, kita maghahatag og pagtagad. Yato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man ug gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi, nagpabiling laba sa panumduman. September 7, 2026. Lagi suwat ang sa mga itong paghatag at pagtagadan this time, mga itong letter sender. O sa kanagngalan o Joseph. When is stand by Joseph alang sa imong suwat? Of course, bro, to us by Nuts Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan, ang bagong Nuts Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Iguna na epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NAS o U-Aid tumpak para nga mapaggang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alang sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik og mututol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind ka capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Og siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Chuko Mix. Og siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer. Safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nuts Liniment Oil. So

Miabot og pila ka tuig ko sa kumpanya ate. Giayon na ko ang akong performance sa trabaho kay kung nindot ang performance na amay chance nga i-assign sa laing nasod. Gahinam-hinam ko sa among oportunidad ate. Apan, wag yod gitugod sa panahon kay nagkasakit man ko ate. Pila kaadlaw ko nga naglubog. Wala ko sultihi si mama kay di ko gusto nga mag-uol siya. Gusto man ako nga magpadayon sa kong trabaho. Apan, wa nagikaya sa kong lawas. Hinungdan sa dihang naulian ko, may resign ko sa kong trabahoan o may pauli ko sa Mindanao para makapahuway. Nakurat si mama. Sa dihang iya ko nakita. Nganiwang nakaayo ko. Ako silang giignan nga nagsigi kog overtime para lang nga dili sila mabalaka. Pila ra ko ka semana ming pahuway ate og nalangit ko kang mama. Manimpalad kog Cebu. Ako bangog yun ang una ate. Sayang ang adlaw nga mag-standby lang ko. Wa ako'y dawaton nga sweldo. Ilabi na nga ga-eskwela ang akong mga igsuon. Di po dako gusto nga suluhon ni mama ang pag-provide sa among mga kinahanglanon. Tuod man, nakatrabaho ko sa Cebu isip o sa ka-welder ate. Maayo ang dagan sa kong trabaho. Dako kog sweldo, busa, dako ang akong pagpadala nila ni mama. Maayo ang akong performance sa kong trabaho ate. Na-close na ako ang among department head. Kining akong boss ate, bisan unsa na lang ang ihang isugo ka nako. Di po ko mabalibad kay di ko gusto nga masilo siya nako. Nakisama gid ko sa iya ate. Gani usahay ang iyang mga isugo nako, dili na labot sa akong trabaho. Mga personal na nga mga butang. Isa na niini ang iyang paghangyo nako. Nasa ila ko niya papuyon kay para daw na sila'y masugo-sugo sa iyang asawa. Para po daw na ikauban ang iyang asawa kung naa siya'y out of town ng mga seminars o trabahoon. Ako po, kay maulaw mang kumabalibad, misugot ko ate. Giunahuna po na ko nga makasave ko kay libre naman sa balay o kaon. Na ay advantage ka na ko. Dali ra na ko nasuod ang iyang asawa kay butan kini ngari ka na ko. Ate R.

Sa sinugdanan, maayo kaayo ang among relasyon. Apan sa nagkadugay, lahi na kaayo ang tinagdan sa akong boss nga rikan ako. Kalit lang siyang masuko nga wa mangkoy sa ate. Ako na lamang nasairan. Nagselos siya kanako. Para dilimod ako ang problema. Nananghid na lamang ko dilang duha sa iyang asawa. Upahawa na ko sa ilang balay. Apan, nagpadayon gihapon ang kasuko sa among department head, ate. Gani kanunay nga delayed ang akong sweldo. Giantos na lang gid nako kay gapanghinayang ko sa akong sweldo. Pero toxic na gid kaayo ang among workplace, ate. Sa kadlaw, nakadawat kong tawag ikan sa akong manghod nga nagsakit daw si mama. Nabalaka ko pag-ayo, ate, o kini ang hinungdan. Nakadesisyon ko nga ma-resigned sa akong itrabahuan. Nakaingon ko sa akong kaugalingon. Ako'y swerte sa akong trabaho. Apan, ate, habi mo, sawa pa ko, nakalakaw. Natingala ko kay nakiksulti ka na ko. Ang asawa sa among head, ate. Iya kong giignan. Iya kong tabangan sa mga galastuhon ni mama. Iya kunong withdrawon ang iyang tanang savings. Muuban ko na siya nako. Magnegosyo ko nami. Nakurat ko, ate. Naglibog ko. Hapan na TR. Narealize na ako. Nagselos na ang among head. Tingali, tungod sa gipakita sa iyang kapikas. Mahinungdan, ate. Nakusa ko nga may balibat. Dili na ko kaya. Basig magubot ang akong kinabuhi. Pila ra may sugilanon, ate. Nakauli ko, dala ang gamay na akong hinipusan sa akong pagpanarbaho. Dakong akong pasalamat nga naulian si mama sa iyang balatian. Wala ko dibalik sa pagpanarbaho, ate. Nagnegosyo na lamang ko ginagmay. Sa pagkakaroon, Ate R, duha na sa akong mga manghod ang nakagraduate o college o pariho na ng mga public school teachers. Isa na lang ang wa pa makahuman. Proud kayo ko sa akong mga igsuon. Ilabi na kang mama. Kay tungod kaniya, nagbunga ang iyang mga pagpaningkamot. Bisan sa kapitus, bisan sa mga problema, nga mo naagian. Maukini akong kasinatian sa kinabuhi. Palihog ko sa pagtugtog sa awit na naguluhan. Maghintay ka lamang. Sincerely yours, Joseph.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Hi, kini si Ate Arlene Ion. Daghan na nangutana kung unsa akong sekreto. Nabihisan sobra kabisi is si public servant, businesswoman, and a single mom of three. Pero relax o dili haggard ang itsura. Labaw sa tanan, pangita pa daw ko tanawon sa akong edad ng 57. Oops! Ang sekreto, pagmata sa buntag, Nance Coin Coffee. Humanong pamahaw, Nance Super Plus Capsule o GUAID. Kay, kung di ko makainom, kulang kaayong akong adlaw. Naanad na akong lawas nga everyday routine ginako ang mag-inom og Nance and New Aid. Og ang resulta, permanente tag akong paminaw sa paglawas. Lami ang tulog, walay gihambin nga mga sakit-sakit. Kabusan, pag Nance and New Aid na. Ang Nance Corn Coffee, Nance Super Plus Capsule og New Aid Herbal Food Supplement mapalit sa tanang butika sa inyong mga lugar. Nasayod ka ba na tungod sa ilim ng makahubog, mga pagkaon nga sobra kaparat? Hinay-hinay na itong gidaot ang atong mga kidney na mo'y dako kaayo o roll sa atong panglawas. Palanggaa ang kidney. Protection ni ang iyong kidney, inom o U-Aid Herbal Food Supplement kada adlaw 2 times a day. Mapalit ang U-Aid Herbal Food Supplement sa tanang butika sa inyong mga lugar. Girl, nasayod ka ba? Ang CervicCare Herbal Food Supplement, dili lang para mo tabang mo ayo o cervix. Ang CervicCare, 1,000 more potent sa ordinaryong collagen o stem cell. Mahinungdan, nga bisan, may edad na, fresh pagihapon ang paminaw. Mauna ang wa sa uban, nga naa sa CervicCare Herbal Food Supplement. Karon, kabaw ka na. Pwes, kay kabaw ka na, stay fresh. Stay young and clean inside and out. Inom og CervicCare Herbal Food Supplement 2 times a day. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Honey, di pa mabakasyon ta para sa atong wedding anniversary? Ayaw ba yung kalimot ha? Pagdala og Mega Man, bantay ka lang. Mapalit ang Mega Man Herbal Food Supplement sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Doy, mo adu ka sa syudad, Doy. Palitin kong Gugrimind Capsule. Kisukat niya nakaundang kong inom-ini. May balik akong pagkalimtanon. Malimot ko sa akong kwarta asya na butang. Lahi na itong makarimind capsule ko. Kay bisan ang nangutang na ako madumduman. Palitin ko, Doy, B, o Gugrimind Capsule. Gugrimind Capsule, mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Ati Armaing tawag yun si Joseph. Kay wala niya sa kiya ang panahon. Sa gi-offer ka niya sa asawa sa yahang boss. Ayan. From Chris of Porokshete, Tangnan, Panglao, Bohol. Ate R, para sa letter sender. Panahon na po't nga tagaan niyag time yung kaugalingon. Kaya nakalampos na iha mga manghod. Siya na po't Ate R, hatagan niyag chance yung kaugalingon nga magmalipayon. Pinaagi sa Kapika sa Kinabuhi. Mm-hmm. From Eden of Santa Filomena, Alegria, Cebu. Ati R, sakto gyud. Siya ang angayan nga mutabang sa iyang mama kay siya ang kamagwangan. Buutan siya nga pagkaanak. Og swerte po siya sa ginikanan ate. May of San Miguel, Bakong, Negros Oriental. Ati R, basta buutan ang ginikanan, sagad po't buutan ang mga anak. Kay unsay makita sa mga anak sa langginikanan mo, isagad nilang sundon ate. From Ed of Ginsularan, Duwero, Bohol. Ati R, luoy kaayo ang usa ka tawo nga walay kalaban-laban hunusag kinabuhi. Relate ko sa imong gibasa nga suwat ate kay mo po din hitabo sa kong papa. Until now ate wa gid ma-serve ang justice. Apan na may Ginoo nga nagtan-aw sa langit ate. Siya na lang ang mobalos para kanamo. From Annie of Maninihon, Bayawan City. Well, daghan mo ang tatang mga text messages. Apan kulang naman ang atong oras. Ato na lang i-greet ang atong mga entry. Alang sa atong Nance Melion Bonanza. Kinsa ka ha ang mamahimong mananaog karon sa atong 25,000 pesos.
1: Hindi kita
0: to Maria Cielo B. Labrador of Mabinay Mayapusi, Mabinay Negros Oriental, Edgardo Otara of Tabaco Street, Cugon, Tagbilaran City, Bohol, Caridad Cadalin of Lumbangan, Mabinay Negros, Kela Lapi of Mabinay Negros Oriental, Leon O. Aklan Sr. of Canupaw, Hagna, Bohol, Richelle M. Ninial of Barangay Kauswagan, Manhuyod, Negros, Rosalie P. Tumalon of Porokdos, Dawis, Bohol, Julieta M. Caspe of Poroksais, Talisay City, Cebu, Edeta B. Galesha of Carcar City, Cebu, Nelson R. Ampolicchio of Porokuno, Bayawan City, Lilibetti Narido of Porok 5, Shiato, Negros Oriental, Maricel A. Tablada of Porok Utso, Poblacion, Liluan, Southern Leyte, Estela M. Abanes of Porok 7, San Juan, Siquijor, Jocelyn D. Bahian of Porok 3, Bago City, Negros Occidental, Antonio B. Kinabon of Larinas, Siquijor, Mariano T. Soriano of Porok 6, Sinubaan, Negros Occidental, Rosemary C. Amparo of Porok 1, Toledo City, Cebu, Divina P. Gaboya of Porok 5, Ubay, Bohol.
1: Sa tuwing natutulog na, ikaw ang huli.
0: Melinda S. Canoy of Porok 2, Hagna, Bohol, Arnolfo R. Siniza of Tanay City, Negros, Lourdes T. Palmes of Ayungo, Negros Oriental, Victoria M. Lozero of Porok 3, Ormoc City, Leyte, Ferdinand A. Macapili of Porok 9, Danao City, Cebu,
1: ang lahat ng
0: Rolando Kagapi o Porok 6, Albuera, Leyte, Rachel B. Sumalino o Porok 1, Enrique Villanueva, Siquijor, Maritia C. Humauas of Porok 4, Kabakalan City, Negros Occidental, Gloria A. De Los Reyes o Porok 8, Maria Siquijor. Ayan, okay. Ato nang tuyo ko na atong tambiolo, kinsa ka ang suwerteng mananaog sa atong 25,000 pesos. Sa kubawa kamot, congratulations sa ka Mega Man Capsule o Mega Man Coffee user. Taga Tisa Labangon, Cebu City. With product code number MCO F26-3748-8MX o MCO F26-3743-2DL. Congratulations, Anthony E. Oraterta. Altisa Labango, Cebu City. Ikaw ang atong winner, 25,000 pesos. Congratulations!
2: Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be.
0: Husband ko, Anthony Iraterta of Tisa Labango, Cebu City. Ikaw ang atong winner, 25,000 pesos. Congratulations!

0: buhutan ka nga pagkaanak. Wa kay laing yun ahuna kundili ang matabangan ng imuinahan. And saludo ko sa mga anak na susama kanimo. Nga kanabang taas kaayo o pagrespeto o pagmahal sa ginikanan. Sa tinod lang, mo kini ang dapat lantahon sa usa ka babae. Kung magbaton mo o kapika sa kinabuhi, tanaw ninyo kung iunsa nila pagmahal ilang mama. Tugod kay kung loving kini nga pagkaanak ngadto sa inahan, buutan kini nga pagkabana. Mo na ang sagad. Kung unsa kataas yung respeto sa iyang maigsuong babae, ingon ana siya katarong nga kapikas. And mahinaot ko para kay Joseph. Nga unta, mabot ang panahon, mahibalag mo ang binuhat na para kanimo. Gani, gitintal ka sa asawa sa imong boss. Apan, nagpabilin ang imuhang kaligdong nga pagkatao. Og mao ka na ang pinaka-importante, Joseph. Again, thank you so much sa imong pag-share, sa imong kasinatian din sa itong tulumanon sa Sensorly Ate Arlene. Sa gihapon, kung kamuodari kasinatian sa kinabuhi, makasakit man o makalipay, ipadanga sa itong tulumanon, pamasin ang suwat tampo. Ang atong sunod nga paghatag at pagtagad. Stand back around taod-taod alang sa Health Education Program with Doc Jan Paul de Asis. Kini si Ate Arlene. Ayon mo din, salamat. Bye-bye. I love you all.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
3: Si Emma Mohana Arisgado Sanglon Palido. Ako sa first ko nga paggamit sa Nance Herbal Capsule kag Uid Capsule. Nabalaan ko gid ang yung effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si April Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani Province. First ko nga gamit sa iya ha, mga tulo or upat ka capsule na anagid sa effect. Kay sang wala pa siya nakagamit ana nga mga product, ang iya nga tiil nagahukong as in nga dagko gid siya. Sang gitry ko na siya, kagisigisigi ko na siya gamit sang Nance Capsule, kag Uid Capsule, na anagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karun, ang iyang tiil, dili nagid siyang dako. Nagbalik na sa normal ang iyang atil, tapos wala nagid siya nagahupong. Gikan pagparalyze niya, hantod tong paggamit na ako sang Nance Capsule, kag Uid Capsule, 3 years na. Sa akon nga, ikasulti sa Nance Capsule, kag Uid Capsule, nakugin ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sang mga products ang Nance Capsule. Kay kung wala gid ang Nance kag Uid Capsule, wala gid nagkupos ang tail sang akong bana nga isa ka paralyzed.
2: Kini si Doc Jan Paul de Asis for healthy, happy living Nance.
0: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
4: Kung gigamit ka ning Nance Coffee, ang na-observe na ako sa Nance Coffee, kay maayo kaya akong tulog, pati ka ning sa pagbawas, okay kaayo siya. Sa gabi, mo inom kong kape, kay huwag mo inom kong kape, murag pati unayo na akong katulogon, pa-observe sa nagamit na ako sa Nance product. Maria Rehena sa Kristan.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts, PCOS, o cervical cancer.
5: ang akong sakit mayoma. Tapos ulo ka tuig na kong daladala na ay nakastory na ako nga mayo gid ang cervicare para sa mayoma. Moto nagpalit ko og cervicare sa duha ka bulan ako pag maintain sa cervicare ang akong ginabati kaluoy sa Dios na wala gyud ang bukol sa matres. So para sa ako epektibo gyud ang cervicare para sa mga babayi. So kamo nga kun dili normal ang menstruation, pag take na gyud mo og kanang cervicare kay para sa ako epektibo gyud ang cervicare. Carmela Balasabas, 28 anyos, taga Bonifacio, Pagadian City.
2: Kini si Doc John Paul De Asis for healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: Siyempre, alang sa To Health Education's program ni Adlong Lunes. Of course, with Doc John Paul de Asis. Doc John, kumusta?
1: Kumusta, Arlene, and welcome again sa to ang Non-Health Education's program.
0: Oh, siyempre, alang sa inyong mga pangutan, ha? Text atong 0917-159-5812. Ati R. and Doc John, ngalong dili ko makatulog, bisa nung sa una kong piyong, akong mga mata dili gyud. O piyong, tuig na sukad nga na-admit ko ang finding na ko hyperthyroidism. Naginom ko og Tapdin. Naulian na daw ko, matod pa sa doktor kay nagpa T4 test ko sa akong dugo baba naman. Apan nga nun dili man ko katulog 1 week na ni nga akong gibati. Tambagi ko si Inday ni taga Pagadian. Ayan.
2: Okay mga kanans, no? Kung tanaw na to sa imuang medical history na akay hyperthyroidism. If you say hyperthyroidism, mga kanans, no, too much yung iodine content na ginaproduce sa imuang lawas. If you say hyperthyroidism, everything sa imuang lawas is pas-pas. Mm-hmm. Aggressive, kumbaga.
0: Okay.
2: Pati yung stress hormones, medyo taas siya.
0: Mm-hmm.
2: So, for the past few years, mga kanans, naanad ang imuang lawas na medyo aggressive.
0: Mm-hmm.
2: So, ang imuhang panguto po, mga kanans, no, is pas-pas po siya kay aggressiveness man mga kanan. So meaning to say, parang dili makapuyo ang imuang huna-huna.
0: Mm-hmm.
2: So parang dili ka makarelax. Daghan ka ginahuna-huna, kumbaga. So ang imuang lawas karon is nag-a-adjust pa siya. Yes, nakita na sa imuang laboratory na nibalik na sa normal ang imuang thyroid test. Pero yung system ni mo na kumbaga wala pa siya ka-adapt sa bag-o. Diba? Ang iyang na-adapt ka tong dati na naakay problema sa imuang thyroid. So, karon kumbaga, yung lawas is tagaan na ito panahon na maka-adjust na po siya. Then, sometimes po, mga kanans, no, resulta po siya sa overstress. Sometimes, resulta po siya if naatay mga medication na ginainom. Then, sometimes, resulta po siya if naatay mga pagkaon or mga ilim nun na too much caffeine or too much sugar, mga kanans. So, makinig yung mga factors na maka-influence nga, no, maglisod kita o katulog sa gabi. Of course, stress. Problema sa pamilya or unsa man ang klase na problema, number one po na siya na makakontribute nga nung nagkakaroon ng insomnia ang usa ka tao, mga kanans. Unsa ba ang atong angay pagabuhaton? Cleansing. Diba? I-cleansing na to yung system ni mo. Aron, ang imong lawas, dali siya makarecover. So, unsa ba ang pamaagi sa pag-cleansing? Pwede ka makaana sa ato ang wellness center, pwede ka maka-avail sa atong activated charcoal. Pwede ka siya imnon 2 times a day, alas 5 sa buntag o alas 5 sa hapon.
0: Okay.
2: Or pwede po ang Nan's Corn Coffee kung wala mo'y activated charcoal.
0: Mm-hmm.
2: Yung Nan's Corn Coffee, bungkagon mo sa iyang tibag.
0: Mm-hmm.
2: Ang usag yun, katibag, bungkagon mo, itimplahon ni mo. Imna kinusiya 2 times a day, buntag o hapon.
0: Okay.
2: And then, sabayan nato sa pag-inom.
0: So bungkagon gin siya, Doc?
2: Yep.
0: Dili lang i-agi lang og tibag?
2: Yep. Kaya ano man siya, cleansing man ang ato ang purposes yun na. Mm-hmm. Kumbaga, limpyuhanan gin siya mga kanans.
0: Okay, para maapil na inom ang residue yep. Ato.
2: Mm-hmm. Kaya para ano gin siya ba, na yung mga hugaw, mga toxins sa sulod ang lawas, mabungkag yun siya mga kanans.
0: Okay.
2: And then, non-serba capsule, 1 capsule, 3 times a day ang pag-inom.
0: Mm-hmm.
2: And then, UAID herba capsule, 1 capsule, 3 times a day ang pag-inom mga kanans. Then, mm-hmm. as much as possible, ang water intake na ito, mga kanans, 2.5 liter per day, mga kanans. Importante yung water. Kaya yung water siya ang mutabang para maipagawas na ang mga hugaw o mga toxin.
0: Okay.
2: Kaya lisod man kayo kung ginagmay pa ka o inom o tubig. Kung ginagmay pa kayo sa iyo, pag-inom sa tubig, maglisod pagpagawas kay tungod ang imuang lawas, gina-preserve niya yung water. So, yung paglimpyo, ma-compromise, mga kanans.
0: Mm-hmm.
2: So, makini, no, na ginarecommend ako. So, I recommend to take 2.5 liters per day, mga kanats. And then, sa gabi, bago ka matulog, take na po't ka og Nan's Corn Coffee, mga kanats. Makatabang kinisiya para mas dali maka-adjust ang imuhang panglawas.
0: Ayan. Pwede mo naman tayo kong oras sa itong Health Education Program ni Adang Lunes. Hangtod na lamang og maapuhon sa mga taknag sa mga istasyon. And syempre, ang mga produktong Nan's, again, usbo na ko, Nan's og UAID. Ang pinaka-effective nga combination para nga lig-on ang atong kalawasan. Asayod man kita, ang NAS makatabang sa mga bara-bara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. Ug kining duha kung imong i-combine, makaingon ta nga okay ang atong panglawas.
3: Ah.
1: And then of course, mga kanans, ipa-upgrade na po ang ato ang non-serva capsule.
0: Yes.
1: Para mas makahatag po siya o dako na tabang, lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas. Kayo, halos kumo na yata ya sa atong community.
0: Lagi, Dok.
1: Na murag, dili na siya baguhanon, baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer.
0: Mm-hmm.
1: So, kana tanan mga kanans, nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
0: Okay.
1: So, mo kini karon, anaa karon, ug dugang na support sa ato ang non-serva capsule. Karon ang non-serva capsule, gitawag nato na non-herbal capsule plus. So, mauto na yung bago na asay additional na mangustin mga kanans.
2: Then sa mga kalalakian, walay lain, Mega Man Herba Capsule.
0: Yes.
2: Kaya
0: bilang
2: naman kita mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Mega Man Herba Capsule. Aside na mga kanans, ang Mega Man Herba Capsule makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag na to na erectile dysfunction mga kanans. Or kumbaga ka nang nikupos na, Mega Man Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. Mega Man Herba Capsule.
0: Of course, alang sa itong mga kalalakinan, doon na natay Mega Man Coffee. O ang Cervicare para goodness mga kababayanan. Kay lagi osbo na ito ang Cervicare makadugang sa estrogen hormones sa mga kababayanan. Ang estrogen mo kanin siya ang gikinahanglan para nga dili mayatiyat, dili ang mga anti-aging in short, pabalik ang libido and syempre, limpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary ug motultol pagyud ang menstruation. So, duha lang ka capsule before matulog.
2: Yes, at then of course mga kanans, ayo kalimti natatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw labi na sa mga bacteria, sa mga viruses. Kung dali ka ubo buhon, dali ka makasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
0: tawa-tawa
2: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule every day mga kanans.
0: Ayan. Og syempre atong remind kini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na abtik nga pangisip nga atong gikinhanglan gikan sa estudyante baingon kay lolo og lola, remind capsule. Og para sa atong mga kabataan, natay remind choco kini siya para ligon ang panglawas kabataan nga dili basta-basta nga mataptan og sakit, pangpatangkad pag ini siya og kapampatalino pa. So 3-in-1 ang atong Remind Choco.
2: Yes, at Arlene, isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture, mga kanans, ang makainom kita o coffee every morning. Pero,
0: pangutana,
2: ang coffee ba nimo, anaabas siya ay benefits sa atong panglawas. Sa ato ang non-scorn coffee, mga kanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee nimo, mga kanans.
0: Okay.
2: O walay lain po, ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahuso, mga kanans, and then sa mga lulo, lula, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain. Nans liniment oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan, labi na pagbugnaw ang panahon. Mga
0: and syempre ang atong Nans eye drops para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata, Nans eye drops ang gamita. Available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
1: Yes, Atarlene, og mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw o ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
4: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas, bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Ang akong mama, gagamit siya sa NANS capsule o sa UID capsule. Marag magbugat kayo ang iyahang lawas. Ang iyahang manggong BP, nasa tag 200, over 100. Mawag yun na. Then okay. Pagka-stroke sa akong mama, mawag siya nga, hiyan na nga, dahi, palitik o aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, hindi pa siya makakaon, mag-inom na siya UAID o NANS capsule. Kada yung katulog niya, usap pa po siya mo inom o balik at yung NANS capsule o UAID. O nga nun yun niya. Galawin sa ginawa, Tierling. Lakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayo na akong mama.
6: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy Happy Living Nuns.
0: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
7: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nga dungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
8: May mga nakadaog na sa BioJessic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Congratulations sa first weekly draw winners sa 2,000 pesos cash nga silang Leonida Yumabaga, gikan sa Culon, Armando M. Alarcon, gikan sa Katipunan, Severiana Literato sa Lipata, Linaw, ug Maribeth Fernando sa Inayawan, ug major winner sa 5,000 pesos sa karong week 1 draw nga si Gemma L. De La Serna, gikan sa Virama. Congratulations sa tanang week 1 winners. Padayon lang ang alagang BioJessic. Maong apil na kay basin ikaw ang musunod nga makadaog. Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page para sa updates o kung unsaon pag-apil. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.

Ito ang oras ng panalangin, padalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila ay iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin na kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: sa kanato adunay katungod sa pagpagawas sa iyang prinsipyo baruganan, katungod sa pagpakabara sa natan sa paggobyerno, ilabi na ang pagpralipod sa kaban sa katawhan, katungod nga magisayon sa mga kasigas o panghitabo sa atong palibot. Inyong angkorman nga Andam Molatos o Mo Martillo. Sa mga hiwing na binuhatan, sa mga nagkupot sa handa, sa mga ganinaw daog, ilabi na sa mga kabus na linupigan. Andam mo barog sa kamaturan. O karon, aniya ang inyong anchorman, ang inyong radyoman, Benji Tahigan.
1: Ang pagtamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya.
2: Straight to the point.
1: Sugbo Central Visayas Luzon, Mindanao, Pilipinas, may gabi-i kanatong tanahan. Kumusta kamong tanan og welcome sa pagpanag-uban sa atong tolomanon atong pagkulo kabildo.
2: Straight to the point.
1: Una sa tanang pasalamatan ta nga tuang nga buhay nga Dios sa paghatag niya kanatong lain sa mga adlaw. Nasab ni gayon sa itong pagpanayon o ang pagpanikay-sikay o sumpag pakigbisog.
2: Straight to the point.
1: Adlaw kita karon mga sukindig paminaw nga Lunes, pizza 7 na sa bulan sa September, tuig 2026.
2: Straight to the point.
1: Kumusta itong mga pinanggandig paminaw, itong mga sukindig paminaw nga naminaw, karon nga mga orasa. Na ito ang mga pinanggandig paminaw sa taon na naminaw silang tatag sa mga radio. Nagtanaw sa ito ang Facebook Live, ito ang DYHP application o sa ito ang YouTube channel.
2: Straight to the point.
1: Sa gihapon, ako niyo boss nga lagad sa kahanginan inyong radio man Benji Ulpos Tanghian, makiguban ka ninyo hangtod ta alas 12 karuntungang gabi eh.
2: Straight to the point.
1: Ato ang mga pinanggandig paminaw, ato ang mga sukindig paminaw nga naminaw karong nga mga orasa. Adres sa Dakbayan sa Sugbo, kumusta kamuntanan? Ato ang makiksunan dres Dakbayan Sugbo, probinsya Sugbo, lawigan sa Negros Oriental, ato makiksunan sab diha sa Negros sa Occidental, na ato ang mga naminaw po sa Negros Occidental diha sa Sikihor, mga taga-Sihor may gabiin yung tanan diha sa Bohol, sa Liti, sa Marugubang Party sa Mindanao.
2: Straight to the point.
1: Maing gabiin ninyong tanan diha, ingon malusab dito sa magisunan dito sa gawa sa nasod. Ato ang mga overseas sa Filipino workers. Maing pagpaminaw nyo dihan tanan ha, mga naminaw na to karon sa gawa sa nasod. O niya to ang mga senior citizen. Maing gabiin sa to ang mga kaigsuunan na to ng mga senior citizen nga naminaw na to karon. O niya, bisag ka to mga dili senior nga nanikay-sikay. Salamat kay ninyo sa inyong pagpakiguban ako samtang naminaw, nagtanday-tanday. pero kato nga mga alimuot kay kasamang ni Store na nga muot kay mga nya na lang kadlaw. Ato makigsunan to mga pinanggandig paminaw sad ha nga mga nanikay sikay. May pagpanikay sikay ninyo. Sa inyo ha nga mga tagsa-tagsa ka mga gimbuhaton. May pagpaminaw, may pagpanikay sikay. O niya kuyogi nasab ko ninyo ha nining laing adlaw. Laing gabi na usab mga sukindig paminaw sa tuwang programa. Ano yogi ko ninyo hangtod ta alas 12 karuntungang gabi ha. Ang mag-uban-uban, mag-uban sa tuwang pagkulo kabildo sa garo. Okay, arita sa tuwang mga isgutanan makasama kay

0: kanang naa nga daghan tag mga isgutan usab karon na daghan tag mga atokiunon mga suki indig paminaw apan arita sa mga giatangan gyud ninyo ha giatangan sa katawhan arita sa mga giatangan sa kadaghanan kasamang nisto akay di ana si kaniya speaker Martin Romualdez gidakop na sa kapulisan human malutse o gawaran to bari sa kaso nga plunder sa giingon nga 7.4 billion pesos nga nadawat matod pang or giingon nga mga nadawat ang kickback sa ni Romualdez sa iskandalo sa flood control na project.
1: Straight to the point.
0: Diyan na, kagpagkadali, ara, paspas kayo. Paspas, tulin pa sa... tulin pa skilat ka sa mga nista. So kadto nga mga nangutana kadto magisuna nato nga naghulat ka sa mga nestor kanus amang yon dakpon kanus aman pasaka ag kaso si kani speaker Martin Romualdez diana kanang naanga diana ka sa mga nestor kuana dakpa na So paspas kayo nga nilusot ang warrant of arrest mga sukindig paminaw batok ni kani speaker Martin Romualdez so kaganiha paggawas dayon. Paggawas na yon mga sukindig paminaw sa kanang naang Sandigan Bayan. Pag-issue na yon o warrant of arrest dito na yon. Agi-serve na yon mga sukindig paminaw sa usa sa mga tambalanan. Dito sa San Juan kasamang listo. Anya dito agi-serve di ay kedaan na day dito nga tuas tambalanan si kanyang speaker Martin Romualdez. Pag-abot nyo dito kasamang Nestor, awa na. Ito na sa tambalanan na kanang naang nakahigda na sa katris tambalanan. Panya gawas ni kanyang speaker Martin Romualdez nga agi pasaka ag kasong plunder. Nagi pasakaan usab si Asaldi ko mga sukindig paminaw o gatulo ka mga kauban panila. Agi pasakaan og kaso kasamang nisto. Dito so ang ombudsman mga sukindig paminaw si Boeing Remulia at least ang gipaabot sa kadaghanan ang gipaabot sa katawhan nga asa naman yeng asa naman Boeing ingon nimo nga malapit na. Karon mga sukindig paminaw di ana na kanang naang na dakpanaso kanang naang atoning hatagag pagtagad karon kay ang kamposad ni kanhi speaker Martin Romualdez ni file og motion ni hangyo dito sa Sandigang Bayan kasamang Nestor nga i-hospital arrest lang usa si kanhi speaker Martin Romualdez tungod kay dunay kanang cardiovascular bangagi asa kanana ang gipamati sa lawas aduna pa may gipamati kasamang Nestor dili pa man kuno maayong igawa. So muna, ngilalas ang gihangyo. So tuwa pa dito karon sa tambalanan. Si kanyang speaker Martin Romualdez nga naka-hospital arrest karon. Karon usab ka sa mga nestor o niya. Muna ay gingon sa dangubansad ng mga katungkulas pagtong. Ingon nga, unsa man, si Kuan bagyod na. Si kanyang speaker Martin Romualdez bagyod na ang gidako. Siya na, oy. Siya na, kasi mga Nestor, kaya naghanan itong mga kaubanan dito sa Arimen, Manila. Tuwa mga gani dito. O niya, kanang na ang ilang pangutana, sunod nga pangutana, o niya, tinudun maginas ombudsman ka, ha? Tinudun maginas ombudsman, dili ka na mahimo nga, basin ba, o karon kasong plunder, ang yatubang ani, basi o pila ka bulan, mga sukindig paminaw, pila ka simana ang mulabay, basig mahimo na siya nga state witness. Kaya basig mapariha ba ni Bunuan kasamang nisto? Nga si Bunuan, gikasuag plunder. Si Sekretary Bunuan kasuag plunder. Kauban ni Senador Jinggoy Estrada. Si Senador Jinggoy, maoy padayon nga mga gikasuag plunder. Ag si Bunuan, wala padayon na kaso og plunder. Gibawi ang kaso nga plunder. Gipagawas siya, gihimo siyang state witness.
1: Straight to the point.
0: Ang state witness, kasuhan niya pong ka, pero ubos nga kaso. Dili na plunder kasamang listo. Ubos nga kaso, himuon ka nga state witness. Siguro, og mo na mahitabo ni kanyo speaker Martin Romualdez. Mo na itong hatagag pagtagadon. Ikaduha. Na kanang na ang surbol, gita nga. Kaning gihimo ni Boeing Remulia karon Ha, makasiguro gyud ta nga kani ligo na gyud nga mga kaso kay tungod sa gidugayon gud. Ha, kadugay na sila hang case build up, dugay na kaayo nga panahon nga ilaha mga sukindig paminaw nga gi kanang naa nga kuan ning kasuha, giatubang ning kasuha sa to pa, makasiguro ta nga kaning kaso nga iyahang ipasaka ligo ni. Ha, kay basi ba og himan-himan ani kasamang ni sir mutikyaob ni kay wa di klarong ebidensya. Na ay mga way klarong ebidensya nga gikuan dito ba? Agi sumiter na ay mga ebidensya daghan pero agi pili gito mga ebidensya nga dili tarong arong nga ma basura la. Pero anyway, atong pasalamatan mga sukindig paminaw sa mga tuang kapulisan dito sa kauluhan. Ang paspas dayon nga kanang na ang naka-serve, paspas dayon nga ni Silvi. Anini nga maong warrant mga sukindig paminaw. Oh niya atis, wag yun makaikyas, no? Wag makaikyas si kanil Speaker Martin Romualdez makasama. Ha, lupig siyang saldi ko. Alupig siyang saldi ko kasamang ni Storkay. Ay saldi ko mga sukindig paminaw. Una-una maglupad, ha? Nabiyaan si kanil Speaker Martin Romualdez. O niya, namasalig si Ombudsman. Ha, namasalig karon ang Ombudsman kasamang ni Stork nga dili pa kuno ni Mao. Ha, dili pa kuno ni Mao naapay daghang kaso nga musunod batok ni kanhi Speaker Martin Romualdez kay karon kaning niyang kasong plunder 7.44 billion pa kining ni ang mao nga kasong giatubang ang nakuha nga mga ebidensya sa Ombudsman matod pa sa assistant ta Ombudsman nga si Miko kasamang Nestor nga moabot kuno sa mga kapin 50 billionis. Ha, nga kwarta nga na kickbacks matod pa or giingon nga kickbacks nga nadawat ni kani Speaker Martin Romualdez nya kani 7.4 pagun ni so do na pay mga kwan man kuno ni mga 56 billion kapin ani na pay mga 49 bi kun mauhon ka sa mga nista. Kanahan mo, ito ni hatagag pagtagad sa bron kay kanang na ang at least ang mga tao kaingon yun ang mga tao nga kanang na ang natuman yun ang giingon ni Presidente Marcos nga hapit na kasuhan sa Ombudsman ang dating speaker. Pero wa manggod niya nganli. Wa niya nganli kung kinsa nga dating speaker kay daghan man dating speaker. So karon ang nadakpan mga sukindig paminaw si kanhi House Speaker Martin Romualdez. Atuan na dito ay kananang luoy nagpaloy-luoy kay ignaong mga sukindig paminaw sa ospital. Yan na may picture diri, na may picture nga nakuha sa mga kaubanas media dito sa kauluhan. Muraman og kananaa nga doon na may host nga gamay gipasok sa ilong unsa mga gani, sakit sa tuang ang mga politiko. O doon na gani kasong ipasaka, tuwa na yun, napasakit-sakit sa tuhod. Pero si Bunuan, wat sinanggo kay si Bunuan? Ha, katubas Bunuan ka sa mga nisor, wat sinanggo kayo? Kani si Bunuan, maunni ang kanhi DPWH sekretary. Kasuan sa plunder, sus, ga wheelchair yun, duwag yun ko kita nga nagbarog si Bunuan, gikan to sa mga hearing, sa iyahang arraignment ka sa mga nisor, adito siyang trial, wag yun nagwan, wag yun nagbarog-barog. Na puro wheelchairs Bunuan karon pag ingon na sa Sandigan Bayan pwede na ninyong i-release si Bunuan kay himuon ng state witness dili na kwan di na plunder parte paspasa mo lakas Bunuan. Karon nakita na to dito nga kwan gyud kanang na ang si kanhi Speaker Martin Romualdez naman kuno na anak ko nagi pamati sa lawas ha. O nanak ko nagi pamati sa lawas ko. Ato ni hatagag pagtaga diron diri sa tuang nga pagakulo kabildo mga sukindig paminaw.
1: Straight to the point.
0: Samtang Senador Alan Peter Cayetano dako ang posibilidad nga mapasakaan sa og kaso tungod sa anomalya sa SEA Games 2019.
1: Straight to the point.
0: Kini agibutiag sa NBI Director Milvin Matibag.
1: Straight to the point.
0: Diyan na si Milvin ganiha mga sukindig ba si Matibag. Si Matibag ganiha kasamang ni Sorry pahibalo na na posible sunod simana kasuhan kuno ang napakuno yung mga laing politiko. Ang kasuhan sunod simana o ni posible po nga makasuhan wala hinoon gibutyag ni Matibag kung kanusa kasuhan si Senador Alan Peter Cayetano. Ay. Kadako aning kuan kadakong impatso aning kalakihan. ang problema ba? Ang problema ani ilhandak pon senador Loren Legarda. Si Loren Legarda, si kanang naang senador Alan Peter Cayetano. Kinsa may isunod nila kasamang Nestor, ha? Mark Villar. Oh, ilang isunod unya ang mahimong state witness si Martin Romualdez. Kani mo ito ang hatagag pagtagad, ha? Ato nang hatagag pagtagad mo na nga kanang na ang karon, dili lang sa nato hukman, dili lang sa nato hukman ang administrasyon, dili lang sa nato hukman ang sandigang bayan o ang ombudsman, ang ato ang kanang na ang ilahang nadakpan, nadakpan na nila, o nanaywaran to mariso, ang mga tao nga ningon nga, na malagi, ha? ang usa sa mga big fish, wa malagi madakpi, so at least karon, nadakpan na, nadakpan na, so ang sunod aning mahitabo, ang kuyaw lang, ang atong kabalakan ani og himuon nga state witness na hino. Okay, kasuhan ra bagyod ko nung Milbin Matibag si Senador Alan Peter Cayetano. Ha, unya to ning hatagag pagtagad kun maapil ba sang kasuhan sunod semana. Aniya si Senadora Loren Legarda, plander ko no po ipasakang kaso. Okay, ingon na sab si Leandro Leviste, kung nagingon sa ombudsman, why siguro mosunod ang kaso ni Senadora Loren Legarda nga karon padayon siyang naka-medical leave mga sukindig paminaw tungod sa sakit sa baga.
1: Straight to the point.
0: Adunay sakit taon Senadora Loren Legarda sa baga mga sukindig paminaw. Sumuna nga ilang giingon nga wanay na hinay nag-ikyas. Pero wa pa may kasong ipasaka ba ito kaniya? Niya yung mga ombudsman nga posible nga pasakaan sa pugono. So muna nga, wa tay mahimo ana. No, wa tay mahimo kung ang hustisya mga sukindig paminaw kung tinuod mga yun gani nga mga nakadawat silang kickbacks. Kana mga tinuod ba? Ayaw lang po ng butang-butang. Ayaw lang po ng butang-butang kay mga paghaba. So muna nga kung tinuod mga nakadawat silang mga kickbacks na hala. Ang nagmatarong lang po nga taralon sila dito sukmanan. Kaya ito makaigsuunan, kita nga mga kabos taon ka sa mga nito, kita yung makaluluoy. Ha? Tanawag ko dito sa Manila, o pila naka simana nga nag-antos in town sila sa baha. Ha? O niya, kita po, ato mga palitonon karo, porti nita naghanang kwarta, dato na kang Pilipinas, yun ang kagbinilyon, kadato sa Pilipinas. Ha? O niya, gipangawat ras mga politiko nga, mga kawatan, gawas ras mga tarong hanga, magpiyong-piyong, di yun mangawat. Pero katong uban ng mga politiko, labi na mga congressman nga mosod og simbahan, grabe makapiyong-piyong, ana niya kawatan, and dako. why labot ang dili, why, kanana, ang atong klarohan kasama ni Sir nga, why labot ang dili kawatan, ha? Na may mga tarong, ha? Na may mga tarong, so muna nga kanang ato ni hatagag pagtagad, garon ha, kay, muna problema karon kay mga, ang dili lang mga congressman, palitan kinsa man, ang nakadawat sa flood control, kung mga senador nakadawat, ang mga congressman nakadawat, sa to pa, why piliun? Ha? Why piliun kutob sa mga kanang naang na-appeal mga sukindig paminaw? Ha? So muna ito ni hatagag pagtagad ron, kay ang, ato yung kwan ang kwarta, mabalik ang kwarta, kay daghan kay taon nga tabangunon, no? Number one ka sa mga nisor, kanang ato ang palitunon, ang ato ang gasolina. Kanang binilyon, nga ilaha nga gikurakot ba? Muna itong kanang binilyon na gikurakot, ato nang ipalit og kahimanan nga makahimo tagkaugaling ng gripos gasolina sa Pilipinas. Ha? Kay bulahan, natanawa karon o ugma pohon, musaka na sad ang precious gasolina, krodo og kanang naang gas. Ha? Muna nga, naghaman ng kwartang kananang gipangurakot nga no mga di man na ihatag sa mga kabos panghatag ninyo sa kabos sir malipay to may mga pobre po taon kasamang nisto ha dili kay kananang namtinoy ayuda pero pili-pili rasang ayuda lang tungod kay dili gyud makasustener ang gobyerno og hatag og ayuda tanang tao pero di ay ayuda nga bisan og mismong kabos makatilaw dato makatilaw unsa mang ayuda ha kasamang bensin unsa may kumon na ginagamit sa tanan gasolina, krudo o gas. Ha? Ngano man nga dili man ta makahimo sa Pilipinas og kaugalingong gripo. Ha? Kana sa West Philippine Sea di ay. Kana sa West Philippine Sea ang atong bangi sa China tunaan kana. Atong tunaan nga mananglitan og intang atua na o sige, atua man kana magpatabang na sa Amerika, magugbok ta dagdag kong Ha? Dako nga kuan kasamang nito dakong tubo aron mogwa ng gasolina diha o ganang naa nga krudo. Para nga kita, dili ta mag-agad o magira manggaling ng mga naso dito, dili ta ma-appeal silang gira. Ha? Diba? O mingon ang China nga, ah, sige, arita 60-40 ta, eh, okay na lang na, uy. Ha? Inta nga dili na ito, ihatag o niya ang mga tao, kita makabos, kita maoy. Ha? May ni mga dato, may ni mga dato, kay wa may kwan. Ha? Wa may problema ani mga dato, kita to mga pobre, nga mas ginhawang kayod. Ha? Mas ginhawang kayod, ha? Daghan kayo nga tong kayod, ya, gamay na lang kiyod na. Ikaduha kaning atua nga mga tambalanan. Ha? Ito mga tambalanan in town, grabe ka problema. No, sa tua nga mga tambalanan, mga sukin, di ba minaw? Ha? Muna nga... Kay duktok ta usahay ba nga kanang naang grabe sa mga politiko, no? Kung sa mani, kaning niya mga kurakot nga mga politiko ba, tao pa ba kaanin sila? Ah, samtang sa laing bahin de usa ka lalaki giingon nga nangawat og manok. Ah, nagipuspusan mga sukindig paminaw, ha? Ah, puspusan in town ni siya og kanang naang sa man gipuspus ani hello black ba ni okay, namatay ra ba in town? Ha? So patay na in town, no? Kaning ni ang usa ka lalaki mga sukindig paminaw, ah, human ni murag kuan dagway ni kanang hinulma man kuno ning semento. Diha sa may Villa Roca, Barangay Poblacion Occidental, Lungsod Consolacion. Kagabi eh, atong kuha ni Diay, kanang nakagabi eh, o oh, pizza size. Oh. So, muna ang kanana ang mangawat, ay lagi lagpangawat kay ani po may na mangawat. Eh, kanana, nako man itong lawas ng tawhana. Nako man itong lawas ng tawhana, di walong mangarga, di ano mangawat man in town. Muna ang namatay ra ba in town ng maong kawatan, mga sukindig paminaw.
1: Straight to the point.
0: Samtang senior citizen nagtuong gipadautan siya, ha, nanunggab sa iyang silingan.
1: Straight to the point.
0: Nagtingkagol sa prisuan in town kining 62 anyos nga lalaki. Human nanunggab mga sukindig paminaw sa silingan nga iyang gipasanginlan nga agi ni padaot niya og miingon nga karong Biyernes sa lakuno sa kutob sa kalibutan ma ha, maadto na sa dintos mentiryo. So muna ang tanaw na gawin niya kasama nga Nestor nga huwag tinuod na kalong, karong na ang Biyernes o niya palitag mamatay tinugo karong Biyernes dili ko katuyo ay pa mo una kong ha mo una kong panunggap ano yung magkatuyo o pag pero dili maayo ha dili maayo nga kanang na ang akuan ha. Di sad maayo ng mga magsilingan raman ni sila. Ano man nga, ano man po nga nagkuhan man ni sila in town, nagunay man ni managsilingan. Ha? Pero kasagaran, na naman ginaaway silingan mga sukindig paminaw, muna ay kumon nga nahitabo, giyod garong panahon na sad. Pero muna nga, importante kayo nga kamaukang mo kontrol si mong kaugalingon, ang nga kanabang kamaukang mo pugong si mong kaisog kasamang ni store kay sa ulahe god magmahay rata. So muna nga, og maka, mapugnga ni mo imong kaisog, mas malabing maayo. No kay aron nga kanana ang ngita tagsamok ko na dako ng problema ha samot ang problema ana samtang nga kaso sa pagpusil patay sa usa ka 57 anyos nga si Leo Linyo Alianyo adito sa barangay Sudlon 1 akatong gilabay mga sukindig paminaw atong Huwebes sa buntag nasulbad na. Human masikop ang tulo ka mga suspetsado nga pulos na ngangkon nga sila ang naghimo sa krimen. Kasong kidnapping with murder gipasaka karon sa Cebu City Police sa office.
1: Straight to the point.
0: Ato ning hatagag pagtagad ha kay ningon ang kapulisan nga sulbad na kuno kining mao nga kaso pero aton tan-aon og kinsa may nagsugo aning tulo. Kinsa may nagsugo kasamang nisto. Manginaon tas ng kapulisan Cebu City nga mga sir, ayaw nyo gunungi pag-imisigar. Pasalamat nga, nadakpan ni sa itong kapulisan, kanintulo ka mga suspects, o niya kinsa may nagsugo ani nila. Kaya doon naman kuno nagsugo. So muna nga, ang mastermind ani, manginaon nga makuha sa tuang nga kapulisan, kay dili man sila muhimo o guway nagpaluyo. So kinsa may mastermind ani, manginaon tas ng kapulisan nga, kung giunsa ninyo pagpaspas, pagdakop sa suspect, mas labing paspas nga mailhan na to ang mastermind ni ining na kamatayon sa usa ka 57 anyos nga gilabay mga sukindig pamilya sa barangay Sudlon Uno Dakbayan Sugbo.
1: Straight to the point.
0: Samtang gihimugatan ni DILG Secretary John Vic Rimulya na walay nahitabo nga harassment sa pag-serve sa warrant of arrest batok kang Vice Presidente Sara Duterte alang sa kaso nga grave threat sa niini.
1: Straight to the point.
0: Matod niini nga walay SWAT team inay mga babae nga pulis ang giingon nga dili armado ang niadto sa balay og opisina ni Vice Presidente Sara. Tungod niini gihagit ni Rimulya si Vice President Sara nga pamatud-an ang iyang allegation nga matod pa sukad pa sa tuig 2024 giharas na siya og iyang pamilya sa mga kapulisan.
1: Straight to the point.
0: Katunay paggalusot sa iyang warrant mga sukindig paminaw ni atong Sabado kasamang listo ang kanang na ang medyo na balaka sad si Vice President Sara Duterte magmatod pa niya I do not feel safe. Katunto ang absurd niya dito ba? Kay basi kunog unsaon niya, basi kunog mausay mahitabo niya dito, basi mamatay sa dito suod. Muntang pakuyog siya sa mga sakos media, usab dito sa suod, usa ang natong nepiansa siya. Ani atong adlong Sabado sa kasong grave threats, ha?
1: Straight to the point.
0: Samtang duha ka mga sugarol lang nadakpan ini mga sukindig paminaw ng duha ka mga sugarol taon. Porte mingon nga City J, way kalo, G-City, ano? Nadakpan sila dito sa may Ukania, Karkar City. Duha ang nadakpan mga sukindig paminaw na okay ra ng sugal basta kanang legal na may mga legal nga buwangan. Ito na mos legal, ayaw lang na ng illegal kaya na magkadagma-dagma mo na ito mos illegal ang kanang naang tigbakay. Samtang nga problema sa brownout din sa probinsya Sugbo. O gaduga nga power solutions ang giliho karon sa Kapitolyo pinaagi ni Governor Pam Barikwatro.
1: Straight to the point.
0: Ato ni hatagag pagtagad kay manghinaot sa tanga kanang naang madali bitaw. Pagsulba don saon nato nga ang brownout ba no dere sa probinsya Sugbo, Dakbaya Sugbo. Onya kanang naang sige mag brownout pero ni pahibalon ang Vico ana nga tungod kay dunay shortage mga sukindig paminaw sa supplies kuryente ona nga magdunay mga rotational brownouts pero ang uban tawo na labi na kag nagpuyo ka diri sa Cebu City or kaning nagpuyo ka syudad parteng inita puting inita kasamang nistor og kanang way kuryente muna nga may lagad to ka dito sa kuan kanang naang ato hinuong ka dito sa nagpuyo ka sa probinsya way problema dito kay kanang naang bisan og way kurinti dito ang hangin naaman ang hangin no way problema dito kay kusog mga hangin sa probinsya. Okay, onya shout out ako Mama Bibi nagataksi padulong sa Dika Tisa karong mga orasa na minaw mega lanog-lanog ka. Naminaw na sa kuan sakay sila og taxi di ay gikan ni kasamang John Arua so may gabi may pagpaminaw ni mo diha kasamang John Arua unya kasamay ngan anang kuan taxi driver nga naminaw nato karon diha kasamang John Arua kay unsa man kuan kanana ang dunar matoy mga taxi driver nga nanguan nato nagpatabang nato kay agilaha kunong fuel subsidy gihatag na kuno sa LTFRB pero wa gihatag sa operator nila. Adunay mga kananaang mga taxi driver ba? Adunay mga taxi driver nga nireklamo taon kasamang Nestor kay ang ilahang ayuda kana fuel subsidy gihatag na kuno sa LTFRB dito sa ilahang operator. Ang operator mo'y nayatis na nga wa man kuno sila tagae kuno. Aniya naminaw minimo karon na diri sa rooftop pa sa kuang balay. Palihog ko greet sa kuang Mrs. Mitochelle Dacalos nga naminaw pod nimo dinhi sa Laguna, Bulacan, Cebu City. Agikan ni kasamang Diesel Dacalos ang umaabot sa kapitan des barangay Bulacan, Cebu City. Ako yawa kasama ni Sil da Carlos. Nagkuhan ni siya kasamang ni Store ka nang iyakong ipadungog sa iyang mga plataforma. Amayo kay plataformas kasamang ni Sil da Carlos. Ngayon siya nga, apun ay kunos imuhang plataforma po kasamang bench. Wa magkoy plataforma, kundi wa magkoy nangando yan ang politika kasamang. So nga kuha lang kana mga sitios sa inyo ha. Hot dog suroy na mga sin kana mga sitios diha. O diya pangutana sa mga tao unsay mga problema nga ilaha nga tuyo nga solusyonan nimo. Ana lang nga mao man importante kayo kasamang niso. Idagan ka diha ni sud gas politika. Ah, kay kanang na ang dili sa ingon nga pangwarta. Ay, kinimbahin na sa datod ganito sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Ay, ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule, mga kasama, maayo kayo. Alang sumisunod ng mga pinanggantig paminaw, doon ay mga sakit, dagbalatian, nga gihambin sa kalawasan ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Daghan na makasama ng mga sakit na nga natabangan in town, aning naalibyuhan. Magparagis Bila-Bila Herbal Capsule, talabi na katundunay hubak. Doon ay gipamati no, sa tuwang kalawasan, nga doon ay ng mga sakit na gidaladala. Awa pa'y alibyo, kanimoy sulay, Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule, makapagana sa kaon, makaparindot sa tulong, o niya puno sa mga vitamina, minerales, and nutrients, na magiginhanglan sa tuwang lawasan. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule, magkasama palit sa Diding's Pharmacy, GB Butika, GY Pharmacy, Best Way Pharmacy, Health Way Pharmacy, guban pang mga butikag farmasya, dool sa inyong mga lugar. Okay, balik ta kanon tao daw man lamang sa mga importante kaysa nung pagbalik, dugang na itong mga isigutanan o mga pa-shoutout kanon tao ha? Alas 10:50 na sa gabi.
2: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang. This newscast is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa. That portion was brought to you by Sway It with a new Sunsilk Smooth and Manageable Shampoo with Aminosilk Complex for up to 200% smoother hair. Sway It with Sunsilk.
3: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
4: Tanggaling galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
3: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
4: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling galing mo. Smart Dishwashing Paste.
3: Heavy duty linis, bawat pahit.
5: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
6: ACS. Maulan man? No worries. Naamoy ko lubang damit.
7: Charm. Fabcon. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob. Sa bango ng Charm.
8: Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob? No amoy kulob.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
6: ACS.
9: Sa henerasyon karon, anad na kita sa ginagmayng kadaugan. Nakompleto nimo ang tasks. Win. Nakapahulay ka. Win. Naka-survive ka tibuok adlaw. Kadaugan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahi nga klase sa kadaugan? Kanang pag-uli nimo, ana ay reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslom kilig, deserve ang kalami. Kung Nor sinigang mix ang gamit, makakuha ka og aslom kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
10: Nor sinigang mix, sabaw pa lang kay daog na. With Nor sinigang mix.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
2: May budget.

0: Norse Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Norse Sinigang Mix.
1: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
2: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
1: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
2: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
1: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
2: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa unique.
1: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
3: ECS.
0: This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.
4: Pilang win! San Miguel Pilang win!
5: More than 50 million pesos nga GCash prices nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Pil and Win promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 per DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
6: Let's go! Go with the flow!
7: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, arun li kaysa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
6: go with the flow!
7: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
6: Charmy!
0: Charmy, let's go with the flow.
8: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
9: Cheers sa barkada nating
10: Night Shift! OT! Breadwinner!
9: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
10: Drink responsibly.
9: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
11: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
12: May tapang na hindi sumusuko.
13: May angking diskarte para magtagumpay.
14: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
15: Yan ang bangis ng layon.
16: Gerald Anderson, Easy Mill,
17: Mark Mugen,
18: Emil, and Vince of DBDK.
19: Leon, extra strong beer.
1: Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
3: Kahit ang kwento mo! Ang bangis mo!
2: Drink responsibly.
0: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
4: Sa henerasyon karon, anad na kita sa ginagmayng kadaugan. Nakompleto nimo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Nakasurvive ka tibuok adlaw. Kadaugan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahi nga klase sa kadaugan? Kanang pag-uli nimo, ana ay reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslong kilig, deserve ang kalami. Kung Norse Sinigang Mix ang gamit, makakuha ka og aslong kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslong kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
0: Norse Sinigang Mix, sabaw pa lang kay daog na with Norse Sinigang Mix.
4: Mga kasama, apil na sa alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic binibit sa suwerte raffle promo para sa tsansang makadaog o cash prizes. Kada simana, dunay upat ka makadaog o 2,000 pesos cash o usa ka winner sa 5,000 pesos cash. Basin mauna usab kini ang imong tsansa ni imong makadaog sa grand prize nga 100,000 pesos! Tan-awa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page. Alang sa mga detalye, maukini ang alagang BioJessic. Doon ay cash prize na pwedeng madaog o doon na pa'y maayong pag-atiman na magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyan protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Ato ang atak na alas sa 11:07 na sa kagabion. Balik na makasama diri sa tuang pagkulo kabildo karong gabion na. Now, sa di pa na to sugda, no? Nga to karong kasamang Nestor nga pagsirmon, ha? Ato sang i-check na, ato sang i-check ang report na sa itong kauban, no? Sa Armin Patrol. Kasan ba speakers linya si Radio Man na Josephus Gihano? Alang sa iyahang report. Yes, Radio Man, JQ.
4: DYHP. Armin Report.
5: Yes, alabang sa mag-Radio Man na Binji. Sa itong kapag-aani na din sa gawas kabahin na karamarasa sa nagraw ng kagabiho nagpabilin nga malinaon ang dakbayan sa Sugbo. Huwag mga nagpag-alarma rin ito ba itong kabulisan na mga minor lang ang mga alarma sama sa trouble alarm protection call. Mga nagpasabi karamarasa nga pag-isa naging irespunihan sa itong mga tinaganan sa Balaod. Sa report na itong nakuha pag-awang mailhi, kiniga gingong kawatag na puspusan o batong malisitasyang kabatayon sa natabong pagpangawat kagabi diha sa may barangay north kung sa may occidental oriental dito sa may sa lungsod sa may Consolacion da aga namatay nilhag nga si kung nakapuspos o gitumbok nga suspect nga mahinog gremin mo gremin aga sa kamuisi sa Martonia Cubes Jr. Kulos anyo sa Pagkabinyo na kuyo dito sa may Villarroca Barangay Poblacion Occidental sa Consolacion samtang ang iyang napatay o pamaili hangtod karon para pag-iilas kami sa mapay ni Klimbi sa Busa kung si Kinsang tagtugod na ning maog biktima na iyong napatay sa maog suspect nga si Kumbisa sa saran pa sa investigasyon sa kabisan sa Consolacion Station nga nato kinimaog suspect na si Kumbisa ng gayuna o nakalagong kasikas may atukuli sa mga manukan nga iyagagi bantayan apan nakita kini aga kining namatay nga biktima og kining gi puspusan og resulta sa kamatayon na nini intanon siya ang kagulingon ang kining suspect nga si Kumbis kinsa gitanggong na karon sa Consolacion da police station da samtang dito sa Balod na Dalagit Cebu na ido sa mga drugista ang ganakpan sa gimong paparonda sa kapulisan dito sa maong lugar ang mga nadakpan na kinsa may subject sa gihimog na pagparunda kini usa ka 12 anyos nga dagang nga gingalag Lurami Pilisidad o daga o likwesa na sigutad nga lugar samtang nalakpan sa kini usa ka Alberto Orita 40 anyos nga lumad nga taga Sultan Gulerat ito sa Mindanao Girondas Kabrisan ang panimahay ni Lurami o na at may nga sa mga diasap kini maong lalaki nga si Orita o nakuwagan sa mga dinakpan na mga pinakitang nadahag sa buong nga mubalor kapin sa 30 mil pesos ang duwag itanggong na karo dito sa Dalagit Police Station. On board sa patrol ko ni Radyo Man, Joseph Oskeno D.Y.H. Pitataka.
3: Kasaman Jake yung?
5: Yes, kasama Radyo
3: Man. Kanini ang sa, kon ba, kato nangawat sa Consolacion? Kay, kwanto siya, kana nangawat sa Ugmanok, o niya gipuspusa, unsa may gipuspusa, ang kanang gikwan niya, gipantok, bato, or kaning haloblak?
5: Bato.
3: Ah, bato?
5: Oo, bato. Nang napuspusa niya sa kining...
3: Amura, gikwan niya siya, gihapak o bato?
5: Oo, gihapak kay... Atlan man niya nga, nangawat o manok sa mag-radyo ang Binje. Ang namatay, wala ko maapilong kuhani, kining nagsulog ni Og, kuhan sleeveless na shirt na kuhan, no? Kulor itong, niya doon na siya itato sa tuong paa.
3: O basin doon na yung mga kwan, anay, kaya wala pa man kung nailhi, ito ko na ipakita kasama nga Geraldo, palihog ning ni Agwan, ako yung sene mo ning, so naan ni siya tato sa walang paa, no?
5: Too, too.
3: At too?
5: Ang iyang kuko, gi, murang siya gi, or gitintalan og sky blue.
3: Oh, dunay manicure si, sky blue.
5: Murag dunay sa kanang uwat nga sa operasyon ba, naoperahan yang tiyan.
3: Mm.
5: Oh, kana na tumatagtog na ni basi wa pa mauli. Ngayon niya gitumbok mo ni gawatan gud basi may mukle mino na ni kay gitumbok mo ni nangawat og manok ing gitari ka sa mga Rajwan Binji. Way swerte kay na at lagi sa ako ano kating kininitahan kininisurrender ba nga nakapuspos.
3: Oo. Oh, oh.
5: Okay
3: na. Di, kuha na siya, kaya kung panang bato, dili na puspos kay kuan man. Hapak yung tingali, hapak tingali.
5: Oo, puspos lang yun kay.
3: Ha?
5: Ayaw ipag, hapak o ano ba, morag hapak, morag bato mangon niya, morag puspos ba, morag hapak. O sa termino ano yung puspos, or hapak.
3: Okay.
5: Bunal kahoy. O kaya, morag ikuang yun, mag-ipuspos lang yun, magbato.
3: Oh, so kanin niya kuha niya di, ay kanin wala siya makadagan da yun kay, kuan naman okay, ning
5: kuan pa man sig manok mura sig nag
3: mura nagkuot pa sa ditog manok nagway oh
5: kuan ba oh suot pa siya ang sudanan
3: mga pilay ba na ba na tos edad aning tawhana mura taas nga tao man na kasama jik yo no
5: wa 42 kwinta may banabana kasama ga radio binji
3: no mao ning kuan na dai hitabuad eh
5: ya tato mailan na sa mga tagtungod no
3: oh
5: tato unya ang iyang operasyon na doon sa gubernador na pirahani siyang tiyan ba na may uwat.
3: Mm-hmm.
5: O nga, morag operasyon. No, o niya, mauna, o niya, ang iyang ko, al koko, morag siya gipintala ng sky blue, kulo sky blue. Niya, mautong iyang tiyan, doon ay kuhan, piklat ba nga na operahan siya sa mga Rajwan Binji ba?
3: Mm-hmm.
5: Ito ang pa ang iyang tato.
3: Mm-hmm.
5: O, mauna, ano, dali rin mailhan.
3: O, dali rin mailhan sa mga pamilya, ani, o, oh, labi na, ani. Oh, labi na baka og minyo ni may lanis asawa.
5: Mm. Mga tagtungod.
3: Sa iyang kwan, sa iyang lawas, sa iyang abaga way laing tato.
5: So far wala man na ang tanan mm. sa tuo.
3: Ani ra spaan niya.
5: Sa mga radio Binji.
3: Oh, sa paan niya dayon dunay operasyon sa tiyan.
5: Oh, kana dali ra kay na mailan. Labi mm. dunay operasyon sa tiyan.
3: So bag-o pa dagoy ning gagi kwan di ay kana na ang gipirahan tingali ni siya o niya. Kanang na ang sana po nangawat man in town og manok. Sugarol lagoy ni kaysa man sige para baligya po nagoy din yan eh.
5: Oh, kaning manok isa tari. Mahal-mahal man eh.
3: Oh, mahal man na. Oh, labi na tong mga, katong mga rasa ba?
5: Oh, mahal man eh. Niya. Ano na, way short eh. Kaya basi, magsige na rin yung pangawat. Anak lang. At o tali siya nga, way nagbantay, way nakita niya. Way mm. short eh. Kaya itabo na yung ba na alas 12 man nga to sa launa.
3: Sa Kanlaon?
5: Oo, itong gabi eh.
3: Oh.
5: Niya, bao ito nga, ito minis sa may Villarroca, Barangay Poblacion Occidental Consolacion, na itabo. Bao itong nga ni Surrender, kasi meses, bao ito naka-taibig nga, nagawa itong manok ng maong kanyang namatay.
3: Mm.
5: At ito yung gunalan o bato. Wagi swerte. No, nang gidapan ng ever si Child Sanatorium,
3: mm.
5: kinesa ever si ang maong biktima, pero adi na tanong tumatawag, kawata mga yapon eh, suspect nis po pangawat.
3: Mm.
5: Way swerte kay dagtag bilang ka minutos na kabisagis yung kinabuhi.
3: So dito rin ni sa iyahang, kuan? Dito rin sa iyahang manuka na hapla down?
5: Oh, dito rin ni sa iyahang, kuan? Ano na, di siya kapasibat sa kay iyaman kuan niya, disurrender na siya sa mga polis.
3: Oh, pero muna, nga kaning niya, pamatundaan sa niya nga, malitan og dito yun ni nisod sa iyang manukan o niya.
5: Oh, nakamata man ning kaning suspek kay nakay kasikas mo nagtugubot yung mga manok ng katari ba.
3: Mm,
5: sa apaman ato nakamata siya ato natla niya nga nagpas nagsuod pa mga manok kining namatay.
3: Mm.
5: Wa kabantay abo na hapo sa lawan. Wa swerte. Ah, so dito siya koto kaya tao siya sige pangawat tali.
3: Mao na, oh. Ito pa na yung kuanon kaya matatak kay Balo basin og daghan na pong gibiktima ani taon.
5: Gibiktima ani, oo.
3: Ah, no, makuan na naman eh. Mailhan naman ni siya. Makuan na ni kapulisan og naa ba ni mga record siya sa pagpangawat ning ni ang maong namatay taon.
5: Oh, mao na, no. Panayon pa, gihilaon niya. Wapay mga ni-claim sa maong patayang lawas kasama ka Radio RBG. Kung kinsa ni og kagatiining mao nga namatay no
3: so kana diha og dili na diha taga Liloan Mandawi kung naargi na diha Liloan Mandawi Consolacion no
5: sekbetra na diha no
3: oh.
5: Sibre Liloan o taga diha sa Consolacion or Mandawi mao ra na
3: mm.
5: Ay, kung kuan sa ay no na may ubang layo ang magkuan kawat
3: so residido sa kay ni siya kay na may uban nga mangawat maggrupo-grupo duha tulo ana kani siya sira usa
5: pero manok na yan tirada. Madaram ni ko sa manok sa mag-aradyo ang binji.
3: Okay na may uban niya ka ng lockout. Ana o, lockout ka deha kay... Pero kanil, si Dido kay sa Sera, usano ka na...
5: Oo.
3: Simple na ko yung hindi nga. Kuhan ba ka ha? Basin og...
5: Sinutid na tali ni kay... Ano niya nga... Madadara niya niya. Nakarimu tali siya mga pagpangawat nga wa sa masakti ba?
3: Oh, kay ngon po siya nga, ah, pananglitag duhan, ah, gamay rin to, kaya magtunga pa man.
5: Oh. Yeah, manok, panglitag, tag-dusmil, tunga, tatag sa kalibura may, ah, ko lang ay mga awat ay.
3: Oh, kaya lang. Lang
5: kung sira lang sinistor.
3: Oh, na.
5: Gamay na lang, ah, ako lang mga awat ay.
3: Oh.
5: Kaya lang, kung 2,000, 2 kamanok, 4,000, ah, 4,000 ako ah.
3: Oh.
5: Ya, we suerte, kay.
3: We suerte.
5: Ano sa sakwa, namatasa na sa ibutan. Langit na ni Perlo.
3: Ah, menterio, menterio pa na.
5: Menterio.
3: Menterio, okay.
5: Okay. Ika tayo sa gawa, support sa patrol ng Rajuman, Joseph Osgano, DYH, Pit Attack, RMN.
3: Okay, salamat Radio Man Jose Boscano sa imuhang report. Nagkinibay na saan magkasamahatod ka na to sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Ang atuang EXL Makabuhay Coffee Mix mga kasama, 17 inuan kinipasabot si 7 ka mga prutas o gutanon, kagisagol sa tuang kape. Ang atuang kape, aduna usay sa Golga Rose Hip. Nga doon ay anti-aging properties, doon ay pain relieving properties nga alibyuhan ang sakit sa arthritis. At umagsunang hanga na minaw na ito karong mahiligon kayong muinom o kape. Kanya bisag doon ay arthritis, kaning kapiha mo im na kay makatabang ning alibyuhan ang sakit sa arthritis. Onya, doon na po ay sagol ning luya, doon ay dulaw or kaning turmeric. Doon ay kamunggay, doon ay mangustin, doon ay tapol ng bisaya ng mais, doon ay bayabas. Doon ay insulin plant, doon ay barley, doon ay arabica, doon ay stevia. Kamay ka palami sa tuang kape. O niya ang stevia makasama ha. Mwanay ka palami sa tuang kape. Dili ang ngayang mabalaka. Katong doon ay diabetes kasamang nistong. O niya itong makiksunan sad ha. Doon ay nisagol nga ginseng o guban pang mga prutas o gutanon. Ang ginseng nagisagol sa tuang kape. Makapa-abtik sa tuang panglawas mo sa makalahutay ta. Matag-adlong panikaisikay kung kita nakainom. Kanunay sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Matagoy ito si Kwan kasamang ni Sor si Lakusay. Ako matonggi. Dadaan itong daghan nga EXL Coffee. Kanang na ang... na Kwan, balik taon ito nagoy sa taon? Kanang na ang... Kauyon tong maayo kasamang nisto. Anya nakanindot sa dato ang kape makasama ha. Kay Kwanisa kanang na ang daghan kay mga prutas no. Ako tanong nagisagol ani. Onya duna po tay haplas alang sumagsuna nga nangitag haplas ha? Para sa panakit sa kalawasan wa na tay lang haplas nga tuang gisaligan. Ang EXL Makabuhay Oil na all in one onya skin care oil pagyo nga tong EXL Makabuhay Oil. Usab makasama, mainis panakit sa kalawasan, pang laylay sa mga lutahan, mga panuhot, o niya pagngulngol sa tuang mga kaunuran, mas mayong ihaplas ang EXL Makabuhay Oil. Ang EXL Makabuhay Oil, mga kasama, panghaplas gani gawas nga wag tangon ang mga panuhot o panakit sa kalawasan, madili sa kapaakon o glamok, ha? Kung manghaplas ka rin, kadi magkapaakon o glamok, makasiguro ka nga di ka magkasakit o dinggi. At umakigso na mga

Plasantas kanunay sa EXL Makabuhay Oil. Anya, may katol-katol sa panit, minakan sa kagmay mga mananap o sa pangagod. May nisab mga tong haplas. Mapalit ang atuang haplas o atuang kape. Ang EXL makasama diya sa 360 Pharmacy, sa Rosa Pharmacy, Alfar Pharmacy, CSG Pharmacy, o sa Cebu Everdrug, o guban pang mga butigag farmasya doon sa inyong mga lugar. Anya si Kwan sa diya, ito'y malit ang hiyan sa diya slahog. Ganun ay ning nag-inom o EXL makabuhay coffee mix kasamang niso. Parang kanang naamo blooming purgmayo. Aniya si Kwan sad naminaw din na to ha, tuhatagan o pagtagad sad garon be kay Iglesia Ariel Villaver sa shout out ni Noy Kading ha. Aniya diha sa may bunga Toledo nga nakainom ra ba ano nga birthday niya. Happy birthday ni mo ni Noy ha. Aniya si Maribel Lau naminaw na to gikan sa Bohol. Aniya si Corazon Taniola gya sa Leyte, Silvia Reformado Phil. Og si Riza Buni. Ana unta ko ya pangutan na attorney no, di ko abogado kasamang Riza about sa yuta, ang kaning yuta sa ako ang appearance. Agi samni gilutihan na ni Onia sa panahon ang buhi pa ang tag-iya ko no. Sa yuta gitukuran sa kong parente. Sukad sa una, dupa-dupa ra, dili pa meter, unya gisubraan sad na. Gamay ang sukod sa tagiyas yuta. Asaman inyo, ha? Asaman inyo ha, kasamang Riza. Pananglitan, kung layo sa Cebu City ang inyo ha, pwede na mumuduol diya sa PAW, no? Diya sa kanabitang inyo hang munisipyo. Og na ay PAW diya, pangutana mo sa munisipyo, asa ang PAW kung pananglitan layo sa Cebu City. Pananglitan og dool ra inyo diri Cebu City, pwede na mo ari diri sa DYHP ha. Okay, oniya si Gwen Arabis, may gabi kasama nga Benze, naminaw mi sa Muhon, Talisay. Aniya Wilma Masong Aglinda. Masong Lagos naminaw nato. Og si Wilma D sa San Roque Maribuhok, Bohol. Okay, tong hatagag pagtagad no sa makasama ning ato ang isgutanan sad karon ha kay kanang na ang dianag yod, nadakpa na ang dugay gipaabot ninyo. Dugay gipaabot sa mga tao kasamang nistor ba nga kanang gipangita nila o asa na yod ang asa na ang big fish ko no. Pero niingon si kanang na ang Boeing Remulia nga usa ko no ni sa mga big fish. Ato pa doon na pa ilaing big fish. O niya, mas maayo kung daghan nga mga big fish, unta makuha sad ang butanding. pero muna, nga kanang na ang ato ang tagag pagtagad kay narito ganihan kasamang nistor na pag-admit niya dito ganiha sa kuan sa hospital, pero dito na nito da sa hospital. Sa wala pa sa DACPA, si kanyang Speaker Martin Romualdez, dito na sa daan dahil sa hospital. Dito na sa daan sa tambalanan, kasumang nisto. O niya, paggawa sa warrant of arrest, paspas kayo nga ni-issue ang sandigang bayan. Paspas kayo, muna nga, pabuting sa kaadlaw, ganiha pagod, mga kanang ipasakang kaso, mura ganiha man tingali itong buntag, ganyang unto ba ito? Nigawas ang balita, mga hapon na. Pagkahuman ka sa Magnistop, digawas na yon ang warrant of arrest. Puting paspasa. At least, okay sad nga, paspasa kay basi o makagawasan or maka-ikyas ba. No, si kanyang Speaker Martin Romualdez, okay na sad nga ipaspasan sana. Pero manginaot ha, nga anang kapaspas, anang kapaspas ka sa Magnistop, why mga kanabitaw na lakangan ng mga proseso kay basig maigo tas technicalities, ha? Kay basig maigo bas technicalities ba nga manang gitoyog paspas mo ni muna. Pero ang inaot ang okay ranya pasalamat ha? Ang kanang na ang nadakpan yung kay maumanig ipangita ninyo. Sa to pa natuma na natuma na kasamang nistor ang gustos mga tao pero kani dili pa ni

0: siya final og dili pa wa pa natapos diri ang salida. Nganuman mo pamay pag ato paning atangan og tinuod bagyod. Ha, tinuod bagyod nga kaning kaso gipasaka sa ombudsman, tinud-on bagyod ang mga nasakasuhan or wa. Ato pamanintan aon kay naay mga ang sandigang bayan nakakita og probable cause. Muna nga ni-issue og warrant of arrest. Nya kay dili pa man nagpasabot nga ang mga ebidensyang gidalas ombudsman dito tinuod. Na dili pa man final ka sa mga nestor. So doon na pa'y kwan ana kanang naang mga doon na pa'y trial na po na mas impeachment ba i-presentar dito sa prosecution ka sa mga nestor ang ilang mga ebidensya ana. Pero ang nakakuan ani dili lang i-live nindo to tatong i-live unta. At anong balikan sa kaneng karong tao-tao dasan ba'y lang sa kasamang ni Storm na tumalikan ni karong tao-tao alas 11:26 sa gabi.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
2: May mga nakadaog na sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Congratulations sa first weekly draw winners sa 2,000 pesos cash nga silang Leonida Yumabaga, gikan sa Culon, Armando M. Alarcon, gikan sa Katipunan, Severiana Literato sa Lipata, Linaw, ug Maribeth Fernando sa Inayawan, ug major winner sa 5,000 pesos sa karong week 1 draw nga si Gemma L. De La Serna, gikan sa Virama. Congratulations sa satanang week 1 winners. Padayon lang ang alagang Biogesic. Maong apil na kay basin ikaw ang musunod nga makadaog. Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page para sa updates o kung unsaon pag-apil. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.

0: Cordero, MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Ato ang atak na alas 11:37 na sa kagabhion. Balik na magkasama dere sa ato ang pagkulo kabildo karong gabhion na. O niya kinigabayan sa datod ka na to sa DTX 500. Ang ato ang DTX 500 mga kasama. Ang kampiyon nga proteksyon ka doon ay 1.3 million orak units nga antioxidants. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals ug oxidation. Ang ato ang DTX 500. May sumang isunan nga doon ay high blood. Doon ay taas na kolesterol, taas og blood sugar. Ayaw na na og pasagdi makasama inom ta ka doon ay sa DTX 500. Ang ato ang DTX 500 mayo sabni. Tama isuna na ito nga doon ay fatty liver disease, sa cardiovascular diseases, at tama isuna nga doon ay problema sa kidney disease, gallstones sa formation, hyperacidity, insomnia. Agatong nga doon ay mga insomnia, ayaw kabalaka na ha, ayaw ninyong pasagdi. Inom ta sa DTX 500. Ang DTX 500 mga kasama, mapalit sila nga clinic, mao nga clinical alternative medicine and wellness center. Kaya may mutang sa Unit 102, Marriage Building ako sa Lim Street, Cebu City, at bang sa The Freeman Super Building o Gloyo sa Gaisa no main. O baka ha, mabisita lang mo no, sa ilang nga clinic makasama loyo sa ilaha gyud nga or loyo dias guys sa no main ha, kaya nagtanyag sila og libre nga medical check-up. Pag-ingon man usab, maka-discount mo sa mga produkto sa DTX 500, naglabi na sa DTX 500. Aloyos guys sa no main ra, no? Ilang nga clinic. Mapalit usab sa uban nga magbutig ag farmasya diri sa Dakbay, Sugbo, ang DTX 500 o dia sa Negros Oriental. Na usab dia sa mga butik ag farmasya o sa Negros Occidental. Okay, itong hatagag pagtagad magkasama ha kay kanang na ang medyo ng lamhoy in town kasamang ni Storoy ang naong ba? Medyo ng lamhoy in town ang unsay termino ana diri sa inyo kasamang ni Storoy? Ha? Diri sa Sugbo ba? Unsa may termino anang nang lamhoy? Kana pang murag na naluy-luy ang naong say kwan ana? Ha? Kana minghoy? Ora og naminghoy. Ha? Ang naong ni kanhi Speaker Martin Romualdez makasama taon. Ha? Mura og ganang nang lamhoy, mura og nang lamhoy o nang minghoy. Ha? Abi ko no atong ko anon good kasama Gerald, ipakita na to atong kuan. Atong iyahang picture ni kanhi Speaker Martin Romualdez nga kanay dana mo ni ang dito na niya sa kuan kasamang nistor, hasta balana na o tanawa. Ha? So, nagkuan sa diha sa kanan ng gikuan siya og fingerprint na o niya mo gikuhaan baka ni siya og picture kay gikuhaan baka ni siya og magshot no or kanabang kuan baka no ha tanawa ang iyaha nga ang fingerprint dito naman wa gani sa mulingkod na akan no nagikuhaan sa fingerprint kasi mang ni sir wa sa mulingkod na kanabang ingon nga ari sa naka sa ospital sa lingkod sa ari kay data istoryahan. Detay mo ni kanang naangkuhan. Gibasahan siya sa iyahang kanang Miranda rights sa kasamang Nestor ba? Gibasahan siya, nakahigda ang Japon siya. Dili na ko'y katindog ang tao. Tanawa ha pag kani dito ni Stambalanan o niya makita na to nga bisan gani o kana, di ba? Fingerprint mata ka na nasa gate. Ha? Sa mga senior pa, dire tamla dire nai. Ha? Tamla dire nai, para sa senior, tamla noy. Ha? Dire tamla anak. Wala na siya mo. Kwan, wagit siya mo. Kanang bubangon. Ha? Kano, tanawa ha? O kana kung nagipatamla sa mga polis kasama Gerald, asama to usa. Kato usa. Kana. Tanawa, kana nga. Kana pwede ba ayla ipakita kong naong dong ipakita lang nang tanan nga kuan ha pwede ra kana o tanaw ha so kaning ni gipatamla sa diha gikuhaan siya og fingerprint ha onya ang iyahang ilong mura og dunay hus nga ha Kana bitaw gamay gawa gamay gamay anang host nga gamiton spanday sa inyong balay bitaw nga. Host mo tangag tubig ba nga murag ni bill ba na? Ha, say tawag ana na ang host nga kuan diha. Oh. Moy nagi kuan niya. Ha, luoy bitaw no basig na kanang nando na man kunoy kuan basig sa heart tingali ni. Ah, kan ni Speaker Martin Romualdez ug doon sa luoy pud din taw. Nako maluoy bitaw ko magtanaw. Luoy taw no tanawa. Nas tambalanan gud. Kaluoy taw no. At anaw, kani, oh, ang kuan in town niya. So, gitagaan siya og orange shirt. Ha? Pero, wala na niya gisulob. Ha? Wala na gisulob niya ang kanin t-shirt niya, gihatag niya kana sa mga pull, kana bito, sa mga dinakpan, pasalubon mag t-shirt. Ana, nga kanang orange. Ha? Nang nasiya na, gipatong ra si Anduhan. Ha? Gipatong si Anduhan ang t-shirt o niya, dunay na yung mga doktor niya. Ha? Luoy punta ko, ano? Kanang na ang si kanis Speaker Martin Romualdez ba na? Pero mura magdili ni, o sa mani, oxygen ba ni? Dili. Ha? O, kanina nasa iyahang kuan ba? Nasa iyahang ilong town. Ngagbutang ag-host. Oxygen ba ka ni? O. So, kuan ba yapod town? Kanang na ang maluoy punta town ta kay ato ko ng speaker kasamang ni store o niya siya ba hinungdan nga nagbaha ang AX, ang ayuda tao. Ha, di ang ngayag matarong maluoy ta. Ha, maluoy ta ang taoy kay... Ha, kamo niya ha nga, kuhan kayo mo, nakadawat di mos akap. Ha, nakadawat mos akap, nakadawat mo diha sa kuhan kasamang nistor, kanang naang bumaha ang biyaya, matod pang Luistro. Ha, amot kas Luistro, muduaw baka ugma. So money ang pagbasa sa kanang Miranda Doctrine kasamang Nisor o Miranda Rights niya. Ha? Dito sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan City. So muna nga na, nadya ang mga pulis ang CIDJ ni solo dito. Ha? Gibasahan sa wagit sa mulingkod. Ha? Pero noon medyo gipa-action o hangad ang iyahang kanang naang katri bitaw kanang iyahang bed kasamang Nestor nga kwan man na kanang adjust man na ipahandag siya wagid sa ingon na kanang gi pa flat yod ha gipahandag niya higda sa diha kay istorya sa mga pulis ha niya sa man po nga mga pulis ni bisita diya kay balumong na sa ospital wa ampun magdala og prutas ha. Gidatan po tato og saging, ana mo man ay saging, orange, dayong apple. Amot gi dadan ba kan John B. Krimulya ken adto mas John B. Krimulya dito. Ha, so muna nga muna ni siya ang pagkuan dito, gi check up siya sa iyang nga doktor. Ha, gi check na dito kung sa status. Ha, mo man ay ano? Oh, niya gitalian sa dia, grabe sa habol no, puti bang pagka puting bagaas habol. Ha? Baga kay habol. Oh. So, kuan in town ka na ang, pero mura man uga kuan ayang naong puto, no? Ha? Murag, minghoy uga may, pero murag, mura mag-uara maunsa po. Ah, di kuan na ni siya uga na nga host di ay, sa iya nga kuan. Ha? Oh, sa host ni, o niya, kanang na ang kuan town. Ha? Luoy po town ta nga. Ha? O, tanawa, oh. Ah. Oh. So muna sa diha ang kwaniya taon nga kwani siya. Pero mura gwa may dextrose. Ha? Sa maning kalakiha nga aw na abi kana kana ko na do nga i kwan ko na i-zoom pwede na ma-zoom nang naa sa yang dextrose na. Ah, o murag dextrose. Ah, naa di ay kay basi ba og way dextrose ingon mga tao nga oh, kana ramay kana ramay na ospital way dextrose. Ha, nga nakakuan ang ilong pero ay dextrose diyan nasa yahang wala. Ah, nasa yahang wala nga bukton, murag na ay dextrose diyan gabitay. O ni kanang nasa yung ilong, murag unsa dagoy ni? Ha, nga naa sa yahang ilong nga kadi magita ka suito aning butang host sa yung ilong. Sa ni kato mga nakakuan ani, kuan ba dagoy ni kanang na ang hangin kuan baka na oxygen baka na or dili. Pero di pa dagoy na kuan oxygen oy. Ha? Oh, nasa kwan man na, kanang naang gi, na may host nga, kanang mura og pareho dagko ba sa oxygen nga hose. Oh, nga gibutang diha. Oh, to mga naminaw na to nga kwan. Oh. Oh, hoy-hoy town na. No, hoy-hoy town ihang kwan pero amot og karus-an siya na admit dagway diha kay pagdakop ani niya ganiha dito naman. Ha? Pagdakop niya murag nakahibalo na tingali siya nga dakponon siya. Ah, nakahibalo na tingali siya makasama nga kanang naang ang warrant ba sige ingnan na pud sa natural gi pahibalo gini siya nga kani mga sibanahon na sulod sibana. Ha? Kana na ang pasakaan kag kaso. Ha? Kay nag-una man sa ospital. Wa pa gani ang iyang warrant ano man sa ospital mo tong pagawa sa warrant aw. Dito na sa dayon to na ospital naka ha? Naka nakabuok na kwarto nakahigda na dito na. Aso mo na ang kining ni ang iyang pagka dakop 7.4 billion dili million 7.4 billion nga aligasyon mga sukindig paminaw nga iyaha kunong nadawat isip kickbacks ha pero mo na nga ato ang atangan ni kay si Kanyo Speaker Martin Romualdez sa iyahang video nga gipagawas ni adtong miaging tuig ba to miaging bulan ba to ningon siya nga wa man kuno siya mag-inusara. Ha? Wa kuno siya mag-inusara ni ining ni ang maong pananglitan sa budget ba? Ha? So og pananglitan og tininuod man gyud galing ning pagpasakag kaso ni Boying Remulla. Og tininuod man galing ning pagpasakag kaso sa ombudsman. Og ako pang kanya speaking Martin Romualdez, ako pong isulti tong uban, uy. Ha? Ako isulti tong uban nga mga congressman kay yahayas uban mga congressman ah, nakakwarta silang apil niya. Nagpadagko nilang baga, wa silang apil ka preso. Ah, luoy na ba taong tanahon? Ha? Luoy tanahon taon ni kanya speaking Martin Romualdez kay matulbag sa Manglina, Laos kay taon niyang naong taon. Ha? Oh, sumuna nga ni preso siya, iyan na lang isulti ng uban diha o kinsa yung nahibawaan kay kinsa may uban ng mga congressman na kadawat. O niya, naabay uban ng mga congressman, diris Negros, diris sa Cebu, diris Bohol, sa Leyte. Ha? Kinsa man yung mga congressman na kadawat, isulti dong, Marti. Kay kanang na puslan man nga pananglitag, tinudon ka ba? Ha, tinudon ka o kanang na ang pagpasakag kaso ka na ha, kundili atik-atik rani ha, pero di na tingali ni atik. O kay kanang na nga, daghan mo kuno ebidensya, ingon si, kwan, ingon si Boying Remulla, daghan mo kuno ka ebidensya. Ha, o niya, saldi ko, apil masaldi ko nga, kanang na ang gipailag kaso, pero saldi ko, wapa magyan nila makuha karon dito sa gawa sa nasun. Ha, waman mabalik masaldi ko diri. So muna nga kaning ni amon ibantayanan og kaning umas kanin speaker Martin Romualdez nga kung tinudon yung kuno siya og gukod og upananglitan og tinudon siyang ipit dili ra siya mo inag ha dili ra siya so kinsa kahay yung mga kauban ani ha kinsa kahay mga kauban niya nga kanang na ang naapil mga sukindig paminaw sa kickbacks ha kay pananglitan og tinud-on gyud siya di mapugos siya og ha mapugos kisag tug-an nga kinsay laing nga mga congressman nga apil kay pananglitan alangan og ma panlitag tinud-on sa siya ra mapreso nya ubang mga congressman di mapreso ha ubang mga senador di mapreso oh unya kantong giingon ni Saldico sila si Lucas Bersamin ha naay mga tao di sa Malacañang nga nakaapil alangag dili pud to apilon niya kinsa to kan sa mga tawhana. Ha? Kanang na ang kuhan mat. So muni ang kuyaw, wata kay balubaog, muabot ang pila ka mga bulan ani, o si kanyo speaker Martin Romualdez, kasong plunder man. Unya, dunay mga senador, nga kaning mga senador nga kontras administrasyon, labi na tong mga senador nga nagpakita og lihok nga murag doon ay pagdapig ni Vice President Sara Duterte, hinahinayog dakop. Unya ang mahimong state witness, si kanyang Speaker Martin Romualdez.

0: So mauni ang mauni ang kanang nang ato ang bantayan. Ha? Kay pananglitan og tinud-on siya mao man ang mga posible nga kaning ato kasamang ni sir mga panglantaw lang ni ba. Ha ngano man ang kanang sa budget diha sa Congress. Dili kay gihimo na sa usa ka tawo or kanang giaproban sa usa ka tawo. Si Saldico siya ang chairman sa appropriation. Unya do na man pud sa mga kauban. Ha? Do na po yung mga kauban sa Saldico. Ang labaw ni Saldico mosca ni Speaker Martin Romualdez. Karon pag-abot ito sa kananaa nga Senado, do na po yung mga senador dito nga panilngunon pud. Unya kay asa man gikan ang budget? Gikan man sa Malacañang. Ana man? Maghimo og budget ipaagi sa Department of Budget and Management kung DBM, sila mo'y mag-plot, anak, dito kasamang Nestor. Ma? Mengon nga, sige, anak. Pero ang presidente, mao'y mengon, okay, okay, dito na, kanan na ang mauni ang atuang budget, ane, mauni atong punduhan, mauni ang presidente. Paghuman, anak, dito sa DBM, ang DBM mo'y mudala, anak, dito, kay mitingon man na sa presidente ang iyahang mga sekretaris. Ang iyahang mga cabinet secretaries, iyahan ang mitingon. O, diyas imong department, be, sige, i-report unsalay imuhang kanang naang imuhang development plan para next year. Pila may mabadjita na to, ana. So, ang presidente, dunag yoy kanang naang kahibalo sa budget nga ipasas DBM dito sa Kongreso para himo og balaod. Amuhin og balaod ang Kongres pagkahuman, ipasa dito Senado, niya anduha ka mga houses, mga sukindig paminaw, ilahan na nga i-ratify. Ha? Kasamang listo. Pag human, usap pa presidente, pirmahan si presidente. Oh. Kay katura bang kuan, ha? So na kang uban nga makongresman, makuan o'y kanang na ang mamani nga kuan kayo, kanang na ang ingon sila nga pero ang uban mo, di ba mo tuo, ka? Di ba mo tuo ang uban nga, atik-atik na. kamo ba nga di mamamoto o oy ha ha ato ba kasamang Glinda atik na na kasamang Benze kay Brad baya na si Romualdez o si kanang na ang buying sa ilahang fraternity atik na na kay ha atik na ko so mo na nga kuan lang yun na wata kahibalo ani og onsay kuan ana onsay sunod yung mahitabo. Ha? Onya, nalipay ta nga gipasakaan og kaso sa Romualdez, pero nagduha-duha patas nagtuo ana kay basin sa lider na nila ba. Ha? Onya, human na muingon ng buhian kay walay klarong ebidensya. Unsao na lang, matod pa kasamang Silvia Reformado Phil. Aha. Amaro makahinomdom ko anas katong impeachment, niya gipasaka ang impeachment. Kinomdom mo, si Vice President Sara Duterte gipasaka ang impeachment. Ha? Onya, si Presidente Marcos gipasakag impeachment pod. Gibasura ang impeachment ni Presidente Marcos kay walay igong ebidensya. Sumuning, karon dili pa ta makaingon nga tinud-on gyud si kanhi Speaker Martin Romualdez kay wata kay balo og base og basig tuog sa lider ba. Nga kanang na ang kanang dakup-dakupon lang niya pagkahuman na ma ingon nga way klarong ebidensya, way basihan. Pero muna, iyahan man ang kanana may due process. Katungod na makasama. So, pananglitan og wala gitinoy igong ebidensya di natural, makabuhi. Giyon. Pananglitag wala igong basihan kasamang listo. Pero og naay igong basihan, o niya, tuyoon yun og dismiss ang kaso. Amorag di po nagawin na maayo. Kaya natural, ang abogado ni kanyang Speaker Martin Romualdez mo dipinsa man giyon. Nga i... modipinsa man gyud nga makuan kanang makalingkawas ha ang ilahang kliyente ha. Ano man gabi ka sa mang Benze nag Minaw Minimo diri sa Barangay Nara Bayawan City Negros Oriental ha si Brian da Igbos oh. Naminghoy na in town ka sa mang Benze matod pag ka sa mang Joey Torino aga paluoy luoy pang naong ang kayo, maayo kay mudag arte. Apang famous award, matod pa ni kasamang Ivan Isi Umbus, ha? Ah, lagi taon kasamang Ivan. Ah, namiaok ang dagway, sir, ha? Matod pang Brindo Lagumbay. Ah, namiaok ko nung naong taon. Ah, tanawa sa man to naong ato. Pero doon to paminaon si John Vic Remulia bisa kasamang Gerald ko noon. Sa iyahang kuhan ane, kanang... Ato sa iyahang pamahaya ganihan ni John Vic Remulia. Ato ko nung paminaw ka diyo sa si Kwan Mi. Kanana ang John Vic Remulia kay... kanay mo ni? Okay. Mm-hmm. Ah, may Kwan dong, may audio? Ah? Ah, mo ni ang pag-abot sa sakyanan ni Kwan ni John Vic makasama dito sa Kwan. Pag-abot ni John Vic to sa hospital. At least si John Vic, ni good mo absent John Vic. Kay Kuan Man. Muna yung pag-abot ni John Vic Remulia dito. Niya, Kuan raba ni sila. Migo raba ni sila si Romualdez o si John Vic. Yang igsoon nga si Remulia sa Buing, Migo sad sila. Katokon na sa presko niya kasama ni Gerald. Diyan ko naman katong interview niya sa mga media ba. Takon ng kuanon to. Be, tong kanin tanaw na to ni be. Katong usang video dong nga kuan, kano be? Kane oh kane be. Sa ngon John Vic Remulia nga kinsay sunod kasuhan kuno.
1: Of the public, the warrant of arrest had been served to former Speaker Martin Romualdez. Tinanggap niya personally. He's now undergoing booking procedures na kung sa akin nakuha yung fingerprints niya. Tinanggap niya yung warrant, kaharap ng kanyang mga abogado at kaharap ng kanyang mga doktor. He's now undergoing yung doctors ng PNP, doctors niya, nag-uusap niya yung tungkol sa status niya at nag-examine ng records. Bukas ng umaga, maghahanda kami ng report papuntang sa papadala sa Sandigan Bayan. And daily, magmamonitor kami ng kanyang condition until he is well enough to be presented to court. But wag po kayong mag-alala. Gagawin po namin lahat na madala siya sa ustisya. Andito po kami para ipakita whether ang ombudsman o akong PNP isang trato namin sa batas.
2: Sir, aside sa pulis, saka sa mga doktor, may family members po ba siya?
1: Yes, at doon yung kanyang anak. Anak niya, andiyan.
2: Yung wife po niya?
1: Hindi ko nakita.
2: Sir, kumusta yung health niya ngayon?
1: He looked pale. He looked very pale. And he's a vegan boys. Pero maputla ang itsura niya.
2: Sir, kanina ba siya lang yung
0: tumatay? Oh, maputla.
1: Hindi ko alam. Wala ko dito na. Okay? So, thank you very much. Okay.
2: Salamat, sir. Sir, how about the other accused pala?
0: So mo ni ang kuan niya kana na ang ayahang pamahayag. Natoy usang kuan asa man tong usang video kasama Gerald B niya ni kuan na ni John Vic. So mo ni ang kanay niya bacon ho katong kuan ni siya.
3: Para ihayag po ang warrant of arrest para kay former Speaker Martin Romualdez ayon sa warrant of arrest issued by the 3rd District ng Sandigan Bayan. Andito po siya ngayon naka-confine as according to the man to the doctors, he is suffering from a cardiovascular event, unstable ang kanyang blood pressure and having an anxiety attack. However, we made it clear that like in Secretary Bonon's case na apat na araw siya ando doon, we will check every day hanggang he is well enough to be presented to court. In the meantime, meron kaming armed guards outside this door, meron kaming armed police outside the hospital and in the lobby, at he is now considered, after we read in his rights, he is now considered a person deprived.
0: Aha, so muna yung makasama nga amatod pa ni Secretary Boying Remulia, abadil Boying si Kuan John Vic Remulia sa DILG, kailangan pa ni Garuhon nga madala sustisya si Martin Romualdez, anya dito sa ospital, lausab garon makasama ilahan pa ni Garuhon nga ang buong palibot o kanang naang palibot sa ospital. Sulod o gawa sa ospital, dunay nakabantay ang pulis. Oni muna nga ikuan pa niya dito dahil umpan lang sa tambalanan kay ay lapansik apon kasamang nisor o pwede na ba nga dadon dito sa korte para kauban siya i-appeal siya o kapag return sa waran dapat naaman ang accused, no? Okay, onya kinimbay na sa datod ka nato sa Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3, makasama maayo kayo. Alang sa mga pinanggantig man ito, makaigsunan nga doon ay type 2 nga diabetes. Panalitan, doon na mo yung type 2 nga diabetes, makasama ayaw na o pasagdiha, inom ta sa Life Extension Vitamin D3. May sabni ang Life Extension ng Vitamin D3 makasama sa uban ng mga sakit, labi na sa diabetes. Ang pag-inom, ano tulong nga sa 5 ka soft gel kada adlaw. Kanya kung dili kay dako ang budget, pwede ra og tulo. O sa humag pamahaw, doa sumag panihapon. Ang Life Extension Vitamin D3 mga kasama, masabog duha, pwede sabog duha ka soft gel kada adlaw o sa humag pamahaw, o di ausasad sa humag panihapon. Ang katuma kaigsunan sad nato ha, maayo nga to ang Life Extension Vitamin D3 kay isuportan sa daghan ng mga medical studies o sa mga doktor. High quality, limpyo, potent formulation gikan sa USA. Anya na kanino tani kay certified da ilisil aron malikayan ang pagkapiki. Ang Life Extension Vitamin D3 mga kasama mapalit sa ilahang clinic nga mao ang Life Extension Clinic and Pharmacy diri sa Dakbay Sugbo na sa may Sibudok Building Boyon sa Esminia Boulevard sa Konsolacion at Mang Jollibee's Konsolacion padung kasod sa merkado dito sa Negros Oriental na sa Dumaguete City tapad sa Kamanhak Terminal. Anya mapalit usab ang Life Extension Vitamin D3 sa uban nga mga butik at farmasya dool sa inyong mga lugar. Onya sumakigsunan ha nga naminaw nga ganahan nga makadaog o ga 2,000 pesos kada simana. Ha, doon natay 2,000 pesos sa tuang BioGisic ha. Apil na sa BioGisic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Aniya, sayon ra kayo ang pag-apil. Mopalit lang mo og 20 kabuok no nga BioGisic diha sa mga butika og farmasya nga tuang i-mention karon. Ha, onya paghuman ana naay resibo dad address istasyon ha. Asa man mo mopalit nga mga butika kani nga mga butika o palit mo ani 360 Pharmacy, Actimed Pharmacy, Rose Pharmacy, South Star Drug, The Generics Pharmacy, TGP, Watson's, Mercury Drug, pwede. Supermarkets, pwede. Convenience stores, kasama 7-Eleven, Alfar, Alturas, Evercare, La Nueva, Metro Gaisano, Pure Gold, Robinson's, Easy Mart, Robinson Supermarket, Save More, Shopwise, SM Supermarket, SIV, SVI ang mga butikag farmasya diyang atong gimension. Pwede mo dito dito mo palit 20 ka buok onya. Kinahanglan usa ka pad gyud, usa ka pad. Ayaw mo tong naay promo-promo kanang way promo ha nga mapalito ninyo kay para di mo ma-disqualified. So 20 ka buok usa ka pad mana duha a duha ka coupon ninyo ha ana. Onya major price kada semana 5,000 na pesos. Onya 10,000 la sa tuang kuana na siya. Minor sa grand draw na. Onya 10,000 ang minor upat ka buok onya ang major price 100,000 na. Gi arilandres DYHP ha bulahan makamo na sad makadaog og sa tuang nga mga papremyo. Si Ana Marie Milian Paha sa Minaw nato og si Gina Juntilia og si Ardin Cabiso. Og si Ariel Iglesia Villaber, og si Ilian Joel Turing, si Renante Cuico. Okay, naminaw na to. Karon usab. Unta igong oras. Salamat kay inyong pagpaminaw ha. Akong kauban diri sa Master Control si Kasamang Kisuminya, ganiya si Kasamang Nestor Homesilio, Picas Lawa Kasamang Gerald Albios. Wow. Tos na lang si Mitir Sait, Rubil Boyser, atong Chief Technician Alan Talado Liberatis. Kung nalang yung boss nga lagad sa kahanginan yung radyo man, Benje Tanghian, dang manamil kiplangis pag-ingon ang Diyos, mag-auban ka na itong tanan. At tanang dapit doon sa nang panahon, Tatak RMN.
4: Straight to the point. This news is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app. This time check is brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Mac reunion na with the one and only Ladies' Choice Mayo. That time check was brought to you by...

0: kahit na. Sed Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Naminaw gyapon mo sa atong programa ang kasika sa kabuntago. Natud ka nato sa Sed Marketing. Dugang mga benepisyo sa batong mga kapanyawan naglakip og blood sugar control. Ang fiber content sa batong o banan sa ubos nga glycemic index niini mao'y angay alang sa mga individual nga kanunay na lang nagmonitor og nagmanage sa ilang blood sugar levels. Ang fiber usab mopahinay sa digestion og absorption sa carbohydrates nga mahimong moresulta sa hinay-hinay nga pagsaka sa blood sugar levels. Mahimo kining beneficial alang sa mga individual nga dunay diabetes o sa mga risgo pag-develop sa maong kondisyon. Laing benepisyo sa batong mga kapanyawan mao ang paghatag niini og hydration og electrolyte balance. Ang string beans adunay taas og water content nga dakong tabang nga pabiling hydrated ang sa individual nga mukaon niini. Makahatag sab kini og essential minerals sama sa potassium og magnesium nga crucial alang sa pagmaintenar og proper fluid balance og makasuporta sa healthy muscle function. Ang string beans o batong mga kapanyawan makatabang sab kini nga pabiling healthy o himsog ang atong kasing-kasing. Ang kombinasyon sa fiber, antioxidants og low calorie content mao'y naghimo sa batong nga beneficial kini alang sa kondisyon sa atong kasing-kasing. Ang fiber nga ana sa batong makatabang pagminos sa cholesterol level samtang ang antioxidants makatabang pagputiher batok sa oxidative stress nga mamahimong factor o maka-trigger nga ikaw makaangkon pa og heart disease. Dugang niini mga kapanyawan, ang walay fat sa batong maoy naghimo kaniya nga heart healthy food choices ang maong klase sa gulay. Sa kinatibukan mga kapanyawan, kung imong ilakip ang string beans o batong sa imong diet, mahimong kini makakontribute sa overall imong health and well-being. Masti man, gisahon o isagol sa mga salad o stir fries, ang maong ikonsidera na nga versatile vegetable, maghatod o daghang nutrients sa atong kalawasan, ingon man, mutanyag usab o daghang health benefits. Wala naman tayo igong oras mga kapanyawan, daghan pa ko gishare ninyo ang mga benepisyo ni ining batong, ingon man ang mga risgo ni ini. Ana mangin na mga kapanyawan, kung dunay maayo nga ikahatag, dunay sabnay katugbang nga risgo ang mga pagkaon nga imong kanon. Ato kining sayran sa sunod na tong episode sa atong programa ang kasika sa kabuntagon. Dalit ka nato sa Sed Marketing. Madungog ninyo dinhi sa overall number one radio station sa Cebu ang DYHP RMN Cebu. Manamilit nako kaninyo mga kapanyawan, daghang salamat. Maayong buntag ug amping ta kanunay.
0: Inyong nabati ang atong makalingaw apan makakat-on nga tulumanon. Hatod kini kanato sa maayong kabubuton sa Sed Marketing. Ang kasika sa kabuntagon. Kauban si kapanyawan Marisa Abadjes. At ang ilang yapon kini nga tulumanon sa sunod ngay gayon sa samang takna o samang istasyon. Dinhilang sa DYHP RMN Cebu. Ang kasika sa kabuntagon. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Kahimsog sa kalawasan ng isgutan, Sed Panyawan Plus na. Hiniusang mga makatabang o kusgan ng mga sangkap ng panyawan herb, luyang dilaw o mangosteen. Anaakaroon sa usaka kapsula, maayo sa kahimsog sa kalawasan. Partner nato sa atong pang-adlaw-adlaw nga dasig sa kinabuhi, Sed Panyawan Plus. Hini mo kini sa Sed Marketing.
2: No approved therapeutic claims.
0: Mga kapanyawan, ania na ang gihulat natong tanan. Ang hugyawan sa Sed Panyawan. Hugyawan sa Sed Panyawan. Uban nila Mr. Panyawan, Rick B. Agustin o ang atong health expert, Sir John Solis. Tulamanong dalit ka na to sa Sed Marketing. Ang tiggama o tigapunapun sa mga produktong herbal nga napamatut ang makatabang sa atong kalawasan. Ang Sed Panyawan Plus Mangosteen. Nga dunay mangosteen, luyang dilaw o panyawan. Ang Sed Panyawan Garlic. Ang kapsula nga dunay kay ahos, banaba o panyawan. Ang Zen Kogon Herbal Capsule, pang kapsula nga dunay Kogon plant, banaba o makabuhay o panyawan. Ang Zen Liniment Oil, ang haplas nga milagroso. Ang Zen Panyawan Coffee Mix, ang kapeng makatabang sa maayong kahimsog. Ug ang mga sabon sa Zen Marketing, ang Zen Celebrity Beauty Soap, ug Zen Celebrity Conjure Soap. Tala na! Hugyawan na ta! Hugyawan sa Zen Panyawan!
3: Luzon, Visayas, Mindanao, sa kamayang adlaw kaninyong tanong. Welcome, welcome sa itong pagpanaguban. Na nilapod kini atong tulumanon karon sa mayong panglawas. Atong kini kanatos mayong kabubutong sa said marketing. And of course, aniagyapon kini atong partner sa itong health nga maghatag og impormasyon, kahibalo og mga pagtabang. Aron na malikay kita sa mga balatian. Sir John, mayong adlaw niya kanin mo?
4: Yes, mayong adlaw niya, Sir Ignox. Tanang ito mga tipuhinaw. Kumusta ka mo tanong?
3: Sa atong tanang mga viewers and listeners sa itong hugyawan sa said panyawan, ani ang kining atong tulumanon, pinaluyuhan sa mga produktong herbal sa said marketing nga 100% gayud nga makatabang sa atong kalawasan. Gumikan kay napamatud-an kini nga aduna kini siya mga sangkap nga 100% gayud nga maghatag og pagtubag sa mga klase-klase natong mga problema sa lawas. And of course ania si Sir John nga maghatag kanatong paghubad sa mga klase-klase natong mga problema sa kalawasan, ug sa paghatag og mga idea kung unsay mga maayo natong pagabuhaton aron makalikay kita sa mga problema sa panglawas. Sir John, karong adlaw pag-isgutan nato kining gitawag natong myalgia, no, sa kanyang kamatang sa mga pagpanakit sa itong kalawasan. Simple term ani Sir John, kanyang ginatawag na itong muscle pain. Common kanyang siya sa mga ang common nga mga symptoms nini kanang injuries nga mahitabo, no, kung natula kita injuries, usab kanang overuse sa ito ang mga kaunuran, infections sama sa mga flu, no, posible po din na nga maghatag o kanang ginatawag na itong myalgia or kanang pagpanakit sa kalawasan. And of course, napoy mga ginatawag na ito, mga chronic conditions nga tinuod nga kung naa kanini sama na yung ginatawag nga fibromyalgia, makaangkon ka kanang ginatawag na itong chronic nga pagpanakit sa nani na na Sir John, no, kanang pag chronic nga pagpanakit sa kalawasan. May gali po kay ang said marketing adunay pagtubag ni ana ang ginatawag na itong muscle pain. Sir John, ano sa mga may mga lain nga mga posibleng masinati na to once aduna kita yung ginatawag na itong muscle pain? Saan yung nahitabuan

0: At sa dito dagan-dagan. Then paghuman og pipila ka oras murag manakit ang kalawasan. So may mahitabo diyan na sudyante. Gayon kuno tag brief nga information with regards to what we call myalgia or kaning ginatawag na to mga muscle pain.
1: Kanang if there is tension no na constant tension sa imong muscles no kining makalimot ang atong muscle nga mobalik no sa relaxed na state. So syempre ang atong kwan nga contract na isang nag-relax no ang atong mga muscles no na inundan nga no nga makalimot no. So na infection no adduction lain-lain nga klase sa paglihok sa lawas no. Pinaagi sa muscles atong lawas no kanang iya kakayanan nga mag relax o mag-contract. Muna hinungdan nga nung marasyad ka ng papilo na itong mga kamot, itong mga tudlo, itong mga tiil, no, makalakaw ta, no, makabend, and everything. Ang myalgia is ang may tabo niyo, makasinati ang usa ka tao niyo. Once nga, if there is a ganang constant yung tension in between sa kung karaganin mag-contract o mag-relax, contract, relax, until na, o mga ginatawag na kung sa'yo, naman na, wear and tear, no? Kung nabirin, gamit, niya, balik na po, relax, balik, anak. And then, until na, ang mong mga muscle fibers, ang mga ginatawag ito na, ang ato mga muscles mo na siya, marag mga, make up of fibers na siya, marama na siya ka ng buhok, no? Na marag ibandol. Pero, if ever na sa iyang contraction o relaxation, na ay times na ang itong mga muscles na injured, na matrauma, matraumatized, no? Adunay grabbing tension, or sometimes, kaya ginatawag itong muscle na, kanang wala siya kabalik, no? From straight, naglukot-lukot siya, so hinana ang iyang dagwal no, sa iyang mga muscles. Din na time, muna mong masinati ang ginatawag itong myalgia. So kaning myalgia sa rin, no? Common, no? Na pangitabo sa tanan, across the population na makasinati tanan kasi siyempre we are all made up of muscles no. So tanang ato mga muscles mo na ginawa ginata tanan nga mag exercise yun but before the strenuous exercises so mga activities mga basketball so unsa nga sports always remember mag stretching no or nagun na tayo ng mga stretching aron nga mapaanag na ito atong mga muscles no. And katong lactic acid build up din ang sulot sa mga muscles nga hinungdan dito sa itong ginatawag na pamaol, gani nga feeling, karang sakit, kunitan, sakit sa inquisitor. Mawala na siya, no? Pag-agi sa panahon. Pero nindot kayo si Rick Murray, tungkol kay nagsugod yun ang set marketing kaming atong produkto na ganagin yung atong hot flash, gani? Formulate na ginag siya. Aron nga mga tabangan, ginag nga itong mga kaunuran na bumang na yung pinakauna yun si Rick, no? Sa tanang tao, ha? Tanang tao, yun. Kabad sa ulo, sakit sa ngipon, sakit sa lawas. Anak mo yun na. So kung nanang sakit sa lawas, murang kapoy kay muliho, di ka ganang umata, ganang gusulot ka mong higda, anak man, di ba ang feeling?
0: Tinoon.
1: No, pero manang, nindot kayo nga, ginagunahuna itong ang kining mga makers ba sa set marketing. Sa mga itong mga produkto na pwede itanyag sa katawahan. No? So, nindot kayo nga kanina ito ang set limit, mobile ni pinakaunang yun na product at sa ito ang kining set marketing.
0: Sa mga kaigsunan na ito na karoon nga kasinati karoon, o mga pagparakit sila mga kalawasan at doon na ba kayo mga ginapanghambin ng mga problema pa sa ilahang kaunuran. Timanay ka nun ay higalang igsoon nga ang said marketing at doon ay pagtabang ninyo ni Ana. Kining ginatawag natong pag-angkon sa haplas nga makatabang o makatubag sa mga bisan-unsang matang sa mga problema sa panglawas. Gumikan kay kining atong haplas, doon na kanina siya ay methyl salicylate, camphor o menthol. Munang makasinati ka o pag-init, pag-bugnaw, and of course pagkahalang sa mga haplas. Kay maugid ka na siya ay mutabang. Ang said liniment oil sa mga kaigsunan nato na karon nga medyo nakasinati panini sa kiniadto said panyawa liniment kini siya karon said liniment na ang pangalan. Ang said liniment oil usa ka matang sa produkto nga haplas sa said marketing nga diin na 100% nga herbal ug usab na pamatudan nga daghan kayo kinig ikatanyag nga kayuhan sa atong kalawasan no. Dili lamang ang pagtabang nga matangtang ang mga pagpanakit ato sa kalawasan kun dili pagtubag pud kini sa mga problema susama sa katul-katul sa panit bisan pagaling kuto matabangan niini no nindutan kaayo kini nga matang sa atoang haplas kay bisan pagpanuhot tangtang pinagi lang sa atoang said liniment oil. Bueno, Sir John, basi napakay kadungal ng mga advices sa ato ang mga kaisunan para dili makasinati sa ginatawag natong myalgia or kaning pagpanakit sa atong kaunuran. Usapay mga maayo na ato ang pagabuhaton aside sa stretching. Siguro usapon niini kaning ginatawag natong fluids no.

0: Importante po nga at kanunay kitang hydrated.
1: Yes sir, kailangan din na hydrated. Tapos kami full of energy no sa pagkaon ng tarong, and if ever after no after sa game or after anything na activity ng strenuous, no gapo to nga makaligo kag bugnaw no or ready po nga init no ang imong imong iligo no. Kasi mo gud uban tao di man maligo og magpasipula sige po gud dulot pa na no lain na po ang activity. Pero yung dumi kini nindot tayo no if ever kining din warm na
0: tubig
1: na bag or kaning bugnaw na nai ice kay makatabang na sa dito sa katong pag alin no kato ang mga kaunuran nga na strain no tungod sa katong atong sigip no. So kana siya sabi.
0: Alright, so mga kaigsunan na tulad karon nga nagalantaw o nagasunod sa itong mga tulumanon, timanin ka nunay nga matabangan ka sa itong mga produktong herbal sa Zed Marketing. Gumikin kay kining atong mga produkto 100% herbal. Why side effects? Why overdose? Ang tuyog tumong pagtabang lamang sa maayong kalawasan. Timanin ka nunay, basta dunay mga problema sa panglawas, pag Zed Panyawan, produktong ginama sa Zed Marketing.
2: Mga kapanyawan, daghang salamat sa inyong paglantaw ug pagpaminaw sa ato ang hugyawan sa Zed Panyawan. Tulumanong hatod kanato sa Zed Marketing, ang tigama ug tig-apod-apod sa mga produktong herbal nga pamatud ang makatabang sa atong kalawasan. Ang Zed Panyawan Plus Mangosteen, Zed Panyawan with Garlic, Zed Kogon Herbal Capsule, Zed Liniment Oil, Zed Panyawan Coffee Mix, ug ang mga sabon nga Zed Celebrity Beauty Soap ug Zed Celebrity Kojic Soap. Hugyawan sa Zed Panyawan. At ang ilang yapon kini sa sunod nga higayon. Daghang salamat sa inyong paglantaw ug pagpaminaw sa Hugyawan sa Zed Panyawan.
3: Mga kapanyawan, si Leonora Santos, diabetes, may inom sa Zed Panyawan Coffee Mix.
4: Ang sugar ko minsan 200 sa umaga. It's something 180, nagre-range sa ganyan. Pero nito pong nagpapanyawan coffee na ako, ang baba po, 134. Minimaintain ko po yung panyawan coffee. Hindi na po tumataas ng ganong kataas. Ako po si Mrs. Leonora Santos. Dito po ako sa Pasig, Metro Manila. 69 years old.
3: Basta tatak, Zed Marketing! Tatakin!

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamahalaan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Roma 13, talatang 1 hanggang 2, at 1 Timoteo 2, talatang 2 hanggang 3. Ang bawat tao'y dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag na mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos. Ipinalangan niyo ang mga hari at mga may kapangyarihan para makapamuhay tayo ng tahimik at mapayapa, na may kabanalan at tamang pag-uugali. Mabuti ito at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Dakilang Diyos at Ama, dahil Ikaw ang nagtalaga ng aming pamahalaan upang pamunuan at isaayos ang aming sambayanan, ipagkaloob mo sa puso ng aming pamunuan na kanilang gawing gabay ang iyong banal na salita sa paglikha at pagsasakatuparan ng mga batas na may buong katarungan. Iyo silang gabayan sa araw-araw nilang pamumuno at pamamalakad sa aming bayan na kanilang mabisang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan at malutas ang mga maraming suliranin ng aming lipunan. Amin ding hinihiling na sila ay iyong bigyan ng pagkakaisa at katapatan sa pagtataguyod ng magandang kinabukasan para sa bawat mamamayan, upang sila ay laging handang isauna ang kapakanan ng sambayanan. Naway kanilang bigyan ng katarungan ang mga mahina at walang lakas, at huwag payagang maapi ang mga mahirap at walang laban. Sa araw-araw, pangalagaan nawa nila ang sambayanan at kanilang iligtas sila sa kamay ng masasama. O Diyos, iyong patuloy na palapitin ang kalooban ng aming mga pinuno sa iyo, nang sila ay makapagpamahala na may dunong at integridad at may busilak na puso. Naway sila ay magsilbing modelo ng magandang asal, katapatan, pagtsatsaga, pagkakaisa, katuwiran at pagmamalasakit sa kapwa. Ayon sa iyong kahabagan at kapangyarihan, sila ay iyong pagtibayin sa pagharap sa anumang mabibigat na hamon o suliranin na maaaring dumating muli sa aming bayan, at iligtas mo kami sa lahat ng panganib. Ipagkaloob mo na maharap namin ang anumang hamon ng mapayapa at buo ang loob, dahil Ikaw ay kasama namin. Iyong pagpalain at bantayan ang aming sambayanan, at kami ay iyong ilayo at iligtas sa sinamang magtatangkang nakawin o sirain ang aming kapayapaan at kalayaan bilang iyong bayan. Iyong ilayo ang aming mga hukom sa paghato ng hindi makatarungan, naway sila ay humatol batay sa katuwiran sa lahat ng oras. Gaya ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na ang isang bayan ay matatag lamang kung ang mga namumuno ay makatarungan, ngunit ito'y mawawasak kung sa salapi sila'y gahaman. Ipagtibay mo sa kanilang mga puso ang integridad, kahabagan, pagsunod sa iyong mga utos at tunay na karunungan, upang ang aming pamahalaan ay maging kalugod-lugod sa iyong mga mata, nang ang iyong mga biyaya na pagsulong at paglago ay aming makamtan at mapanatili sa mahabang panahon. Iyong hikayatin ang aming pamunuan at mga mamamayan na palagi ang manalangin sa iyo, at Ikaw ay aming hanapin habang kami ay tumatalikod sa aming mga kasalanan, upang kami ay iyong pakinggan at patawarin at pasaganahin ang aming bayan. Aming panalangin na magtiwala sa iyo ang aming mga pinuno, sapagkat Ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng karunungan at biyaya. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Philippines Standard Time, alas 4:44 na.
2: Headlines karon.
1: Headlines sa mga balita sa balitang nasural. Kanhi House Speaker ug Lady Representative Martin Romualdez arestado na. Apan ara kini sa ospital human nakasinatig cardiovascular event ug anxiety. Masakit yung kamasana kay Warren. Ya kini kan anxiety ka sa mangken. Musamot pag ini.
3: Grabing kakulba.
1: Kao, grabing kakulba. Onya. Ang monigingon ni Pampilo Lacson. Amo man ka pagawas og pamahayag si Senator Pampilo Lacson basta mapaila og kaso ang usa ka politiko mahospital gyud.
3: Hapon, alas 4 sa hapon, ito na ito ng ospital, kaya mapacheck up, kaya nag-line ang gawas.
1: Nakumpain maglaro.
3: Nakumpain maglaro.
1: Para ano ba? Sir, ito na ng ospital, kay na kay Warren.
3: Sakay ni Will Childry, kaya na kay Warren.
1: Sakay ni Will Childry. Dalawa si Bunuan. Human si Bunuan, hebawan na wa okay na siya pagawas na siya kay gihimo siyang witness makabarog na ato na ko paspasa na kalakang bunuan giila na kita ni mga tunto. Sige, kasama
3: kayo. Narito sa laing headline. Kaya depe na ngayon dugang pondo alas palito ng mga laptop ngay hatang ato sa mga magtutundo sa mga public school.
1: Samtang sa mga balita lokal kandidat sa hangin sa Metro Cebu, nag-usap-usap, busaka o bukunhod ang haze level. Base kini sa monitoring sa EMB.
3: Mga bolog dagkong establishments na nakapay sa sugbog iawag ang musalmon sa programa pagdaginot sa kuryente.
1: Balita gawa sa nasod vulkan sa Indonesia nga Mount Anaka Krakatau ni Olbo na resulta sa suspension sa mga flights sa airport, mga kalihukan sa eskwelahan ng fishing.
3: Sa negosyo, big time oil price high, kipatuman, karong adlaw.
1: Pastilan!
2: Headlines karon. Unang radyo, unang balita. Kasama sina Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyong huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. DYHP, Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
1: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Pinos Diaz.
3: Mabuhay, Pilipinas. Tungkol
1: na mga mahinong danon, kinangon na radyo.
3: Unang balita.
2: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
1: Atong mga impormasyon ngayon mong masayran.
3: Ang ayari mong
1: manungan, una sa radyo,
3: una sa balita.
2: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one. Hindi lang rating, kundi award-winning. Unang radyo, unang balita.
3: Number one.
2: Yan ang DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide. DYHP, unang radyo, unang balita.
4: Gising na!
2: Bangon na! Sa unang radyo, unang balita.
1: Adna na may galang Martes, pizza 8 na may galang sa buwan sa September 2025. Tangan sa kanitukang paro sa Cebu HP, aram sa buka niya ang inyong mga tigbalita.
3: Friday Radio Man, Ken Galindea.
1: Ako sa aming Radio Man, Arnold Bustamante. Hantong TV ka na sa Resay, Santak na sa Butang. Paghatod ka sa mga labas ng mga balita. Sugbo ka Bisaya ng Mindanao na napod gadlaw may galang atong nga pagpanaguman sa atong katulungan ng unang radyo ng balita ni gadlaw ka na may galang Martes! Isugat pa sa taaning pagsakas presyos krudo mga kasama. Imbis nga kanabitaw malipay ta may galang nanapoy laing adlaw naghatag sa tuas tong labaw nga makagagahom. Isugat tag pagsakas presyos gasolina diesel o kerosene. Karami ka lang presyo sa pagsakas sa gasolina. Usaka sa mekalag 4 pesos o 69 centavos kada litro. 4 pesos, 69 centavos, hapit mag 5 pesos may gala ang pagsaka. Samtang sa diesel, okay ni, ano may gala, saka kayo. Niabot may gala o wabot nga to sa 5 pesos o 18 centavos ang pagsaka sa presyo matang litro. Ginoo ko. Sa ito pa, 84 karon mga 90 na sad ni mga higala, ka 84.50 ni. Mga kwan, mga almost mga 89 plus, hapit mag 90. Ang presyo karon may galas krudo. Samtang sa kerosene, kining gas. Kining ginagamit ato may gala pagtubil sa kanang mga kwan ha. Kanang lampara. Kana, ha? Usaka sa may galang 5 pesos o 58 centavos matag litro. Mga mga higala ang mapagsakas presyo krudo. O sa produktong petrolyo karong adlaw mga kasama. Mo ubos og 4 pesos, musaka sag 5 mga galawa gabay. Astilan mga gala, saon na rin mga gala pag kanang ang ato nga mga kaigsoonan sa ubos ba? O ni sila ang grabing mapiktuhan kini mga driver. Kita mismo nga mga mamalitay kay ang mga negosyante megala ang buhaton na nila. Ila ba nang ipasaka ang ilang mga presyo sa mga produkto? Kita gihapon na magbaguon. Oh, kita ang magbaguon. Ang mapiktuhan kay mga igala kita nga mga nasa ubos ba? Pastilan. Samtang sa bigas bahin. Wala na, nakita na ako dali may gala ang hulagway ni Martin Romualdez. Karong tataon na, ito i-check karong tataon may gala ang uban pa nga mga isyo. Samtang sa bigas bahin, ito sa ang timayaon ng atong mga kaisuran. Dari sa ato, sa surad, sa Sugbo, sa atong mga siringan, ng mga surad. Surad sa Mandawi, na Pulapo, Toledo, Danao, Talisay, Naga, Karkar. Og sa Dakbayan, sa Bugos. Sa atong mga kasikmit ka mga lalawigan. Dito sa Negros Oriental, Negros Occidental. Sikihur, Bohol, Biliran, Samar, Leyte. So baga mga repeat, may kailang mabot ang atong Sibya, Maing Butang. Dito maglangay. Ato sa check, may kailang sa kasamang Jesse Samampong. Sa iron tayo, may kailang mga presyo sa mga nagunang panaliton sa atong merkado publiko. Doon na may pagsaka, may kailang presyo. Ilabi na may kailang sa karong mga panahon na nga isakasan, may kailang mga presyo krudo. Si kasama ang Jesse Samampong na kastan mila.
2: TYHP. Tutok presyo sa merkado.
1: Kasama ang Jesse Grunges.
4: Yes! Mayong buntag kasamang anodog kasamang ken. O mayong buntag usap sa atong mga soking tigpaminaw ni atong stasyon DYHP RMN Cebu. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. O mayong buntag usap sa atong mga tindira o tindiro o mga umprahay diri sa Carbon Public Market. Ay, may muntag ni ating ni Kuya Ria sa Ate Elmarez Schoolhouse sa may Bonifacio Street, Barangay Parehan, Cebu City. May muntag ni ate, may muntag ni Kuya. Okay, presyo sa mga klasik-klasik mga utanon rin ang atong ihatag sa atong mga suking tigpaminaw. Agbati, 80 ang kilo. Kamunggay, 80 ang kilo. Saluyot, 60 ang kilo. Kalabasa, 18 ang kilo. Sikwa, 50 ang kilo. Okra, usagatos ang kilo. Kamuti galay, 50 ang kilo. Utanon sari-sari, 50 ang kilo. Utanon takbit, 50 ang kilo. Beans, usagatos ngadto sa 150 ang kilo. Palia, 80 ang kilo. Talong, 40 ngadto sa 60 ang kilo. Patong, usagatos ngadto sa 120 ang kilo. Kalabasan puti, 50 ang kilo. Gabi or butig, 60 ang kilo. Taugi, 35 ang kilo. Sapsoy, 70 ang kilo. kasama mo sa Market Report. Ako ang inyong Radyo Man, GC Sumambong DYHP Attack.
5: Gining mong balita, gihatod ka na to sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500, daghang superior antioxidant nga maoy ga-protekta sa mga cellula. Iapil na ang mga skin cells, batok sa mga nadamis nga pre-radicals o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Ini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o bald sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orak units sa antioxidant. Ipitibo kini pangontra sa mga free radicals o oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500, nindot yun batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD, o uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikreto aron mo guwapo!
1: Dan sa labag sa mga Jesse Samampong, kabigala sa Carbon Public Market at ang oras, alas 4.55 na. Samtang sa Bikas Bahin, may kalasika si, ka, si ano? Sama na mahinoon, si Ecstasy. Si Martin Romualdez. Wala may gala sa Tambananan, nag-dito siya, g-aresto may gala sa mga sakop sa Criminal Investigation and Detection Group kung si IDG dito sa Kauluhan. Ang problema, gisaway ni may gala sa mga netizen, kaya ang iyahang orange nga t-shirt, wa niya gisunob, gibutang ramay gala sa lughan. Gusto ko ni Pansulob sa mga tao kaya gusto makakita. May kailang CIDG detainee. Na makita ba ang dughan nga kwan siya, CIDG detainee siya. Napoy ko ano, duha to si ADG, murag pila man ka unit ang nag-serve anong sa warrant, namay si ADG, napoy lain ng unit ka sa mangken, ka nagbabutang po doga t-shirt. Pila man ni ka unit ang nagwan, ni kwan na ni serve anong, wow, lahi man ng unit ni katong asawa. Ah, in CRP o saan? Dili, si ADG, nako man. Nako, mama na siya, oh, kana. Mama na siya ang si ADG. Pag ari ka sa pika side po, na ay laing yun eh, oh. Di ba na si ADG?

0: Lahit na nga unit, oh. Di na sa ADG. So, duha ka unit ang deserve, ani. Lain-lain, tingin ni Kaso kasamang Ken ang giserve, ani. Plunder o gusabang. Ay, duha man ka, kung ano, sa ADG, masama ni cybercrime ni Osa, masama ni siya. Gi-check siya sa doktor sa PNP, no? Pag-check may gana sa ihang, masama ni ihang heartbeat, ang iyang blood pressure, niya gibasahan siya may galag Miranda Doctrine. Niya giprocess siya may galag, ikuhaan siya o kanamitang fingerprint o guban pa. Booking process. Ala, basta kay si Martin Romualdez may galag na, ano na, gi-serban na siya, gi-hospital arrest pa sa pagkakaroon. At ang paabutong kung ano saan mo gawa sa hospital. Kaya si Marculita mga galagi, saway man itong pagmayo, nga nang nagpa-hospital. Kaya sa patong uman, si Bunuan, wag ganin nila mga gala, kuana. Kay kuan, kanang gi-atake lagi sa Himlan. Pero karon mga gala, mura maghilom kay sila. Pag-abot ni Marculita mga gala, perting sing al. At samtang sa pikasbahin na ito, check me kanil sa kasamang Jane Galliardo. Layhang nahimutangan na karagurasa. At ang sayron, may galang pagulagway sa gawas. Napapahis, mura mag, wala naman kay makita na ako nga kuan, kanang lubog sa gawas. Hindi na kay lubog. Kaya ako nilang panan, ako may lubog. Obos na kano kay may galang haze karon, no? Pwede na tingaling balik ang klase sa mga kuan, high school, no? Elementary. Wag hapon face to face. Ang college na may galang na iklase. At sa check may galang kasamang Jane Galliardo sa gawas. Kasamang Jane, good morning Jane.
1: Good morning kasamang Arnold o kasamang Kenny. At karon sa may Osmania Boulevard, corners, there is my Scarlet Street kasamang Arnold, no? Atong nabantayan po kasamang Arnold ang Hayes, gani nga atong na sinati. Bili na ayo pareha sa mga niaging adlaw nga grabe kaayo ang paglubog sa akong hangin ka sa mga Arnold. Pero karon ni noon kung mayagayag ka sa mga Arnold, mas maklaro mang good nato, mas maklaro nato, pero dili nagid kaayo ingon anak sa grabe. Pero dili gihapon ka kumpiyansaan ka sa mga Arnold, gi-advise gihapon na mag-sulog gihapon ta og mga face mask kung ugaling na mugawas pa. Pero ang ato mga estudyante rin ka sa mga Arnold, no, because elementary o ari sa high school, kaya walay klase. So, naota sa ato ang mga estudyante, na dili na lang magawas-gawas kung wala di importante nga lakaw rin ka sa mga Arnold. Sa ato mga college, na din ay mga klase ka sa mga Arnold, na kinanglan dyo, na mawag ka sa eskulahan, so, the advice no nga mag-sulog gihapon ta og face mask kay di na gihapon taya na sinati nga haze sa pagkakaroon. Gawa sa haze ka sa mga Arnold. Ato po nga nadawatan ng informasyon na doon na po ipagsaka sa presyo sa ato ang gasolina o krudo sa mga Arnold. Pero nga dawan na dyan dako-dako raba ka sa mga Arnold kaya maabot gilid 5 pesos matag-litro sa krodo o sa kanang gasolina ka sa mga Arnold. Murag, tingkot-kot na po doon sa ato ang mga drivers kaya ni balik na po ang pagtaas ni ining maong presyo sa ato ang lana ka sa mga Arnold. Pero wag yan po kay choice kasi mapadayon sa gihapon ka sa mga Arnold. Ya, ato po tagalog pagtagal ka sa mga Arnold no, mga bangita po po sa ato ang malibot sa Muragabi. Doon na po tinadisgrasya din is my ganing sa atubangan sa Adelyana Police Station 2.
0: Akong gitanaw niya niya kasamang Jane ba? Kung ang giday, oy, kanang blind spot good siya na rin napita. Okay. Namay ka na bitaw ang reeling sa bitaw sa kuan? Kanang
1: BRP?
0: Oo. BRP. O BRP. Kanang dili ko kakita sa imuhang kuan? Imong kasugat kung naay mo kalit o left turn gikan sa in o sa outer lane. At banggit sa Abilana Police Station, mo left turn ka, panunga arlarlan doon, di ka kakita, good?
1: Yeah, mao di ay nakasamang Arnold. Yeah, ako po na bang nabantayan dira kay puro sila mag-go signal.
0: Oh.
1: So dapat mag-giveaway unta, pero unsaon man, usahay, gid maabdan, gid kasamang Arnold.
0: Correct.
1: Di na, kita, yeah. Maraga gabi, i-bike man siguro itong jeep ka sa mga Arnold, ang nalang bigit sa...
0: Ato di ka nag-yawag ang taga CCT o nga dili na lang na pa-left turn diha, no? Na left turn na lang na diha?
1: Maugyo, pwede rin, o, maugyo sa mga Arnold, no? Panawagan ko nga ito, o, kanagyan yung matagaan kung lang pantagad, kung magsunod yun, ang may tabong disgrasya din naka sa mga Arnold, kasagaran din magsugat, ha? Kining mga sakinan, di ba ka, motorsikyo ka sa mga Arnold.
0: Kaya nagsakay kong motor ba? Ako kita na ba? Nganong sige man sila katabangga din ang napita sa may Arlandon Corner, Ospina Boulevard? Sus, di ganyan mo makita. Kanang mga fan ka, oh, mga blind spot siya ba? Blind spot.
1: Mao di ay niya, lalit o kanyang niya, samutan pa gin ka sa mga Arnold niya.
0: Ah, Jane? Hello, Jane. At balikan si kasama ang Jane Galliardo kay murag naputol ang ihangin niya. Hey, mga pipa na bata, kasama ang Jane. Ay, mga pipa na bata, kasama ang Jane Galliardo. At amarikan, may galas kasamang Jane. Sakto tong observation ni kasamang Jane Galliardo di hanapita sa may si Inyo, bitaw, kanang kilid sa si Inyo. Kanang karsada di may gala. Kung ikang kag Kapitulyo, mo left turn ka may gala pa doong Arlandon, ay kumpiyansa di ha, kaya di ka makitaan may gala sa imong sa Gikan Skulon nga nagsubay sa Ospina Boulevard, nga mo pa doong atos pointi. At amarikan, si kasamang Jane, wapa. Pwede rin sa tingalig ang ihang messenger ka sa mga Ken, kung hindi makontak ang ihang cellphone. Di ka makuhan may gala, di ka makitaan. At umalikan may gala sa kasamang Jane Galliardo. Arita may gala agi sa ihang messenger ka sa mga Jane. Jane, names, paliho ko dali names sa audio. Hindi mo madunggan ang ihang tingog ni kasamang Jane Galliardo. Messenger, messenger ta. Kasama, Jane? Okay, balikan ato arita sa telepono. Telepono ta, kasama Jane Galliardo. Back to you, kasama Jane. Jane? Messenger ta, messenger lang, messenger, kaya di makontak yung telepon. Na, ito yung linya sa kasamang Jane Galliardo. Jane? Why Jane? Kasamang Jane? Wag hapas messenger? At oras may kalala sa 5-5 na ang takna sa Kabuntagon. Samtang matutpad rin ni Ramon Villaver. Good morning, Rajaman Arnold. Watching with you sa Lone District of Iligan City, Lanao del Norte. Magbutang si Susimo Morales. Good morning. Okay, balikan ta sa kasamang Jane Galliardo sa linyas telepono na. Kasamang Jane, good morning, Jane. Nalobat ka? Nalobat ka?
1: Wala, nawagdang man, pero ongoing raman ang call ka sa mga Arnold.
0: Okay.
1: Wala na akong nadunggak. Wala na ka sa mga Arnold, no? Kuhaan niya punta mo, hatag ta, o dugang pagtagad sa mga pangitabo sa ato ang palibot. Ilabi na gyud, Denise Dakbayan sa Sugbo ka sa mga Arnold. So ato nang, kuhaan nun rin sa siho ng mga update sa ato ang mga balita. So sa dili pa ta mo out ka sa mga Arnold, kining bahina, hatag ka nato sa EXL Block Coffee. Mga kasama, gitapoy ba mo sa adlaw-adlaw nga trabaho? So, salayinin ninyo ang EXL Block Coffee. Yun ay mga tangkap na may HMB para sa uptick o hamloy nga muscle recovery o peak ATP para sa dugang kusog o kabasog sa adlaw-adlaw nga hamon. Para sa trabahante nga pareha nato, atleta o bisan kinsa, nga gustong himsog ang lawas o aktibo sa kinabuhi. Usa ka ta sa kusog matag adlaw, ESL Black Coffee with My HMD and Take ATP. Kauban sa ESL Makabuhay Plus Dietary Capsule alang sa mas kumpleto nga pangluwas, health and wellness for God's glory. So kana lang sa ato ang update kung nagkaroon sa mga duha po ta sa ato ang mga gasoline station na mas sa diol-diol na ito din. Ako ang inyong radyo man, Jane Galliardo, DYHP, The Talk Government.
0: Sige, salamat kasama ang Jane. Patuloy ka lang pag-ulagwin ng kasama ang Jane Galliardo sa gawas mga kasama uban ang kape. Nga makapamaskog sa kalabasan. Ito yung black coffee ako kay Kwan 17-in-1 nga kape nga makapamaskog sa kalabasan. Salbay sa mga balitamay ka na uman lamang sa pipila ka mga bulwanong nga pahinomdom at oras. Alas 5-7 na.
2: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
3: The Wonderful Supplement.
4: This time check is brought to you by ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
6: Kapoy, kayo niya. Talagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagsak. Bukid to rawat eh. Gani ay. Sa tiya nga nagmintin ko. Ana ay.
7: Pwede lang. Makakas bilay mo ito.
6: So anak ko, nobinta na ko.
5: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
4: That portion was brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na. With Nor Sinigang Mix.
8: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing dili lang pambabae kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with glutathione apil usab. Ang SED Celebrity Plus Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit ug kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione ug makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
4: This newscast is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
9: The original Koi Herbal Capsule.
10: Ako di ay si Malu Tundag, taga Barangay Lorega. So ang tiginuman yun anig ko ay kay ang akong mama o ang akong bana. Kay para magod nila, mas lagsik sila sa pang-adlaw-adlaw nga pambuhaton. Especially akong mama senior na rin akong bana kay trabaho siya taga-adlaw. Mas nindot ilang pamati kung makainom sila koy. Then at the same time, ang ilahang dugo, maintain ra siya. Dili siya yung high blood niya. Tipod siya makafeel nga, mara kay diabetic sila. Kung ano yung iyahang kanang pamati sa koy, mas lagsik yun siya. So di mas ningon maintenance pero supplement gid siya para sa maayong panglawas.
11: Wala sila na namugkoy ba? Kasi may mga pamati na nila.
10: The usual nga, bugat ilang lawas. Sa tungod sa pag-adlaw-adlaw nga kuan din, kanang sa katigwang na po sa mga senior, kanang mga bukog-bukog. Mas nindot gid kung makainom sila og koy na product. Sarang salamat sa The Original Koy Herbal Capsule.
9: The Original Koy Herbal Capsule!
4: This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
12: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga nai-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated, recomendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga nai-tatak LE, sigurado.
13: Sigurado ho niya ang tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacy nga naitatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
14: ACS. Taspang imo blood sugar.
15: Ato na kamay diabetes.
14: Mag-DTX 500 kang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic property. Sama sa Sharantine. Gagapamubo sa glucose. Visine. Controls blood sugar. O polypeptide. Gaparehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
15: Mabalik sa pinagulong mabuti ka sa yugan.
14: DTX 500.
16: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya ang akong ugang. Kaya yung BP na ayos sa DTX 500.
17: Dua ka kapsul. Buntag ko sa gabi.
16: After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Fiktive. Wujud kayong DTX 500.
14: DTX 500.
15: Mabalik sa mga butika.
18: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
19: Said Living Testimonies.
20: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
21: Di na ko kakita. Kalit lang og kaup ang pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
20: June Dargo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. May na lang kay nag-Said Panyawan Coffee Mix.
21: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan ito karon. Dali mo uso sa imong sugar. June Dargo.
19: Living Testimonies. Said Living Testimonies.
20: Taas ang sugar maungay bikin sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
22: Taas ko sugar o ganang nakuit bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
20: Pinagi sa pagtumar sa Said Panyawan Plus Mangosteen. Usab ang pag-inom sa Said Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
22: Wa na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas sa gitong bato.
19: Living Testimonies.
4: This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
23: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
24: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa matinlo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
25: So fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
26: Para sa masulhay niyong pagpamuhis,
25: Super Fiber.
26: Mabakal sa mga butika.
27: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
28: Mga kasama, ako si Radio Man Attorney Buin Algono. Vitamin D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape na dunay vitamin D3. Matag sachet sa Vitamin D Plus Coffee Mix, dunay 200 IU nga pure ug di kalidad nga vitamin D3. Duna sab kini reishi mushroom extract nga abunda sa polysaccharides ug tripeptides nga pulos dunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Matag sachet sa Vita D Plus Coffee Mix, duna sa mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, di lang basta kape. Angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacies sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
25: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
0: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
1: Nag-life extension nga. Nag-continue yung buhay dahil sa life extension. Vitamin D3, yung na-stroke na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension. Ininom ako ng uminom. Yung product maganda. Yung pinakabiliban yung naggamot na life extension. D3. Minsan nga, sabi na, eh bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa life extension, vitamin D3.
25: Life extension, vitamin D3. For longer life.
4: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
2: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
3: EXL Coffee Mix 17 in 1. Uno kini og natural. Mga komponente: sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, og rosehip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17 in 1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS.
6: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsaman ng naay mga sakit. Ug atong paminahon ang mga testimonya nga pamatud sa kaepektibo aning Life Extension Vitamin D3. Raymundo Pareño, Stage 4 Cancer Survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
7: Ako si Raymundo Pareño. Sa una, gitabuhan ako tumor. Didiagnose ako. Ingunin Dr. Rupisa, since for cancer na, murag di ko katoo. Kahit ako nang ilang tumor, nga daw kinumuna ka dako. Karon, nagampo ko sa Diyos, nga ayaw ng akong lawas. Unya, nabatian ko sa radyo ang Life Extension Vitamin D3 nga makatabang sa lawas sa tao. Unya, gisingan ko sa tuloy sa Diyos. Nagnindot ang akong paminaw karon. Karon na nakabot sa unang kabulan, naghihinay-hinay ko po ang tumor. Pag-abot sa 8 kabulan, nagpupos na mayo ang akong tumor. Mamunay tinilibri ang akong kalipay kasadya. Karon napasalamat ako sa Life Extension Vitamin D3 na pinakamayo ng tambal sa lawas sa tao. Pero nagbalik ako kay Dr. Rupisa na tingala ang doktor kay nag-ayon ako. Natingala gid siya kay nagpupos ang tumor. Murag di siya ang tuo nga maayo na ako. Kamu nga wapa mo kapalit sa Life Extension Vitamin D3, balik na mo kay makaayo sa lawas tao. Kung nalipay ako nga gikaruyan sa Ginoo sa karon na maayo ng lawas ko. Salamat po Ginoo.
6: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Jerry Hobson, prostate cancer survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
8: Ako si Jerry Hobson. Last year na ko'y nadumduman na sakit. Ang nihubag akong tiil, niborot akong tiyan, akong naungsad, murag niborot. Ya pag kumang kumangi ko, murag di mo gawas, sakit kayo. Ang kumatulog ko, murag naimupo ka sa kuha, pagkauman kay... Ya niagto ko sa doktor, ya niingon ang doktor sa kuha, naday ko prostate cancer. Ang dagan kay siya girisita nga tambal, akong gipalit, pero mura ramig apog wala. Naurot na gid akong kwarta. Tapos akong amigo nagrekomenda sa kuha sa tambal nga Life Extension Vitamin D3. Tapos grabe gid pag ano sa akong lawas, ning hiyos akong tiil, akong BTS, akong tiyan hiyos, akong naungsad hiyos. Ya kung mangi ko, okay na. makatog na kog maayo, epektibo gyud, grabe gyud ang life extension vitamin D3. Kay gi ano gyud niya gipataas gyud niya akong kinabuhi, akong asma na wagtang, hasta pud akong hubak wala na. Grabe gyud ang life extension vitamin D3. Dako gyud akong pasalamat sa life extension vitamin D3 kay na sumpayan akong kinabuhi. Sa mga tao nga wala pa kagamit og life extension vitamin D3, gamit na mo kay tested and proven ko niya.
5: Epektibo, sigurado, aprobado sa FDA Philippines o FDA USA o rekomendado saan sa mga medical doctors, the Miracle Vitamin Hormone, Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika.
9: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3. Bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? For the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States on bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
10: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
26: Mapalit sa mga butika.
10: Life Extension Extension Vitamin D3 for longer life.
11: This portion is brought to you by Trust Condoms. Pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat. Trust Condoms.
12: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
13: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
14: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
16: The Wonderful Supplement.
17: Biotroph Herbal Capsule.
29: Napamatud-an ang kasaligan suod sa 25 na katuig.
17: Biotroph Herbal Capsule.
29: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis o uban pa.
17: Biotroph Herbal Capsule.
29: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
17: Biotroph Herbal Capsule.
30: Day andat, nga nung masulubon man kanang nong nimo?
31: Naluhoy man gugo ni Lolo Papa Ranch, mitukar na po dang yung hubak o grayoma, mitaas pag yan ang yung blood sugar.
30: Lakaw dayon nga doon sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules, sigurado kung dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantuga na kaayong makaalim sa mga naglaylaing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
31: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
30: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ko na ang sugatrol ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako ada yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugatrol, tabang sa mga senior citizen.
4: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang.
0: This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Magkukulang.

0: This time check is brought to you by Tandaway 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tandaway.
1: Problema ba ni mong pagpaniwang o pirmi lang di ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hiluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balansing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
2: Oras sa mga kasama, alas 5.27 na.
3: TYHP, Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
2: Karon sa detalye na sa mga balita sa Balitang Nasional. Na-confine karon sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan City si kanhi House Speaker ug Liti Representative Martin Romualdez. Gagawa na kasalati kinig cardiovascular event o anxiety. Kamandi pa sa kanang kasong plunder sa Sagan Bayan o galutsan kinig na warang tumaray sa kagahapong adlaw. Si DILG Secretary John Vic Rimul, yari mo tiyag unstable ang blood pressure ni Romualdez. Hinundan nga neto kinig sa maunga tambalanan. Alas 4 kagahapon sa hapon, ug i-admit na kinig sa maunga tambalanan. Mato ni Remulya, o man gibasahan si Romualdez ay ang katungod, giisip na kini, nga usa ka person deprived of liberty kon PDL. Doon ay nagbantay ka mga otoridad sa tanga na kini sa ospital, si Romualdez, nung paabot na lang sila nga muhatag na og clearance ang doktor. Arundalohon kini sa Payata City Jail, sama sa ubang mga akusado labot sa flood control project issue.
4: Balita gi lagway ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya nga si kanhi Speaker Martin Romualdez mao'y maisip nga big fish para sa kanong kaso ug naaresto may kalabutan sa flood control project nga mga issue. Gibasalig ni Rimulya nga dili pa mahuman ang mga kaso human si Romualdez tungod kay duna pay magsurot nga duga mga personalidad nga mapasakaano sa mga kaso. Yakusan si Romualdez nga nakakuwag 7.4 milyon ka pesos nga valor sa mga kickbacks gikan sa mga proyekto sa gobyerno gikan nitong tuig 2022 hangtod sa 2025. Gipasalig usab ni Rimulya nga kaso ka plunder batong ni Romualdez kani kongresista Zaldi Co og lain duha ka mga individual pulos dunay mga ligon nga mga ebidensya.
2: Ginsister sa defense team nga aga mga angan nga nasa acknowledgement receipt sa confidential funds alang sa Office of the Vice President, Department of Education, pulos mga aliases sa Defense Counsel Justin Cole.

0: Gular na mahayag nini agigtubag sa pangutanan ni Senador Risa Hontiveros kung ang mga pangalan nga naa sa acknowledgement receipts tinuod ba nga mga pangalan o mga alias lang. Si Private Prosecutor May Divinagracia, representar ni PSA Assistant National Statistics o Statistician Marisa Grande, may kanabutan sa ngayon nga misuse sa 612.5 million pesos na confidential funds sa OVP o DepEd nito nga 2022 hangtod sa 2023 na kanig ginumahan ni Vice Presidente Sara Duterte. Una nang nitestify si Grande na nga PSA walay record sa birth o death certificate sa usa ka individual nga gigandan og Mary Grace Piatos. Abang nga pangaan nga gituho ang alias unang nitumaw sa House Quad Committee hearing sa naging tuig o gituhoan nga usa sa mga informant o nakadabat o confidential funds sa OVP o DepEd.
1: Ibutyag ni Vice Presidente Sara Duterte nga nito pantuig 2024 siya nakarawat ng mga impormasyon labot sa gingon ng mga plano ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bato kaniya. Kinumahinungdan nga ipabaw niya ang Armed Forces of the Philippines kabayin sa mga safety concerns na mahayag nini si Duterte human na balaka kini sa iyang seguridad o sa pamilya na itong weekend. So wapakinimupiansa sa iyang kaso nga grave threats. Mato ni Duterte apil sa mga plano nga dunay warrant gikan sa ICC alam ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte ug ang himuon nga mga pagpangatake bato kaniya.
0: Alas 5:30 na alang sa Barakan niya ang Korte Suprema mamahimog ang mag-imbestigar sa mga pahayag ni Vice Presidente Sara Duterte na wala na kinisalig sa mga korte o sa mga pulisa. Namahayag rin si Palace Press Officer Claire Castro di ang ikuhaan o reaksyon kung ang pahayag ni Duterte na konsidera ba ang conduct and becoming of a member of the bar o mahimog ang basihan aron na pahamtangan kung disciplinary action o disbarment. Una nang gibalik-balik ang pahayag ni Duterte nawala siya isalig sa kapulisan o sa mga korte at tol sa pag-antonia sa Quezon City, RTC. Araw mo piyansa nitong Sabado, gitumbog ni Castro nga nakahimo na kinianto ang Korte Suprema sa pag-imbestigar sa mga abogado nga nagpakita og dili maayong lihok og aksyon.
1: Dugang katapos sa balita gikan sa kauluhan nga yung dugang pondo ng Department of Education nga 10 milyones ka pesos alang sa pamaliton nga mga laptops kini man nga ang proposed 2027 national budget naglakip lang sa 50,000 ka mga units sa laptops. Si Education Secretary Sunny Angara ni butyag nini atol sa House Appropriations Committee hearing sa budget sa DepEd alas sa sunod tuig. Si Angara gipangutan ni Kongresista Edgar Irise kabahin sa pasalig sa administrasyon nga muhatag og laptops alas sa mga public school teachers. Mato ni Angara ang DepEd mo apod apod 283,000 ka mga laptops na rutuiga ngayong gilagway ng labing dako nga single allocation alang sa mga magtutudlo sa mga public school.
2: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
0: Ito nga papanagumang giparenta sa nabantog ng herbal capsule sa Kabisayan o Mindanao. Ang original koi herbal capsule, suplemento ng ikan sa pariya, kamunggay, garlic, luya o ginseng. Kami mo hatag mekanik ng salamat sa karigun sa atong immune system. Aron nga dita nalang masakit. Puse ko nga napaminaw ko na matasana ang pag-inom sa original koi herbal capsule. Ang labing epektibo ng herbal capsule nga mapatok sa mga baratian sa masahay blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, hubak, dysmenorrhea, bugod-bugod sa tutoy, ug ang pagubag sa inyong mga atay. Ang original koi herbal capsule epektibo sa limigala pagparigun sa atong immune system. Dita dalay migala nga matakbuyan sa bisan unsa nga matang sa sakit sa lawas. Kabingkan sa mga vitamins nga naanini, sapa sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, ug uban pang mga bitamina nga naanini. Ang original koi herbal capsule mapalit kini kala sa tanan nga mga butika sa Metro Cebu. Ug sa ubang nga bangin migala sa Central Visayas sa barato kay nga presyo. Mapalit kini kala sa mga sa Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy. O guban pa nga mga butika, mga higala sa Dakbayan sa Sugbo, na binamigala dito sa Manunha Pharmacy, Liluan Pharmacy, TK Pharmacy, Tarang Branches, sa Alfar Pharmacy, Survivor Drugs, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Tarang Branches sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Kamatis Island, Hero Pharmacy sa Olango, o Zari Pharmacy sa Guadalupe, o Sudalang Iscario. Original koi herbal capsule barato na epektibo pa.
1: Commission si Budugoy Kabadunay Hypertension. Basta ta si sugar, nagbasa si my diabetes kanyo ka may bow. At taas nga level sa blood sugar. Magkapagay ka ni sa arterial walls mo palapot si Mundugo o sa nakarason. Gano magka hypertension ka umutaas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension resulta ka ni pagkabuta. Pagkabuta si mong kidney o daghan pag mga komplikasyon. Sama sa stroke, heart disease. Dili pagkais mga saman. Pagkaputulong sa dilugisan gani ang impotence sa mga lalaki. Bisa nagpabuta ka magrabing imong kondisyon. Mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500 doon ka ni Charantine. Gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kung mubo ang imong blood sugar, tulado sa pag-imong BP, ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw, magkaparindot na si mong katog. Magkapagong pag-insay for acidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, o guban pa. DTX 500, your best choice is diabetes-induced hypertension. Og bistaw sa pag-klinika, the Alternativa Medicina and Wellness Center para sa libre nga consultation. Nga gamit ang computerized ka general machine analyzer. Nakakalimutang din sa media, Consulim Street. Sa simusin nga pwede matawagan sa 4160-866 or cell phone number nga 0975-079-5133.
0: Mga kasama na kasi natin mamuha ng anaak ka sa trabaho, focus ka sa imong gibuhat, kayo doon na kay giapas ng deadlines, kaya manutag kayo apan kanit lang, doon ay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawat na lang ka sa imuhang ulo sa sobra kasakit o kalagot samtang naas trabaho kay nagpitik ang imuhang ipon. Kung sa sinugdanan, magwanta pa nimo sa kanugayan, ana, mas musamot pa. Lisod itrabaho, magpingit ka sa kasakit, unsaon na lang ang deadlines. Kung doon ay sa gabal nga sakit ng ipon, magpaspas relief Dolphinol. That works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed bifenamic acid suma sa IQVAA, PMDI, o IAM prescription data. MAT, December 2025. Dolphinol works in as fast as 15 minutes. Maong balik dayon sa trabaho, human ang deadlines. Motarget kini sa hinungdan sa sakit sa ngipon, maong wagtang ang sakit, nasawaya na sa kadaghanan, nasawaya na sa 36 katuig. Sa parakit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor o sunda ang garisitang tambal nga nasawaya na, paspas relief nga nasawaya na, nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinol. Bifenamic acid is the generic name of Dolphinol. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Gawas nga magkapabus kini sa atong immune system. Ang live benefit nga makuha sa inadlaw nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, mo nga mumenos ang risgo nga ikaw masakit og cancer. Apila niini ang breast cancer, prostate cancer, colon cancer, ug uban pang matang sa sakit nga adunay direkta nga koneksyon sa kakuwang og vitamin D diha sa atong lawas. So gani na matud-an usab sa lain-lain nga mga pagtuon nga kanto mga cancer patients, mutaas ang ilang survival rate kung sufficient usab ang vitamin D level diha sa atong dugo. Mas mo-improve ang ilang palawas ug mobalik ang pag-function sa immune system samtang siya nakibat batong sa sakit nga cancer. Dali nga maluya, mutaas ang chance ang makasurvive kini sa sakit sa mga dunay cancer, ha? Gawa sa inyong medication, pwede ka magmuinom og 6 to 9 soft gel sa Life Extension Vitamin D3 matagadlaw human ka makatake sa imong meals. Gawa sa mga cancer patients kantong dunay maintenance medicine alas sa lain-lain nga mga sakit like diabetes, hypertension ug uban pa, makatabang usab pag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Bata or hamtong mahimong muinom sa Life Extension Vitamin D3 kada adlaw, unya affordable usab kayo ang presyo niini. Pwede kang makapanulit diha sa mga butika pero usab sa Life Extension Clinic. Sa mga Life Extension Clinic pwede po din mo ma-avail ang libre nga consultation kada adlaw. Diretso lang sa Life Extension Clinic sa Cebu City, nga namay mutang diri sa may Usmania Boulevard. Buyon ka na sa may Cebudok o Cebu Gospel Church. Sa konsulasyon, din po yung Life Extension Clinic, nga namay mutang sa may ADM Building sa Barangay Kansaga at Tubangan sa Jollibee. Pwede po ninyo kontako ng hotline, ha? 416-1655-0917-318-1161. Sa inyo sa pagpamalit ng Life Extension Vitamin D3, tanawag yun ang matag soft gel kung doon na ba kayo makita nga LE. Muna initial sa Life Extension na pasabot na nga authentic ka ng imong napalit nga Life Extension Vitamin D3. Sa pikas kabahin, ikaw ba kanunay nga ma-constipated? Pag-inuman ng Super Fiber, kay number one kini nga pangontra sa constipation. Ang pag-prepare sa Super Fiber, sino po kaayo? Kung wala ka kung si kabasi nga tubig, imong i-mix dito ang usagid ka sa shea sa Super Fiber. Pwede kang muinom, kunari sa buntag before ka mag-breakfast. Kunari sa gabi, ka na before food ka nga matulog. O para mas tindot ang resulta sa pag-inom mo sa Super Fiber, dungani ka na ginom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit na sa mga butika, pero sabi na sa Life Extension Clinic.
0: Oy, lami mga pi, mga igala ka namuntag. Oy, kanabi tong kapi nga makapawa si mong duka. Unya, gawas ana mga igala, makahatag sa mga daghan nga mga beneficyo, mga vitamina guman pa. Ya samtang naminaw kani mga igalag unang radyo ng balita sa DYHP Arabin Cebu. Pangapi sa mga igalag gamit ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Usa sa active nga sagul-ani may ganamaw ang Rose Hip, nga doon ay pain relieving properties ug anti-aging properties. Butabang sab aron na alibyuhan may gala ang mga sakit hatod sa arthritis. May pagtuon sab, nga napakita nga makatabang kini sa fat loss. Ngayon man, iyang i-improve ang imong heart health. Gawa sa Rose Hip, mga kasama, doon na sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, barunggay, kanela ug bayabas. Dili basta-basta nga kapili, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free. Maong recommended ni Maykala sa mga healthy coffee lovers. Mapalit kini sa mga butika sa inyong lugar. O ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
2: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
0: Philippine Standard Time, alas 5.39.
3: Taas nga uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Kagana ug tambal gipang inom nagsina ug balik-balik pa medical pa ultrasound ug taas akong uric. Ako ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na ug inom sa Paragis makapi man na siya ug capsule. Tinta na gyud akong gibati.
3: Sa Paragis Bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
5: Ako si Radio Man Benji Tanghian. Kining balita hatod kay nato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 Tito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
6: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
7: Vertigon! Paminaw nato si Ginang Liza nga dunay balatian sa kasing-kasing.
8: Kahibalo ba mo? Pirmi gyud magbugat og maghuot ang akong dughan kaniadto. Natingala gyud ang akong pamilya kay wala sila magdahom nga maayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom og Vertigon, mibalik ang akong kusog, miarang-arang ang akong BP na himong normal. Ako diay si Liza.
7: Vertigon! Balik ka Optic adlaw-adlaw. Mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy ug sa mga suking butika nationwide.
9: Mahalagang paalala, ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Seth Living Testimonies.
11: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
12: Na landing ko sa ospital gyud at nagugos ko ginhawa man pa sa doktor. Lala ako ang acute gastritis.
11: Pinagi sa gahom sa Seth Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
12: Salamat kay na atong Seth Cogon ka-recover ko. Ako si Pastor Rolando pamaybay gikan sa barangay Punagitan. So,
10: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
11: Ang Seth Panyawat Coffee Mix na pamatutan ng makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
13: Ako, purima ko ana, ang kaling Panyawat Coffee, akong gini-maintain kay high blood ko, lato ni Tila, kay mababa man ang imong lipid.
11: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Seth Marketing, ang Seth Panyawat Coffee Mix. Ug siya natabangan.
13: Sigurado gina, kung taas imong lipid, mababa na iya. Jaime Verano.
10: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
11: Ang kapikas ni Jaime Ferrano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na spartulon.
13: Ako nga tawa ni goiter ko na to kya din tapos nakalungog ko sa historical ng Panyawan capsule. Itry na ko. Unya kay tinuod magid kya di ay.
11: Ang said Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
13: Pag-hikas niya siya tutunlan, wala naman.
10: Living Testimonies.

0: Igala, nakakape na ka?
1: Kay mo na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
2: Kadtong nga balita, hatod ka nato sa Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 ayong nga pure og di kalidad nga vitamin D3. Aduna usab kini reishi mushroom extract nga abunda sa polysaccharides o quercetins nga pulos adunay powerful anti-tumor og anti-cancer properties. Matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress ug paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape. Angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province o tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
3: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
4: Yung blood pressure ko as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
5: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 8, Talata 1-36. Papuri sa karunungan. Hindi mo ba naririnig ang tawag ng karunungan? At ang tinig ng unaway hindi ba napakinggan? Nasa dako siyang mataas sa tagpuan ng mga landas. Nasa mga pintuan siya sa may harap nitong bayan. Nakatindig sa pagpasok at ito ang kanyang sigaw. Kayo'y tinatawagan ko, tao ng sandaigdigan, para nga sa lahat itong aking panawagan. Kayong walang nalalaman ay mag-aral na maingat at kayong mga mangmang pangunawa ay ibukas. Salita ko ay pakinggan pagkat ito'y mahalaga. Bumubukal sa labi ko ay salitang magaganda. Pawang katotohanan itong aking bibigkasin at ako ay nasusuklam sa lahat ng sinungaling. Itong sasabihin ko ay pawang matuwid. Lahat ay totoo. Wala akong pinilipit. Ito'y maliwanag sa lahat at may unawa. At sa marurunong, ito ay pawang tama. Payo ko'y pahalagahan ng higit pa sa pilak at ang dunong sa ginto ay huwag sanang itutumbas. Pagkat akong karunungan ay mahigit pa sa hiyas, anumang kayamanan ay hindi maitutumbas. Ako ay nagbibigay ng talas ng kaisipan. Itinuturo ko ang landas ng hinahot karunungan. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay naglalayo sa kasamaan. Ako ay namumuhi sa lahat ng kalikuan, sa salitang baluktot at sa diwang kayabangan. Mayroon akong lakas at taglay na kakayahan. Ganoon din naman unawat kapangyarihan. Dahil sa akin, ang hari na kapamamahala na gagawa ng mga pinuno, ang utos na siyang tama. Talino ng punong bayan ay sa akin nagmumula at ako rin ang dahilan, tangal nila't pagdakila. Mahal ko silang lahat na sa akin nagmamahal. Kapag hinanap ako ng masikap, tiyak na masusumpungan. Ang yaman at karangalan na yaking tinataglay, kayamanang walang maliw, kasaganaan sa buhay. Ang bunga ko ay higit pa sa gintong dinalisay, mataas pa kay sa pilak ang halagang tinataglay. Ang landas kong dinaraanan ay daan ng katuwiran, ang aking tinatahak ay landas ng katarungan. Ang sa akin nagmamahal, binibigyan ko ng yaman, aking pinupuno ang kanilang mga sisidlan. Sa lahat ng nilikha ni Yahweh, ako ang siyang una. Nung una pang panahon, ako ay nalikha na. Matagal ng panahon ng anyuan niya ako, bago pa nalikha at naanyo itong mundo. Wala pa ang mga dagat nang ako'y lumitaw. Wala pa ang mga bukal ng tubig na malilinaw. Wala pa ang mga burol, ganun din ang mga bundok nang ako ay isilang dito sa San Sinuko. Ako muna ang nilikha bago ang lupa at bukid. Nauna pa sa alabok at sa lupang daigdig. Nang likhain ang mga langit, ako ay naroroon na. Maging nang ang hangganan ng langit at lupa'y italaga. Naroon na rin ako nang ang ulap ay ilagay at nang kanyang palitawin ang bukal sa kalaliman. Nang ilagay niya ang hangganan nitong dagat, nang ang patibayan ng mundo ay ilagay at itatag. Ako'y lagi niyang kasama at katulong sa gawain. Ako ay ligaya niya at sa akin siya aliw. Ako ay nagdiwang ng daigdig ay matapos. Dahil sa sangkatauhan, ligaya ko ay nalubos. At ngayon, aking anak, ako nga ay pakinggan. Sundin ang payo ko at liligaya ang iyong buhay. Upang maging matalino, ang turo ko ay tinggin mo. Huwag mong papabayaan, nilalayuan ito. Mapalad ang taong sa akin ay nakikinig. Sa akin ay nag-aabang at palaging nakatitig. Pagkat ang makasumpong sa akin ay nakasumpong ng buhay. At ang kalooban ni Yahweh ay kanyang nakakamtan. Ngunit ang di makasumpong sa akin, sarili ang sinasaktan, ang napupuot sa akin, iniibig ay kamatayan. Ito ang salita ng Diyos.
6: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa ampalaya, banaba, kamote o duhat o lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
7: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: May mga nakadaog na sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Congratulations sa first weekly draw winners sa 2,000 pesos cash nga silang Leonida Yumabaga, gikan sa Culon, Armando M. Alarcon, gikan sa Katipunan, Severiana Literato sa Lipata, Linaw, ug Maribeth Fernando sa Inayawan, ug major winner sa 5,000 pesos sa karong week 1 draw nga si Gemma L. De La Serna, gikan sa Virama. Congratulations sa tanang week 1 winners. Padayon lang ang alagang Biogesic, maong apil na kay basin ikaw ang musunod nga makadaog. Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page para sa updates o kung unsaon pag-apil. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.

0: Ora sa le 5:51 na.
1: DYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
0: Magkakasama sa mga ang mga benepisyo sa regular o adlaw-adlaw ng taong pagtumaro sa Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang kini sa cancer risk reduction, halos 17 times of cancer, 11 times sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer, guman pang matang sa cancer. Nandun yung direct connection sa vitamin D deficiency. Bot pasabotan na nga kung ubos ang vitamin D level sa dugo sa usa ka tawo, usan ni ka factor sa pagtaas sa risgo nga makabaton siya cancer. Basis ra kag mga medical nga pagtuon, adunay ay tulo ka mga rason kung ngano nga makatabang ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit nga cancer. Ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger kini sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. Bot pasabotan na nga kung ang usa ka cancer patient adunay sufficient o igo nga vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay o maghatag kini o mas taas nga survival rate sa mga cancer patients. Mas mo improve ang ilahang quality of life o ginahinay nga mabalik ang ilahang immune function o kusog para mas mabatukan ang ilang sakit nga cancer. Ang Life Extension Vitamin D3 mapugong kini sa angiogenesis o usa ka proseso din ang mga formation o growth sa gagmay nga blood vessels sa parte sa lawas sa tao kung asa mutubo ang cancer iyang i-block. Yahang pugan o putlon sa vitamin D3 aron nga way maagian nga nutrients o maagian ang nutrient containing blood for cancer foods. Umutabang kini may galang mapugan ang paspas kapag katam sa cancer cells sa lalang parte sa lawas sa usa ka pasyente. Ikatuloy, i-activate niya may gala ang o i-activate sa Life Extension na vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patient. Pero mapugan ang paspas kapag kaluya sa immune function sa usa ka cancer patient. Base sa mga published medical papers, may kalabutan sa vitamin D o cancer mas mutaas ang mga survive o ang survival rate sa usa ka pasyente. Ug maubos ang ihang tsansa o risgo nga mamatay sa sakit na cancer kung adunay siya igo o sakto nga vitamin D blood level. Ang dosage megala o imnon sa mga pasyente nga adunay cancer, kinahanglan minom siya megalag unom nga tunay sa siam ka soft gel matag adlaw. Ang Life Extension Vitamin D3 mamahimong imnon sa usa ka tuig nga bata, mga buntis, nakipna na ito ka mga nagpatutoy nga mga inahan o sa mga individual nga doon ay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer, disease, autoimmune disease o kaman pa. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy dinhi sa Cebu sa kantidad nga 11 pesos sa matang soft gel. Importante nga pahinomdom, kinahanglan nga siguruduhon nga doon ay marka nga LE ang matang soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kung mupalit sa mga butika. Mag-amping, maglikaita na gala sa mga peking produkto mga kasama. Mahimong matawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
2: Kabuntagon, pinagi sa positibo kayo nga paglantaw. Inumta nining lamian kayong kape para lagsik tao, energetic at tibok adlaw na itong pagtrabaho. Vita D Plus Coffee Mix. Kino yung pinakaunang kape. Nga doon ay sa isagol, nga vitamin D3. Matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix. Doon na kanil 200 ayo nga vitamin D3 plus Richie Mushroom Extra. Nga doon ay mga powerful anti-tumor, anti-cancer properties. Nga itawag kini mga polysaccharides, like triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix, ginugangan pagigini yung mangosteen. Fruit extract, makabato kini sa oxidative stress. So, kinidali ka padaon sa itong mga cellula. Gumikan na sa sobrang free radical sa itong lawas. Mga nabuntag sa'yo mga pigalita, Vita D Plus Coffee Mix yun. Makakapina ka, magka-vitamin D3 pa yun. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lainain ng mga butika. Kung nasabi na sa Life Extension Clinic.
1: RMN DYHP Police Platter Ronda Presinto.
2: Usang patay, samtang doon na angol humanag kadasmag kining tricycle o motor dito sa lungsod sa San Fernando. Kasama mo sa Marita Liman po, Lauro.
1: DYHP Tatak RMN Report.
3: Rajuman Ken, Rajuman Arnold, dala City Media ni sa kagabihon sa may sityo Luknay, barangay South at Poblasyon sa San Fernando, Cebu. Ang nakalas, maukining tricycle driver na si Jeremias Caniete, 58 anos, nga nagbiyudo, nagpuyo sa maong nga barangay. Samtang naangol ang iyang pasahirong babae nga sakay niya atol sa maong insidente nga si May, 47 anos, empleyada sa LGU nga naangol po atol sa maong hitabo. Ang driver sa motorsiklo nga gikadasmag ni Caniete na angol po kini si Jermiel Monreal. Ulitaw ni siya ang taga-barangay Basak, San Fernando, Cebu. sa investigasyon sa kapulisan, nagkasugat og kalit kining duha iya sa lugar hinungdan sa pagkaangol tungod kay nangalabay man ang driver sa motor o ang driver sa tricycle apil ang iyang pasahirong babae. Kasama mo sa kapulisan sa San Fernando. Ako inyong Radyo Man Paul Lauro, DYHP, Tapak RNN.
1: Radyo mo nationwide.
0: Samtang si Presidente Mayor Nestor Archibald ni Angkon nga dili maghakot ang ubaga basura sa kadalanan sa Dakbayan, kasama mo sa balita Radyo Man Ilibol Lunos.
1: DYHP, Tapak RMN Report.
4: Giangko ni si Bumsuri Mayor Nestor Archibald nga dili mahakot ang ubang basura sa kadalanan sa Dakbayan. Kinitarwa sa mga post sa social media labot sa uncollected garbage sa syudad. Partikular na sa mga napit nga ang mga barangay maugidasan paghakot ni ini. Ipanayag ni Archibald nga dili pa maisip na limpyo na sa hingpit ang Dakbayan. Tungod kay doon na pa yung mga biling basura sa ubang kadalanan.
5: Pinyag kakaingon nga fully good limpyo ka yung syudad kay na amay mga bilin. So most of the areas na common ito makita ang limpyo magiging buntag kay abang ginagil limpyuhan.
4: Si Mayor Nestor Archival, ang mayor pa rin nagkauhag sa mga subuanon ng mutabang pagsulbad sa problema sa basura sa syudad, pinagi sa pag-segregate ni ini. Kasama mo sa Cebu City Hall, kining inyong Radyo Man, Eli Bolanos, DYHP, Tatak, RNN.
1: Radyo mo nationwide. DYHP, abroad, ngayon.
2: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamaw tiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita.
6: Lima ka mga tao ang nakalas diyang usa ka Amazon Prime Air Cargo Flight ang ni-overshoot sa usa ka runway samtang nilanding kini sa Miami International Airport. Sigun sa mga lokal nga opisyal sa mong estado, ang Prime Air Flight 759 i-overshoot sa diagonal runway sa mga tugpahanan ug nakaigo ang eroplano ug mga sakyanan. Sa yun ini ni kumpirmar ang Amazon ug Miami-Dade Aviation nga usa ka insidente ang naitabo dihang ni suway pag-landing ang maong abyon. Laing lima ka individual usab ang naangon sa mga insidente diin tulo ni ini ang naa sa critical nga kondisyon. Padayon paghihapon ang investigasyon sa Federal Aviation Administration sa nitabong insidente. Kasama mo sa abroad ngayon ginayo Radyo Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak RMN. Katong mga balita tutok ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
7: Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero 1 ug wa nay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter ug tuberculosis. Daghan usab ang mga makapamatuod sa kaepektibong natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Tangayo gyapon kalimot mga kasama sa SED Liniment Oil. Ang naila na kayo epektibo ang liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto, SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sa alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Radyo mo nationwide.
0: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, marami nang nagbabago sa ating katawan kaya importante na kasama ng healthy food at exercise ay uminom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance. Ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance ay may nutrients na complete from A to zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasama ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral syndrome silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of syndrome silver advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Samtang dugang balita, si Busine Mayor Nestor Archibald padayon ni suspenso sa face-to-face classes sa pribadong publiko nga matungaan sa Dakbayan karong adlawa. Kasama mo sa balita Radyo Man Eli Bolon.
1: DYHP, Tatak
8: RMN Report.
4: Kining maong balita, hatod nato sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Padayong isuspenso ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang face-to-face classes sa privado. Publiko mga tungkol ASDAC bayan karong adlaw. Kinito kung tiyagin yung nagpabiling unhealthy ang hangin sa syudad tungkol sa presensya sa haze na napadpadgikan sa forest fire sa nasod sa Indonesia. Sama sa gihapon, kanto lang hinong face-to-face classes gikan sa kinder ngadto sa senior high school ang suspendido o padayong musagop sa modular distance learning. Nasa ira ng doon na mga college student kada kikita sa mayor o question sa desisyon ni ini tungkol kay wilabot ang klase sa kolehiyo sa gisuspenso.
5: Niarigid sila sa akong office. Ina na po sila ang kuan ni City Health o disaster. Hindi ako muli sa...
9: Sila ang nag-recommend. Igor ka ni Oyon sila ang recommendation.
5: Oyon, oh, that's correct. Kinanglan kita na ay desisyon nga ikabot na gikan yun sa mga na ay ikamahuan sa expert ba. Sa ang college manggod, makasabot naman din sila na mag-atiman silang kaugalingon. We are old enough na makatake care sa ilang gagalingon niya, magmask ni sila.
4: Si Mayor Nestor Archival, tungkol sa maong kalambuan, ang mayor nihatag na sa maong discretion ngadto sa administrador sa colleges and universities na Dakbayan pagsuspenso sa klase niini. Mga kasama, kanunay ka bang nagluya? Posibleng kuwang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon og itlog, beans, tuna, saging ug uban pa. Apan di na kinahanglang mogasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang kompleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Ala kini sa EXL Makabuhay Plus capsule. Gawa sa B vitamins, may lain size pa kini ka mga powerful ingredients. Maong kung makatuman kanini, mahimo gyud kang abtik, alerto og di limtanon. Himsog pagyud ang tibok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Sila yung inyong Radyo Man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RMN.
8: Radyo mo, Nationwide, DYHP. Kalakaran sa larangan ng kalakalan.
7: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamaw tiga po na po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang malatihan sa kini, ug ang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita, humanikunod ang presyo sa lana ni ito may aging simana, mga motorista, mupahugot na usab sa ilang mga bulsa o pitaka tungod kay ipatuman karong adlaw sa mga oil companies ang big time nga pagsa sa presyo sa mga produktong petrolyo. Ipaibaw sa Energy Department nga ang presyo sa gasolina, musaka kiniyog balik 4 pesos o 69 centavos kada litro, balik 5 pesos o 18 centavos kada litro usab ang aumento sa krudo o 5 pesos o 58 centavos usab ang pagtaas sa kada litro sa kerosene. Nagtuo ang Energy Department nga ang ongoing atensyon dali sa Estados Unidos o Iran resulta sa pagsaka sa presyo sa lana, ingon man ang paghuyang sa piso batok sa dulya nakapektar usab sa pagsaka sa presyo sa lana. Kasama mo sa negosyo ngayon, gini yung Radyo Man Marisa Abadies, UIHP, Tatak Argument. Ito mo ang balita, ihatod ka natong sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sa mga mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nga nung special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mobalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sa ba? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak SED Marketing. SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
8: Radyo mo, Nationwide.
0: Si Mr. Mayor Nestor Archival, di pa hinumdum sa mga senior citizen nga magkuha sa lagkas assistance sugod ug mga adlaw nga mag-face mask. Kasama mo sa balik na Radyo Man, Eli Bolonas.
8: DYHP Tatak
10: RMN Report.
4: Gipahinom duman ni Cebu City Mayor Nestor Archival mga senior citizen sa syudad yung makuha sa lang cancer assistance sugod o mga adlawa nga mag-face mask. Kinitugod kayo pala yung itabon ang face dakbayan nga mahinungdan niya na himong unhealthy ang hangin sa syudad. Sama sa gihapon, tag 3,000 pesos ang i-release sa city government gadto sa mga senior citizen nga alang sa buwan sa Hulyo, Agosto, September. Kinihanhalang gihapon niya para pud sa kabarangayan sa dakbayan. Gawas pagsunubog face mask, ang mga senior citizen giawag sa the archival nga magdaog tubig mainom o labaw sa tanan mo sayo pag-claim sa ilang cash assistance.
5: Sayo-sayo, good mo. Nga, siguro mo pag-dog mask, ha? Mag-uwi, good mo, mas. Ayaw, good mo, kalimot. Kaya kanyang mga senior, vulnerable na rabanin sila. Kalimit silang masakit. Nga, pag-dog, good mo, tubig, okay? Kaya init na rabak kaayos tanan, okay?
4: Si Mayor Nestor Archival, ang siya na doon ka pinsa sa kagatos ka libo ka kwalipikado mga senior citizen. Nga, murawat og tag 12,000 pesos gikan sa kagamhanan sa dakbayan matag tuig. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kining inyong radyo man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RMM.
10: Radyo mo, Nationwide. Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
0: Mga kasama ng itang kabaog na mahimo ni Mongga sama sa mga timan sa mga panglawas, ano ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Atong maangkod ng Optimum Health and Wellness pinagay sa regular nga pagtumar nini. Sa katidad nga 20 pesos lang matagkapsula maangkod na nimo. Ang benepisyo sa makabuhay, moringa, asitaba, nim, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, o vitamin C, sodium, ascorbate. Kini ang 17-in-1 nga kapsula. Atong himayaon ang Ginoo pinagay sa pag-atiman sa atong lawas, tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit kinimigala sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
10: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
0: Ay! Nanatiminan may gala. Karong mga orasan, nasakpan na kasamaan Julius Malinin ka naminaw sa Diva HP. Makanabat may galang pahalipay. Kasamaan Julius, good morning news. Mam Roda, pila edad ni mo, Mam Roda?
11: Ha?
0: Pila edad?
11: 52.
0: Pila?
11: 52.
0: 52?
11: 52.
0: Ah, mula na kang 51.
11: Makilig ko.
0: Ah, iubos ka ba yung edad, ha? Pila anak, pila ka buk anak?
11: Ah, duha.
0: Duha na ka buk? Ganun, guwa mo na ni mo. Ganun, wala ni mo, tuluha, opat na ka mo.
11: Ay, anong siya? Namatay na mo siya.
0: Ah, namatay. Imong ba? Kasi may namatay?
11: Ako, anak ko siya, laki.
0: Isa o, kasabot?
11: Imong anak, tuloy ako, anak, yun, siya namatay.
0: Ah, oh, tuloy di ay, imong anak, kung siya namatay. Ah, duha na lang nabilin. O, sa may trabaho, ni mo? Nara sa balay. Ibong bana, asa man ibong bana? Ibong bana, asa man?
11: Iber.
0: Asa daw?
12: Awibing, mag-wave.
0: Ah, tig-wave. Ah. Asa man doon, ibong mga anak, ma'am?
11: Nangatog pa.
0: Ah, nangatog pa. Dagko na, bilay ba yung mga edad na nila?
11: Ah, mga kwan
0: siya, na 28, na 25. 25, okay. Pirmi ka mamilag, di ba, HP, ma'am?
11: No, taga-adlog ko siya.
0: Taga-adlog yun. Tungo na lang dawat na mag-inagbay ng pahalipay. Congratulations!
11: Salamat!
0: Yehey! Backpack!
13: Kaya
0: Sabak ka diri. Sabak ka diri. Sayo dam, sayo dam. Kaya dam. Birahi dam. Naulaw si Madam Sayo. Inatong ang papanagupan, may galing paranta sa nabantog ng herbal capsule sa kamisay at Mindanao. Ang original Koy herbal capsule, suplemento nga mubatok sa tanan ng mga baratian. Koy herbal capsule, barato na, efektibo ba?
2: Mga si Mainhan, ngay ka dunay daghang sing ulawas mo dili ka regular. Nga magpagawa sing hugaw, ngay ka may isa, bagundo ni Matiyan, makasinati ka insomnia. Kanunay ka magsikit ang imong ulo para kinsa kalawasan ng dutahan. Ipagin hamis sa imong kutis for memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problem. Sigma na pagkaluya sa mga lawas. Busa, huwag tanga ka ng mga toksin sa imong lawas para imumaan ko ng maayang kapalawas. Pag inumatagad law, OG Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakasuso.
0: Hoy, ba naman tayong oras, may gala sa itong pagpadaguman, sa itong tulumanon unang radyo ng balita. Sa nga lang may gala sa ganito mukhang para sa sinuwa HP at aramin sa buka may mga tig balita.
2: Kailangan ni Radio Man kan Galilea.
0: Ako sa aming Radio Man, Arnold Busamante. Magpasalamat sa inyong pagpaminaw at ang may gala sa kasama at Rolero Phil Fernandez Banyok. Magbuntag na ni Kuya Jimmy. Akong Kuya sa fan Aguila. Kaya ka ng tagiyan niya sa kuhan? Kanang siyumay? Sa gawas ba? Kuya sa Aguila. Si Nanay ilang Shumayan o sa gawas Kuya Jimmy Jumi Shumayan. Permita yung maminag niyo yung HP si Kuya Jimmy. At ang inyakalas ka sa mga Tornero Phil Fernandez Banyo, kamasunod ka ng dayon sa Straight to the Point. Dahil kalimot, patagal lang ang tanan. Dahil kang Diyos, praise the Lord. Hallelujah. Sabah ka dari, sabah ka dari, sabah ka dari, sabah ka dari, dama dari.
10: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita. Mensahe alang sa maayong panglawas.
12: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri, sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
10: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
13: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5, Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.
14: We are World Connect. Your visa to a better future. World Connect. You can have the life that you
15: Dok, pa-check up ko. Mga usa na magugasiman ang awa ko kalibang.
16: Sir, kung naa kay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer, usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 kada kuman og kaon.
17: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
18: Para sa mahapsay nga pagkalibang,
19: Super Fiber.
18: Super Fiber.
19: Mapalit sa mga butika.
20: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o gumot o lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
21: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
22: Life Extension vitamin D3, the science of a healthier life.
23: Mapalit sa mga butika.
24: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
1: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayantay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
3: Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
23: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
25: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap.
26: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Oras sa DYHP RMN Cebu, size 17.
27: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
28: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na with Nor Sinigang Mix.
29: Hi, I'm Sofia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba? Haggard kaayo para matabangan ko. Aside sa proper diet and exercise, next stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, ug niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guest. Besides stress, ganda mo, stress tabs.
30: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
31: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
32: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
33: Pag-ibig fund, solid kabon!
34: I'm chill because virtual Pag-ibig is here. I-download na ang virtual Pag-ibig online app.
35: Play

0: Higala sa mga naguna, mga balita, mga, niya na po, magpangutkot sa mga ulo, karong adlawa, ang mga motorista. Sus, Ginoo ko, pastila, naunsa naman tao ng kalakihaw eh. Ah, tungod ning big time oil price hike, nga ipatuman, sugod, karong alasay sa buntag.
1: Straight to the point.
0: Sus, Ginoo ko. Ang presyo sa diesel, musaka na sad. Oga, 5.18 mataglitro. Ang gasolina, 4.69 pesos ang mataglitro. O ang kerosene, 5.58 ang mataglitro.
1: Straight to the point.
0: Paita ining kinabuhi ang mga sukit ng paminaw.
1: Straight to the point.
0: Katanig pagtagad, rubutaga, mahigala mo ni ang dakong problema. Mo rollback gamay, mo balik mahigala, o oil price hike mahigala dako.
1: Straight to the point.
0: Mo ni ang dakong problema mahigala. Mo bawi gamay, mo rollback gamay, unya init bawi dako.
1: Straight to the point.
0: Ita mo sa giuluuluhan lang kay kadali mga sukit ng paminaw kunuhay ni ubos. O niya nagbalik pa mo dako man mga sukit ng paminaw. Kadali pagtagad rubutaga sa atong pagbanoban ining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Samtang sa dugang mga balita, haze level sa Sugbo mag-usab-usab, ha? Dunay panahon nga muubos o dunay musaka og balik apan ang mga health authorities padayong nitambag nga magsuot og face mask kung naa sa gawas.
1: Straight to the point.
0: Labi na alang sa mga vulnerable sa respiratory illness.
1: Straight to the point.
0: Subay niini ang mga senior citizens sa dakbayan sa Sugbo nga mo claim sa ilang financial assistance sugod og mga adlaw. Giyawhag nga magsuot og face mask tungod sa haze o magdala og tubig nga mainom batok sa kainit sa panahon.
1: Straight to the point.
0: Matarik pagtagad rubutaga sa mga kaigalaan sa tumanuban ining atong tulumanon ng inyo nga tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Og samtang sa dugang mga balita, mga sukit ng paminaw, ni ana, muna ang dakong balita nga may tumaw kagahapong adlawa mga kaigalaan. Kanhi House Speaker og late Representative Martin Romualdez, arestado na subay sa kasong plunder nga giatubang niini.
1: Straight to the point.
0: Kalit mahigala pag-ingon sa ombudsman nga ipasakang kaso, ha? At least karoon pasakang kaso sa ombudsman. Ito pa rin, ano, asa kutob ni, ha? Kay, basig mapariha po ni Secretaris DPWH Manuel Bunuan nga nakagawas na po kaya gihimong state witness. Atong klarohon, huwag ba ta-dua-dua i-anay mga higala, ha? Di ba ni pakunsuylo mga sukit ng paminaw? Katarik pagtagad nga buntaga kay si Martin Romualdez gipasaka ang kaso kagahapon og nigawas ang warrant of arrest. Pag-ingon nga naanay warrant of arrest, kalit lang kini mga higala nga na hospital. Karon mahigala sa Osaka luxury hospital. Indot kay bugnaw kay aircon day. Magpa-check up ra unta to mga sukit di paminaw unya gidayunan man mahigala kun fine. Pag-ingon nga na-file na ang kaso sa ombudsman ni kalit mahigala og pa-check up si Martin Romualdez. Pag-ingon nga dakpon gyud, awa na, to na admit. Ato na ni agi katawa-katawa mga sukit di paminaw. Kay abtik pa man to pirmero, di ba kani atik lang iya mga sukit di paminaw? Katay pagtagad rubutaga mga higala sa atong pag-uban-uban ining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Okay, kini ang maong kasong plunder mahigala dako dako mangin nan bilabol man nga kaso. Pero daghan pa ning mahitabo ani, ha? Kay moingon unya mga higala nga ini file og motion for bail unya uroy og magkapiansa. Bisan pa ang kaso og nan bilabol nya moingon day og panalitan malamang umingon niya, oy, ang evidence of the prosecution is not so strong. Mahimo gyud pong makapiansa while pending ang kaso. Or baka ha, maingon, oy, himuon mang state witness. Kaya pa yung pagtagad na butaga o sa'y sunod ng mga manghitabo, mga sukit ng paminaw. Ining pagdakop na hospital arrest, mahigala. Ni late representative o kanhi House Speaker Martin Romualdez.
1: Straight to the point.
0: Apan naa siya sa Cardinal Santos Medical Center humana kasnati kini og cardiovascular event og anxiety. Anaa kini sa iyang hospital bed, diyang gihimo ang booking procedure og giisip na sa karon nga person deprived of liberty mga sukit ng paminaw kon PDL.
1: Straight to the point.
0: Ombudsman Jesus Crispin Remulla ni hulagway ni Romualdez nga big fish.
1: Straight to the point.
0: Sa mga

0: pasakaan o kaso may kalabutan sa giingong kickback scheme sa flood control projects.
1: Straight to the point.
0: Ato mga congressmen karon mahigala nga maayo mo dag pamakpak mga kahiganaan. Musta naman ka mo diha karon ha? Labi na tumiingon nga kaya may tupad, kaya may AX, kaya bumabaha ang project dahil kay speaker. Ato ni patagad rubutaga manghigala sa atong pagbanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Samtang sa laing bain dugang balita, Vice Presidente Sara Duterte ni Butiag ganito pang 2024 siya nakadawat og impormasyon na bahin sa gingong mga plano ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Bato kaniya og sa iyang pamilya hinungdan nga iya rin kining ipahibaw ang Armed Forces of the Philippines bahin sa iyang security concerns.
1: Straight to the point.
0: Katasunig pagtagad nubutaga sa atong pagwanuban mahigalan ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: O ang napadayong impeachment trial kagahapon, medyo mura man mga higala o maragilaay naman mga tao ginanong impeachment. Gamay naman na viewers na eh. So ikapila mang adlaw gahapon, ika-22 ka adlaw. Sato pa og 25 million times 22 in daykin, mabot nag 550 million ang gasto mahigala sa impeachment trial. Nagmuray nagkaluya na mga sukid di paminaw. Unya, unsa may naitabo kagahapon ilang ipresentar mga higala ang taga PSA, ang Philippine Statistics Authority, kay aron ilang pamatud-an mahigala nga wa give birth certificate si Mary Grace Piatos. Kung dapita mahigala nga yung mahibaw ani mapaukyab na lang yun na nahabilin sa prosecution. Ah, paukyab na lang yun. Kaya giinan na bitaw nga, ah, giingon nga aliases, unsa man pag ilang ipresentar, no nga, aron tingali pagkuhas publiko ba, natanawa, ni ang kwarta to, ah, naabot dito sa so birth certificate. Unsa pag na birth certificate, nga giingon na bitaw nga alias. Kanang pagka why birth certificate, wa mapasabot nga dili, wa mo exist ang tao.
2: Kulas dito.
0: Mahimo nga ni-exist ang tao, pero wa sa birth certificate. Gamit ang alias magigamit sa intelligence operation. So nag-usik ng 25 million gapong adlaw. Pagprobar mahigala nga, paukya bruguto nga, tarawa. Why birth certificate si Mary Grace Piato, si Andy Lim, si kitsap itong pikit-pikit. Paita. So ang ilang mga higala, ko na lang yun, kay, di man iha, atong analisaron, o klaro ba? Kana bang punto por punto ba? Ang basis, gumikan sa Commission on Audit, nga nakakita sila may galan isyog EOM. Dunay observasyon ang Commission on Audit, nga dunay mga higalay kuwang, ah, sa liquidation, mo nang ipasubmit sila o additional nga resibo or acknowledgement receipts. Mo na ni tuyo sa Commission Audit. Wag yun i- point out sa Commission Audit, wag yun na dili yun issue sa Commission on Audit ang aliases. Dili pod issue nga nagastog 11 days. Dili issue. Pero mauni ang gipadako sa ilang pagtuo siguro nga ang mga tao ba? Ha? Muulbo ang mga tao? Unsa o mani, mga sukid tig paminaw. Nga ang mga tao nahibaw na yung tao na nakisabay o mahibaw, mahigala. Dugay na lang ang mga tao kasabot nga kini usaka confidential intelligence operation mga kagalan. Kinsa may di mo da og alias mga higala na alias mga is Ninoy Aquino pagpadung uli is Pilipinas.
1: Straight to the point.
0: Karabutaga, tagad-tari patagad ha atong dugang mga discussions labot ani mga sukit ng paminaw ha. Sa ilang pagtuos mga tao aron nga mo kung mga tao da ito na lagi sakpan na sa Philippine Statistics Authority nga wa giyod lagi di ay wala ma-exist kinis medicus patos why birth certificate ni ang katong mga tao na himayon wa bitan na birth certificate kay hibawan naman may alias na. Ang ato ba, another day mahigalang nausik in town, proceed na mo sa mas asalapit o napamoy ligon ng ebidensya, proceed lang tamo dito. Kaniman mahigalang taga-PSA magiging salang dito mga sukit ng paminaw, taga-antari pagtagad rubuntaga. Nakaingon ko di na nila isalang, na wala na yun, wala na siguro lang ika-present, no? Present ni mo na ngaway, birth certificate, panalitan bitaw ka na si o mo yung kag-brain plinos na na birth certificate, pag imong yung buiki, na wagin na birth certificate. Oh, Kay dili lagi tinuod nga ngan. O maingon kay noon mahigalag kini ni ang Caroline Rilie na ah. O mingkag kin galiniya basig matapang matagapan siguro basig na ah. Pero mingkag nga wala lagi kay radio name lagi na. Ah, kini si Idol Mikey. O imong ang tinuod niyan Idol Mikey di na na birth certificate. Pero imong inon Idol Mikey, ang tinuod naman na Mikey Gol. Ayan, naaday po yung birth certificate ni si Kwan, Idol Kulas Nido. Bisag unsa ko tingkay nimo ng record sa PSA, ang atong DJ Magalas DJ Kulas, ah, di ko kakakita birth certificate ng Kulas Nido.
2: Kulas Nido.
0: Sa pagkakita na mag birth certificate anak nga dili man tinuod niyan ingnan na bitaw nga alias ating pagtagadro butaga mahigala sa ato paban-uban usab ding atong tulumano ng inyo nga tulumano
1: straight to the point
0: kiniguman pang may sutanan niya mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Yo!

0: straight to the point.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: Oh, paminawa ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, gikan sa Cavite.
3: Tao na, diabetiko. O grabe, kaayo akong high blood pressure nga. Moabot og 200 over 110. Grabe gid akong pagkalipong tungod sa taas na presyon sa dugo. Pero sukad na miinom ko og Vertigon, nawala akong pagpanglipong. Na normal lang akong presyon og sugar, ug nibalik ang akong kusog ug kadasig.
2: Mahimo ba natong awhagon ang atong mga higala diha nga wala pa kasuway nining Vertigon?
3: Gidasig nako kamo nga mosuway na og Vertigon. Kay gaan kaayo ug nindot gyud sa pamati sa lawas kung moinom ta niini.
2: Vertigon, balik kadasig, matag adlaw.
4: Mga kasama o mga idol, panahon na usab sa ting-uwan o uso na usab ang mga sakit. Lisod para bagyod kayo magkasakit karon tungod sa daghang mga bayronon. Busa, inigpili nimo og tambal o inguman mga bitamina, adto gyud ta sa dili bugat sa bulsa apan sigurado ta sa kalidad. Dili kinahanglan nga barato kayo, kay unsaon na lang kung kini dili epektibo o luwas. Sayang ang imong kwarta. Dili pud kinahanglan nga sobra kamahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Tambag niyo nilam. Pilia ang tinuod nga dekalidad sa presyo nga barato. Yun nila biyan.
5: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5, Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.
6: We are World Connect. Your visa to a better future. World Connect. You can have the life that...
7: Alam niyo ba na may mas murang paraan para maglagay ng pera sa GCash niyo? Yung walang patong, walang fees. You can do it two ways. Yung sa una, kung may kamag-anak from abroad na magpapadala o kung may online job ka at sa sahod galing ibang bansa, pwedeng diretso sa GCash wallet mo ang pera. Basta verified GCash user, iwas forms, iwas pila na sa remittance center. Libre mag-claim ng remittances from abroad via cash in on the GCash app. Sa pangalawa, pwede magpa-cash in sa official partners ng libre. Gaya ng Pure Gold, Lawson, Palawan Pawn Shop, LBC, Bayad Center, and more, up to 8,000 pesos monthly. Yes, walang patong na fees. Mag-cash in na, mag-GCash na. Visit the GCash Help Center or call 2882-GLOBERTM 02-7213-9999. Other networks, fees may apply to know more. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
8: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Award. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor, Attorney Rufiel Fernandez Bayok, sa Straight to the Point.
9: Atong attack na alas 6:41 na sa ato bauban karon ning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
0: Straight to the point.
9: At sa tagad-pagtagad, may gala ang report karon sa kauban on board sa patrol na nalaki na lambigit o aksidentis kadalanan gipriso tungod kay armado di ay o adunay illegal nga drugas. Paminaw ang detalye sa report, kasama mo sa balita, Radio Man Paul Laur.
0: DYHP. RMM Report.
10: Radio Man, Atty. Rufil, nabalhog ron o dagting kagulpa sa Laga City Police. Iniga suspitsado nga si Edwin Rico Alteres, 47 anyos, nga taga Purok, Gimelina, Barangay Gindaruan, sa lungsod sa Mindanilla. Ay lamigit ni siya o aksidente sa kadanan. Samtang nag-motor sa iyang pagkalamba, pag-responde sa itong kapulisan diya sa barangay South Poblacion sa Naga, na kuha sud sa iyang bagang saka armas di Puigo o doon sa mga pinakiting shabo. Inunggan niya, gidakop siya o temporary na una siyang giditin sa itong kapulisan. Kasama mo sa Naga Police, ako inyong Radyo Man, Paul Lauro, DYHP.
0: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number
11: 1. Number 1.
12: Radyo Boy Nationwide.
9: Okay, salamat. Hoy Lauro sa imong report. Alas 6:43 na mahigala sa atong mamanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
13: Straight to the point.
9: Okay, kagahapong adlawa mga kagalaan, may issue na og statement to mahigala ang ombudsman nga ilang ipasakang kasong plunder. Kay niya tugod mahigala ang usak adlaw atong Biyernes, ang kasong ipasaka kang Vice President Sara Duterte. Di ang mga tao moingon pod mga higala nga, oy, katong giingon sa suna nga patong-patong na nga kaso, nga nungo pa man lang yung mapasaka hantod nun. Wala na pressure siguro ombudsman dahi. Dali anak ninyo din ha, kay pasaka ay kaso na Sara, pero ayaw pong kalimti itong uban. So mapasaka na mahigala ang kaso ni Romaldes, ni gawas ang warrant of arrest, o unya dakpo na mahigala si Romaldes, apan kalit kining na hospital. Ato lang yung agi katawa-katawa mahigala kay mga tao moro diyan magun magkatuo nga nakalit ni hospital mo naman oga gusto lang yung adto mahigala kay aircon. Ato yung gutan o totoo standby human lamang pipila ka mga pahinomdo. Alas 6:44 na.
13: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Nor Sinigang Mix.
1: Apo, kadali lang. Nagalibot akong pananaw. Murag matumba ko.
2: Lolo, lingkod sa ta. Nang luspad man kaayo ka.
3: Ang kalit na pagkalipong o vertigo makaguba sa adlaw. Ayaw tuguti nga matumba si Lolo. Tabangi siyang mapanalipdan gamit ang Vertigon. Gihimo gikan sa Ginkgo Leaves. Makatabang sa paghatag og alibyo sa pagkalipong o vertigo. Aron makapadayon siya sa iyang mga buluhaton. Vertigon, para sa kaayuhan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
4: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Pil & Win promo. Palit og unong ka botelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.

0: pagbirit, murag buhok nga lisod patason.
1: Try all new Sun Silk Strong and Long with Biotin Strong Complex. Our best ever Sun Silk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with Sun Silk.
3: Burmans na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
2: Lady's Choice Mayonnaise. Mag-reunion na with the one and only Lady's Choice Mayo.
4: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
5: Atong attack na may size 47 na sa atong pagmanuban karon ng atong tulumanon, inyong tulumanon.
4: Straight to the Point.
5: Okay, atong balikan mahigala. No. Paggawas mga kagalaan sa warrant of arrest kay matter o procedure man na, sama ba kang Vice President Sara Duterte? Pag-file sa kaso mga higalang grave threats, kanang kasuang grave threats may higala ilalang yung gidaginot niya pasakaan yung kaso, kuan man asang kaso ha, bilable man nga kaso. O dagay purpose anahangan o yung pasakaan yung nagkasong grave threats. Kay kantumagod mga higalang sige nag doon katuig na doon pa mapasakang kaso. Unya unsa may kasultis mga tao nga inyo nang ipa-impeach ang Vice President, wa pa man gani mapasakai og kaso sa fiskal. So even ang fiskalya mahigala wa kakita og duna bay prima facie evidence with reasonable certainty of conviction, ha? For 2 years nga naa nang kasuha de wa na mahigala ma. Wa ipasakas fiskal. So unsa man ninyo inyong gi-subject na karon sa impeachment? Ma-question sila, malagmit o sana sa mga rason, ipasakan na lang yun na, ha? Para medyo maligon-ligon lang po ni atong katuyuan sa impeachment nga. Doon ay basis. Kay, o inana may gala, ang ilang basis sa impeachment, grave threats. Katong inciting to sedition, wa man mga higala mapasaka ang kaso, naman as fiscal, 2024 pa ng kaso ha? So, unsa may natabo? Nga, kini nga kaso, high profile case ni, Vice President ko na. Nga naman, kapag evaluate sa fiscal, sa akong analysis, may kapag evaluate sa fiscal, dili ang ipasaka, ang i-dismiss. O nga ni, base sa testimonya mahigala ni Attorney Jeremy Lutok, malagmit mahigala ang DOJ na ikog balang ka sa NBI, kauban, nagod sila, under bayan na sa DOJ mahigala ng NBI. Di, gibalik mga higala sa NBI, punin ninyo gibidin siya kay Kuwang. Gibalik mga higala niya, gibalik na pag-file. Mamanahit niya naitabo, mabita ito ingong stool for bitawan sa man sablay man yung witness nga inyong gipresent. Ha? So, usa sa mga rason niya nung ipasakag yun na, malagmit, tungkol kaya ng impeachment mga kagalaan, pirwa pa ganit kakita ang fiskalya, o doon na ba'y probable cause or giusab naman na karon prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. Kani gani kuyaw dai ang sunod ani nga i-pressure may gani kay independent commission, independent body man ang kuha. Ha? Pero sa akong forecast ba delikado kilang pressure ng kuha dai nga dali anan ninyo din ha kay sa uban ni ron ang basis gud nganong pasakag impeachment tungod kay dunay findings ang kuha, dunay AOM, dunay notice of suspension, dunay notice of disallowance, and dili pa man final. Kung wala pa'y prescriptive period, ang kuwa mahigala, malagmit, ma-under siya sa pressure. Kaya ikaw may taga-kuwa, ikaw ay commissioner's kuwa, inyon, dunay mo dikta na yung mga paspasa, diha, may nga makanga, saan taman paspasa, naging ito sila, pero niya pa man kung sa prescriptive period. Og, mo nag-iingon ba nga, tagaan ka og 10 days, ighatag og 10 days, basta maka-file na dayon og naana, among hukman dayon sa untaman. Wise masan mahigala ng Office of the Vice President, kaya ganito naman pa mo submit mahigala sa katapos ang adlaw. Di mo ni mga higala ang na-pressure ini tanaw ko ang DOJ, ako ning analysis ha, Kaya ang DOJ under by SS Office of the President. Ang kining kuwa mangod, pwede na presyuron la dipindi na kay independent body man ang kuwa according sa atong konstitusyon. Pero kining DOJ, ang DOJ secretary ang nitudlo na ang presidente mga kagalaan, iyan ang alter ego. So, kanya, ang DOJ secretary mo dikta na ito's fiscal. Ayuhan ano nyo diya, paspasin ninyo diya. Ha? Ang fiscal go, dugay kayo. 2024 pa, wag yun. Nga naman, akong tanaw ha, ilang i-evaluate ang kaso, ulanganin sila. Muna kung ingon, wa ba ka maghilak in taon ang fiscal nga nag-handle aning kasuha? Nabitaw nga i-pressure ka nga, kung ikaw may fiscal tanaw mo, di man gini mapasaka. Sila kasi may witnesses, katong i-present sa impeachment si Matibag, si Lutok, o Gatos Kalilong, enough ba nang mapasaka ang kaso? So, ilag yung ipasaka kang Sara, ato na. Pero nakabail si Sara kay Bila Bulman, ang mga tao ni Pressure Manday, o niya inyong pasakaan Sara, niya nga nung pamaligi mapasaka itong usa, nga pagsuna ni Marcos Inguman nga patong-patong na ang kaso nga gihanda na para sa former speaker. Asa ba na ron? Tuod man mga kagilaan, gahapon, pasaka giyod mga sukit ni Paminaw. Pagpasaka, ni gawas ang warrant of arrest, Dakpon Sumaldis, ato an hospital. Asa man to picture normal distong kani kada di aray. Ha? Dito kini mahigala sa San Juan kuan. Kini ni ang Cardinal Santos Medical Center sa San Juan. Mura man tog namili pamangani kuno to inday ken nga ngadto sa St. Luke. Anindot pa niya ang kwarto, tawa. Muna mahigala ang private room dito. Doon naman ko yung ingon, mga kagalaan ko, hindi pa siya kumakatuo, anang ko anak, kay imo pong banabanaon ng mga sintlok dahil mura pong hotel. Nakaingon po mga tao, ay, sobra na po. Pero, tuwa siya mahigala ron, no? Huwag dito, gipaubos ang booking process ni ini mahigala. 7.4 billion plunder case. Ang gipasaka batok mahigala ni Martin Romualdez, kauban niya mahigala kadtong ni Escapo nga Congressman Saldico, ha? Onya dunapay lain mahigala nga gipasaka kaso. Si Romualdez giserbihan mahigala sa arrest warrant dito na sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan, matod pa ni Interior Secretary John Vic Remulla. Oga, siya mo ini confirm mga sukit ng Paminaw, doon na nakatawag na Romualdez o daan dahil nga, na nakay warrant din eh. Hospital na daan, kaya ngantulan na mo iserve. At alam nga, pagi katawa, mahigala. Gikataho nga kini si Romualdez, matod pa, nag-suffer kini og anxiety attack o cardiovascular event. Muna nga ang iyang mga abogado ni Hangyo sa Sandigang Bayan nga hatagan siya og continued hospital confinement. So samtang magdagan ang kaso, dili sa isod sa prisuhan. Anha lang siya anang hospital nga sakto sa air condition, no? Sakto mahigala sa igdaanan, anha lang siya diha kay kuno maglisod og ginhawa si Romualdez. Matod pa mga higala, ha? Mingon ni abogado, continued hospital confinement. Pero magkagawas ni mga sukit ng Paminaw, paspas kini mulakaw na. Ang taga CIDJ mahigala, mauna niya tawa, gibutang ang t-shirt CIDJ, pero wa ipasulot, wa gisulot, gipatong lang t-shirt. Mone, so gipaubos sa booking process. Dito mahigala sa hospital. Asa mang mag-shots ani ron? Ha? Kay kini, naama ni sa hospital na police man ni, miyagi man ni og police booking. So dili po siguro nga, ay nalang i-mag-shots. Kana lang si IDJ, naibutang si IDJ ng orange nga color nga t-shirt. Doon ay markang si IDJ, kana na lang kay kini ni ang, di lang pwede pa mag-shot lang sa akin, di man makatakilid. At alin agi katakatawa mga sugit ng Paminaw. Oh. Unya, si Buying Remulla nagpapresko na kagahapon. At ang Paminaw, kung nasa kalibi, si Buying Remulla mahigala. Sige ko no.
6: Ombudsman. Ito pong
7: kaso kay dating speaker, ay may tuturing ho natin na konektado pa rin sa flood control project or ito ay nakasentro lang dun sa bribery, sa kickback, or everything?
8: Ano mo yan? Ano ito eh? Itong kasong to, flood control is part of it. Pero ang tingin namin kasi, itong pinag-aaral namin yung mga pangyayari, maraming pera dito, so saan pinanggalingan. Pero ill-gotten pa rin yan kasi by reason of the office. Ano yan eh? Samot-sari yung pagkakataong kumita ng pera. Kahit bawal, ginawa.
7: Okay. Sa follow-up ko lang po, sir, no? Ito ho ba may tuturing na ho natin na ito na yung pinaka-big fish sa kaso na may kinalaman sa flood control?
8: Sa ngayon. Sa ngayon. At hindi pa naman ito yung huling kaso eh. Sunod-sunod pa to. At marami pa kami fa-filean. Marami pa kami fa-filean. Ito lang, pag ibang-iba to, kasi sa, alam naman natin, hindi iba si Martin Romualde sa akin o sa presidente o kahit kanino man. Ngunit ito yung aming obligasyon sa bayan na gawin ng tama. Ito lang ang pinatutupad natin dito. Wala ho itong sinisino. Wala ho itong ginagalang na o kaya iniiwasan na pangalanan. Lahat po ito ay base sa ebidensya. Yung mga malaga rito, itong kasong to, talaga mong nagpapatunay na hindi ho kami kumikiling kahit kanino. Ang gusto lang namin dito, malagot ang dapat malagot. Sapagkat sabi ko nga, ilang araw na ako sa salita. Nanggaling ako sa Senado sa budget. Nung Sabado doon, meron kaming radio program. Ilang beses ko na sinasabi yan eh. Ngayon dapat gawin natin ng paraan lahat ng bagay upang mapagbuti natin ang ating bansa. Yun naman ang talagang kaduluduluhan ito. Kaya ang justice system na umaandar at maaring magbigay ng hustisya sa lalong madaling panahon. Yan po yung iniintay ng mga tao upang magkaroon ka ng magandang business climate. Eh. In the end, it's the economy. Kailangan yung ekonomiya natin, iaayos natin. So, pag maganda na ang pagtingin ng tao sa justice system natin, tingin ko, aayos ang ating bansa. Yun po yung katungkulan namin tinutupad din dito.
7: So, siya na po talaga ang big fish po natin.
8: Sa ngayon, siya talaga. At meron pang iba yan. Hindi pa lang tapos. Kasi nga, merong, siguro, banggitin na natin, si Loren Legarda, hindi pa bumabalik. Baka naman hindi na ayaw niya na bumalik. Isa pang big fish siya, sila ni Leandro Leviste, mag-ama at mag-inang legislator, na ngayon ay nagkukumahog at nagtatago sa ibang lugar. Parang ganun na ang pakiramdam ko, ha? Unless umuwi sila, ay parang sinasabi ko rito, malamang hindi na bumalik yun, kasi parang umiiwas sila na pagbayaran ng kanilang mga ginawa.
5: Okay, so muna may gala ang gisulti ni Buying Remulla, mga sukit ng Pinaw, sa Ombudsman. Atong hatag at pagtagad may gala ang atong dugang pag-analisa labot ani, pero may sinya sa matong teknisyan, unya na lang inigbalik nato mga higala. Kung saon na lang kani may higalang Congresswoman Luistro, kung saon na lang kani, pangutana nyo, kung tinuod na ba yun eh, o di man ni drama ra. Kaya katibitaw kang hitabok may gala kang buong rebilya, o, saman. Pag igo-igo may gala na nakahuman og suna si BBM, nga doon na naigi pang plastar dito may gala nga na sudas Marculita dito, at is doon na naigi senador nga nasood ba? Si Marculita o si Jinggoy, o ibuhiaan na si, kwan, Ramon Revilla. O niya dayon si Bunuan, sekretary may gala sa DPWH, o ibuhiaan. Kay matod pa mga higala nga kinini ang himoong state witness. Kini si Martin, unsa kay ilang sabot ini? Kay daan na ba sa tunay ngos Martin nga di sa kog inyo kong tinud-on di sa kumo di po ko pwede nga ma-down lang kong akura. Iamong tasad mong tanan. Or ba si Mingon nga sige state witness na ka iduot lang na to saldi ko. Relax na sa kada sa mga hospital bed, relax na sa kada ha. Unya lang taon-taon, may gala itong tiwason ng gisgot, mga sukit ng Pamina, human lamang usap sa RMN 558 Manila, nga musulod na kanon dayon. Untop, alas 7 na, standby.
9: Live via satellite. RMN News Nationwide.
6: Visayas, Mindanao.
9: Narito na ang mahahalagang kaganapan sa loob at labas ng bansa.
6: Unang-una mong narinig.
9: Sabayan na po tayong napapakinggan sa 65 RMN stations nationwide.
6: Nandito tayo ngayon sa ilagang
9: Signal TV, Channel 309.
6: Aris, nagyapon kita dito.
9: At sa WRMN, New York, USA.
10: Wala pang ibang reporter dito.
9: Napapanood din tayo sa YouTube at Facebook channel ng RMN Worldwide. Mula po sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Narito ang inyong kasamang takapagbalita.
11: RMN Network News.
12: Magandang umaga mga kasama ngayon ay September 8, 2026. Radyo Man Zander Kayabyab.
13: Ako naman yung profesor ng bayan, Ricky Rosales.
12: Narito na ang ulo ng mga may init na balita.
11: RMN Network News.
12: Dating House Speaker Martin Romualdez bantay sarado sa ospital matapos maisilbi ang Warren Dovarez sa kasong plunder. Romualdez nakararanas umano ng cardiovascular event, unstable blood pressure at anxiety attack.
13: Mga nakatanggap na confidential fund ni Vice President Sara Duterte nakapangalan sa ilang mga bata at matagal ng patay. Ayon po sa testimonya ng Philippine Statistics Authority.
14: Nag-run through lang po ako doon sa mga listahan and I find it unusual because unique po yung mga names po na ito.
12: Pananamantala ng mga negosyante at trader para itaas ang presyo ng gulay. Isiniwalat ng SINAG. Department of Agriculture itinanggi naman ang overimportation na overimportation ang dahilan ng pagbaba ng presyo ng karneng baboy.
15: May mga supply pa rin pero ginagamit po itong kalamidad para magtaas.
13: Matapos ang serye ng Red Alert, ang Visayas Grid, inaasahang balik normal na sa September 21, ayon po yan sa DOE. Estado naman ang supply ng kuryente dyan sa Visayas, pinaimbestigahan sa House Committee on Energy.
16: The Visayas power situation is unacceptable and we are treating it with utmost urgency.
12: Graduating student, natagpo ang patay sa loob ng kanilang bahay sa San Antonio, Nueva Ecija.
13: At kaso ng leptospirosis, itinuturing na pong epidemya dyan sa lungsod ng Maynila.
11: RMN Network News.
12: Ito ang RMN Power of Hyperlocal. Naisilbi ng Warren Dovarez kay dating House Speaker Martin Romualdez kahit naka-confine siya sa ospital. Kogne ito ng 7.44 billion pesos na plunder case na inihain laban sa kanya ng ombudsman dahil sa amunoy kickback scheme sa flood control. Matapos maihain ang warrant sa loob ng Cardinal Santos Medical Center sa San Juan City kagabi, agad ding isinailalim sa booking process si Romualdez. Dito ay kinuhanan siya ng fingerprint at pinatungan na lamang ng orange na PDL o yung detainee shirt. Dahil hindi sa mga... Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, nakaranas si Romualdez umano ng cardiovascular event, unstable na blood pressure at anxiety attack. Kaya siya isinugod sa ospital bago pa isilbi ang warrant.
17: Sir, dito rin ang doktor ng PNP para i-determine in conference with his doctors para malalaman natin lahat yan. But we assure you, he cannot hide behind his wealth. Kahit gano'ng kayaman siya, hindi niya kaya bayaran ng batas para payagan siya dito sa magandang lugar lang, magandang lugar na matutulog. Dadalhin namin siya sa payatas sa tamang panahon na kung sabihin ng doktor na kaya na, ay naghihintay na yung kwarto niya sa payatas. In the meantime, meron kaming armed guards outside this door, meron kaming armed police outside the hospital and in the lobby, at merong, he is now considered, after we read him his rights, he is now considered a person deprived of liberty.
12: Aminado naman ang kalihim na mabigat ang loob niya sa pag-aresto sa kanyang kaibigang si Romualdez.
17: Talagang masama naman kami, mabigat man sa loob ko dahil hindi naman ko talaga yan. Pero kailangan nyo rin ng pinapagitan ng talaga namin na wala kami pinapagitan. Whether ako this month o ako...
18: Safe pa on.
12: CDILG Secretary John Vic Remulla.
13: May kaugnay pong balita si Rajuman Gerald Ulep tungkol dyan. Gerald.
19: Takatak
18: Isang ibalik anumang oras ngayong araw itong warrant of arrest matapos isilbi kagabi kay dating House Speaker Martin Romualdez dahil sa kasong plunder dito sa Cardinal Medical Center sa San Juan City. Ayon sa Criminal Investigation and Detection Group o CIBG National Capital Region, kasama sa mga isusumiting ngayong araw sa 3rd Division ng Sandigan Bayan ang medical report ng mambabatas, isusumiti rin ang mga larawan na kuha sa loob ng ospital kagabi habang isinasagawa itong booking procedure sa hospital bed. Una nang sinabi ng CIBG na may mga nakakabit na aparatong pang-medical sa katawan ni Romualdez kahit hindi siya maitayo. Tinayak naman ang PNP-CIDD na mahigpit silang babansayan si Romualdez sa ospital hanggang pwede na itong dalhin sa Sandigan Bayan. May manifestation din si Romualdez sa Sandigan Bayan 3rd Division para sa urgent motion for continued hospital under custody. Umarap si Romualdez sa 7.44 billion plunder case dahil sobrang ay pagkakasangkot nito sa Marumaliyang Flood Control Project. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Gerald, Biulet sa Top, RMN.
12: PNP-CIDG ipapaalam sa korte ang kalagayan ni dating House Speaker Romualdez kasabay ng pagbabalik ng kanyang warrant of arrest. Kasama natin sa balita, Radyo Man Marjo Domingo.
0: Kinumpirma ng Criminal Investigation and Detection Group na isinilbi nila ang warrant of arrest laban kay former House Speaker Martin Romualdez nitong 7:45 ng gabi kahapon sa Cardinal Santos Medical Center sa Barangay Green Hills, San Juan City. Ang nasabing warrant ay para sa kaso nitong plunder kasama ni Zaldico at ng dalawang iba pa kaugnay ng anomalya sa flood control projects. Isinilbi kay Romualdez ang nasabing warrant habang ito ay naka-confine sa nasabing ospital dahil umano sa cardiovascular activity at anxiety. Inaasahan naman na ibabalik ng CIDG ang warrant sa Sandigan Bayan at ipapaalam sa korte ang kasalukuyang estado na nasabing dating House Speaker. Hinihintay naman ng CIDG ang kautusan mula sa Sandigan Bayan para sa tamang disposisyon sa nasabing akusado. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Marjo Domingo, Tutok RMN.
13: Walong minuto nakalipas, alas 7 ng umaga, isa sa mga big fish na iniimbestigahan ng ombudsman si dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay nga po ng flood control anomaly. Ayon po kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, ang kaso ni Romualdez ay nagpapatunay ng pagtalima ng pamahalaan sa batas at pagdinig sa hinaing ng publiko na panagutin na ang lahat ng mga sangkot sa korupsyon.
19: Alam naman natin, hindi iba si Martin Romualdez sa akin o sa presidente, ito ni naman. Ngunit ito yung aming publikasyon sa bayan na gawin ng tama. Ito lang ang pinatutupad natin dito. Wala ho itong sinisino. Wala ho itong ginagalang na o kaya iniiwasan na pangalanan. Lahat po ito ay base sa ebidensya. Yung mga mayagal ito, itong kasong ito, talagang pinapatunay na hindi ho kami kumikiling kahit kanino. Ang gusto lang namin dito, managot ang dapat managot.
13: Kinumpirma rin po ni Remulla na hindi lamang kasong plunder ang posibleng maisampa laban kay Romualdez.
19: Bukod po sa plunder, may iba pa plunder cases at may marami ho rito money laundering cases. Yan po ay kita-kita ho sa aming mga pag-aaral ng mga pangyayari at sa mga kausap namin mga testigo at sa mga ayaw tumestigo pero gagawin namin hostile witness.
13: Samantala, bukod po sa dating House Speaker, may tuturing din daw na big fish ang mag-inang Senador Lauren Legarda at Representative Leandro Leviste na nahaharap din sa hiwalay na reklamo.
19: Meron pa iba yan. Hindi pa lang tapos. Kasi nga, merong siguro, pagkaitin na natin, si Lauren Legarda hindi po bumabalik. Baka naman hindi na ayaw niya na bumalik. Isa pang big fish siya, sila ni Leandro Leviste. Mag-ama at mag-inang legislator na ngayon ay nagkukumahog at nagtatago sa ibang lugar.
13: Iyon po si Ombudsman Jesus Crispin Remulla.
12: Sa kognipang balita, iginagalang ng Malacanang ang pagsasampa ng Ombudsman ng kasong plunder laban sa pinsan ng Pangulo na si dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Palace Press Officer Eusecler Castro, tungkulin ng Ombudsman na aksyonan ang mga reklamo at papanagutin ang kahit sino batay sa mga ebidensya.
20: Sa pangulo naman po ay kung sino po ang dapat na managot ay dapat na panagutin. Kung sino man po yan, kamag-anak, kaibigan, kaalyado, o kalaban sa politika. Kung ano po ang isinisigaw ng ebidensya, dapat lamang pong itong mailahad. So, depende na po yan sa mga makakasuhan kung sila man po ay may sapat na ebidensya para ipaglaban ang kanilang sarili, nasa kanila na po yan. At iginagalang po natin ang aksyon ng ombudsman dahil ito naman po ay nasa kanilang mandato.
12: Una na rin iginiit ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang SONA na kailangan niyang gawin ang tama kahit masakit man na makasuhan ang sarili niyang pinsan.
13: Samantala, isang political party tiwala raw na haharapin ni dating House Speaker Romualdez ang mga aligasyon laban sa kanya. Kasama natin sa balita si Rajuman Grace Mariano.
21: Handang harapin at hindi uurungan ni dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang kasong plunder kaugnay sa flood control scandal. Sinabi ito ni Partido Lakas Christian Muslim Democrats o Lakas CMD spokesperson Representative Zia Alonto Adjong kasunod ng pag-aresto kay Romualdez para sa kasong plunder. Ang kay Adjong noon pa man ay lubos na ang kooperasyon ni Romualdez sa mga investigasyon kaugnay sa maanumalyang flood control projects kaya mayroon na itong pagkakataon ngayon para patunayan sa korte na walang ebidensya laban sa kanya. Munso nito yung maapila si Adyong ng due process at patas na proseso para kay Romualdez.
22: Former Speaker is very consistent in his response in, you know, starting the time that the ombudsman started this investigation that he will face these allegations head on. He will not again evade. In fact, his confidence about proving his innocence, is evident by the fact that he never left the country. No, in every stage of this investigation, starting from the ICI, up to the time that the ombudsman continue on investigating this, nakikipag-ugnayan po at nagre-responde ang ating former speaker of the House of Representatives. So, again, this is going to be, again, one way for the Speaker to also, former Speaker, also to be able to defend himself. What is important is that due process should be maintained.
21: Ayon kay Adjong, sa ngayon na hindi pa formal na tinatalakay sa Lakas CMD ang nangyayari kay Romualdez na kanilang national president. Kasama mo sa DCXL o RMN Manila, Rajuman Grace Mariano, Tatak RMN.
12: Mga kritiko ng Pangulo, dapat nang tumahimik sa gitna ng pag-aresto sa pinsan ni Marcos na si dating Speaker Martin Romualdez. Kasama natin sa balita, Rajuman Conde Bata.
23: Iginit ni Senator Ping Lacson na dapat nang matahimik ang mga kritiko ni Pangulong Bongbong Marcos na nag-aakusa ng mahinang pamumuno at kawalan ng aksyon sa maanumalyang flood control projects matapos na maaresto ang kanyang pinsang si dating Speaker Martin Romualdez. Mababatid na si Romualdez ang itinurong utak ng mga ghost projects ng flood control at sinasabi ring hinatira ng mga mali-malet ang kickback ng mga tauhan ni dating Congressman Zaldico. Sinabi ni Lacson na dapat matahimik na mga kritiko ng Pangulo sa mga naging aksyon nito laban sa maanumalyang proyekto. Anya, maging ang ombudsman ay dapat mabigyan din ng papuri at suporta mula sa mga Pilipino. Dagdag pa ni Lacson, hayaan na gumulong ang paglilitis at mailatag ang mga ebidensya ngayong naharap na sa mga kaso sa korte ang dating speaker. Naunang sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na ikinukonsidera na bilang person deprived of liberty si Romualdez matapos isilbi ang warat dito ng Sandigan Bayan habang nasa Cardinal Santos Medical Center. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Conde Batak, Tatak RMN.
24: Ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. RMN Networks Special Coverage.
13: Oras, 15 minuto na ho nakalipas ay 7 ng umaga. Humarap sa day 22 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte si Assistant National Statistician Marisa Grande. Tumistigo po si Grande sa resulta ng investigasyon ng PSA sa mga pangalang tumanggap ng confidential fund ng Department of Education at Office of the Vice President. Sa direct examination ni Private Prosecutor Attorney May Divina Gracia, nabunyag na 1,685 sa mga sinasabing tumanggap ng confidential funds mula sa DepEd at OVP ang walang record sa database ng PSA, habang merong tumutugma na 37 pangalan ng mga patay na at 25 minor de edad sa sistema ng ahensya. Kabilang dito ang isang Beatrice Cuenca na ayon po sa record ng PSA, ito, pinanganak noong January 2022 at sinasabing tumanggap ng 400,000 pesos na confidential fund noong March 2023. Mayroon ding informant na Fortunato Salig na tumanggap ng pondo noong 2022 pero patay na pala noong 2011, at Emilio Togan na recipient ng confidential fund noong March 2023 pero 7 taon ng patay. Nakakita rin na mga kakaiba at hindi pangkaraniwang pangalan ang PSA na tumanggap din ng confidential fund.
14: Nag-run through lang po ako doon sa mga listahan and I find it unusual because unique po yung mga names po na ito and conducted a re-verification using the database po.
1: Ano po ba itong mga pangalan na nabanggit nyo? You found unusual.
14: Yung naalala ko po dito, yung pangalan nila Arthur Baon, Beverly Claire Pampano. So yung mga pangalan po na yon, Matthew N. Queso, si Charles Sampaloc Jr., ilan lang po sa mga pangalan na tinignan po. Kasama din po dito yung kay Maxine Talios.
13: Sa kabila po niyan, sinabi ni Grande na meron daw slim chance o maliit na tsansa na may adult na naninirahan sa Pilipinas na walang record ng kapanganakan, kasal o kamatayan.
2: So sa experience yun ba, itong mga ganitong pangalan, nabubuhay, nag-i-exist na tao?
14: So Your Honor, very slim yung chance kasi kung wala kang birth certificate, mayroon naman mga taong walang birth certificate pero nagpapakasal, or kung namatay sila, mandatory na i-register. So at least siguro isa sa mga vital event na yan ay may record na magpapatunay na nag-exist yung isang tao po.
13: Ang Assistant National Statistician ng PSA, si Marisa Grande.
24: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
12: Nanindigan ng depensa na alias lamang ang mga ginamit sa acknowledgement receipt ng confidential funds ng DepEd at OVP, kaya wala sa record ng PSA. Tinanong kasi ni Senator Judge Risa Ontiveros kay Defense Counsel Justin Nicole Gular kung ang pananaw ng Vice Presidente sa mga pangalan sa AR ay totoong pangalan o alias lamang. Inamin ni Gular na alias lamang ang mga inilagay na pangalan. Sabay-sabing ipipresenta nila ang detalye kapag sila na ang maglalahad ng ebidensya.
3: So for the record at malinaw na po, once and for all, ano po ba ang sinasabi ng respondent sa mga pangalan sa acknowledgement receipts? Mga totoong pangalan po ba ang mga iyon or mga aliases po ba iyon?
4: Your Honor, given that it has become a material matter, we have to couch this answer that it is classified information, but these are in fact aliases, Your Honor, for the consideration of this court.
12: Kabilang kasi sa mga lumitaw na pangalan na tumanggap ng confidential funds ay Marlene Sunga, na ayon po sa record ng PSA ay 2 taong gulang lamang ito at namatay rin noong 1965.
14: Ang pinakabata ay si Marlene Sunga.
1: At base po dun sa inyong verification, ilang taon po itong si Marlene Sunga in 2023?
14: Based po kasi sa death certificate po niya, 2 months pa lang ay namatay na po siya.
1: 2 months? Ano naman po kayang confidential information bibigay nitong Marlene Sunga?
4: Objection, Your Honor. The same ground, Your Honor.
7: You know it, counsel.
1: Yes, Your Honor. Just trying, Your Honor.
12: Samantala, malabo nang iharap ng prosekusyon si dating DepEd Special Disbursing Officer Edward Fajarda matapos na makatanggap ng dokumento mula sa kanyang doktor na kailangang magpahinga matapos ma-stroke. Hindi na rin isasalang ang mga security officer na sina Colonel Dante Lachica at Colonel Dennis Nolasco sa kabila ng panawagan ni Senator Judge Erwin Tulfo. Dahil dito inaasahang haharap naman ngayong araw, Day 23 ng paglilitis, sina Police Major Jovelyn Magay, Attorney Sunshine Fajarda at Presildo Sabaldan ng Commission on Audit.
13: Samantala, oras natin, alas 7:21 na ho, 7:21, ibinunyag ng Samahang Industriya ng Agrikultura, ito po yung grupong SINAG, yung nangyayaring pananamantala ng mga negosyante sa epekto ng habagat at mga nagdaang bagyo sa presyuhan ng mga gulay. Sa panayampo ng DZXL Armen Manila, kay SINAG Executive Director Jason Kainglet, nagtataka raw siya kung bakit bigla namang tumaas ang presyo ng produktong agrikultura sa mga palengke. Inihalimbawa ni Kainglet ang talong at kamatis na nasa 50 pesos lamang kada kilo ang farm gate price nito, pero pumapalo ngayon sa 150 hanggang 170 pesos per kilo ang presyo sa pamilihan.
5: 3 weeks after nagsimula yung hagupit ng habagat, hindi po tumaas yung farm gate sa ating mga farmers. Ang inaasahan nga natin, tataas sana kasi nga maraming nasira, maraming hindi na biyahe, pero hindi po ganyan yung sitwasyon. Ang tingin natin ay may mga supply pa rin, pero ginagamit po itong kalamidad para magtaas po itong mga traders at mga biyahero natin ng halos doble.
13: Pumalag din po ang grupo sa pagmahal ng bigas ng 3 hanggang 4 na piso kada kilo, gayong sapat naman ang supply nito sa bansa.
5: Sabi ng PSA, 19% ang tinaas ng presyo ng bigas. Even sa monitoring sa mga palengke, tumaas daw ng 3 hanggang 4 na piso per kilo. Samantalang old stocks yan, wala pa namang 6 ang farmers eh. Last quarter pa 6. Yung mga imports naman, matagal na pong nandito yan, kahit sabi masang dollar, tumasang logistics, nakaimbak na po yung mga yan. Kaya sigurado tayong wala pong basis ang pagtaas ng lalo na ng bigas at kahit po yung mga pangunahing gulay na ginagamit natin sa ating mga pagluluto araw-araw.
13: Yun po si SINAG Executive Director Jason Kainglet sa panayam ng DZXL Armen Manila na nananawagan din sa Department of Agriculture na tulungan naman ang mga lokal na magsasaka sa mga liblib na lugar para madala ang kanilang produkto sa mga bagsakan sa Metro Manila.
12: Itinanggi ng Department of Agriculture na may over-importation o sobra-sobra ang mga inaangkat na baboy kaya bumaba ang presyo nito sa merkado. Paliwanag ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., maraming hog raisers ang nagmamadaling ibenta ang kanilang mga alagang baboy dahil sa pangamba ng panibagong outbreak ng African Swine Fever. Ayon sa kalihim, tumataas kasi ang tsansa na tamaan ng ASF ang mga baboy tuwing tag-ulan. Dahil dito, ibinibenta na ng mga hog raiser ang lahat kaysa malugi dahil sa bantang tamaan ng ASF ang kanilang mga alaga. Batay sa datos ng bantay presyo ng DA, naglalaro sa 280 hanggang 380 ang presyo ng kada kilo ng kasim, 320 hanggang 470 pesos naman ang kada kilo ng liempo.
13: Report tayo, supply at presyo ng mga baunahing produkto dyan po sa lalawigan ng Pangasinan na nanatiling matatag sa kabila ng masamang panahon, ayon po yan sa Department of Trade and Industry. Karagdaga balita ni Idol Denise Brillanta ng IFM Dagupan.
6: Sa kabila ng nangangambang pagkalugi ng ilang establishmento sa buong lalawigan ng Pangasinan, siniguro pa rin ng DTI na nananatiling matatag ang presyo at supply ng mga pangunahing mga bilihin.
8: Sinimula ng Department of Trade and Industry o DTI ang monitoring sa pagpapatupad ng price freeze kasunod ng pagdedeklara ng state of calamity sa ilang lokal na pamahalan sa lalawigan. Sa panayam ng IFM News Tagupan, sinabi ni DTI Pangasinan na Provincial Director Natalia B. Dalaten na batay sa kanilang monitoring na nanatiling sapat ang supply at matatag ang presyo ng mga basic necessities at prime commodities o BNPCs sa mga establishmentong kanilang binabantayan.
9: Yung price freeze ng ating basic necessities and prime commodities ay ating binabantayan, hindi lamang yung presyo ng mga pangunahing bilihin under our jurisdiction, kundi pati yung supply no ng mga basic necessities na ito. Kasi alam naman natin na kung kukunti ang supply, tendency, tinataas yung presyo.
8: Ayon sa DTI, kabilang sa kanilang regular na minomonitor ang 7 malalaking outlet,

0: matatag na supply at presyo ang canned goods, processed meat at iba pang dry goods.
1: So ito ay binabantayan ang movement ng mga produkto at the same time yung kanilang presyo. At ayon sa ating pakikipag-ugnayan sa ating mga supermarkets dito sa probinsya ng Pangasinan, kahit na po medyo may baha-baha ay regular naman po yung supply, pagdating ng supply po nila. Hindi tayo po mag-aalala kasi marami po tayong supply. Sapat ang supply po natin dito sa Pangasinan.
0: Patuloy ding pinaalalahanan ng mga business establishment na sumunod sa umiiral ng mga panuntunan sa presyo, partikular sa mga lugar na sakop ng price freeze, alinsunod sa Price Act.
2: Kasama mo mula rito sa IFM News Tagupan, ito sa Idol Denise Brillante Tatap. Arimen!
3: Abangan sa aming pagbabalik.
4: Hoy, partner, yung kaso ng leptospirosis, itinuturing na raw pong epidemya dyan sa lungsod ng Maynila.
3: Itong Arimen Power of Hyperlocal.
5: RMN Network News.
6: Budag Pilipinas sa Idupos.
7: Dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
6: Pamalat Commission on Elections. Narito ng ulo ng mga mainit na balita.
8: Ako si Xander Kayabyab. Magbabalik ang RMN Network News.
9: Ang maruming tubig ay posibleng maging breeding ground ng madaming bakterya. Isa na rito, ang leptospirosis. Kabilang sa sintomas ng sakit na ito ay mataas na lagnat, pananakit ng ulo at kalamnan, panginginig, rashes, pagdudumi, paninilaw ng balat at pamumula ng mata. Maaring maiwasan ang leptospirosis kung tayo ay mag-iingat. Gumamit ng bota at gloves kung ang trabaho'y di makaiwas sa maruming tubig o baha. Iwasang lumusong o lumangoy sa maruming tubig. Agad maghugas ng katawan gamit ang sabon at malinis na tubig kung lumusong sa baha. Para maiwasang pamugaran ng mga hayop na nagdudulot ng waterborne diseases ang paligid, panatilihin itong malinis. Ang pagkakasakit ay maiiwasan kung ang kalusugan at kalinisan ay pahahalagahan. Isang paalala mula sa RMN News.
10: RMN Police Report.
11: Pasintabi po mga kasama, maselang balita. Diyan po sa Nueva Ecija, meron pong graduating student ang natagpo ang patay sa loob ng kanilang bahay. Kasama natin sa balita, Radyoman Ace Blanca ng RMN Nueva Ecija.
12: Binalot ng kalungkutan ang barangay San Mariano sa bahay ng San Antonio dito sa Nueva Ecija matapos matagpo ang patay sa loob ng kanilang tahanan. Ang isang 21 anyos sa babaeng graduating student sa kursong nursing sa Wesleyan University of Philippines sa Cabanatuan City. Kinilalang biktimang si Ann Pauline Fajardo, presidente ng barangay Santo Cristo. Sa investigasyon ng pulisya, ay isang 21 anyos din na lalaking estudyante na kamag-anak ng biktima ang nagulat sa pulisya na di umano'y natagpuan itong wala ng buhay sa loob ng kanilang tahanan at naabutan nga doon ng pulisya na may nakapulupot o manong kumot sa leeg nito. Sinasabi nag-iisa o solo lamang sa bahay ang biktima, ang ina nito isang caregiver sa ibang bansa at yumauna ang kanyang ama at may kapatid itong isang seaman. Samantala, ay may naaresto na daong kapulisan na sinasabing suspect sa brutal na pagpasang sa biktima at kasalukuyang iniimbestigahan habang hinihintay pang resulta na manggagaling sa SOCO para sa autopsy report sa bangkay ng biktima. Kaugnay nito, ay mariin namang kinundina at nagpahayag ng labis sa pagkabigla at pagdadalamhati ang WUP community, lalo ng College of Nursing, dahil sa nangyari kay Paulina, isang scholar ng WUP na sinasabing isang dedicated student at mapagmahal na kaibigan. Kasama mo sa RMN Nueva Ecija, Radyo Manais Blanca, Tatak RMN.
10: RMN Police Report.
4: Isa pang report, residenteng naiulat na nawawala na tagpo ang patay dyan po sa Malaybalay City. Pakibalita tayo mula kay Radyoman Mark Mikabalo ng RMN Malaybalay.
13: Palutang-lutang sa Sawaga River at wala ng buhay ng matagpuan ng mga otoridad ang isang ginang partikular sa Purok Utso, Barangay 9, Malaybalay City dito sa probinsya ng Bukidnon. Ang biktima ay kinilalang si alias Beng, 49 na taong gulang at residente ng Barangay Kasisang nitong lungsod. Ayon sa report, nakatanggap ng tawag ang pulisya mula sa isang concerned citizen hinggil sa insidente at pagdating sa area, kinumpirmang ang biktima ay ang na-report na missing na individual. Napag-alaman na madaling araw nung Linggo, umalis sa kanilang tahanan ng biktima nang hindi nagpapaalam. Doon na, sinimulang hanapin ng pamilya ang biktima at naging gulat ng matagpuang wala na itong buhay sa ilog. Di umano'y mayroong nervous breakdown ang biktima at umaalis sa kanilang tahanan pag inaatake. Nagbanta rin ito sa kanyang anak na tatalon sa tulad.

0: Playa. Nagtamo ng matining injury sa ulo, sa mga kamay at binti ang biktima na posibleng dahilan ng kanyang pagkamatay. Matapos ang imbestigasyon, dinala sa punerarya ang bangkay ng biktima. Kasama mo sa RMNDX MB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon, Matik, Radyo Manmark, Mi Caballo. Tatak, RMN.
1: RMN Weather Report.
2: Sa lagay ng panahon, makakaapekto pa rin sa Luzon at Visayas ang southwest monsoon o hanging habagat. Kaugnay nito ay naglabas ng heavy rainfall warning or advisory ang DOST Pagasa, kung saan orange warning ang itinaas sa Zambales at Bataan. Yellow warning naman ang nakataas sa Pangasinan, Tarlac, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Maulap na kalangitan naman, may kalat-kalat na mga pagulan ang inaasahan sa Metro Manila, nalalabing bahagi ng Luzon at Western Visayas. Inaasahang magpapatuloy naman ang epekto ng habagat hanggang sa Biyernes pa. Samantala, posibleng mainit na panahon ang asahan sa nalalabing bahagi ng Visayas at sa buong Mindanao ngayong araw, subalit may chance ho ng mga localized thunderstorms o mga pag-ulan pagsapit ng hapon.
3: At dahil sa masamang panahon, walang pasok sa lahat ng antas, pampubliko at pribado sa Metro Manila, kabilang ang Las Piñas, Valenzuela, Mandaluyong, Quezon City, Pateros, Navotas, Maynila, Caloocan, Parañaque, Marikina, Malabon, Pasay at San Juan. Gayun din sa mga lalawigan ng Laguna, Bataan, Cavite, maliban sa bayan ng Magallanes. Wala rin pasok sa lahat ng level, pampublikot at pribado sa Olongapo City, gayun din sa mga bayan ng Kalumpit, Hagonoy at Paumbong sa Bulacan. Nagpatupad din ang localized suspension o kaya depende sa lokal na pamahalaan dyan sa Batangas, Pampanga at Pangasinan.
2: Itinuturing ng epidemya sa lungsod ng Maynila ang leptospirosis. Kasunod po ito ng paglagpas ng bilang ng mga naitatalang kaso ng sakit sa lungsod sa epidemiologic threshold o dun po sa kanilang barometro o pamantayan. Batay sa datos ng Manila Health Department mula sa attack rate ng sakit noong nakarang linggo na 1.27%, ay pumalo na ito sa 3.4%. Nasa halos 1,000 kaso. Nasa full capacity na rin ang ilang mga city government district hospital sa lungsod ng Maynila. Kabilang na po ang ospital ng Maynila, Santa Ana Hospital at Jose Abad Santos. Dahil dito inatasan ni Manila Mayor Isko Moreno ang iba't ibang mga ahensya na paigtingin ang pagtugon kontra leptospirosis.
3: Alas 7.33, inaasahan naman pong babalik na sa normal ang Visayas grid sa September 21 kasunod po ng serye ng red alert nitong mga nagdaang linggo. Ay kay Energy Secretary Sharon Green, babalik na ang operasyon ng ilang malalaking power plant katulad ng Thermal Visayas Unit 1 sa September 15 na mayroong 169 megawatts na capacity. Sinabi pa ni Secretary Green, inuuna lamang nilang buhayin yung mga nagsarang planta bago imbestigahan ang serye ng red alert sa Visayas grid.
4: The Visayas power situation is unacceptable and we are treating it with utmost urgency. Ang prioridad ng DOE, sapat at maasahang kuryente para sa Visayas. We are restoring power fast, adding backup capacity and holding accountable anyone, power plant or grid operator who is slowing that down.
3: Iginit nga po ng kalihim na para sa mga residente, hindi naman katanggap-tanggap yung paulit-ulit na pagkasira ng mga planta dyan sa Visayas.
4: Kapag paulit-ulit na sisira ang isang planta, hindi pwedeng paulit-ulit din ang sagot na nag-trip po. We need to know why it happened and we need the underlying problem corrected. Was the plant properly maintained? Why did the same problem happen again? Marami kasi paulit-ulit lang nasisira eh. How long was it unavailable? What is being done to make sure consumers do not experience the same problem again?
3: Si Secretary Sharon Green ng Department of Energy.
2: Estado ng supply ng kuryente sa Visayas ay pinaiimbestigan po sa House Committee on Energy. Kasama natin sa balita, Radyoman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
5: Inihain ni Negros Occidental 3rd District Congressman Javier Miguel Benitez ang House Bill 1430 na nagtutulak sa House Committee on Energy na imbestigahan ang estado ng supply ng kuryente sa Visayas, kasama ang 11 pang ibang mga congressman sa Visayas bilang co-principal authors at 25 pang co-authors. Hiniyain ni Congressman Javi ang panukala na nananawagan sa National Grid Corporation of the Philippines, Energy Regulatory Commission, Department of Energy, Independent Market Grid Operator of the Philippines at mga power generators na sagutin ang mga concerns kaugnay sa kuryente, partikular na ipinasasagot ang halaga at delivery ng power reserves sa Visayas, grid reliability at status ng power, energy storage at transmission projects. Samantala, tinanggal na ng National Grid Corporation of the Philippines ang red alert status sa Visayas grid pasado alas 9 kagabi sa Setyembre 7. Ayon sa NGCP, may 2,376 megawatts na available capacity ikumpara sa 2,272 megawatts na peak demand. Ang red alert ay inilalabas kung hindi sapat ang power supply para matugunan ang pangangailangan ng mga consumidor at regulating requirement ng transmission grid. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Radyoman Albert Hiner. Tatakarimen! RMN
3: Network News! Alas 7:36, epektibo na po ngayong araw ang big time oil price hike. Sa itinakdang price adjustment ng Department of Energy, pwedeng magpatupad ng mga oil company ng hanggang 5 pesos and 18 centavos na taas presyo sa kada litro po ng diesel. 4 pesos and 69 centavos ang maximum price increase sa gasolina. Habang nasa 5 pesos and 50 centavos naman po sa kerosene. May mga oil company na sakto ang ipinatupad na price increase habang mayroon ding nag-round off ng kanilang price adjustment sa langis. Sa ngayon ay nananatiling matatag ang inventory ng Pilipinas sa produktong petrolyo na may average na mahigit 53 days.
2: Ang Malacañang ay pumalag naman sa batikos ni VP Sara sa ekonomiya. Kasama natin mula Malacañang, Radyoman Chanel Salazar.
6: Pumalag ang Malacañang sa mga batikos ni Vice President Sara Duterte sa kalagayan ng ekonomiya, lalo na sa paghina ng piso kontra dolyar. Ayon kay Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro, hindi lamang Pilipinas ang apektado ng paggalaw ng currency dahil nakadepende rito ang mga kaganapan sa global market. Nakatutok din anya ang Bangko Sentral ng Pilipinas at gumagawa ng mga hakbang para mapanatiling matatag ang presyo at financial system. Giit ng palasyo, prioridad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga problemang direktang nararanasan ng mga Pilipino, kabilang ang presyo ng pagkain, pamasahe, trabaho, kita at iba pang gastusin. Kasama rin dito ang agarang tulong sa mga naapektuhan ng pagbaha. Sa kabila naman ng mga batikos sa politika, nagpapatuloy ang trabaho ng gobyerno ayon kay Castro. Bukas din anyang administrasyon sa pagsusuri at kritisismo sa ekonomiya basta nakabatay sa datos at resulta. Kasama mo sa DZEC sa La RMN Manila, Radyo Mansyano sa Lazar, Tatak, RMN.
3: Hoy, maganda ito. Ilang dating PBA star magpapakitang gilas daw sa isang charity exhibition game. So, kung saan ito? Giel Santua.
7: Muling magsasama-sama ang mga dating PBA stars at mga dating Xavier School standouts para sa isang charity exhibition game sa September 27 sa bagong basketball courts ng Mighty Sports Center sa Acro City, Giginto, Bulacan. Makakasama rin sa laro si PBA coach Charles Chu na nanguna sa Mighty Sports sa ilang international tournaments kabilang ang 2020 Dubai International Basketball Championship. Mapupunta ang proceeds at suporta mula sa event sa Giginto Student Athletes, Persons with Disabilities Malolos Foundation at Xavier School Association Retired Colleagues Inc. Samantala, inaasahan din ang pagdalo ng ilang kasalukuyang PBA stars sa naturang charity event. Para sa ating RMN Sports, Radyo Manyel sa Tua Tatak, RMN!
2: Si Alex Gonzaga may life update isang buwan matapos na manganak. Kasama natin sa balita, Myra Jane Nasayaw.
8: Nagbigay ng life update ang actress-vlogger na si Alex Gonzaga isang buwan matapos itong manganak. Sa kanyang Instagram story, nagbahagi ng larawan si Alex buhat ang kanyang baby boy na everyday niya raw ginagawa. Sa hiwalay naman na Facebook post, sinabi ng actress na very happy siya maging mommy kahit na walang ganda at ligo. Agree naman dyan ang mga netizens at sinabing sa kabila ng mga sleepless nights, worth it naman anya ang lahat ng ito. Payo naman ng iba, i-enjoy lang daw ng aktres ang motherhood at ang newborn face ng kanyang baby. Early August nang manganak si Alex sa baby boy nila ng asawang si Mikey Murada. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Martes. Ako si Myra Jane Nasayaw, Tatak RMN.
2: Masaya po ang mga regular employee.
3: Bakit ganyan ang pinatugtog mo? May ibig sabihin yan, ha?
2: Oo, masaya ang mga regular employee ng RMN.
3: Congratulations!
2: Congratulations! At mula po rito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, San Juan, Metro Manila, ako po si Radyo Man Zander Cayabyan.
3: Ako naman yung Professor ng Bayan, Ricky Rosales.
2: Magandang...
9: Live via satellite. RMN News Nationwide.
10: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines
11: sa ato mga balita, kagamanas na kami sa Subo, itakda na usab, nga mupay gayo ng public bidding, nini si Manaha alang sa waste collection and disposal ni ini. Samtang kaso, pagpusil patay nitong 57 anyos nga si Leo Lianio dito sa barangay Sudlon, dakbayan sa Sugbo, na sulbad na human madakpan ang tutok ka mga suspetsyado nga pulos nangangkon ni himo sa maong krimen. Balita sa sports, Ryan Garcia, andam na sa iyong away ni Connor Ben. Kinang headlines sa ato mga balita.
10: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
12: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga maluya ang panglawas maong importante nga ligon ang resistensya og prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Guys, alam niyo ba ang McDonald's chicken fillet ay ang pinakamasarap na chicken fillet? At gets ko kung bakit. Ako kasi ever since nagtrabaho ako, kaya favorite ko talaga ang chicken fillet ng McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy, a la king sauce, or yung golden curry sauce. Ay, malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako ang nasasarapan dito ha. Based on an independent blind taste test with 720 29 respondents nationwide from November 2025 to January 2026, McDonald's chicken fillet was found to be the pinakamasarap na chicken fillet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka ito na ang sign nyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken fillet ng Max Saver Sulit Busog Meal sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI FTEB. DTI Fair Trade Permit Number FTEB-254286 Series of 2026.
14: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5, Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.
15: We are World Connect. Your visa to a better future. World Connect. You can have the life that you
16: isip usa ka magsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Mayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaxan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlawon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaxan Extra.
17: Sa henerasyon karon, anad na kita sa ginagmayng kadaogan. Nakompleto nimo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Naka-survive ka tibuok adlaw. Kadaogan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahi nga klase sa kadaogan? Kanang pag-uli nimo, anay reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslong kilig, deserve ang kalami. Kung North Sinigang Mix ang gamit, makakuha ka og aslong kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslong kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta North, kaya na nimong lutuon.
18: North Sinigang Mix, sabaw pa lang kay daog na. With North Sinigang Mix.
19: Mga kasama, nakasinati na mamuan nang naa ka sa trabaho, focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines, kaya man unta kaayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra ka sakit ug kalagot samtang naa sa trabaho, kay nagpitik ang imuhang ipon. Kun sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayan ana, mas pusamot pa. Lisod i trabaho, magpingit ka sa kasakit, unsaon na lang ang deadlines. Kung dunay sa gabal nga sakit sa ipon, magpaspas relief Dolphinal that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed bifenamic acid suma sa IQVIA PMDI o IAM prescription data MAT December 2025. Dolphinal works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho, human ang deadlines. Mutarget sa hinungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit na sawaya na sa 26 katuig. Sa panakit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor o sunda ang giresitang tambal nga nasawaya na. Paspas relief nga nasawaya na, nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinal. Bifenamic acid is the generic name of Dolphinal. Final. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bitbit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026 hangtod September 30, 2026. Palit lang og 20 kabuok BioJessic caplet sa usa ka resibo sa mga participating drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa Ariman Broadcast Center, Ground Floor, Capital Central Hotel and Suites, and Sky Street, Corner F. Ramos Extension, Capital Side, Cebu City. Aron ma-validate, pa-ilisi og official raffle stub. So what day og ihulog sa official raffle dropbox. Kada simana, doon na kay chance nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. Og sa grand draw, pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita lang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Mauni ang alagang BioJessic. Doon ay cash prize nga pwede madaog ug dunay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas, limitado sa usa ka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency ug RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN and IFM Cebu ug kontakon pinaagi sa ilang registered nga mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 for DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
16: Mga idol, sagad sunod-sunod ang mga gibuhaton. Naa ang mga programa, pakigistorya sa mga tao, mga events o guban pa. Kaya raman na to basta wala istorbo. Sama sa ubo nga samukan kanang non-stop o dunay kauban nga katulo sa tutunlan. Dili pwede maistorbo. Kinahanglan padayon ang pagtabi o ang programa. Maong ako personally, 2040 dayon, mutabang sa pagtangtang sa pangatol sa tutunlan. Tungod sa post-nasal drip, human ang dry non-stop nga ubo, padayon nagkumbati. Kaya sa 2040, mas dali ang mag-focus sa mga kinahanglang buhaton aron padayon ang kumbati kada adlaw. Basta 2040 quality kana tungod kay ginama sa Unilab. Ubong makulit, just stop it. Mag 2040 lang. Alagang Unilab kana. Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of 2040. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines, presented by Concert Republic.
21: K
0: catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
21: Vertigon! Paminaw nato si Ginang Liza, nga dunay balatian sa kasing-kasing.
22: Kahibalo ba mo, pirmi gyud magbugat o maghuot ang akong dughan kaniadto. Natingala gyud ang akong pamilya kay wala sila magdahom nga maayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom og Vertigon, mibalik ang akong kusog, niarang-arang ang akong BP, nahimong normal. Ako diay si Liza.
21: Vertigon! Balik ka Aptik adlaw-adlaw. Mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy ug sa mga suking butika nationwide.
23: Mahalagang paalala, ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: At oras karon alas 7:51 na. Sa dili pa sa detalye sa itong mga balita, sino sa inyo ang sub-sub sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Central Advance at sabayan ang tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Central Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kain mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Minerals Centrum Advance. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
11: Karon sa detalye na sa atong mga balita, kagamhanan sa nakbay sa Sugbong itakda na sab nga mopahigayon og public bidding nining semana ha alang sa waste collection and disposal niini. Kasama mo sa balita Radio Man Eli Bolono.
24: DYHP Tatak RMN Report.
25: Gitakdan usab nga mopahigayon og public bidding ang kagamhanan sa nakbay sa Sugbong nining semana ha alang sa waste collection and disposal niini. Kini makatirad og 29 million pesos ang labaw sa Department of Public Services kung DPS na si Engineer John Paul Glaske nang inaot nga maapil sa bidding ang binalew landfill. Kini ra maabot sa buwan sa Disyembre ang maong kantidad paghakot og paglabay sa mga basura sa syudad.
26: Hopefully mo bid sila.
25: Ano sa atong bidding sunod sir?
26: September 10 sir, September 10 ang atong opening sir.
25: Pila man say worth anina?
26: 29 million sir.
25: Si Engineer John Paul Glaske, dinugan si Glaske. Kung diligay po ng salmot ang binaliw landfill sa bidding, mapugo sa city government pagpanayong labay sa mga basura sa takbayan ngayon sa landfill sa lungsod sa Aluginsan, din mas takong katidad ang gikinahanglan. Kasama mo sa Cebu City Hall, sinang inyong Radyo Man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RNN.
27: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
28: Radyo nationwide.
29: Base sa medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos nga vitamin D3 levels sa tondugo nagpasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa ug Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom na matag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikayan ang taas ang insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors sa kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babaye nga nagpa feed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyo mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
30: Sanigal Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan,
31: balik tindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
32: This newscast is brought to you by ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow.
33: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas mong importante nga ligon ang resistensya og prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masaligan. Ania ang Immune Pro Prime. kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos at 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
1: This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app. That portion was brought to you by Nord Chicken Cubes. Miti sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nord Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
29: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells na mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mahinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins sa imong lawas. Wag tanga ang imong mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inom matag-adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule. Ang pinakakusog.
11: Alas 7:55 na sa dugang pang mga balita. Ang kapulisan diri sa Dakbayan sa Sugbo ni isip na nga sulbad na katong kaso pagpusil patay sa saka 57 anyos nga si Leo Lianyo. Kinapalga na lang kini dito sa Barangay Sudlon 1, Bukiran nga barangay sa syudad. Kumana dakpan ang tuto sa upat ka mga suspect. Kasama mo sa balita na diman Arnold Bustamante.
27: CYHP Tatak RMN Report.
33: Gihulagway sa kapulisan sa sulit sa Sugbo nga sulbad na ang kabatayon ni Leo Lianyo, 57 anyos, nga taga-Nangka Consolacion. Di inapalgan ang iyang kapatayang lawas dito sa Sitio Morga, Barangay Sudlon 1. Bukirang dapit sa sulit sa Sugbo na itong Huwebes, September 3, 2026, human maragpan ang katulo sa upat ka mga suspitsado. Unang naragpan itong Sabado sa Kadlaon mo silang Richie Vatican Canunsag, 49 anyos, nga may gitumbo kang leader Eliazar Angustia Nasi, 49 anyos, nga nagsilbing driver. Pagkarabinggo sa gabi, nadagpanusab ang gunman nga si John Elvis Katantan Gutubat, 31 anyos, e-bike driver, nga taga di Masalang Street sa Barangay Pahina Central sa Suri sa Sugbo. Mato ni Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilari, ang Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office, nga sa dihang mapasaka na ang kaso, ilan na kining ikonsiderar nga sulbad na, apan niyang ipasalig ang ilhaga ipasaka nga kiha, batok sa apata o sa kanila, at large ligon nga makakumbikto kanila.
2: Once ma file ang kaso, no, we consider it assault. But what we can assure you, what we will file are airtight cases nga dili lang para file sa korte. Our intention is to make sure that the pieces of evidence or the case that will be filed will bring the accuser, the suspects, to conviction.
33: May pasabot si Pilare kung giun sa nila nga dali nga nailhan ang mga suspitsado nga may resulta sa dali usab nga pagkasikop kini tungod sa walay hunong nga imbestigasyon ug pagsubay sa mga CCTV camera ug mga saksi nga nakatabang pag-ila sa mga suspitsado. Usa sa nakatabang nila sa imbestigasyon ang sakinan human nila magkuha ang plate number nini ug ilang nakontak ang tag-iya nga mao na usab aga bitugan kung kinsa ang nag-abang sa sakinan ug dinhi na nagsugod ang pagdakop sa mga suspitsado.
2: Primarily, as I have mentioned, naatay mga CCTV footages, no? But very important detail or piece of evidence is nakakuha tag statement ngadto sa tag-iya sa rent-a-car who was able to identify the renter because ang ato pong renter nagbilin po og ID, no? Nagbilin po siya og identification dayon ang the other suspect texted. So, naanay previous na transaction because this was not the first time na ang mga suspects ning abang o vehicle aning rent to own.
33: Si Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilare, human masikop ang tulo, sinasi nga may driver ang bitugan sa tanang nga nahitabo gikan sa sunugdanan hangtod na sa pagsibat human na mahitabo ang krimen. Yang bitugan nga nagpatay mao si John Elvis Katantan na Gutubat samtang si Richie ang contact sa middleman nga naamatod pa sa sulod sa Cebu City Jail o sa usap ang gagipalalan sa kwarta nga balur 50,000 pesos isip suhol kanila. Nagbahin silang upat sa tag 10,000 pesos apan kapin sa 60,000 na lang ang ihaga na dawat tungkol kay gibayad pa niya kini sa rental sa sakinan og pagpalimpyo pa rin. Wala na siya masayod kung unsag yun aga motibo. Ganong gipatay ang gabiktima sa anglit siya nagtuong nga si Richie ang dunay kahibaw tungod kay sila aga kanunay nga mag-istorya sa middleman nga nasa sulod sa presuhan.
3: Nagtanong si Elvis kung magkano daw yung pinadala. Kasi sumagot si Richie na, oh, pare, nandito na yung pera. Sabi niya ganun. Tapos tinaas niya po yung cellphone niya na ang ano, yung Gcash sa pera. Hindi ko gaanong klarado, pero ang tansya ka po is 50K yung naisenda pera.
4: 50K?
3: 50K ang naisenda pera. Tapos ako po yung unang-unang binayaran.
33: Ang pamahayag ni Elias Arnase, si John Elvis ay ang